0: Bukod pa doon sa tubig mismo no, na bumabagsak sa bawat syudad, ang goal noon ay palabasin papunta sana sa Manila Bay. Ganun naman po sana yung itsura niya no. Kaya mahalaga po sana parte ng flood control ay yung huwag po agad babagsak lahat ng water coming from high areas no, particularly doon sa mga watershed sa Marikina. Yun yung gusto sana nating mangyari ngayon. Isa po sa recommendation natin ay pabagalin yung pagbagsak ng tubig mula doon sa mga high areas no. Ang huli ko pong balita, nagkaroon ng problema itong dam no. Kasi yung dam po kasi bukod doon sa reservoir siya no. Kumbaga doon natin nilalagay yung mga tubig na pang-inom sana. Pwede rin siyang gamitin as flood control no. Kumbaga wala dapat may mga areas dapat yung dam na pwedeng mag-catch ng mga tubig, tapos detention muna siya for the meantime, tapos unti-unti siyang ilalabas o ibabagsak doon sa Marikina River. I think wala or hindi gumagana yung dam ako. I think may isa akong interview na napanood kay Congressman Kimbo recently no, na parang hindi ata gumana yung dam no, doon sa Rizal area. So yun yung isa sa mga tinitingnan natin no. Pangalawa po, yung mga rivers no, yung mga creeks drainage system natin, kailangan po integrated siya doon sa mas malaki na drainage system na doon sa river palabas ng Manila Bay. So kailangan kaya ng mga kapasidad nitong mga infrastructure na ito yung tumanggap no ng ganong kalaki na tubig.
1: Void.
0: Ang naging problema kasi natin ngayon, una, it has always been a problem no, particularly yung governance kasi sa Metro Manila ang naging problema natin per city yung perspective ng flood control. So ang flood control ng Quezon City, ang flood control ng Parañaque City, ang flood control ng Marikina no, hindi natin siya tinitingnan isang malaking sistema yung flood control ng buong Metro Manila. Kaya minsan hindi integrated yung mga system, drainage system ng iba't ibang syudad. So, but I think kino-correct nila ito ngayon, no? Yung pagiging connected ng iba't ibang lugar. Tapos yung mga detention basins, I think ginagawa po ito sa Quezon City. So, ang goal naman po ay tanggapin natin na talaga may ulan, tumataas yung, tapos meron ka pa na, may mga low-lying areas ka pa. So, ang goal is, pataasin natin yung kapasidad na tumanggap ng mga water itong mga lugar na to. So, ang pwedeng gawin ay detention basins, which I think ginagawa po sa Quezon City, yung mga basketball courts, yung ilalim doon ay detention basin. So, doon muna, no, yung mga tubig, habang malakas pa yung ulan, kapag medyo humina na yung ulan, saka natin unti-unti na ilabas yung water papunta doon sa river and then going papunta doon sa Manila Bay. At yung huli lang po, no, gusto ko lang din i-highlight na hindi ko alam kung mapapansin niyo po yung Manila Bay at yung Laguna de Bay halos magkatabian. May mga baha po kasi tayo or mga tubig na pupunta sa Laguna de Bay tapos dapat babalik siya doon sa at ilalabas ulit sa Manila Bay. Kaso meron pong isang syudad na nasa gitna ng dalawang Bay Area na yon no. Yung Parañaque City. So, kaya yung sinasuggest po ng mga urban planners ay yung spillway. Kumbaga, kasi ang mangyayari po, no, yung tubig sa Laguna de Bay, babalik po yan sa Pasig River. And then from Pasig River, babalik pupunta sa Manila Bay. So, yung isa pong sinasuggest ng mga urban planners, at I think dekada na po itong sinasuggest, ay yung spillway na directly from Laguna de Bay papunta doon, palabas ng Manila Bay. So, ang goal po, wala tayong magagawa na papasok yung tubig sa Metro Manila. Ang goal po ay mapabilis yung paglabas doon sa Manila Bay. So these are some of the areas po no, na kailangang ayusin yung mga flood control system natin, at least in Metro Manila. Ang problema po kasi natin ngayon, may mga ilang flood control projects na hindi natapos or substandard
1: Or ghost
0: or mali yung
1: projects.
0: design. Ayun, sir. Or ghost
1: So
0: project,
1: agree.
0: no? Nasa listahan pero hindi naman hindi nangyari, no?
1: Paano mali ang design, Prof?
0: Kasi may mga ilang areas po na depende doon sa topography eh. Halimbawa po, I think nung recent sa Metro Manila may mga areas po tayong nakita na nag-improve yung pagbaha, no? Ibig sabihin, medyo mababa yung pagbaha. For example po, dito sa area namin, nasa Kulyat, Quezon City po kasi ako, no? Last year, ano po, no,

0: kumbaga parang hanggang knee deep yung ano no,
1: Baha.
0: yung baha dito, pero tong recent no, itong past couple of days no, hindi bumaha dito sa area namin. I think in G. Araneta areas no, yung usual na Camanava areas, and then yung usual I think sa Taguig no, may mga areas na hindi na umapaw yung creek at hindi po bumaha masyado. Pero may mga areas outside Metro Manila, for example po sa Pampanga, kung hindi man po lumala, ay pareho pa rin yung sitwasyon ng mga kasama natin sa Pampanga na yung pagtaas ng pagbaha, no? Pero bilyon-bilyon po yung pera na nilagak ng gobyerno para doon sa mga dike, no? Pero I think may mga dikes na sinasabi ni Governor ng Pampanga na hindi pa umuulan, gumuho na yung mga dike, no? May mga
1: Substandard,
0: ganon.
1: no, prof, no.
0: Tapos yung topography din po kasi nung ano nung Pampanga. Ang Pampanga po kasi ay napapalibutan din. Parang para sa Metro Manila rin, naka-catch basin din ng Pampanga at yung Bulacan nung mga bundok from Zambales, Nueva Ecija. So, ganun sana nga ang perspective po ay parang sa Metro Manila din, no. Tinatanggap natin na ganun na yung topography ng lugar. So, kailangan pabagalin natin yung pagbagsak ng ulan papunta doon sa Pampanga and sa Bulacan. So, sana meron pong detention basin or any forms na
1: Spillway.
0: pabagalin na, or spillway para pabagalin yung pagbagsak ng tubig, no? Kaya mahalaga din po sana yung wag pagputol ng puno kasi po pinapabagal nito, no, yung pagbagsak ng tubig doon sa mga areas na to. Tapos kung naalala niyo po yung lahar, no, na nangyari sa Pampanga, so may mga yung mga ilog, yung mga creeks, no, marami pa pong dumi doon sa ilalim kaya medyo mababaw. At yung mga dike na ginagawa, I think mali yung design according to Governor Pineda of Pampanga. Tapos, yun nga po, substandard, hindi pa umuulan, sira na daw po yung mga dike na yon. So I think it's about time pag-usapan natin yung master plan. Yung flood, sabi ko nga po kanina, yung flood control, hindi siya pwedeng per city or per province, no. Kailangan ng pagtingin
1: Integrated.
0: dyan, integrated po, no. Tinitignan natin yung waterway system, yung buong sistema ng water, kung saan siya dumadaan, no. So doon natin, doon dapat po naka-design
1: Prof.
0: yung, yes, sir.
1: Sino po ang nangunguna rito at ano ang mga agencies na involved para to come up with an integrated
0: Master plan. Master plan. So, dapat po kasama dyan yung DPWH, kasama po, tapos kasama po yung iba't ibang mga local government units, no? Kasi kung iiwan natin siya sa local government units, yun nga po, hindi siya integrated. So, ang perspective kasi ng LGUs ay yung lugar lang nila. Although they can do some, ano, no, gray and green infrastructure para maibsan yung baha, katulad ng ginagawa ng Quezon City. But of course, we have to understand na yung waterways po natin ay integrated siya. So, kailangan po ng pagtutulungan, no, particularly ng DPWH at ng DENR po. Kung hindi po ako nagkakamali, mayroon pong isang particular office, no, sa DENR na ang trabaho ay making sure, no, kumbaga, yung mga infrastructure projects dapat hindi siya, yun nga po, no, per political division. Kailangan doon siya sa yung buong water system yung tinitigan mo at dapat naka-design yung flood control projects doon sa buong water system, hindi doon sa per city.
1: Oo. Curious lang ako, talagang napukaw po yung attention ko, Prof, doon sa pagkakaroon ng mga detention basin, ano? Ito parang medyo mas maliit na project ito, pero it could be part of master plan, ano, na nilulook forward natin na magkaroon tayo at mai-implement talaga sa lalong madaling panahon. Pero sa future pa yon. Pero itong detention basin, di ba meron din pong ganito, tama ba sa may BGC?
2: Yes.
0: Yes po.
1: Di ba
2: Parang
1: po?
2: 8
0: Tama po.
2: Olympic size swimming pools na
1: Oo.
2: rin, no?
1: Pero Prof, tama ba na bago magkaroon, let's say, yung mga LGU ng ganito sa mga natukoy na mga areas kung saan pwedeng ilagay, dapat mag-upgrade din nung mga dekada ng drainage system. Kasi para
0: Yes.
1: po ma-lead, di ba po, yung tubig
0: Correct.
1: doon sa ilalagay na
2: Yes, no.
1: detention basin.
2: Parang part of urban planning 'yan, 'di ba, Prof? Oh.
0: Tama yan, sir. Opo. Well, ma'am, tama yun, no? Kumbaga, tignan natin na yung pagbuhos ng dalawa kasing pinanggagalingan ng buhos ng flood, no. Una nga po yung sinasabi ko na galing doon sa mga watersheds at mga bundok. Pangalawa yung talagang tubig na bumabagsak doon sa isang area. So tama po kayo, ang sistema po kasi dapat

0: yung tubig mula doon sa roof na mga bahay, babagsak yan doon sa mga kanal, doon sa mga drainage system. And tama po kayo, papunta dapat yan sa either mga detention basins para pansamantalang istak o diretso doon sa mga creek. Tapos itong mga creek na to, didiretso po doon sa mas malaking river system. Halimbawa po ang Marikina River, and then pupunta po yan sa Pasig River. Tapos didiretso po dapat yan doon sa Manila Bay. Ganun po yung itsura nung flood control project sa Metro Manila dapat eh. Pero may mga areas po na halimbawa sa North Metro Manila, for example, yung Camanava areas, dahil malapit naman na po ito sa Manila Bay, I think ang dinadaanan niya yung Tulyahan River naman. No? So, tama po kayo. Pero may mga barangay na medyo malayo dito sa mga river system na to. So, tama po kayo na kailangan linisin, maayos, i-upgrade itong mga drainage system na to, yung dadaanan ng ulan papunta doon sa mas malaki na river system or doon sa papunta doon sa mga detention basin, pansamantalang i-stock itong mga tubig na ito para hindi rin bumaha. But I think yung problema po natin, lumang-luma na yung ibang mga... May mga areas nga po na yung drainage ay nasementohan. Kaya hindi rin po nagfo-flow yung tubig, no? Or meron naman po mga drainage na silt, no? Yung mga ano nga po ba sa Tagalog ang silt, no? Parang yung mga dumi-dumi na nag-ipon na. Kung hindi po ako nagkakamali, meron pong mga ano eh, may pagkakataon po sa atin na ipinahinto yung dredging eh. May moratorium po kasi dati, no? I think more than a decade na moratorium doon sa dredging. Kaya po bumabaw yung mga waterway system natin. Kaya mabilis bumaha kasi konti lang yung capacity ng mga water niya. Yun po, no? So yun din po sana yung trabaho ng MMDA, no? Making sure na itong mga mayors, sabi po kasi nila, no? Ang problema daw natin sa halimbawa sa Metro Manila on flood control at iba pang mga problema like basura. Sabi nila dahil minsan wala daw political will. Ano nga ba yun? Will yung mga local government units natin. Kaso lang minsan sinasabi din po namin, baka hindi talaga political will eh. Or walang political will. Baka ang problema, we have 17 political wills. Kasi 17 LGUs in Metro Manila, they have their own system, they have their own plans, they have their own policies na hindi integrated doon sa kabuuan ng Metro Manila. And even sa mga kalapit natin. No,
1: yan ang tinatanong ko, Prof. Sino ang mangunguna? Kasi it takes leadership eh.
0: Correct.
1: To be able to come up with the plan, master plan, and to implement plan, no? Diba?
0: Sa akin po sir, dapat po ito ay yung DPWH, no. Kaso ang alam niyo po sa ibang bansa, ang Department of Public Works ay hindi lang gray infrastructure. Medyo dito lang po ako na medyo na frustrate ng kaunti dito sa DPWH, at least in the Philippines, no. Pagka DPWH, ang lagi nating perspective ay gray infrastructure. Ibig sabihin mga konkreto. I'm not saying wala pong value. Tama po, no, may mga areas at may mga pagkakataon na kailangan po ng gray infrastructure. Tama po 'yon. Ang sinasabi ko lang, kasabay po dapat ng mga gray infrastructure ay yung mga green infrastructure or mga nature-based solution. Kumbaga, instead tama po 'yon na magtayo tayo ng mga dam para doon sa flood control projects, pero kasabay ng dam natin ayusin natin yung watershed, yung mga puno, no. Tama po na magkaroon tayo ng mga detention basin sa ilalim ng mga basketball courts or other areas, pero kasabay ng mga detention basins na 'yon, baka pwede din detention ponds na ginagawa ponds ng mga Quezon City. So I think the DPWH should also be more, more creative when it comes to designing our flood control.
1: Pwede
0: kumbaga parang ang perspectives. Ano yun, sir?
1: Mag-coordinate with DENR on that.
0: Yes, correct. Tama po yun. In coordination with DENR. Pero sa akin, sana may perspective na dapat na ganun na rin yung DPWH. Eh. Sana magbago na tayo ng perspective na hindi lang 100% gray infrastructure. It has to be green-gray infrastructure.
1: At magbago rin sa corruption, Prof.
0: Isa pa yan, sir. No?
1: O kasi ibig sabihin, ang laki-laki no, ng ating billions. Trillion pa nga eh, from 2008 to 2023 ba? Trillion ang nawawala. 1.4 trillion.
0: Correct. Tama yan, sir. Bukod doon sa, sir, gusto ko lang din i-highlight, sir, bukod doon sa mga flood control projects na hindi natatapos, bukod doon sa mga buhay na nawala because doon sa kakulangan or doon sa kapalpakan ng mga flood control projects. Gusto ko din sabihin na because of these projects, no, mas lalang bumabagal din. It also affects our economy. Hindi ko alam kung na-realize din ng mga tao, no, na hindi lang siya usapin nung tama po 'yun, pag-usapan natin yung flood control, yung buhay, yung baha natin, pero it also affects our economy eh. Kasi hindi po yung kasi katulad po ngayon, no, yung last quarter I think nasa 2% lang yung ating gross domestic product, no, yung GDP ng Pilipinas, the slowest in Southeast Asia. Yung Southeast Asia, halimbawa Vietnam, more than 7%, 8%, no, Singapore and other areas. Pero sa Pilipinas, nasa 2% lang tayo, no. Wala pang nilalabas yung Thailand, but I think, no, we are the slowest economy in last quarter dito sa Pilipinas. And malaking bagay po ay yung hindi maayos na pag-implement ng mga flood control projects because these are billions of pesos. Yung DPWH po, I think, at 1. Billions of pesos din yung budget, 600 billion po ata this year yung budget ng DPWH, no. So ibig sabihin ganun po kalaking pera, or at least
1: 107.4 billion trillion. Ibabalik, di ba? 107 ang panukala para for 2027 budget, no? Kasi di ba kinat ni BBM from 252 billion, no?
2: 107 niya, yung diba? Nasa
1: to 2.5 billion na lang. And then ngayon binalik nila is 104, no? 107.4 billion ibabalik sa 2027 kasi kailangan daw i-maintain yung mga tawag dito na mga pumping stations, no?
0: Tama
1: kaya
0: po.
1: Kailangan ibalik yung proyekto kasi yung maintenance ng mga naiumpisa ng project. So, that is 107.4, pero ang mahirap kasi hindi napapanagot yung mga kumuha ng mga kinurakot na
2: ongoing
1: pera, no?
2: Pa.
1: Tapos ngayon na naman, siyempre, from the taxes of the people, yung 107.4 billion na ilalaan na naman sa mga projects, no?
0: Opo.
1: Nakaka-frustrate lang kasi sa vicious cycle, no? I mean, matanda na tayo, nung college pa tayo, 18 years old, 66 na po ako, ganun pa rin yung problema. Ay, parang, di ba? Sana bago ako mamatay, makita ko talaga na...
2: Actually, ang daming nag-post, di ba, Prof?
1: Yes.
2: Na mga, yun na nga eh, na frustrate, yes, na hanggang ngayon, ganito pa kataas yung baha sa amin. And yung nagpasa-pasa na mga mayor sa aming syudad, iisang apelido,
1: yes,
2: up to now, very frustrating na same ang sitwasyon dito sa lugar na. Yes, Prof.
0: Yung ano rin po, no? Gusto ko rin po idagdag yung impunity. Yung impunity po kasi yung idea na kapag ka may ginawa kang mali, parang medyo hindi ka sigurado kung mapapanagot ka. So that's impunity, no? At palamak siya sa Pilipinas. Sabi nga po, no, may yung mga kakilala ko din sa ano, no, sa Batas, sinasabi nila na bukod doon sa ano, sa bigat ng parusa, ang isa nating problema ay yung certainty na mapaporosahan ka. Again, the impunity. Kaya po naiintindihan natin yung frustration ng mga kababayan natin dahil nga doon sa impunity. And you're right, siguro tingin din mga tao, hindi na nag-work sa kanilang sistema kasi for the longest time, no? Nung bata, I agree, Pastor, no? Bata pa tayo, ito na yung problema, hanggang ngayon, ito pa yung problema. Mas lumala pa yung problema.
1: Ano po yung ano, sa insipag nyo, meron ba kayong mga suggestions kung paano i-break yung kultura ng impunity?
0: Oh, sa akin po, marami pong mga pag-aaral ngayon, ginagawa yung NCPAG. Kung hindi po ako nagkakamali, dapat po kahapon, kung hindi lang malakas yung ulan, kumbaga parang meron isang isang program kasama yung mga iba't ibang local government units na parang titignan lahat ng mga infrastructure projects sa Pilipinas. Isa po, dalawa po kasi yung reasons, no, kung bakit mayroong corruption sa Pilipinas. In general, no, hindi ko sinabing ito lang po yung reasons, pero hanggat mayroon pong una face-to-face transaction, kumbaga parang yung mga transaction na hindi digital kasi walang footprint. No. Number two, kapag ka mayroong discretion. So pag pinagsama nyo po yung face-to-face transaction, kumbaga walang footprint, no? Walang digital footprint. Pangalawa, mayroon kang discretion. Ibig sabihin, ikaw yung magde-decide na kung anong gagawin dito, saan ito mapupunta. Pag pinagsama nyo po yung dalawang yan, definitely mayroon pong corruption. For example, maliit na, halimbawa, kumukuha po kayo ng, say, permit, no, para sa inyong negosyo. Kapag ka mayroong may face-to-face transaction doon sa, you know, sa isang local government units, malaki yung chance, no, na na magkaroon ng corruption.
1: May
0: pangalawa,
1: padulas.
0: Kapag ka mayroon, yes po, diba? Pangalawa, kung mayroon pong discretion, kumbaga, bibigyan ko ba to, kumbaga, nakadepende sa akin kung bibigyan kita ng permit. So, may discretion ako. Pag pinagsama niyo po yun,
2: perfect
0: face-to-face transaction.
1: Baka pwede rin, hindi lang discretion, determination. Ibig sabihin, may discretion ka, be able to be determined to say no. No?
2: Yeah.
0: Kaya sir, very important yung digitalization na sinasabi namin. Kasi lahat may footprint po eh. Kahit sabihin natin na may magnakaw and so on. Eventually kasi makakapture 'yan. So makikita, may transaction na makikita.
2: Saka kahit i-hack 'yun. Kahit i-hack, no.
0: Exactly, ma'am.
1: May paper trail.
2: Oh, 'di ba?
1: Pero correct, prof, okay, bakit ano sa NCPAG, bakit hindi niyo ituloy na i-gather lahat yung mga local executives, no?
0: Yes.
1: Para for this, no? Para talagang mapag-usapan ng matino, ng masinsinan, and then come up with, you know, master plan and help them to carry out yung master plan na yun, no?
0: Sir, ang UP po in general, no, yung kabuuan ng Universidad ng Pilipinas, kami po ay open at lagi po nakikipag-partner sa mga local government units and national government units natin. Particularly po, hindi lang po NCPAG, no? Andyan po yung UPRI, UP Resilience Institute namin, at andyan din po yung SERP, kung saan po ako nag-masters, no, School of Urban and Regional Planning.
1: Yeah, oo.
0: Tumutulong po kami, sir, no, doon sa mga local government units sa pagbuo ng kanila mga master plans, mga local development plans, ito mga flood control mitigating projects, no, and so on, para making sure na magiging effective itong mga ito, no. Sa NCPAG naman, tumutulong tayo doon sa pag-capacity ng mga local, kasi institution naman po siya, no. Halimbawa po, sa UP SERP, naggumawa tayo ng plano kung hindi naman siya may implement ng maayos, which papasok naman yung NCPAG, no? Wala rin pong silbi yung mga plano.
1: Ano po yung level of success sa effort na to, prof?
0: Sir, ang nagiging problema namin, at least sa NCPAG, no, very limited lang din po kasi talaga yung mga faculty at mga profesor sa UP NCPAG, bukod po kasi doon pagtulong dito, no, pag-consult sa mga national government at local government. Syempre may mga units din po kami na pagtuturo, katulad ko po,
1: tama,
0: no, start lang po din po ng klase this sem. Tapos syempre may research din po, kumbaga may research output din po hinihingi sa amin. Pero gusto ko lang pong i-highlight, no, every time po na may mga bagong elected officials sa House of Representatives, sa Senado, at saka po sa local government units, kung hindi po ako nagkakamali, yung bagong batas doon sa SK din, identified, no, na yung NCPAG po, yung isa sa mga institution na pwedeng magbigay ng mga trainings, capacity buildings, consultancy sa mga local government. But of course, kulang po yun. Hindi ko po sinasabi na enough yun. Kasi sabi ko, ilan lang din po kami. Maliit lang din po yung budget na nakalaan for NCPAG. So pinagkakasya din po namin yan, no? Minsan, yung project po namin ay nakadepende din. Kasi minsan, yung LGU yung may budget. So kami naman, kadalasan po libre kami. Yung mga faculty ng NCPAG. Ang ano lang, syempre, kung malayo po yung lugar, kayo po yung LGU yung sasagot doon sa mga pamasahe man lang at the very least.
2: Okay.
0: No? Pakain ng kaunti.
2: Meron lang akong last question. Bitin yung oras natin, pero I would like lang to get your comment kasi nag-trending kamakailan itong flood control or river wall projects sa Marikina para mag-end naman tayo on a bright side.
0: Oh,
2: bright. Ano po ang take nyo po dito, pwede naman pala.
0: Opo, no. Nagsimula po kasi yung master plan natin after the Undoy, I think 2009. I think 2012 nagkaroon po ng magandang master plan, particularly dyan sa Marikina area. Ito po yung isa sa mga konkretong resulta kapag maayos yung mga flood control na itinayo. Maayos in a sense na nakabatay sa disenyo, efficient, at talagang ano yun, mataas yung standard.
2: Mm-hmm.
0: Katulad po ng Marikina, may mga sinasabi po, may mga narinig ako no, na yung second district po ng Marikina daw po dati kapag gantong mga tag-ulan ay bumabaha na. Mm-hmm. Ngayon po, I think yung second district hindi pa po bumabaha itong buong pag-ulan na ito. Wow. No? So I think yung that's message lang po sa atin mm-hmm. no, na kasi naiintindihan ko po yung taong bayan na frustrated doon sa corruption sa atin. Pero mm-hmm. kailangan ba natin ng flood control project? Yes po, kailangan po natin ng mga mm-hmm. flood control projects. At nakita po natin na kapag maayos yung pagkakagawa, mm-hmm. walang corruption, hindi substandard mm-hmm. yung mga flood control projects, effective po yung itong mga flood control mitigation projects
2: at ligtas
0: so sana po,
2: ang mamamayan.
0: Opo eh.
1: Sana.
0: At sana po,
1: mangyari yan.
0: Mas marami po tayo makita.
1: Mahabang buhay pa tayo, Prof. No?
2: Prof. Lester, thank you.
1: Mahirap malunod sa baha.
2: God bless you. Salamat po sa mga ginagawa ninyo rin sa UP and CPAG. Very helpful.
1: Marami po, Prof. Lester. Mabuhay po kayo.
0: Ma'am Heidi, Pastor Rene, maraming salamat po.
2: Mm-mm. Si Professor Lester Balmatero, Senior Lecturer sa UP NCPAG, National College of Public Administration and Governance. Isa rin po siyang eksperto sa larangan ng environmental urban planning at political analyst and governance advocate. Yeah. Before we end, Pastor Rene, manalangin muna tayo yung mga frustrations natin. Sumbong natin lahat kay Lord. Let's pray.
1: Aming Ama, sa puntong ito kami nananaghoy.
2: Mm-hmm.
1: Lament Psalm na po ito para pakinggan niyo po ang aming mga daing, lalo na tungkol dito sa flood control projects, Lord. Dalangin pa namin na ikaw ang Diyos na magbibigay ng karunungan sa aming national government, ang mga agencies na concerned, pati sa local government, yung mga chief executives nila
2: mm-hmm.
1: para tunay na mapag-usapan ito ng sama-sama, integrated ang plano at pati implementasyon. Kahabagan mo po kami, Panginoon, mm-hmm. kasi sobrang talagang destruction ang nagagawa ng flood sa aming kabuhayan, sa ari-arian at mm-hmm. sa aming hanap buhay. Kaya kahabagan mo po kami at yes. tugunan mo, Panginoon, ang aming daing. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
2: Amen and amen. See you next month ulit. Pag nagkita tayo, per months na yung ibig sabihin noon, Pastor Rene.
1: Si Jose Marichan. Talagang,
2: kasama mo na.
1: Kasama ko na.
2: Invite kaya natin.
1: Oo nga. Bakit hindi?
2: Nakaga-guest na siya dito.
1: Ah, talaga? Sige, let's do that. Oo,
2: masayang tahanan.
1: Para naman sumaya naman. Hindi diba? Man flood control ang ating pag-uusapan.
2: Thank you, Reggie Boy. Thank you rin kay Ara. Salamat din kay Dessa. Thank you rin kay Shaira, kay Shekina, kay Phil, kay Angge, sa ating engineering at Bukawe Tech People. Stay safe kaagapay. Salamat sa mga entries ninyo sa ating QOTD. Pasensya na po. Overtime na kami. Next na ang serbisyong OFW. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Pastor Rene Futala ng Mulat Movement.
2: Mm-mm, lagi po nating tatandaan,
1: pinagpala ang bayan na ang Diyos ay ang Panginoon.

0: Inyong napakinggan ang Oras na Pilipinas.
1: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
2: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang.
3: 702 DZAM.
2: Agapay ng sambayanan.
4: Ako si Ruel De La Cruz, nakikinig sa online broadcast ng FEBC Radio 702 DZAS. Buhat sa Papua New Guinea. Good day, Papa God, and blessing you all gata. Thank you.
0: Narito na ang programang Agapay ng mga Pilipinong manggagawa sa ibang bansa, hatid ng FEBC Radio TV at ng Global Filipino Movement, Serbisyong OFW.
5: Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, FEBC Radio TV YouTube Channel, Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
0: Serbisyong OFW.

0: Higit na mapalad. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap at alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Gawa 20:35, Tagalog Popular Version. Ang pagkakaloob sa Panginoon ay isang pribilehiyo. Tayo ay binibigyan niya ng pagkakataon na makagawa ng kabutihan sa ating kapanahunan ngayon sa pamamagitan ng ating mga kaloob sa Kanya. Dahil dito, tayo ay nagiging mga kamay ng pagmamalasakit ng Diyos upang abutin ang ating kapwa-tao. Dahil sa ating mga taus-pusong kaloob sa Diyos, ang mga gawain ng pagpapahayag ng mabuting balita ay maitataguyod ng simbahan. Ang bawat taong mailalapit sa Diyos sa pamamagitan ng misyon at mga gawain ng simbahan ay hindi lamang ikagagalak ng Panginoon, kundi dagdag din sa bilang ng mga taong tunay na magiging kawal ng kabutihan at magiging mga lingkod ng Panginoon. Nawa ay lalo mong maranasan ang pagpapasagana ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Nawa ay pagpalain kang higit ng Panginoon. Tugunin mo ito ng pagsamba sa pamamagitan ng pagkakaloob sa Kanya. Ngayon, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus. Higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap.
1: Servisyong OFW.

0: Alright, happy, happy, happy Wednesday po sa inyo mga kaagapay. Kumusta po kayo today? Ayon nga po ay August 12, 2026, araw nga po ng Miyerkules. Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Nasa Pilipinas man po kayo o nasa ibang panig po ng mundo. Sana po ah, nasa safe and of course secure kayong kalagayan. Alam ko, madami tayong ganap, no? Ang dami natin mga ginagawa sa buhay. But praise God, kasi po, siya po ang nagsusustain sa atin every single day po ng ating buhay. May mga pagkakataon na dumaranas tayo ng mga siguro hardships, di ba? Pero nandyan din naman yung kabutihan ng Panginoon na patuloy tayong ginagabayan, sinusustain every single day. Pero shoutout muna tayo sa mga kaagapay natin na nakatutok na sa kanilang mga radio. Gamit man ngayon, IPM Radio, ayan, Car Stereo, or di kaya ay Transistor Radio, na naabot po ng broadcast natin sa kabuuan po ng Mega Manila. Alam mo, malawak ang reach natin dito sa Mega Manila. Kapag tinawag ko ang lugar, stay present na kayo kaagapay. Kung kayo po ngayon ay nasa NCR, Calabarzon, Central Luzon, Mimaropa at ilang bahagi nga po ng Ilocos Region, ay sana po ay yung prayer po namin ay maganda, malakas at maayos po yung signal po natin dyan. Para syempre, mas maganda, mas malakas at mas malinaw nyo pong naririnig po yung mga broadcast po natin. Diba? Yan po yung ating goal. And of course, maliban sa inyong mga radyo, tayo rin po ay susubaybayan sa ating social media streaming, ayan, sa Facebook Live at sa ating YouTube channel. Kaya, alam mo, pag sinabing social media, talagang worldwide na ang ating coverage and reach dyan. Naabot natin ang kabuuan po ng mga nasa Middle East countries, dyan po sa North and South America, maging sa Europe, at sa kabuuan nga po ng Asia. Well, kaagapay, another opportunity po ito para po tayo ay magpasalamat po sa kabutihan ng Panginoon. Kwento mo nga sa akin kaagapay, papaano ba naranasan ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo? Eh, alam mo naman the past days, di ba? Napakalakas po ng pag-ulan, may mga pagbaha sa ilang areas. Sana po ah, talagang naramdaman nyo ang init ng pagmamahal ng ating dakilang Panginoon. And of course, alam naman natin na sa Kanya lang natin matatagpuan ang tunay na pag-asa, di ba? At syempre, yung tunay na kapayapaan na alam natin, ang dami nangyayari, may it be sa ating personal life and even sa political side, ang daming mga conflict, ang daming mga nangyayari. But we praise God because despite of all of these things, nariyan ang pagmamahal ng Panginoon na patuloy po tayong sinusustain, no? Talagang napakabuti ng Panginoon. And it's another day po, pakaagapay, para po ipagpatuloy po natin ang pangarap ng magandang buhay para po sa ating pamilya. At balang araw po, no, ay muling magkakasama kasi nga po, ay talaga namang may mga pamilya na nagsasacrifice, no, pumupunta sa ibang bansa yung kasapi ng kanilang pamilya para po makapagtrabaho, para po makapag-support sa mga pangangailangan nila. Kasi nga, we know, talaga namang may mga pagkakataon yung hindi sasapat, di ba, yung kikitain dito sa ating bansa. So, they decided na mga ibang bansa to take, sabi nga nila, yung greener pastures. Pero syempre, ngayon pong Miyerkules, no, tayo po ay babiyay sa iba't ibang bansa at kukumustahin po yung mga kababayan pong namamayagpag, di ba? Ano nga po ba ang kanilang pagsubok at mga sekreto ng tagumpay. Di lamang tayo limited, di ba? Sa mga kababayang OFW, pati na rin po sa mga migrant Filipinos po na nasa iba't ibang panig po ng ating bansa. Kaya kaagapay, patuloy pong i-share po yung ating social media streaming via Facebook Live and sa ating YouTube channel. Ayan na, para po magkwentuhan po tayo. Mag-comment na po kayo dyan and don't forget na i-share na po ang ating broadcast para po mas lumawak at mas dumami pa ang nakikinig at nanonood po sa atin ngayong umaga. Kaya comment na po and don't forget, pakitag naman ang inyong family members, workmates, classmates na makinig at manood na din sila sa ating program. At ngayon nga pong araw na ito, kaagapay, siguro ano lang ha, quick sharing muna tayo, quick facts, di ba? Para syempre, mas ganahan tayo ngayong umaga. Alam kong very excited kang matuto at makarinig ng panibagong kwento, pero masishare lang po ako sa inyo mga ilang mga research and facts. Alam niyo po ba mga kaagapay na yung remittance po ng mga OFW po ay umabot na po sa record-breaking na 35.63 billion US dollars noong 2025 and over 2.7 million naman na Filipinos ang na-deploy po sa abroad the same year. At syempre, particular na po dyan ng mga kababayan po natin na sa Middle East countries, ang dami po niyan, particular na po diyan sa United Arab Emirates at paging sa Saudi Arabia. And of course, meron din di po dito sa bandang Singapore, sa Hong Kong, sa Taiwan. Ayun po yung mga top destinations ng ating mga kababayang OFW. At alam mo rapid din ang growth sa numbers when it comes sa mga kababayan natin na nasa Europa. At ito nga, base nga po sa statistics noong 2025, 'di ba? Talagang 2.7 million na mga Pilipino ang nasa ibayong dagat. At syempre, alam mo ang mga top destinations talagang patok na patok sa mga kababayan natin dito sa mga Middle East countries at mga sa Southeast Asia. At syempre, kung pagbabatayan naman po natin yung steady growth ng 2025, alam mo may monthly remittance consistently grew sa 2.6 to 4.5% year on year. So talaga namang lumalago. Mas madaming na ipapadala na remittance sa ating mga pamilya dito sa ating bansa. Mas lumalago po ang ating ekonomiya. And we praise God kasi siya naman talaga yung nagsusustain, di ba, ng mga pangangailangan po natin. Ito ang mga kaagapaya. I-base po natin ang deployment by region. Ayan. According po sa Department of Migrant Workers, tinatrack po nila yung deployment by major road regions. Sa Asia po, ayan, noong 2025, umabot po sa 798,455 yung deployment. When it comes naman po sa Europa, noong 2025 naman ay 130,920. Sa Amerika naman, 33,575. Sa Oceania, 57,493. Sa Africa, ayan, meron tayong 14,688. Yan o, talaga naman ang mga Pinoy ay nasa iba't ibang kontinente na ng mundo. Talaga namang everywhere ay nariyan ang presensya ng ating mga kababayan. At alam mo talaga nakakatuwa, no? Kasi talagang legit yun eh. Talagang yung sa UAE, talagang pagbaba mo pa lang ng airport doon sa mismong mga stores nila, napakadami na rin mga kababayan natin na mga nagtatrabaho dyan. Kaya saludo po sa mga Pilipino na nariyan po sa iba't ibang panig po ng bansa. And of course, mga kababayan, sa pagkakataong ito, we are so excited kasi another opportunity po ito para po tayo ay magkwentuhan at syempre para po magbahagi rin ng ating inspirasyon sa mga kababayan dito po sa ating bansa at nasa ibang panig po ng mundo. And we're so schedule po ng ating makakasama. Pero binigyan tayo ng pagkakataon para syempre magkwentuhan po tayo. Sa pagkakataon ito kagapay, tampok po natin ng isang manggagawa sa ubasan ng Panginoon bilang pong pastor. At syempre, isa rin po siyang overseas Filipino worker. Makakasama po natin, syempre, ang ating kababayan at syempre kasama rin po sa ministeryo po ng pagkapalago po sa ubasan ng Panginoon. Ngayon po sa saludo, makakasama po natin via Zoom si Pastor Vincent Paul Pabico. Isa po siyang former OFW. Magandang morning, Pastor Vincent.
1: Isang magandang araw po sa inyong lahat.
0: Ayan, Pastor Vincent, bago tayo shout out mo muna yung family. Yan, love
1: ay, sa isang magandang araw sa aking pamilya, sa ating mga kababayan diyan sa Middle East, no? At saka syempre galing po akong Kuwait, Qatar at saka UAE, no? At isang magandang araw po sa ating mga kababayang OFW diyan po sa Qatar, sa Kuwait, Qatar at saka sa UAE at syempre sa ibang bayan po ng ibang bansa, no? Sa dito po sa mundong ito ng mga lahat ng ating mga OFW.
0: Oo. Pastor Vincent, no, talaga namang napakadami nila palang bansa napuntahan at napagtrabahuan. Pero bago tayo pumunta doon, yes, siguro Pastor Vincent, ikwento mo muna sa amin, sino ba si Pastor Vincent noon bago siya maging OFW?
1: Ay, nako. Bago ako naging OFW, ako po ay isang isang kabataan, no, na I started being OFW at the age of ano po of ano po 23, 21, no?
0: Batang-bata, Pastor.
1: 21 po ako nag-start pong
0: Oo.
1: mag-OFW. But the thing is, before that, I was really a, you know, I could say, a mabarkada, manginginom, no? Marami, lahat po ng bisyo, pinasok ko, ano, except drugs. No? Lahat po ng bisyo, except drugs, no? Wala, hindi ako taong bahay, taong kali po ako. Yun po, tapos at ang mga pananalita ko po ay nung araw ay talaga naman, no? Mas marami pa yung mura kaysa sa mga sinasabi ko. Ganun po, I'm that kind of person, no? At saka yung ano ko po, yung kumbaga wag subukan mo kong galitin. Ganun. Subukan mo lang galitin. Makikita mo yung hinahanap mo. Ganun po ako nung araw. I am that kind of person. No? I'm a very bad person. No?
0: So, nalaman natin mga kaagapa yung past yung history ni Pastor Vincent,
1: Yes
0: no?
1: po.
0: Pero nabanggit nyo, Pastor Vincent, at the age of 21 ay nag-decide ko yung mga ibang bansa at
1: Yes po.
0: makipagsapalaran. Ano po yung nag-udyok sa inyo para syempre tumulak nga magtrabaho sa ibang bansa?
1: One thing it's about ano I could say financial needs ng pamilya po, no? Yan po ang ano ang aking pong nakita. Though ay sabihin na natin marami akong kalokohan sa katawan, but the thing is for me, no, family first. No? So nakita ko po yung pangangailangan ng pamilya, so I decided to go abroad, no? At syempre po ay masasabi po nating kahit pa paano po, kahit may kalokohan po ako sa katawan, no, ay nagkaroon ho ako ng pagkakataon na magkaroon po ng scholarship sa Puno Foundation. No? At doon po ako'y pinaaral nila at sa paking pag-aaral po ako'y nakatapos po ng computer programming at that time. No? At masasabi ko yung
0: Pastor
1: pagiging
0: Vincent, nabanggit mo
1: opo.
0: na ano? Oo, nabanggit mo na meron kayong mga financial situation na struggles. Pwede
1: Yes
0: niyo bang
1: po.
0: ikwento sa akin, ano ba yung siguro kinalakihan mong pamilya dito sa Pilipinas?
1: Ano po, kumbaga, I'll just tell you frankly, I am a I could say an adopted son, no, ng pamilyang pabi ko. At the thing is though yung mga sabihin kong yung mga pinsang ko dun sa aking tinitirhan po ay bahay po ng aking tiyahin, no, ay though sila ay nakakaangat pero hindi naman po sila ano tumutulong, no. But I saw the ano the need, no, to ano to save the family, no, in order for them to ano talaga naman yung pang-araw-araw ng pangangailangan ay kailangan matugunan, no. At dumating kami sa point na minsan eh at talaga naman ay hirap na hirap po kami pagdating po sa ano sa daily provision, no, and that made me to decide to go abroad, no. At syempre tumatanda na rin po yung aking mga kasama at ako po yung pinakabata, so I was thinking of the future, no, in which sila po ay dapat kailangan tugunan din po yung kanilang mga pangangailangan kasi magre-retire na rin, no. So in a few years magre-retire na rin sila, and the thing is I saw the need for them to be taken care of.
0: Ano po yung natapos nyo dito sa ating bansa bago kayo mga ibang bansa, Pastor Vincent?
1: Bali, ano po ako, undergraduate ng electrical engineering, tapos ako po ay natapos ng computer programming, no, sa STI noon. No, yun po ang pinaaral sa
0: Nagkaroon po
1: akin
0: ba kayo
1: ng
0: na, ano?
1: pamilya. Yes
0: Oo.
1: po.
0: Nagkaroon po ba kayo na experience na magtrabaho dito sa ating bansa before you head on sa
1: Meron
0: mga
1: naman po.
0: foreign countries?
1: Meron naman po ay at that time, no, at the age of 18 nakapagtrabaho na po ako sa no, sa hotel. Sa Manila Hilton po ako nagtrabaho noon at ay nagtrabaho po tapos sa pagkatapos noon kasi ano lang ho yun eh yung temporary ano job tapos lumipat temporary ano job tapos lumipat

0: Wala lagi sa bahay dahil bata ang kalye nga ako eh. Ana, nakikitulog nga lang ako sa bahay ng mga barkada ko eh. But the thing is like this, no? Yung talagang homesick nag-kick in, no? Nung ako ay nandun na. Nung una, medyo parang okay lang. Pero habang tumatagal, parang, teka, parang bakit ako nalulungkot? Parang bakit nami-miss ko yung aking tahanan, no? Nami-miss ko yung aking mga foster family, no? So it is something that is so lonely, no? Na feeling mong nag-iisa ka. Feeling mo talagang parang that you are in a country that you don't have anyone, no?
1: Yes.
0: Iba po, iba po yung feeling ng pamilya, sa totoo lang.
1: Correct. Yun. Nabanggit mo, Pastor Vincent, na ayun nga, may homesick, syempre malalayo ka sa pamilya mo. Maliban po doon, ano pa po yung mga challenges na pinaharap nyo? Syempre, nandyan yung sa culture, nandyan yung, syempre, iba din yung atmosphere, environment. Kumusta po yung galawan nyo?
0: The first thing, kumbaga, mabuti na lang at meron po akong kasama dun sa aking accommodation na tumutulong sa akin upang ako ay maka-adjust, no, doon sa bansang aking pinuntahan sa Kuwait. It is my first time. But the thing is, without support, no, of the nakapwang Pilipino mo na dati na ron, no,
1: Correct.
0: na natili doon, ay mahirap talagang mag-adjust, no? So they are the ones that guides me kung paanong kumilos, kasi sa totoo lang, kung noon po, at kahit merong tinatawag na pidos, no, iba pa rin yung may experience mo, iba yung turo sa pidos. Pidos is just people that has given you information, but the thing is, iba yung information pag nandong ka na sa mismong sa bansa, sa application naman iba, no? You have the knowledge, but pagdating sa pag-application, parang mahirap mag-adjust. But the thing is, you need to adjust to the people, yung mga ugali ng mga tao, syempre, no? Syempre ako, subukan mo kong i-challenge. Sabi ko nga kanina, makikita mo yung hinahanap mo eh. But the thing is, dito po ako natutong magtimpi, kasi sinabi sa akin, pag dito nakipag-away ka, kulong ka, deport ka. So, I could say, nagpigil sa akin, yung the word deport. Yung kulong okay lang eh. Deport. Kasi sabi ko, pag
1: kasi
0: na-deport ako,
1: mapapabalik.
0: Mawawalan ako ng trabaho, kawawa naman yung aking mga, yung aking sinusuportahan, no? So that was my greatest fear, no, na mawala ng trabaho. So yun po ang pumigil sa aking temper, sa aking anger, no? Sabi ko, ay pagtsatsagaan ko na lang to, tong mga taong to, na kung sa totoo lang, that was 1988. Naisipin mo, 1988, no? Nasa Kuwait ka, puro disyerto. Walang masyadong tao. But the thing is, no, the people there are, masasabi nating, yung talagang discriminated ka, no? Ikaw ay take advantage, no? At mamata-matahin ka, no? Mamaliiting ka, hahamaking ka, at kung ano-anong sasabihin sa iyo. Ganun. Lunukin
1: Pastor
0: mo na
1: Vincent,
0: lang.
1: nabanggit mo na ito nga yung unang bansa na pinuntahan mo, itong bansang Kuwait. Ano
0: Yes.
1: po yung naging trabaho niyo dito? Ano po yung ginagawa niyo? And how long did you stay here?
0: I could say my first job was isa po akong nagtrabaho po sa restaurant, no, Filipino restaurant. At ako po ay all around cashier, waiter, no, at nag-assist din sa kitchen. Yan po ang unang kong trabaho.
1: Tapos ilang taon po kayo doon nagstay sa bansang Kuwait, Pastor Vincent?
0: Ay, matagal po, from dumaan po ako hanggang Gulf War. Doon sa unang trabaho ko po, ano lang po ako, 2 years. Tapos po ng 2 years, lumipat po ako ng bilang, nagtrabaho po ako bilang warehouse man, no? at from

0: There, I worked from 88 through the Gulf War hanggang 1997, tama, 1997.
1: So matagal-tagal din po pala kayo dun sa first country niyo, Pastor Vincent. Ano po ba yan after niyo sa Kuwait? Umuwi po muna kayo or may sunod na bansa na kayo na pinuntahan?
0: Dumaan muna ako ng Gulf War. No, Gulf War. So that was in 1990. No? Doon po in the month of September, no? From August kasi nagsimula yung Gulf War. So we went through the desert. Doon ko po naranasan na manirahan po ng halos 2 weeks sa gitna po ng disyerto. So from there na sa neutral zone, no? Between Iraq and Jordan. Tapos pagdating sa Jordan, we waited for 1 week more para ma-repatriate dito sa Pilipinas. So I stayed here in the Philippines from October till February. Tapos napunta po ako ng UAE and I work only for a few months sa UAE at nagpunta na po ako nung nag-open na po ang ano ang Kuwait, no? Nung na-liberate na po ang Kuwait, ay bumalik po ako ng Kuwait and then I continued to work 1997.
1: Oh, nabanggit nyo, Pastor Vincent, na nag-UAE din kayo for few months. Siguro kwento mo sa amin, ano po yung naging work nyo din? At syempre, bakit ganun kaikli, di ba? Nabanggit nyo na nag-open ulit tong Kuwait. Pero bago yun, ano po yung naging reasons nyo na,
0: Hindi,
1: ah, itong UAE naman ang pupuntahan ko?
0: hindi, hindi, hindi, dahil ako napunta sa UAE, it was just a transition for us, no? Ng company namin. Inabsorb pa rin kami ng dati naming company, no? Fashion Way, no? Nung araw, nung panahon na yon. At the thing is, kaya ako napunta doon sa UAE, sa Sharjah actually ako na destino. That was the warehouse that we have, no? Yung branch po ng Fashion Way sa UAE, kung saan sa Sharjah at sa Dubai meron po kami, no? So we were brought there, no, para po sa paghahanda po ng expected na pagbubukas ng Kuwait, no. So we were there from February hanggang na-liberate po ang Kuwait, no. And then after that, no, we started, no, to set up the sa tindahan na sa Kuwait, no, ng Fashion Way. Inopen po natin yun.
1: So ito na po yung pagbalik nyo sa bansang Kuwait. So
0: Yes.
1: same work pa rin po, Pastor Vincent.
0: Ano, kumbaga from warehouse to warehouse supervisor hanggang naging warehouse manager.
1: Wow. So may
0: Kasi,
1: level up, no? Talaga.
0: opo, opo, opo. Na-level up po kasi ano eh, hindi na bumalik yung dating warehouse supervisor. So, since ako
1: Kayo na
0: po
1: ang next
0: ay,
1: in line.
0: since I was next in line, no? Ako po ang inassign nilang warehouse supervisor.
1: So dahil dyan, Pastor PJ, na syempre sa mga work na napuntahan mo at syempre nag-level up din ang position mo, kamusta naman ang siguro yung relationship nyo with your family na sinusuportahan din dito sa ating bansa during that time?
0: Alam mo naman nung araw eh, hindi pa uso tong Zoom or ano eh, or Messenger eh.
1: Correct.
0: Sulat-sulat lang, no? Bago dumating sa iyo ang sulat, abutin pa ng dalawa hanggang 3 linggo. So, ganun lang ang aming usapan. Tapos, nung araw, merong tinatawag na ano, na yung ano, yung tinatawag naming, yung ano, tatawag sa telepono pero may dadaan ng parang linya na mas mura na ano yung ito yung ginagawa ng mga ano eh, ng mga Indiano tsaka Pakistani, no? They tap the phone na hindi dadaan ng ano ng yung na override nila yung provider mismo ng service ng telepono na na-override nila. So, ganun ang communication ko, tatawag ako, sabi ilang minutes, no? Murang-mura lang, no? Kasi pag tatawag ka nung ano, nung dadaan sa provider, ang mahal, no? Maubos ang sweldo mo. Pero ito pa ano lang, no? Pa 5-5 dinner lang. 5 dinar, kukunting ka na ng 30 minutes na ano na call. So pwede na 'yon.
1: So nabanggit mo, Pastor Vincent, na ganoon pala ang relasyon mo sa pamilya mo, na nagpapadala ka ng letter o kaya
0: Yes.
1: minsan tatawag para
0: Oh.
1: siyempre makapag-communicate.
0: Yes.
1: So balik tayo ulit sa work, Pastor Vincent. So dahil nga naging ano ka na, naging supervisor ka na diyan sa Kuwait, sabi mo naging warehouse manager ka na rin. Ano pa yung mga pinagdaanan mo maliban doon sa naging role? May mga additional work ka pa ba dyan sa Kuwait or ng ibang bansa ka ulit?
0: Bali, ano, from warehouse supervisor, no? Ay nagtangka akong ano mag ano mag mag ibang trabaho, no? I went from warehouse supervisor to warehouse manager, no? Nag-apply ako sa isang kumpanya na sa IKEA, no? Dito sa Pilipinas, eh, di ba may IKEA tayo? Sa Kuwait,
1: Yes.
0: that was ano sa IKEA ako nagtrabaho noon, no, in 1997. Nagtrabaho ako sa IKEA ng from 1997 hanggang 1999, and from 1999 lumipat naman ako ng ano ng Muhammad Nasser Muhammad Muhammad Al-Sayer, no? Doon ako yung ano yung may franchise ng Toyota, but at the same time meron din silang ano furniture company, no? ID Design. So doon ako pumasok bilang warehouse manager, no? And from there on, after 2 years, 2 years ba, tama, 2 years, ako naman ay ano kinuha ng aking operations manager, no, bilang assistant niya, at the same time bilang hahawak ng kanyang ano logistics, no, at kanyang franchise. Nagtayo siya ng sarili niyang kumpanya at kinuha ako as his I could say right hand man, kumbaga assistant niya, no, but he given me a title as business development manager, no. That was my I could say my last job sa Kuwait, no, bilang business development manager. Ayun.
1: Ayan, nabanggit po yan na Pastor Vincent, pero gusto ko din malaman sa story mo, syempre malayo ka sa pamilya mo, ibang kultura yung nariyan, iba yung mga tao.
0: Yes.
1: Ano siguro yung naging support system mo that time? Syempre mahirap mag-isa. May mga community ka ba dyan na pinupuntahan at syempre na tumutulong din sa journey mo?
0: One thing I could say na yung mga naging kasama ko sa trabaho, no? But the thing is, in 1993, no, ako ay nakakilala sa Panginoon. No, that was the first time that I went to church, no? I am not that religious, I could say, na tao. But the thing is, no, nung nakilala ko ang Panginoon dahil sa isang ano, sa isang kasama namin sa kumpanyang pinagtatrabuhan ko, no, ay ako po ay na-share ng gospel, at I have realized that my life, no, was really terrible, no. Eh yung ano yung pag-share sa akin, talaga naman ito ay binigyan po ako ng ano ng kalinawan tungkol sa buhay. At sabi ko nga, eh, mabuti na lang hindi ako pinatay ni Lord nung araw. Kasi kung pinatay niya ako,
1: Praise
0: diretso ako
1: God.
0: impyerno. No? Indiretso ako sigurado ng impyerno. But the thing is, yung pagiging pagkakilala ko sa Panginoon, pagiging born again mo, ay nagbigay po sa akin ng ano, ng inspirasyon, ng bagong pananaw sa buhay, at masasabi kong ito ang nagbukas sa akin ng aking kaisipan upang lumakad ng matuwid sa ating Panginoon, no? At maging at baguhin lahat ng aking I could say mga pagkakamali sa aking buhay, no? So I could say the support group that I have is from the church and from the people that I have fellowship with, no? Sa ating mga kababayang mananampalataya.
1: Mahalaga rin yun, no, Pastor Vincent,
0: Ayo,
1: na meron kang
0: napakahalaga yan.
1: community.
0: No?
1: At saka,
0: yung support
1: Sige
0: group
1: po.
0: mo sa Bible study mo ay talaga naman na ito po ay magbibigay sa iyo ng ano, ng kalakasan at may, at you will be having a I could say a new family, you know? Sa bukod dun sa iyong ano, sa iyong tinatawag na pamilya dito sa Pilipinas. You have a family in abroad, no, na siyang sumusuporta sa iyo at naranasan mo yung pagmamahal ng isang pamilya.
1: Oo. Kwento nyo nga sa amin, Pastor Vincent, dahil nga nasa isang magandang community na kayo na may nagsusupport din sa journey nyo. Ano po yung usually mga ginagawa nyo to strengthen one another? Baka may mga fellowships din kayo. Para syempre, magkaroon din ng awareness sa mga kababayan natin ngayon na nasa ibang bansa.
0: Ay, kung sa Bible study lang, no, ay ang aming Bible study nagsisimula po ng alas 11 ng gabi at natatapos po ng alas 3 na madaling araw. Ganyan kami mag-Bible study noon. Hanggang dumating po ako sa point ng aking pananampalataya at ako po ay naging Bible study leader. At ganun din po, no? We minister to the usually ang minimisteran po natin yung mga nagtatrabaho po sa food sa tinatawag pong food chain, no? Yung sa ano, yung mga fast food, no? Kamukha ng ano, ng KFC, kamukha ng ano, ng Pizza Hut. Yan po ang ano, yan po ang aming ministry, no? Na paglabas po nila, lumalabas po sila gabi na eh, mga alas 11 ng gabi. So, pupunta kami sa kanilang accommodation ng mga alas 12 ng hating gabi. Matatapos po kami ng Bible study ng halos alas 4 ng madaling araw. No? So, yan po yung aming ministry nung araw, no? Hanggang na-develop po sila at sila po ay mga naging leader na rin ng simbahang aming inaatinan.
1: Pastor Vincent, dahil nga meron kayo isang napakagandang komunidad na tumutulong din sa inyo, sa inyong spiritual growth, ano po naging impact nito sa inyo habang kayo po ay nasa abroad na nagkatrabaho dyan? Siyempre, yung faith and relationship niyo kay Lord, paano nyo na-apply sa inyong trabaho?
0: The thing is, you know, the word of God will really teach you how to associate, no, with the people around you, how to love them, how to adjust to their ano, to their character, to their attitude, no, instead na magalit ka, magmumura ka sa loob ng kalooban mo, naintindihan mo na sila kung bakit sila ganon. Dahil siyempre hindi nila alam ang salita ng Diyos, at the same time they are, no, there are people that has a relationship with God. So ano, mas naiunawaan mo sila dahil nakikita mo na wala si Kristo sa buhay nila, no? So yung ano, yung pagpapasensya mo, the fruit of the Holy Spirit, dito mo madedevelop sa totoo lang, lalo na yung patience at saka long suffering. Ay talaga naman ay yan ang ayan yan lang ang pwede mong ano, ipuhunan sa iyong attitude, no? Kasi the thing is, pag sinabi mong ikaw ay mananampalataya, ikaw ay born again, kailangan makilala kang born again.
1: Correct.
0: No? Hindi lang sinabing ikaw ay Christian, kasi sa Middle East, pag sinabi mong Christian, doon sa isang simbahan, no? Yung isang simbahan na tinutukoy nila na Christian is not the ano, the Christian that the born again believers go to, no? The other one. So I could say na para makilala kanila kasi Kristiyano, kailangan ipakita mo kung sino si Kristo sa kanila, no? Kasi the word Christian itself, no, speaks of our identity. Kung hindi natin i-represent si Christ sa atin, paano ma-identify ang isang tunay na Kristiyano sa hindi Kristiyano?
1: Correct.
0: Kasi sa atin eh, ang Christian generic na lang eh. Hindi ito identity. It's just a generic description of a person, no? That is attached to this kind of faith in Jesus.
1: Ayan. Diba? Maraming salamat po dyan, Pastor Vincent. Kailangan as a Christian, we Di ba dapat may ano tayo, ano ba yung difference natin doon sa ibang mga siguro denomination?
0: Yes.
1: Siyempre dahil kailangan natin maging asin at ilaw. Mabalik tayo doon sa kwento mo, Pastor Vincent, about you're working abroad for so long, for how many years, and then siyempre may mga pagkakataon na may mga ano din, kahit sabihin mong mga Kristiyano na tayo, kahit sabihin mong believers na tayo ng Panginoon, may mga pagkakataon pa rin po ba na siyempre may mga breaking moments po ba kayong nararanasan? Siguro matitinding challenges na nandiyan kayo sa abroad.
0: Marami rin po ang the thing is I could say the challenges that you could face, no, the greatest challenges is the challenges within. Yung persecution sa loob ng simbahan, lalo na pag ikaw ay lumalago na sa ating Panginoon at ikaw ay binibigyan na ng pagkakataon na ma-expose, no, sa community ng believers, no. Makikita po natin, no, within our circle of believers may persecution. So noong una hindi ko maintindihan nung araw, at mabuti na lang ako ay binigyan ng Panginoon ng nagme-mentor sa akin, no, kung saan ako ay inaalalayan niya through the persecution of the believers in the church. So doon po ako nagkaroon ng kalakasan at kaunawaan kung paano i-handle ang persecution within. So yun ang challenge. Yung challenge sa labas, okay na eh. Kaya ko na dahil hindi naintindihan ko eh. Dahil ito ay hindi mananampalataya. Pero kung mananampalataya na ang kaharap mo at ikaw'y pinipersecute, dinidiscriminate, ibang usapan to. Masakit
1: Correct.
0: sa masakit, no? Sabi ko, bakit ganun? Hindi ba mananampalataya to? Bakit ginaganito ako? So, yung mentor ko, I could say, you know, ito ang nagbigay sa akin ng kalakasan, ng katibayan ng aking kalooban upang maunawaan naman yung mga mananampalataya nagpe-persecute.
1: Pastor Vincent, dyan na rin po ba kayo sa ibang bansa naging pastor o dito na sa Pilipinas?
0: Sa Kuwait po ako naging pastor. So
1: ano po yung naging ano siguro? Ano yung nagtulak sa inyo na parang syempre aside sa pagiging OFW, kasi much much higher calling ang pagiging pastor, no? Pastor Vincent.
0: The thing is like this. I was exposed to I could say into ministry, no? Nung na-expose po ako sa ministry, I have seen a lot of people and met a lot of people. I could say mga man of God na nag-inspire po sa akin upang ako'y pumasok, no, sa panawagan. At the same time, God has confirmed sa akin na ako ay may panawagan, no? At yun po, yung panawagan yun ay aking pong pinersu, no, according to the leading of God sa buhay ko.
1: Talaga kailangan mo lang talagang pakinggan at sundin kung ano man yung sinasabi at kalooban din ng Panginoon.
0: Yes.
1: At ito na nga, no, Pastor Vincent, dahil nga ngayon, sabi nga natin sa intro kanina, dati kayong OFW. So, ano na po yung nagtulak sa inyo na mag-for good na bumalik dito sa ating bansa?
0: As the Middle East crisis nung 19, ano, nung 19, nung the year, ano, 2000, tama, 2009, yung Middle East crisis. So nasa Dubai ako noon. So syempre lahat ng industry bagsak, no? Yung tinatawag nating lalo na nasa retail kasi ako eh. I was the business development manager ng Dubai Outlet Mall. So syempre yung Middle East crisis, no? Nagsara po yung kumpanya namin, no? And syempre sinubukan kong mag-apply pero wala akong ano ma-applyan. Sarado ho kasi lahat eh. At hindi sila tumatanggap ng ano ng mga employee. Tumanggap man, napakababa naman ng sweldo. So sabi ko, uwi na lang ako. So umuwi na lang ako dito. Nag-decide na lang ako umuwi dito sa Pilipinas.
1: And then after you come back here po sa Philippines, ano na po yung naging buhay nyo? Sana po kayo nag-focus. Naging ano po ba kayo? Nagtrabaho ulit? Naging negosyante? Or nag-full-time kayo as sa pastoring?
0: Ang nangyari sa akin, no? I was led by God to open up a ministry dito sa Pilipinas, no?
2: Mm.
0: My wife supported me kung nasaan doon siya nagtrabaho sa Qatar. Doon ko na-meet ang kasawa ko eh, sa Qatar. So nagtatrabaho siya sa Qatar at the same at siyempre meron akong meron kaming anak dito. So nung pag-uwi ko noon at I have decided na ako na mag-aalaga sa anak ko kasi siyempre ano eh halos kapapanganak lang eh, no? So what I did, no, I as God has led me is to open up the ministry. At makikita mo diyan, no, nakikita mo Life Change Mission International. Kita mo yung date 2011. So we started in 2011. So 2010 umuwi ako. 2011, no, inopen ko ang Life Change Mission International at nilid naman ako ni Lord kung paano to buksan, no? So I went through the legalities first, no? At nung nag-start up na kami ng Life Change Mission International, na since I was exposed in Puno Foundation sa mga may hirap, no? Ito po ang naging ano, naging I could say nag-open po sa akin sa ministry. I ministered sa streets po muna. Sa mga ano, sa mga street dwellers. Doon po yung mga taong nakatira sa kalye, yan po yung ating pinifeeding at the same time yan po yung ating pong binabahagian na salita ng Diyos. It started from there. No, yung ating
2: yes.
0: ministry in 2011. At nagpatuloy yan, no? At siyempre at the Lord hanggang dumating ang pandemic, no? At nung pandemic ako naman ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon na buksan naman ang Taste and See morning devotion, yung makikita mo sa kabila. In which, no, I could say na ito po ang nagbigay ng nagbukas po sa akin sa ano, sa I could say na umabot pa po ng marami pong tao, no, sa pamagitan po ng pag-share ng salita ng Diyos. At alam mo ba, Kuya Kael, ako po ay nakasama rin po ni Pastor Joe Biasong diyan sa DZS sa ano sa Kabayan Kaibigan Karamay, no? I was with him, no, in I could say from I could 2000 actions missions ministry, no? We reach out for the poor the financially challenged people, no? Masasabi ko sa iyo na yung mga may hirap na yung po inaabot po natin dito sa ating bansa. Kaya mga meron ho tayong mga mission center dito sa Manila, sa Quezon City, at yung isa po sa Kalbayog, nag-open na po tayo ng church sa Kalbayog, that is 10 years now, kung saan po ay nagsimula rin po tayo sa feeding program ng mga bata, no? Usually mga bata po ang ating pong tina-target, tapos yung magulang nila. Nagbukas po tayo sa San Antonio ng kailan lang, no? 2 years ago ng feeding program po doon sa mga bata at yung po ang tinuturuan natin. In which, no? Yung po ang naging ano, yung po yung I could say the base of the ministry, you know, ay na ating pong inaabot yung mga bata at the same time magulang. But dahil sa Taste and See Morning Devotion, God has opened up, no, missions sa iba-ibang bansa, no? We have a missions ministry po sa Taiwan at nagkaroon na rin started as missions in Japan. Ngayon nag-open na po tayo sa Japan, meron po tayo church sa Japan, may missions tayo sa Hong Kong, inaabot po natin yung mga kababayan po nating OFW sa Hong Kong at nakita po natin yung mga buhay nila. At ganun din meron din po tayo sa Abu Dhabi Church na binuksan po natin last year. Yan po.
1: Mas,
0: so
1: ano no, mas dumadami at mas,
0: mas
1: malawak
0: dumadami.
1: Pastor Vincent,
0: ngayon mag-open kami sa Pangasinan, no? Sa Santa Maria Pangasinan, itong September we will be opening our church in Pangasinan, no? At yan po ay lumawak lang po ang ating ministry dahil po dito sa Taste and See Morning Devotion na ating pong ano, na ating pong tinatawag na live stream na programa, araw-araw, Monday to Friday, 9:30 in the morning po yan.
1: Ayan, nakapag-vlog na si sa Pastor Vincent. Pero
0: Oh.
1: ayun nga, no, Pastor Vincent, kasi syempre, nagsarado man ng opportunity doon sa ibang bansa, pero nagbukas ang Panginoon

0: ng napakadaming pintuan at bintana upang makapagpatayo ng mas maraming ministry at makapag-abot sa maraming tao.
1: Yes
0: Siguro
1: po.
0: pipihit ulit ako dun sa naging journey nyo bilang OFW. Siguro pwede nyong ikwento sa mga kaagapay natin na siguro may desire din silang makibang bansa pero may mga takot, may mga agam-agam sa kanilang pag-iisip at sa puso. Ano ba yung maipapayo mo bilang isang former OFW?
1: The thing is like this, no? Ang masasabi ko, no? Kung kikitain mo rin lang dito, no? Ang sweldo mo, no? Nang maayos, no? Dito ka na. You had to be with the family, no? Sa totoo lang, lalo na sa panahon ngayon, no? At least dun sa panahon ko, kahit hindi ka ano eh, I could say kahit wala kang degree, you know, basta may experience ka, ikaw ay mabibigyan ng pagkakataon upang umakyat ang iyong tinatawag status, no? Mapopromote ka. But nowadays, kailangan tapusin mong pag-aaral mo, no? Kasi ngayon sa totoo lang, hinahanapan ka na ng diploma at depende sa natapos mo, 'yun ang magiging visa mo, no? Eh nung panahon ko eh, hindi naman hinahanap yan. Ang hinahanap nila, experience mo, yung kakayahan mo. Yes, experience counts today at same today. But the thing is, education is very important. So,
0: Right.
1: kung malalayo ka rin lang sa pamilya mo, no? At ang kikitain mo, kung kukwentahin mo lang, no, ng mabuti, kay you do the math first, no? Kung kikwentahin, kung worth yung pag-alis mo at paghiwalay mo sa pamilya mo, no? Doon sa kikitain mo ron, tumula ka bilang OFW, no? But the thing is, you need to be very careful, no? Siyempre, hindi natin may iwasan dyan ma-exploit ka, no? Hindi natin may iwasan na ikaw ay, I could say, mapunta sa isang illegal recruiter, no? Masasabi ko, nakita ko lahat 'yan, no, sa Kuwait, no, na sa Kuwait, sa Qatar at saka sa Dubai, at anong ako ay naging business development manager. Marami pa ring mga tao na tumatangkang mag-exploit ng ating mga kababayan, no. Sasabihin dito ay ikaw ay sabihin na natin ikaw ay gagawin nilang cashier, no, sa kanilang sa isang malaking mall. Pero sa totoo lang, pagdating mo rin, hindi ka cashier. No? Ibang trabaho mo. So, wala kang magagawa dahil nandun ka na eh. Pinangutang mo na yung placement fee. Marami kang iniwan ng utang. So, kakagatin mo. So, I would advise, kung mang ibang bansa ka, no? First of all, it should be worth it.
0: Yes,
1: Worth
0: yes.
1: the risk. Work the separation. No?
0: Yes.
1: Kasi ang pinapalit mo pere sa pamilya. So, kung ipapalit mo lang rin lang ang pere at pamilya, make it's worth. No? Let's say, sabihin na natin, I could say, no, kung kumikita rito ng 30,000, kung kikita ka rin ng 90,000, okay. No, but with this technology, maganda nga, you're not separated much with family, kasi eto nakakausap natin, no, ng nung araw mahirap talaga, but
0: correct.
1: Nowadays madali na dahil nakakausap mo. But iba pa rin ano eh, iba yung virtual sa actual,
0: Correct.
1: no, iba pa rin yung you have meron kang kasama mo, nahawakan mo, nakikita mo, naiyakap mo. Kasi ang virtual, hindi mo naman nagagawa yun eh. No? Meron ka virtual hugs, virtual smiles, virtual...
0: Pastor Vincent, wala na
1: full
0: tayong
1: virtual.
0: oras,
1: Yes
0: pero
1: po.
0: ano, pwede ba kitang i-request na siguro very briefly, pwede mo bang ipag-pray yung mga kababayan nating mga OFW at saka yung kanilang mga pamilya?
1: Yes po. Sige po. Heavenly Father, I just thank you for this day. I thank you for this time. That truly, Panginoon, napakabuti mo, Panginoon, sa aming mga, Lord God, mga kababayan, O Lord God, na tunay, Panginoon, na sila po ay nagsasakripisyo sa kanilang pamilya upang sa

0: ganoon, O Lord God, matugunan ang kanilang mga pangangailangan dito sa Pilipinas. Dalangin ko po, Panginoon, ang iyong gabay sa bawat isa. At dun, Panginoon, sa mga OFW namin, Panginoon, na hindi pa nakakilala sa iyo, I pray that you will touch their hearts, O Lord God, that they too, O Lord God, will come to the saving knowledge of the Lord Jesus Christ. And for our OFW na nakakilala na sa iyo, Panginoon, magkaroon po sila, O Lord God, ng leading ng iyong Holy Spirit, na sila po ay, Panginoon, ay mamuhay na tunay na mananampalataya. Na Christian is not just a denomination. Christian is an identity that we have in Jesus Christ. And Lord, I pray that ibsan mo, Panginoon, ang mga kalungkutan ng aming mga kababayan. Lord, let the Holy Spirit give them the joy of the Lord in their hearts, that they too, Lord God, will truly, Lord God, serve you and having a relationship with you, O Lord God, na tunay. Lord, I thank you for this day. Bless the people that are, Lord God, that having this ministry, Lord God. Bless FEBC, DZAS, Lord God, kung saan once ako'y ginamit mo. Lord, I thank you for this day. In Jesus' name, amen and amen.
1: Amen and amen. Muli, Pastor Vincent, maraming salamat po sa inyong time. But siguro very quickly, baka may makaagapay tayo na nais ding mag-connect sa inyong ministries. E paano ba kayo mako-connect? Ayan.
0: Ayan, ano, i-search nyo lang po kami sa Facebook o kaya sa YouTube na Taste and See Morning Devotion, and you can connect with us. Ayan po. I-click nyo lang ang link, no? Ang Taste and See Morning Devotion, at yan po. Araw-araw po yan, Monday to Friday, 9:30 until 12 o'clock in the afternoon.
1: Ayan. Muli, Pastor Vincent, maraming salamat po sa inyong time na ibinahagi po sa servisyong OFW. Alam nyo, mga kaagapay, napaka-inspiring po ng kwento niya. Kaya po, pwede po kayong mag-connect sa kanya. Search nyo lamang din po ang kanilang FB pages para malaman nyo pa ang mga ginagawa ng kanilang ministeryo. Muli, kaagapay, nakasama po natin si Pastor Vincent Paul Pabico. Isa po siyang dating OFW at ngayon nga ay nagpapastor at umaabot sa mga tao sa ating komunidad. God bless you, Pastor Sir Vincent, and ingat po kayo.
0: God bless.
1: Yan, mga kagapay, maraming salamat po sa pagsama sa atin ngayong umagang ito, at nawa na enjoy nyo ang ating kwentuhan. Ano po ba yung natutunan nyo sa naging kwento po ni Pastor Vincent? Pwede nyo po i-comment sa ating streaming dito sa Facebook Live and sa ating YouTube channel. Don't forget na pakishare po ng ating broadcast para po mas marami at mas lumawak pa yung naabot ng ating ministry. Nagpapasalamat na po tayo sa ating team na tumulong sa ating broadcast, sa ating production technician, sa ating RTV, sa ating PA, at maging po sa ating Bukawet transmitter site and engineering team. Muli, kaagapay, ako po ang inyong companion, Kael Garcia, at ito po ang Serbisyong OFW. God bless you!
2: Ako si Mau Castañeda, isang OFW sa Doha, Qatar, at kayo'y nakikinig sa Serbisyong OFW.
3: Serbisyong OFW!
4: Alam mo ba na dahil sa dalawang super bagyo ay na-off-air ang DWAS Legazpi? Setyembre taong 2006 nang mapatumba at pilipitin nang bagyong Milenyo ang tower ng himpilan. Tanging ang mga tornilyo lamang ng mga ito ang natira. Sinubukang ayusin ng aming mga engineers ang tower, ngunit tatlong araw pa lamang matapos magbalik ang DWAS sa ere noong November 2, 2006, nanalasa naman ang bagyong Reming. Nasira na naman ang bagong gawang tower at kinailangan ulit itong i-repair. Pebrero taong 2007 na nang makabalik muli sa broadcast ang himpilan. Sa loob ng taong ito, ilang beses ding natigil sa pagsasayumpapawid ang DWAS. Mula noong August 8, 2008 hanggang ngayon, nananatiling off-air ang istasyon.
5: Impitado ka sa first ever Cross-Gen Family Summit, hatid ng Philippine Council of Evangelical Churches sa temang Strengthening the Home as the Center of Discipleship. Kasama sina former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, Bishop Efraim Tendero, Reverend Lito Viloria, Pastor Rodel Lacson, Pastor Stephen Gualberto, Ms. Cata Inocencio, Pastor Ken and Dr. Benny Guillermo, at Attorney Winnie and Maloy Salumbides. September 26, 2026, Sabado, 8 a.m. to 4 p.m. GCF South Metro Las Piñas. Para sa mga detalye, tumawag sa 8913-1655.
6: Mga usapang pampamilya at mga usapin ng tamang pagpapasya. Abay, sasaan ka pa? E di siyempre, dito ka na makinig sa Family Matters. Sa ilang sandali ay sasa iyo na.
7: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
8: FEBC.
7: Himpilang
8: 702
7: DZAM. Agapay ng sambayanan.
6: Family Matters. Programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYBS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.

Good morning sa iyo kaagapay na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radyo TV Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Family Matters sa Yes, kaagapay, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Samahan niyo po ako sa isa't kalahating oras ng kwentuhan dito nga po sa Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at active member ng KBP o ng Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Hello, hello po sa inyo. Kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band, yan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, o kaya naman sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay bumabiyahe sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre, tayo rin po ay napapakinggan via live streaming through 702 DZAS mobile app. Maari nyo pa rin po yung ma-download load ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Tayo rin po ay napapanood sa ating internet live streaming sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang din po ang 702 DZAS FEBC Radio. Ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan, salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At huwag din po ninyong kalimutang i-share ang ating link ng ating live streaming, maging mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po ninyong kalimutang itag din ang inyong mga kakilala para naman sama-sama po tayong magkwentuhan at mapagpala sa ating pag-uusapan ngayong araw. Maya-maya po ay may makakasama po tayo dito sa ating programa para i-share ang kanyang testimony, paano nga ba siya naging victorious sa mga bagay, mga sitwasyon na pinagdaanan niya sa buhay. Kaya kaagapay, samahan niyo po ako hanggang 11 a.m. At huwag yun din pong kalimutang ipadala kaagapay ang inyong mga pagbate at mensahe sa ating ongoing live streaming. Dito nga sa ating Facebook live streaming ay ilan na rin ang mga present at ilan na rin ang nagpapadala ng kanilang mga pagbate. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay. Si Ate Marlene Guillermo ay present na at bumabati na rin sa atin. Hello po Ate Merlin, kumusta po kayo? Siyempre ang ating suking kaagapay, si Ate Sonia Eusebio Casera ay nanonood na rin mula sa Norzagaray Unchangeable God Commission Church at pinapa-shoutout niya sina Pastor Diomedes at Pastora Tessa Jose. Happy listening po sa mga kaagapay natin dyan sa Bulacan. Kumusta po ba ang sitwasyon po ninyo dyan? Dahil nito nga mga nagdaang araw ay isa ang Bulacan sa mga nakaranas no, ng pagbaha. Kumusta kayo dyan mga kaagapay? Si Ate Maria Lourdes Bonifacio ay bumabati na rin sa atin ng good morning at pinapa-shoutout ang GMATS Batch 82. Ito po ay mula sa GMA Cavite. Hello po Ate Lourdes. Kumusta po ang weather dyan sa inyo ngayon at salamat po sa inyong pagtutok. Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala no, ang inyong mga pagbate, mensahe, komento at patuloy po ninyong i-share ang ating episode ngayong araw. Si Ate Violet Red ay bumabati na rin ng magandang umaga sa atin. Si Ate Lita Peran ay bumabati na rin ng good morning. Good morning din po sa inyo. Salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. At muli, huwag po ninyong kalimutang i-share ang ating episode, itag ang inyong mga kakilala para naman sama-sama po tayong magkakwentuhan ngayong Wednesday morning.
At sa puntong ito, Kagapay, we will take a short break po muna. Pero huwag kang aalis, Kagapay. Patuloy ka lamang na tumutok dito sa ating programa. At makalipas lamang ang ilang minuto ay magbabalik po tayo dito lamang sa Family Matters.

0: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
1: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng How are you, Zig? Ang kanyang sagot, Better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa. Dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time, kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano

Minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.

Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suli rin ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko, walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan, huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?

0: La la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.

0: pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Mula po ito sa Romans chapter 8 verse 28 sa NIV po. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. At sa magandang balita, Biblia version naman, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa kanyang layunin. Muli yan po ay from Romans 8:28. Ito nga po ay sinulat ni Apostle Paul. Isang pangako para po sa mga believers, para po sa mga tunay na naniniwala at sumusunod kay Kristo. Marami ring pinagdaanan, no? Alam naman natin na maraming pinagdaanan si Apostle Paul. Naranasan niyang usugin, makulong, at halos ilang beses din siyang nalagay sa alanganin yung kanyang buhay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, naging positive pa rin ang kanyang pananaw. Naniniwala siya na ang suffering ay nagbubunga ng perseverance, ng character at hope. At alam din niya nga, nabanggit niya nga dito sa Romans 8:28, God causes all things to work together for good. Kaya may nakikitang biyaya kahit pa sa gitna ng hirap. Kaya nga niya po nasulat itong passage na ating binasa. Meron po akong napakinggan na preacher. Sabi niya, God is not responsible for bad things, but He allow bad things to happen. But when you surrender everything and you respond in faith, whatever trials or challenges you are facing today, magiging at peace ka. Dahil yon, sa paniniwala natin, sa pinanghahawakan natin, nakasama natin ang Diyos. Para mas ma-inspire tayo, no, parang ganito kaagapay. Imagine natin yung adobo. 'Di ba kapag nagluluto tayo ng adobo, yung analogy ng adobo, na iba-iba yung sangkap, toyo, paminta, 'di ba, karne. Pero pag kinain mo siya ng isa-isa, pag kinain mo lang yung toyo ng toyo lang, ng yung paminta ng paminta lang, yung karne ng karne lang, parang hirap mong i-appreciate, 'di ba? Pero kapag niluto na siya at pinagsama-sama, dun mo mas ma-appreciate at mabubuo yung adobo. Ganun din in life. Maraming mga circumstances tayong kinakaharap, mga sitwasyon sa buhay. Minsan hindi natin gusto yung nangyayari sa buhay natin. Pero eventually, marirealize natin, ma-appreciate natin na kaya pala inalaw yun ng Panginoon para sa gantong blessing. Kaya pala yun pinayagan ng Panginoon na mangyari para maranasan ko to, para matuto ko, para mas mapatatag ako. Parang sa buhay nga natin, maaaring miserable, punong-puno ng storms, diba? Puro na lang pagsubok. Pero lagi nating isipin kaagapay na hindi man maganda ngayon yung ating pinagdadaanan, yan ay gagamitin ng Panginoon for our own good, for His purpose. Walang suffering na nasasayang, at ang alam natin na laging at work for our good and His glory ang Panginoon. Kaya hindi man natin maintindihan sa ngayon, hindi man natin malaman kung paano makakawala sa isang sitwasyon, feeling natin ay hopeless na, dead end na, pero ang magandang reminder sa atin, He is always in control and our adobo is coming. Muli kaagapay, mula po yan sa Romans 8:28. At sabi kong kaagapay, meron po tayong makakasama. Meron po ako makakakwentuhan ngayong Wednesday para po pag-usapan paano nga ba siya naging victorious sa kabila ng iba't ibang nangyari sa kanyang buhay, sa kanyang journey bilang isang Christian. Siya po ay from Pampanga. Salamat, dahil malayo man ay naiaalaw yung mga ganitong kwentuhan, no, through technology. Siya po ay worship leader ng Powerhouse Church at 11 years na po siyang Christian. Siya po ay si Mariah Fell Panlilio. Kaya naman sa puntong ito, kaagapay, atin pong i-welcome si Miss Mariah. Good morning, Miss Mariah.
1: Hello, good morning po sa inyong lahat na nanonood.
0: Welcome po sa programang Family Matters at salamat po sa Lord na makasama po namin kayo ngayong umaga. Pero bago po tayo magtungo sa ating kwentuhan ay baka po meron po kayong mga gustong

0: Ayan po.
1: Praise God. Yan talaga yung ating identity, eh, no? Na ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa akin, para sa mga kasalanan ko. Ganun ako ka-precious, ganun ako kamahal ng Panginoon. Sabi ni Chris, salamat, meron siyang pahabol pa na comment. Nakakadurog yung testimony mo, Mariah. Umiiyak ako, God is speaking to me to forgive. Hindi daw aksidente na nakinig siya dito. Amen. Talaga po nga, hindi aksidente, no, kaagapay na kikinig ka dito. Talaga nga may gustong sabihin ang Panginoon sa iyo ngayon. At isa nga doon ay yung pagpapatawad. Si Ate Mila Pascua, salamat daw sa music na At the Cross. Si Nona Docor, touched by your testimony, Miss Mariah. May God bless you more and
0: glory to God.
1: Si Leonardo Canela, good and blessed Wednesday daw sa bawat isa. Si Ate Nona Docor, ay favorite niya din daw ang At the Cross. Naalala ko ito mga ano, eh, mga altar call, no, sa mga youth camp. Oo. Itong yes, very classic. Si Violet Red sa ating YouTube live streaming, salamat kay Lord sa testimony mo, Mariah, and God bless you daw, Mariah. Si Rom Escorpizo, I am a witness of how God has been so good and gracious in your life. Mukhang kaibigan mo to, Mariah, si Rom.
0: Parang ano ko po siya, like, parang mother, second mother na rin po sa church.
1: So, hello po, happy listening po. Si Shirley Diansay, ayan, nag-good morning sa atin. Si Marilu Kachin, God bless you, Mariah. Yan din daw ang favorite song niya. Pati si Ate Shirley Diansay, ayan, nakikiawit din sa awiting At the Cross. Salamat po mga kaagapay sa inyong mga komento at mensahe. Patuloy niyo po yung ipadala. Ngayon naman, Mariah, gusto ko lang kamustahin, kamusta ang relationship mo ngayon sa Panginoon after ng lahat ng nangyari sa iyong journey, at paano mo, kung after na nakita mo kung paano siya kumilo sa iyong buhay, ngayon, yung Mariah ngayon, kumusta ang relationship niya sa Panginoon?
0: Yes, yun nga po, sabi ko, I don't take the ministry anymore as an obligation, but I do it out of my love and response to God sa lahat ng mga nagawa niya sa buhay ko. I am a witness of how good God is, of how faithful He is. Hindi talaga siya nakabase po sa weakness mo, eh. Hindi siya actually, favorite pa nga ni Lord yung mga taong weak, eh, because His strength, dun niya ipo-pour out sa tao na yun, eh. Sabi nga, di ba? I don't remember what verse that is, pero yung thought is yung God is close to the brokenhearted, diba? Kaya when you are weak, God is your strength. When you feel like hindi mo alam yung gagawin mo in that situation, God will be your wisdom.
1: Mm-mm.
0: And there are no other greater wisdom than the wisdom that comes from the Lord. And so I would say po, yung relationship ko ngayon kay Lord, mas nag-deepen lang from what I have experienced from the past. Again, I would say na hindi naman napaperfect ang relationship na parang, alam mo yun, yung parang wala na kayong mistakes.
1: Mm-mm.
0: There are still times na parang mga bagay na hindi ko naiintindihan. But now, ang difference is hindi na ako humuhugot ng lakas from the outside or from other people. Ang first resort ko would be God, to sit at His feet, to spend time with Him. And dati kasi parang masyado ko pong na-formalize, Miss Kai, na kailangan pagkakausapin ko si Lord yung I will shut the door muna, ganyan, and then mag-set ako ng time for devotion lang, ganyan. Pero hindi siya ganun most of the time, eh. Kasi meron na din akong ibang ginagawa. I also work. Although that's good, you find time to really sit and yung mag-ano ka lang, soak, diba?
1: Mm-mm.
0: Pero even yung mga day-to-day moments, that's also part of it, part of our relationship. Actually, dapat nga every, kahit anong ginagawa mo, eh, di ba? Lagi nga po naririnig din natin to. For sure, na kahit anong ginagawa mo, nag-work ka man, bago ka matulog, pagising mo sa umaga, nasa CR ka, whatever it is, give it to God. Yung talagang Ganun po yung relationship namin, I would say ngayon. And it's much lighter. Mas magaan and masarap sa pakiramdam na you have a God you can trust. And yung parang kumbaga sa relationship, na ano nyo na eh, nalagpasan nyo na yung mga maliliit na tests before. Ngayon naman, kahit na may mga malalaking tests, ano na sila? Alam mong testimony naman na sila for you. Actually, ito nga, Miss Kai, ang ganda nung sinabi kanina, no, yung about sa mess yung sa comment. Na-remind ako, every mess that we have are messages.
1: Amen.
0: And every test that we have are testimonies. Mm-mm. So, how beautiful it is to look at that from that perspective.
1: Praise God, no? Ganon ka-powerful ang Diyos na pinagkakatiwalaan at kinikilala natin, na even yung pinaka-messy na nangyayari sa ating buhay ay kayang-kaya niyang gawing isang message para sa maging encouragement sa ibang tao. Yung mga test na inaalaw niya sa ating buhay, eventually ay magiging testimony yan. Kaya nga kaagapay, kung ikaw ngayon ay nasa ganyang season ng iyong life na feeling mo napaka-messy, napaka-chaotic, napaka, hindi mo na alam kung paano makakaalis sa ganyang sitwasyon. Gaya ng ating kaagapay ngayon si Mariah, no? Ang dami niyang pinagdaanan before. Pero ibinangon siya doon ng Panginoon. Inalis siya doon ng Panginoon. At ngayon, patuloy siyang naglilingkod sa biyaya ng Panginoon. Ganon ang pagkilos ng Panginoon. Ganon ang kapangyarihan niya. Ganon niya tayo kamahal. Lagi niya sinasabi, di ba, ni Mariah, yung identity natin sa Panginoon. Yung kung paano siya namatay sa krus para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Mariah, sa lahat ng ito, ng iyong pinagdaanan, bukod sa forgiveness, sa identity, ano pa yung mga natutunan mo?
0: Okay, so yung mga natutunan ko po is, actually sinabi po to ng leaders ko eh, sa church, and ninote ko siya. Sabi, yung sinasabi lagi na, you can give someone a million, you can give someone material blessings, pero lahat ng bagay na yun temporal.
1: Mm-mm.
0: But giving someone the gift of knowledge, of having a relationship with Christ, is what's eternal. Di ba? Kasi, oo nga naman, if you give someone na, kunwari, bibigyan ka kayo ng 1 million, baka kinabukasan, ubus na yan kasi you don't have the knowledge to handle it. Pero, if you have the knowledge, di ba, parang si Solomon, wise na siya.
1: Mm-mm.
0: He knew how to handle his money. Then you will be a good steward dun sa bagay na pinangako ni Lord sa'yo or pinag-entrust niya sa'yo. So it's, I think that's also another lesson for me, Miss Kai, is when it comes to sa finances, alam mo yun, yung you give your tithes, you give your best tithe to the Lord as well. Even kahit hindi finances din eh, sa mga small things like how are you serving as an encouragement to someone? That all also adds up a lot. Kaya nga sabi ko, kahit na working ako ngayon as a social media manager, I want to serve as an inspiration to people na even if I'm just in my own home, kasi love ko po talaga yung nag-edit, yung social media in general. Mahilig akong gumawa ng mga videos before, nag-vlog ako. So, I use that to glorify God. So, yun nga, pinerso ko yung pagpo-post ko sa TikTok, even if it's just me singing. Pero may mga times na kapag may mga questions, ina-acknowledge ko din naman yun. Or minsan nagla-live din, ganyan. Although it may seem like a small platform to many, kasi maraming mga creators dyan na mas malalaki or mas maraming followers, di ba? But I am not looking into that. Even just one person for me is already 1,000. So kahit nga, alam ko nasa Bible po yun eh, but I don't remember the verse. And so, yun na po yung mindset ko ngayon. Kaya every time na kunwari, pag pumupunta rin sa iba't ibang lugar, you are now intentional kung ano yung gagawin mo sa lugar na yun, ano yung purpose mo. Kunwari, pag bibisit ka lang sa house ng friend mo, ano ba yung pinapagawa mo sa akin ngayon, Lord? Yung mga ganong bagay. So, mas nagiging ano ka nga, like, sharp ka rin sa hearing mo with the Holy Spirit.
1: Amen. And mas nagiging intentional, no? Mariah, ano ang iyong encouragement sa ating listeners and viewers na maaaring marahil ay dumadaan din sa mga mahihirap na sitwasyon ng kanilang buhay?
0: Yes. Okay. So, I have 3 things. First is, nasa Bible po to, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it will be open to you. Pwede po nating i-memorize lahat ng verse sa Bible. Pwede tayong magpaka-religious. Alam mo yun, attend ka lang na attend ng church, but it's not in your heart. And then, if you read the Bible, it will just be a religious book to you kung wala kang revelation dun, coming from God, coming from the Holy Spirit. So first talaga, need mo po talagang i-seek yung relationship mo with the Lord. And for me, ang greatest pursuit, again, it's not marriage, it's not material things, it's not anything that this world offers, it's not the blessing, it's not the provision, or even yung calling mo. Lagi ko rin po sinasabi to even sa mga worship leader, kasi halos yung mga nanonood din po sa akin, mga, may mga ministry na, and most of them nasa worship team. Sabi ko, ang greatest pursuit mo, it's not the stage. Ang greatest pursuit mo is to be in love with God and understand His love for you. Yung greatest pursuit mo, it's the bridegroom itself. And sa mga anuman po, mga nasa single era, ang reminder ko po sa inyo is to be prepared not to become someone's wife, but to become the woman God created you to be. Yung go through that process, don't idolize, yun nga, being in a marriage, that will come. Lahat ng mga bagay na yun, susunod na lang.
1: Mm-hmm.
0: And yun, last message ko po siguro, Miss Kai, sa mga viewers is, whoever is listening right now, I want you to remember that you are pursued, you are chosen, you are deeply loved, and your identity mo was never found anywhere else but in Christ.
1: Amen. Maraming maraming salamat, Maraya, sa pag-share mo sa amin ng iyong life testimony. Ang dami mo pinagdaanan, pero ngayon pag napapakinggan ka namin kung paano mo pinagpapasalamatan.

0: hindi po nakalam how to reach out to me, nasa social media ko po yan, TikTok ko. You can always reach out to me doon. And ayun, actually, other than that, I would say, okay na po yun. Para wala naman na other things. Usually work lang ako ngayon recently. So,
1: Oo, maraming salamat. Maraya, baka na lang pwede mong i-share sa ating mga kaagapay, sa ating listeners and viewers, yung iyong TikTok account para mapanood din nila yung mga ano mo, encouragement, mga videos mo.
0: Okay, so you can go to my TikTok po and my username is Maraya with double H, Maraya Fell. So, ayun.
1: Yes, maraming salamat muli sa'yo, Maraya, and patuloy kang pagpalain ng Lord, maging yung mga ministry na kinabibilangan mo. Thank you so much, Maraya, and God bless you.
0: Thank you po, everyone.
1: Kaya agapay, muli po atin nga pong nakausap si Maraya Fell Panlilio mula po sa Powerhouse Church, isang worship leader. At sana po ay may napulot kang encouragement kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Yung same God na kumilos sa buhay ni Maraya is the same God na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. And sobrang faithful ng Panginoon sa kanyang buhay, and I'm sure na faithful din ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ni Ate Emeline, mga pahabol lang na komento, God bless everyone, to God be all the glory then and honor daw sa testimony ni Maraya. Amen. Si Nora Canchela, good morning po, Family Matters. Si Ate Grace Valerite, si Nelly Rodriguez ay na-bless daw sa testimony ni Maraya. Maging si Jesus Emmanuel, si Florencia Lorenzo. Maraming salamat po, kaagapay, sa inyong pagtutok at muli, no, yung mga ilan sa mga bagay na tumatak sa atin na yung forgiveness, yung identity natin sa Panginoon, at kung paanong ginagawa ng Lord na yung mga messy na part ng buhay natin ay nagiging message, at yung mga test na pinagdadaanan natin ay ginagawang testimony ng para sa kapurihan ng Panginoon. At sa puntong ito, kaagapay, ay samahan mo akong manalangin sa lahat ng ating napag-usapan. Samahan niyo po akong manalangin. Let's pray, kaagapay. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay ng aming kaagapay na si Maraya. Lord, continue to bless her. Continue to use her, Panginoon, for your glory. Ano man, Panginoon, yung desire ng kanyang puso ay patuloy din po ninyong pagpalain. Salamat po, Lord, sa ginawa mo sa kanyang buhay. At ang dalangin po namin, ang prayer po namin, Lord, kung meron man po kaming mga kaagapay na dumadaan ngayon sa mga mabibigat na problema, sa mabibigat na season ng kanilang buhay, Lord, hawakan niyo po sila. Ikaw po ang manguna sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at kumilos ka po, Panginoon, sa iyong sa kanilang mga buhay. Salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa iyong faithfulness, sa iyong goodness, Lord, sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, at sa iyo lamang po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. At tayo po, kaagapay, ay nasa end part na ng ating programa. Napakabilis ng oras. Muli, sana po ay meron po kayong napulot na encouragement mula po sa ating napag-usapan. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, na tumutok dito sa Wednesday edition ng Family Matters. Maging sa mga nakagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena, sa ating RTV team, andyan si Angelica Joyce Calayag at si Ate Aileen Valdez. Maging sa ating interns, salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw. Salamat din sa ating broadcast engineer JV Tabua, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. And of course, salamat muli sa ating nakaagapay, si Maraya Fell Panlilio. At muli sa iyo, kaagapay, salamat po sa inyong pagtutok dito sa Family Matters Wednesday Edition. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante at inyong napakita pakinggan ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Filipino. God bless you, kaagapay. Stay safe.

0: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
1: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya, makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
0: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal! Susunod na!
2: Sumasahing pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
2: Himpilang
3: 702-DZAS.
2: Agapay ng Sambayanan.
4: Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.

0: Alam mo ba na noong June 1988, sa panahon ng 40th anniversary ng DZAS at ng FEBC, idiniklara ni Pangulong Corazon Aquino ang unang linggo ng Hunyo bilang National Gospel Broadcast Week sa Pilipinas.
1: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam. Panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao'y nangungulila sa kadahilan ng hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
2: Naku, friend!
3: Oh, bakit?
2: Tumatagas ang tubig dito sa CR.
3: Oh, huwag mo nang pansinin yan. Hayaan na natin. Hindi naman ikaw ang nagbabayad ng water bill dito, no? Sa kumpanya yan eh.
2: Eh ano ka ba? Dapat i-report natin yan sa maintenance department para maayos nila ang leak. Tsaka, friend, huwag mo namang hiyang patuloy na tumuloy ang tubig sa gripo sa lababo habang nagsisipilyo ka.
3: Ito naman, no? Lahat napapansin.
2: Eh, siyempre naman. Sayang ang bawat patak ng tubig.
3: Oo, siya. Tama ka. O, halika na nga.
2: Talaga ako.
3: I-report na natin yan kay Manong para maayos na niya ang leak at wala nang masayang na tubig.
2: Ay, tara.
4: Isang paalala tungkol sa pagtitipid sa tubig mula sa inyong mga kaibigan dito sa 702 DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Pilipino, panahon na ng pag-asenso. Kaagapay mo, Entrepenoy Espesyal sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.

Magandang araw sa iyo, kaagapay. Welcome po sa programang Entrepinoy Espesyal, maulang araw ng Miyerkules dito po sa lugar ng Valenzuela. Kayo ba, kumusta ba dyan sa inyo? Maulan ba? Dito po ay para bang kailangan ng maraming payong. Ayan, kumusta po kayo sa inyong lugar? Welcome po sa programang Entrepinoy Special Rain or Shine, at your service, Joe Cabrera Alabastro. Good morning po, saludo po kami sa mga kaagapay natin na ready na umasenso, ano man ang kalagayan sa araw na ito. Napapanood po tayo sa YouTube channel at Facebook page ng 702DZAS FEBC Radio TV. Magandang morning po sa lahat ng mga nagluluto na dyan, sa mga nagpe-prepare ng pananghalian, sa mga ready ng makinig. Hello po sa inyo. Marami po tayong matututunan maya-maya sa ating bisita, na meron din talaga siyang indomitable spirit. Hindi pa lulupig ang kaniyang willingness, ang kaniyang grit despite of everything that has happened to him. Mamaya po, mai-inspire na naman tayo ng ating kaagapay, si Sir Alvin Santiago. Kung kayo naman po ay wala pang mobile app, 702DZAS sa ating sa Google or sa App Store, sana po ay makapag-download po kayo. And currently po, merong ginagawang survey ang inyong himpilan 702DZAS. Pwede po na mag-participate po kayo doon po sa ating Facebook page. Meron pong katanungan na nakapin doon. Kailangan po namin malaman. At harinawa po ay tulungan niyo po kami. Sagutan po ninyo yung audience listener survey po. May QR code po sa ating Facebook page. Nakapin post po yan. Just scan the QR code para po mabilisang makasagot sa survey. Yan, magandang araw po sa inyo. Siyempre, kasama dyan sa huntahan natin tuwing oras, sa mga oras na ito sa programang Entrepinoy Espesyal, yung paghahanda ninyo, di ba, ng inyong mga pananghalian. May dagdag akong katanungan ngayon. Ano ba yung natatandaan ninyo na mga masasarap na paninda sa panahon ng tag-ulan, o yung mga masarap na bilhin sa panahon ng tag-ulan? Ayan, share nyo naman kung natitinda pa rin ba siya ngayon o hindi na. Ayan, lalong-lalo na sa mga kaedad ko dyan. Ayan, magkwentuhan po tayo. Baka mamaya maibalik ko na naman ang usapang buli. Dahil gantong-ganto pala po talaga yun yung panahon na maulan, July, August, September, lumalabas yung prutas na yan sa mga palengke. Pero bago tayo maguntahan, syempre bumati po tayo sa mga nagsa-celebrate rain or shine.

0: Siyempre naman, this is your birthday song, RJ Dalistan. Dati po siyang kamanggagawa sa 702 DZAS. And also belated happy birthday kay Ate Hazel Alvis.
1: Happy birthday!
0: Si Micaela Rivera, ang aking pamangkin. Happy birthday! Si Love Vergara, Saivel Joy, Sara Maglipon. Happy, happy birthday sa inyo at sa iyo na nakikinig ngayon. Birthday mo, happy, happy birthday. Nawa ay bubuhos din ang pagpapala na kaloob sa iyo ng Panginoon sa panahon, sa kabila ng panahon na ito. Ano? And, ayan. Sige po, keep your messages coming. At mamaya po ay makakausap po natin si Sir Alvin Santiago. Siya po ang feature natin for today dito po sa Entre Pinoy Special. Ayan, sabi ni... okay, wait lang. Ayan, medyo nawala po tayo sa Facebook. Pasensya na, medyo malakas ang ulan at erratic ang ating signal. Sana po ay makayanan ng signal ko. Si Ate Thelma Manjares, good morning, maulan at makulimlim. At ang niluto ko po ay afritadang manok, mushroom soup. Sa inyo po ay makulimlim, dito po sa amin ay buhos ang ulan. Si Asahi Azumane, good morning. Aba, makulimlim rin ang kaniyang umaga. Malamang kayo ay nasa south kasi... Si Ate Eden Gatchalian, nakaparehas kong nasa norte, maulan sa kanila sa Plaridel. Sabi niya, naalala niya yung tinda sa kantin ng school nila yung nung araw yung hiniwa na gabi na may nyog at asukal na may dinikdik na linga. Piso noon ang gabi na nakalagay sa dahon ng saging. Ang sarap po. Ay, natatandaan ko to, pero... Hindi ko to binibili. Ito ay ginagawa ng lola ko. Kasi yung lola ko ay Bicolana. Tapos ang gagawin yung nilagang gabi. Kung hindi nyo pa hindi kayo aware doon sa. Hindi ko alam kung anong tawag na to, pero kung alam niyo po yung tawag, i-share nyo. Baka ikaw, Reg, alam mo yung tawag dito. Yung gabi, yung mismo bunga ha, hindi yung dahon. Ano siya? Lalaga mo siya. Tapos, pag nilaga mo, syempre balat na siya, hahatiin mo sa gitna. Ngayon, gagawa ka ng parang, ano, parang cone or parang, basta i-scrape off mo yung laman sa gitna. Ang hirap explain pala. Gagawa ka ng parang hollow ng butas doon sa gabi na yon. Tapos, yung in-scrape off mo o yung ginadgad mo na nasa gitna, lalagyan mo yan ng asukal, lalagyan ng kaunting gatas, tapos yung nyog. Yan, tapos ipagyayakapin mo silang dalawa, tapos medyo itatali mo ba? Hindi yata itatali, basta nakayakap lang, tapos ilalaga mo ulit sa tubig na mayroong suka, na may gata. Ay, ang sarap niyan. Naalala ko yan. Di ko lang alam kung ano ang tawag. Pero yan ang isa sa mga merienda na hinahanda ng aking lola dyan sa Tamarine Sur sa Minalabak. Marhaina Aldaw sa Indugabos, mga Bicolano dyan. Si Flora Velasco, good morning. Ang lunch niya, ay ganda, ang sarap. Tamang-tama sa malamig at sa maulang panahon. Swam na mais with dahon ng sili and fried chicken tonkatsu. Wow! Pinoy and Japanese. Yung swam na mais naman, yan ay natatandaan ko naman. Niluluto naman yan ng aking lola sa Pampanga. Tawag dyan ay swam. Si Al Perez Bonalisa. Salad na puso ng saging. Uy, ang sarap. Si Noveline Lagisma, good morning po. Magandang araw, yes. Di ba kapag tag-ulan, syempre hindi natin tinitinda yung halo-halo. Talagang seasonal din ano yung ating mga paninda. Although marami din naman sa atin kahit tag-ulan, umamin ka, Reggie Villena, gusto mo pa rin naman ng halo-halo, di ba? Pero sa mga perspective nating Pinoy, dapat binabasag din yun eh. Di ba yung mga pagtaho, sa umaga lang tinitinda, yung balot sa gabi lang. Though may mga natitinda na ganyan sa mga restaurant. Pero maganda, mas malawak yung ating perspective sa pagtitinda. Ayan. And ano pa ba? Sino pa? Ayan, ang ako naman ang naaalala ko din sa panahon ng tag-ulan na tinitinda ay yung ano, yung di naman din yata siya sa panahon ng tag-ulan sa palengke dyan sa bayan. Naaalala ko pag namimili kami ng nanay ko sa umaga, yung mami, yung si ano, stainless yung karito, hindi karito na, yung tindahan niya mismo, yung lalagyan ng mami, malaking-malaking, basta malaking-malaki siyang kaldero, hindi ko matawag na kaldero. Kasi madaming compartment siya, meron doon yung lalagyan ng daon ng sibuyas, tapos yung ilalaman sa mami, tapos yung mami, 'di ba? Sarap noon, ang init, tapos lalagyan ng kalamansi. Si Telma, Ate Telma, kalamay na balinghoy, niyad-yad, niluto sa gata na may asukal. Balinghoy naman sa kanila, yung kamoting kahoy, no? Si Elsa Kabage, Diyos maray na hapon po, grabing uran igdi sa Angono, Rizal. Ay, ingat po kayo dyan. Grabe man ang uran, sana po dahil man magbaha dyan, ano? Si Guy Santos, uy, oo, binantog. Binantog, masarap pag tag-ulan. Ako naman, pag nagbinantog na ako, parang hindi na ako makakain sa mga susunod na panahon. Kasi napuno na ngayong tiyang ko. Si Michelle, good morning po. Ang tawag po sa amin ay kaloko. Kaloko, with gata. Okay. Kasi daw niluluto ng mama niya yun tuwing uuwi siya sa Bicol. Diba ang sarap nun? Tama. Sabi ni kayo, mangging mangyan. Good morning. Maulan din po sa location ko. Ang kanyang ulam. Ginata ang pechay na may kalabasa. Tapos may dessert na avocado. Aba, meron pa siyang avocado. Buhay pa ang avocado. Tapos i-slice lang niya. Natural. Oh, 'di ba? Ang sarap-sarap naman 'yang mga pagkain po ninyo. And tayo rin po ay dumako. Pakinggan din muna natin ang ating inihandang baon for today.
1: It's baon time.
2: Hello, Kaagapay! 2 prestigious awards ang naiuwi ng Plantation Bay Resort and Spa sa Lapu-Lapu City, Cebu sa Travel and Leisure Luxury Awards Asia Pacific 2026. Higit pa sa marangyang pasilidad, tampok sa resort ang tunay na Filipino hospitality mula sa mainit na pagtanggap ng mga empleyado hanggang sa serbisyong nagpaparamdam na parang nasa sariling tahanan ang bawat bisita. Pinatunayan din ng mga Pilipinong staff ang kanilang husay sa world-class entertainment at dekalidad na serbisyo na naging bahagi ng natatanging karanasan ng mga turista. Kaagapay, isa itong patunay na ang galing, malasakit at likas na pagka-hospitable ng mga Pilipino ang patuloy na nagdadala ng karangalan sa bansa at naglalagay sa Pilipinas bilang isa sa mga pangunahing destinasyon sa Asia Pacific. At yan po ang ating baon. Ako po, si Shaira Gabornes.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Para po sa ating Action Line sa maulang araw po na ito, ayan ang ating kaagapay po sa Miss Merchandising and Radiator Shop sa Paranaque na kailangan po ng company driver, helper, pahinante, radiator technician at welder. Pwede po kayong mag-text 0917-831-6621. 0917-831-6621. At dito po sa atin sa 702DZAS, patuloy po ang ating pangangailangan para sa production technician sa RTV. Kung fresh graduate ka, pwede kang mag-apply sa amin. Mag-email recruitment@febc.ph. recruitment@febc.ph. Siyempre, gusto rin namin i-share sa inyo, kaagapay. Salamat sa Panginoon dahil meron na po kaming nakuhang production assistant And praise God po. Yan, meron na kaming additional team, si Ara Negad. Okay, diretso na po tayo sa ating patok na negosyo.
3: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, entrepinoy, espesyal, patok na negosyo.
0: Magandang araw sa iyo, Sir Alvin Santiago.
4: Hello, magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang tanghalian.
0: Ayan, kumusta ka? Maulan ba dyan sa iyong lugar?
4: Ay nako, ngayon po ako ay nasa isang church, Marikina Church. Malalim ang usapan pero hindi ang baha.
0: Inaabangan ko yung punchline eh. Talagang malalim alam, ang usapan. Salamat
4: alam
0: sa...
4: Alam mo meron eh, no?
0: Ang ating po kasama, syempre, Sir Alvin Santiago. Oh, sputing na sputing naman ang datingan natin. Oh. Para doon sa mga bata, oh, paki-google na lang kung ano ibig sabihin ng sputing.
4: Hindi po ito malapit kay Putin. Malayo po kay Putin yan.
0: Oh, ano naman ang sinabi ng ating quote ngayong araw na to?
4: Ayan, kaya po ako nakukote kasi we're doing a national training for the International Needs Philippines. Ito po ay international organization at dito po sa Pilipinas ay meron silang branch na pinangungunahan po ni ating guwapong Bishop Leo Alconga.
0: Mm-hmm.
4: Ayan. Mm. So okay. Ang pinag-uusapan po dito ngayon ay tungkol sa batas ng pag-i-implement ng NGO, no? Pinag-uusapan namin kahapon ang branding at ang marketing, mamaya naman po pag-uusapan entrepreneurship. Ganyan po ang ating seminar dito na ginagawa.
0: Mm-mm. Pero bago ka muna mag-seminar dyan, mag-seminar ka muna dito, no?
4: Oh, siyempre. Silent muna tayo.
0: Tapos, saka ka na bumalik ulit sa iyong seminar proper.
4: Yes, opo.
0: Oo, pero thank you dahil kami ay pinagbigyan mo, Sir Alvin, sa mga oras na to at ready na yung ating mga kaagapay ng mga matututunan mula sa iyo. Ano ba ang ating topic for today?
4: Ay nako, napakaganda po ng topic natin. Very, very interesting. Kaya ako po mismo, kahit busy tayo na seminar tayo, lagi naman to kung busy, no? But we still find time sa loob ng 10 taon na together with FEBC 702DCAS to discuss yung mga bagay na ganito na malamang marami sa atin. Dito mo lang marinig eh, kasi itong mga topic po na ito ay pang Masters in Business Administration. Ano po? So dito sa atin, napaka-special topic natin ngayon, yung Open System Theory and Entrepreneurship. Open System. Anong ibig sabihin ng open system? Di hindi close.
0: Oo okay. Nga. Ang alam ko lang sa open, parang open school.
4: Ayan. Tsaka open-minded ka ba?
0: Oh, pwede rin.
4: Yan. Totoo po yan yung open-minded. Ano? Kasi po ang mga negosyo bilang introduction, hindi po kayo dapat nag-i-stay lang doon sa mga bagay na una nang naisip. Meron po tayong mga ilang pirasong example ng negosyo na close-minded o yung closed system sila. Ano to? Doon po sa mga bata ngayon, ano, kami ni Ate Jo, alam namin ang Kodak. Na po? Ayan po ang ginamit dyan.
0: Bakit naman nadamay pa ako?
4: Ay, magpa-Kodak ka. Di ba alam yun? Alam mo yun, di ba? Ate Jo, magpa-Kodak ka. Mm. Ang ibig sabihin po no, mga bata
0: magpa-picture.
4: Ay... Magpa-picture. O, di ba? O, yan, nakita nyo.
0: O kaya ano, Sir Alvin.
4: Tumatagay pa kanina.
0: Oo nga eh. Kodakan mo nga ako dito sa gilid.
4: Nasaan na ang Kodak ngayon?
0: Nasa
4: wala.
0: Gilid.
4: Wala,
0: meron pa rin. Meron pa rin. Pero yes. Hindi na ganun ka sikat kagaya nung panahon natin.
4: Yes. Nung una pong cellphone lumabas, tawag namin ni cellphone, no? Napakaganda. Pero ngayon, mukha siyang pangkayo ng yelo, no? Ang pangalan nun ay Nokia.
0: Nokia ba yung una? Yung parang pangkayod? Yung malalakihan?
4: Po. Isa po yon, Ericsson.
0: Ayan, Ericsson, no? Ang natatandaan ko.
4: Wala na rin yan, ano? Nokia, wala na rin. Why? Okay, bakit sila nawala samantalang dati? Parang wala nang titibag sa kanila. Ate Jo, meron pa akong ano, yung pangmayaman, yung Bosch.
0: Ay, oo. Yun talaga, yung mga pangmalakasan na cellphone, Bosch Ericsson. Yan tipong hindi mo maipagkakailang meron kang dalang cellphone kasi para siyang refrigerator na nakasabit sa bulsa mo.
4: Ayan, oo. Talaga naman, inalakad. Kahit wala namang kausap. Bakit? Dahil wala namang may cellphone iba, ikaw lang. Diba? At napakamahal ng tawag dati. Parang ano yata, 20 pesos per minute, mga ganun.
0: Grabe, mahal.
4: Opo, opo, diba? Pero nawala sila. Anyari?
0: Anyari nga.
4: Okay? Ayan, kasi nga po, hindi open yung system. Dito sa pag-uusapan natin, kaya kung gusto mo ng iyong negosyo ay magbukas, pero hindi magsara. Stay tuned dito sa ating Entrepinoy Special. Ayan.
0: Ang gandang perspective niya na Sir Alvin, no? And recently lang, naalala ko, na-observe ko, di ba? Yung ngayon, yung mga sasakyan is slowly, meron ng electric, meron ng hybrid. So, parang slowly yung sasakyan na gumagamit ng gasolina at ng diesel, kapag hindi sila nag-evolve, baka magaya sila sa Kodak, magaya sila sa Bosch at sa Ericsson.
4: Yes,
0: no?
4: Yes. So in the next 20 years, pati spare parts ng mga sasakyan na yan, mawawala na. Kasi pakunti ng pakunti magkuproduce eh. Hanggang sa ma-phase out siya on a natural death. Diba? Okay. So ano nangyari? No? Yung number one consideration, ano po? Environment. Okay? Yung environment po natin, yung ecosystem, pagka hindi mo siya inobserve, hindi ka sumusunod sa kanya, eh malamang maging obsolete ka. Katulad na nangyari sa Kodak. Naniniwala po sila na gaya ng Fuji ay napakalaki ng kanilang film business. In fact po, ang movie hanggang ngayon eh, film business. Wala naman ng film. Diba? Pero po, naiwan yung salita.
0: Tawag na film.
4: Naiwan yung film industry. Oh. Pero wala na yun, diba? Naging digital na lahat. They failed to adjust to what's going on with the other businesses, which is nagiging digital na po. Up to the point na napakalaki po kasi ng kita ng film nila dati na ayaw nilang bitawan. Akala nila, hindi, sabi niya, walang mangyayari dyan. Fad lang yan. E kaso dumami ng dumami. At inilagay sa cellphone. No, dati po kasi yung camera, ginawa lang po siyang camera na digital. Okay, tapos po yung digital camera, yung pong point and shoot na din tawag, yung mga madali lang po ipasok, yung gaganon mo lang. Tapos po...
0: Paano?
4: yung ginagay... kailangan...
0: Polaroid. Polaroid ba?
4: Oh yes, may Polaroid pa.
0: Oo, tapos po, may picture agad.
4: Oo, tapos meron pa din sa mga professional yung single lens reflex. Oh, para hindi mapalitan, no? Naging digital single lens reflex. So, nakita niyo po, no, talagang magbabago eh. So, kung yung business natin, nakita nating very prosperous ngayon, medyo magsaya ka pero may duda ng konti. Ano yung duda? Kasi po yung complacency po, ang kalaban ng kahit anong system. Ulitin natin, ang complacency. Yan. Ang kalaban ng kahit anong system. Pag kayo masyado ka ng complacent, hindi ka na nagbabago, hindi ka na ikinig sa environment, sa feedback, mamaya pag-uusapan natin, wala yan, ano? Mape-pace out ka, okay? So that's the environment, ano? Tinitingnan ng isang nagnenegosyo kung ano yung business environment, ano ang nangyayari sa technology, sa tao. So, nung nagkaroon ng cellphone, inilagay yung camera sa cellphone, sabi ng mga DSLR at saka ng mga company na gumagawa ng
0: matatalo na kami.
4: Ay, buti nga sana kung yun po ang sinabi nila. Pero ang una nila sabi, wala yan. Kasi pangit eh, pixelized eh.
0: Kaso ngayon, no? Kaya nang tapatan ng cellphone yung DSLR.
4: Yes, at tinalo sila ng ng cellphone dahil kaya mo i-post agad.
0: Mm-mm. At saka Sir Alvin, yung pinagmamalaki dati ng isang company na ang branding niya, meron siyang Leica lens na ilagay na sa cellphone.
4: Yes, yes. O diba, nandun na. Diba, sino makaka-imagine nun? At dati po kasi, pag pumunta ka sa isang bahay in the 1960s, 70s, 80s, doon po sa gitna ng upuan merong photo album. Talaga pinapakita yun talaga. Ngayon ang photo album nasa na?
0: Nasa iba-ibang platform. Nasa IG, nasa...
4: Diba?
0: Yung Facebook na tayo na lang matatanda ang nandun eh.
4: Nasa IG na? Nasa IG na ba sila? Naku, kaya... Ate Jolly, pata tayo.
0: Baka nga wala na rin pala sila sa IG, din na natin sila masundan.
4: Nasa X
0: pang
4: na.
0: Pangmatanda na rin pala ang IG.
4: Okay. So you see, no? So, nung nagbago na naging digital yung camera, na wala yung film, napasok sa cellphone, at nagkaroon ng sharing, hindi na lang po ito change ng film. Hindi na lang po change ng camera. Change na buong society, which they again failed to see.
0: Mm-mm.
4: Oo.
0: If I may share lang, no, Sir Alvin.
4: Opo.
0: Kasi di ba ngayon nga may digital camera, tapos pero pag pumunta ka sa Quiapo, sa Raon, or sa anong tawag, sa Hidalgo area, kung saan marami yung mga ano, marami talaga yung mga nag-aayos ng camera. Merong isang stall doon na kaya niyang ayusin kahit na limited edition na digital cam.
4: Oh, yes.
0: Imagine that. Pati siya nag-improve ng kaniyang expertise, ng kaniyang skill. Yung mismong camera center na pinagdalhan namin ang camera, aking husband, ano, example to. Ang sabi nung establishment na yun, nadalhin pa sa Singapore para maayos yung camera na. Imagine mo, bibili
4: ganon
0: pa.
4: Ganon ka mamahali ng cellphone ang ano mo.
0: Buti pa nga yung camera namin, makakarating ng Singapore para maayos. So, kasi mahal na mahal ng husband ko yung camera na yun. So, we look for other ways na ano kayong pwedeng alternative na mag-aayos nito. Aba, pumunta kami sa Hidalgo, doon sa area na yon. At nung nakita niya yung camera, sabi niya, ito talaga yung sira nito, alam na alam ko to. Sir Alvin, maniwala ka hindi. Within 2 hours, naayos niya yung camera.
4: O diba? So pwede ka nang dangalin ng asawa mo sa Singapore.
0: Oo,
4: ikaw na
0: kasi,
4: ngayon ang dadalhin.
0: Ako na ngayon, di ba?
4: Napakaganda, no?
0: Napakahusay ng mga Pilipino, tama yung sinabi mo, kung mag-a-adjust sa environment.
4: Tama po. So yung pati technician nag-adjust, no? Di ba? Ganun talaga. Pero
0: diba?
4: Po, ngayon, pati hindi na pati hindi ang technology, na pati technician pinipace out nila paunti-unti. Okay? Pero alam mo naman ang Pilipino, tayo pa ba? Magagaling tayo mag-adapt dyan. Dati ho, ang cellphone eh, hindi nagagawa ng Pinoy. Eh. Ngayon, eh, kahit saan may pagawaan ng cellphone. Di ba po? Okay, so environment. Number two, inputs. Okay, ang ibig sabihin naman po ng input, I don't know, Ate Jo, siguro we can coordinate with the tech. Meron ko sinend sa iyo na diagram. Eh, no? Maganda makita-kita nila yung once in a while para makita po nila ano yung pinag-uusapan nating input. Ang ibig sabihin po ng input, ito po yung mga raw materials, yung gawa ng tao, ayan, yung mga capital, talent, yan, market data, tsaka yung consumer insights. Yan po ini-input sa company. Ibig sabihin po, yan po yung ipoproseso ng company. No, based on that, sa mga inputs na yan, halimbawa po, no, gusto mong gawa ng, nasabi naman ni Ate Jo, yung EV, okay. Oh, napakaganda. Balita ko, meron dito pumapasok na technology. Nagagawa sila ng EV dito sa atin. Oh, 'di ba? Dati iniisip lang eh, meron tayong Sarao Motors dito, pagawaan tayo ng second hand ng mga gano. Ngayon, pwede na rin pong gumawa ng EB sa Pilipinas. Hindi, wow. Napakaganda. Opo.
0: Oo. Eh, ang recent lang na nireview ko, Sir Alvin, eh, yung mga EV or electric vehicle coming from other Asian countries. Dati, di ba, ang gusto nating manufactured by American, German,
4: Tesla.
0: At saka ng Japanese.
4: Yes.
0: Pero ngayon, Vietnamese car,
4: yes.
0: Chinese car, lumalaban, di ba?
4: Yes.
0: Sana nga, Filipino car, meron.
4: In fact, worldwide. Actually po, Ate Jo, ayun technology, hindi pa rin sa atin, dito lang mag-manufacture. Oh. Pero at least, di ba, technology natin, kakayanin na. Malay mo, isa sa mga big time na negosyante dyan ay magsimula ng EV car. Kung hindi man lang EV car, simula tayo EV bike.
0: Or baka bike. Meron na rin dito. Baka gusto mong simulan, Sir Alvin.
4: Pag-iisipan natin yan, dun, related doon sa aking EV tricycle. Why not, di ba?
0: Meron
4: tayong tricycle app ano, na na-feature na sa ibang malalaking radios. TV station, hindi radio. Wala kaming kalaban, okay? Sa TV station, oh. Tama naman, pwede natin gawing digital platform yan at sinasakyan mo EV. Okay? Now, yung input po, no? Magaling man yung, let's say, CSR mo o kaya yung tao mo na taga-greet, pumasok yung customer, ang galing nung bumate. Pero nung ginawa yung EV, hindi niya napagana. Anong gamit ng input? Okay? Di ba? So, kailangan po, ang next word natin is alignment.
0: Mm-hmm.
4: Okay? Environment, next word, alignment. Kailangan po yung input natin align po dun sa tinatawag nating throughput. Okay? Yung may output po kasi yung dulo, output.
0: May throughput pa. So, bago po, yan
4: yung
0: ah.
4: Yung gitna, throughput po ang tawag. Okay? Ayan. Maya-maya ho, bago matapos ang programa natin, makikita nyo yung diagram.
0: Nandiyan na, nakikita na.
4: Ah, nakikita na nila. Okay, sige. Pasensya na, nakatutok ako sa Zoom eh.
0: Mm-hmm.
4: Hindi ko nakikita yung broadcast natin ngayon dahil nasa labas nga po ako.
0: Mm-hmm.
4: Okay, so yung throughput natin, kailangan po align din doon sa input natin. Okay, so again, yung input, raw materials. Saan ba tayo kukuha ng mga, ano, ng mga silicone? Ang Pilipinas po, alam niyo po ba, na isa tayo sa pinakamalaki supplier ng silicone sa buong mundo na ginagamit sa technology. Pero nakikiangkat lang tayo. And so, naisip ngayon ng Pilipinas na makilahok sa PAX Silica. Of course, na may battle naman ngayon tungkol dyan, no? Technology ba to? Production ba natin? Ipoproduce na natin yung silicone natin para mas mataas ang value? Kaya lang, siyempre, mayroong environmental impact. Sabi nila, kulang na nga tayo sa tubig. Saan pakukuha ng tubig? Paano yung mga settlers? Paano yung maraming bagay? Of course, pag-uusapan nila. But what I'm saying is that in the point of view of business, biro mo, may silicone tayo, pero hindi natin pinoproseso. Hindi tayo aligned sa meron tayo. Okay?
0: Mm-hmm.
4: So, paano ko i-apply bilang pangkaraniwang negosyante, bilang startup na negosyante? Kung ikaw po ay magaling sa isang bagay, yun ang gawing mong business. Sir, nagugustuhan ko yung paggawa ng cellphone eh. Pero po ako ay technician ng electric pan. Pwede ko bang gawin yun? Pwede naman, pag-aralan mo muna bago mo pasukin.
0: Kasi wala pa rin naman nakakagawa nun, Sir Alvin, ng cellphone na may ventilador.
4: Hindi natin alam, di ba? Malay mo. Pero wala pa lang gawa nun.
0: Malam.
4: Magkaibang device, no? Okay. So, pero po ha, ang alam nyo po ba na ang cellphone may electric pan sa loob? Hindi lang po electric pan ang tawag, no? Meron po kaming fan nilalagay sa loob ng mga computer. Yan po yung unang version bago po nagkaroon noong conductor na nagre-receive ng init. Oh, anyway, we're going technical. So, kailangan po, meron kang magandang foundation. Kaya mga kabataan, mag-aral ka na maigi. At kung ano yung makita mo na passion mo, tingnan mo sa dulo kung pagkakakitaan mo ba. Dahil hindi lahat ng passion, pinagkakitaan.
0: Mm-hmm.
4: Alright? Dahil entrepreneur, special tayo, pinag-uusapan natin dito, kitaan din, di ba? Kasi alam niyo, kailangan ng buhay Kristiyano balance, eh, no? Puro ka pray, ang sabi ni Lord, I will bless the works of your hands. Duh! Oh, masyado yan, marami nag-over-spiritualize. Hindi, panalangin lang natin yan. Ganun. Oh, ang totoo kapatid, merong ekonomiya. At ikaw, tinawag ka ng Panginoon para maging good steward dun sa economy. Okay? Kaya maghanda ka, huwag ka tamad, huwag masyadong over-spirituality. Okay? Hindi lang dasal. Alright? Nandiyan ang divine intervention ng Panginoon, nandiyan ang guidance ng Panginoon para maging effective po tayo sa ating ginagawa. Alright? So, yan po yung input. Kailangan po, doon naman tayo sa throughput. Okay, meron kang kayang gawin, kaya mong gumawa ng electric fan, pero gusto mong gumawa ng cellphone, eh di mag-aral ka. Huwag mong simulan agad, no? Mag-aral ka muna. Tapos, pag natutunan mo skill, basic skill, o di basic muna mga, basic muna na services ang gagawin natin. Alright? Bago din sa complex. Huwag muna iPhone agad. Doon ka muna sa mga cellphone ng mga 300 pesos, no? Masira mo man, kaya mo bayaran. Oo. At huwag ka, trust the process, okay? Kasi gagaling ka rin. Lahat naman po, basta ikaw ay may sinimulan at patuloy ka nagde-develop, gagaling ka rin.
0: Alright? Alala ko yung kasabihan na ang mga mekaniko ay nagsisimula bilang siranigo.
4: Oh, in English, ha? Every master was once a disaster.
0: May katapat pala yan. Sir Alvin, sabi ni Christy Sinada, good morning, maulang umaga, Sir Alvin. Ang ulam daw nila ay ginataang laing. Share lang yan.
4: Ah, okay. Oh, huwag kayong mahiya magpadala sa 42nd floor kahit wala ako dyan, ha?
0: 46!
4: Ah, 46 pala.
0: 42nd, ibang opisina yun.
4: Okay. Gamitin natin yung salitang taluktok ng One Corporate Center. Ayan, ang pinakamaganda, ha? At huwag niyo po kalimutang lagyan ng pangalan doon sa ano, sa microwaveable na ipapadala niyo, ha? Okay.
0: Para kanino?
4: Ah, di siyempre, Joe Alabs.
0: Oh, di ba? Ah, sabi pa rin ni Ate Faustina Habla, good morning, listening to you. Ingat po sa maulan na panahon. Siya naman ang lunch check niya ay adobong manok. Ano ba ang lunch ni Sir Alvin?
4: Ah, dahil po ako'y nasa seminar, may nag-aanda ng lunch ko. At hindi ko pa alam dahil nag-seminar sila sa labas. Bigla ako pumasok. Uy, 43 na, sandali. Meron pa akong tatlo.
0: Go. Okay.
4: Throughput is the transformation of anything na in-input. Okay? So, doon pinaproseso. Okay? So, kailangan align yung input natin doon sa ating throughput. Doon sa ating proseso, doon sa ating system. Kahit pa kung may promotion kayo sa company, dapat align. And, eto na, output na. Okay? Ang output mo ay laging depende sa proseso ng iyong input at ng iyong processing throughput. Okay? Pumasok raw materials, pinroses mo ng maganda, output. Yun ang kalalabasan. Kaya po ang ISO, International Standards Organization, ay hindi nakatingin sa output. Sila po ay nakatingin sa process. Because pag tama ang proseso, ang theory ay tama ang output. Okay? Now, tayo namang consumer, mas karaniwang hindi tayo nakatingin sa proseso. Nakatingin tayo sa output. Ano ba yung user experience ko dyan? Yan naman, ano? Okay. Because the output, yun lang po ang nakakarating sa mga consumer. Okay? Kahit anong proseso sa gitna ang ginawa nila, ginawa ng kumpanya, hindi nila alam. Okay? Ikaw na negosyante ang nakakaalam. So this is a question of your integrity. Kung tamang raw material ang ginamit mo, hindi mo kinatured, okay? Yung mga gagawa-gawa dyan ng asukal, ha? Yung mga produkto may asukal na hinahaluan ng kung anong asukal na mamumurahin. Yung mga gumagawa ng mga bridge. Oh, tapos, ang steel binibili lang sa Pampanga. Hindi ko nasabihin sa inyo, ha? Oh, yung mga mumurang steel doon, yung hindi totoo, mukhang bakal pero hindi bakal. Naku po. Diba? Kaya madaling bumagsak. Oh, kasi na ginagawang mura yung proseso, yung raw materials na po. At the end of the day, wala po nakakita ng integrity, but it is always tested in the output. Hindi magsisinungaling yung output. And then, your output will give you your feedback. Okay, yan po yung last natin. feedback. At napakaganda po ng feedback, although ito po, kahit sa corporation, sa mga empleyado, pag may feedback sa'yo, ay, wala na, ayaw-ayaw na, galit-galit na tayo. Kasi binigyan mo ng feedback.
0: Sa ating tayo pa namang mga Pilipino, pinapersonal natin yun.
4: Oo nga naman. Oo. Kasi mahirap nga naman na yung sinabihan ka, pero hindi ikaw yun.
0: Hindi ikaw yun, gawa mo yun. Pero yung actually, feedback helps. Kahit nga po dito sa 702DZAS, kapag may feedback po kayo, talagang we take note of it because we know that from there, marami kaming matututunan.
4: Yes. Gold po ang feedback sa kahit anong magaling na kumpanya. So halimbawa, no, nagpatigim ka na yung produkto. Huwag mo ipatigim sa mga kaibigan mong sasabihin sa'yo yung gusto mong marinig. Uy, alam mo, ang sarap. Uy, ang ganda ng quality. Doon mo ipatigim sa ibang tao na hindi ka kilala. Kasi malalaman niyo po ano ang tunay na feedback. At dahil sa feedback na yan, at malalaman mo kung ano ang tunay na feel ng consumers, lalago ang negosyo mo. Alam ko, lahat ng negosyo ay naniniwala sa kanyang produkto. Siyempre, lahat yan, eh, no? Hindi ka nga mag-negosyo pag hindi ka naniniwala. Eh. Kumbaga, sold na sold ka, maganda ito. Pero, that doesn't actually matter pagdating sa consumers. Ang tanong, bibilihin ba nila? Alright? Now, marami sa atin, balik tayo sa example ng EV. Siyempre, ang brand natin, German. US, no? Eh sir, ba't ngayon yung mga China, okay? Kasi nagbabalanse rin yan, hindi yan lagi puro sa prestige, puro sa presyo. Minsan tinitignan lang tao yung comfort sa ibang lens. Kasi po, pag German-American car ka, I tell you, yung ride. Yung ride, ano yung ride?
0: Iba, yung comfort. Oo,
4: pag pumasok ka sa loob, hindi siya matalbog. Yung tubig, hindi umaalog ng gusto. Yes po. Sa mga hindi pa nakasakit, naku, may ganun ho. Yung comfort ang tinitignan. Para mong isipin mo yung kubre kama mo, yung kama mo. May matigas na foam at saka may malambot na foam. Alam mo, mas mahal yung malambot. Because it means more comfort. Okay? Mm-hmm. So, depende sa'yo yan, no? Okay. Going back to sa EV, ngayon, may mga, yun nasasakyan natin, green taxi.
0: Pag yes, Vietnamese car yun.
4: Oo, pag nakasakay ka sa loob, titignan mo, meron ba spring to? Ito matagtag eh, di ba?
0: Ah, nakasakay ka na?
4: Oo, lagi ako sumasakay kasi alam mo naman, medyo hirap tayo mag-drive ngayon. At saka hirap.
0: Pero in fairness ang laki na ng improvement ng iyong pagsasalita compared to what I have observed the last time.
4: Ay, maraming pong salamat. Opo. Pagka po pinabayaran ng pagsasalita, ginagandahan ko talaga. Baka isipin nila binabayaran ako. Hindi po, no?
0: Oo.
4: Uy, talaga? O sige, mamaya, Ate Jo, yung GCash
0: binabayaran number ng pananampalataya.
4: Ayan, tsaka ng pagkakaibigan at mamahalang.
0: And ano, Sir Alvin, going back to the discussion, no, since you've already mentioned about the EV, and ang 702DZAS, we know for a fact, FEBC is a legacy radio. Yung AM radio, we use AM, FM, may transmitter. But
4: may shortwave pa.
0: May shortwave, yes. But upon believing and feedback. Upon trusting sa anong tawag dito, direction na binibigay ng Panginoon and even sa observation, ay nakakasakay sa awa ng Panginoon ang ministry ng FEBC. That's why ang mandate is to go digital forward.
4: Yes, so meron na tayong app. Pwede nyo nang pakinggan ang 702DZAS anywhere in the world, anytime, di ba? Hindi ang actually, Ate John, napansin ko, pagka nagla-live tayo, no, konti pa lang nanonood eh. Pakala mo yun lang nanonood, magugulat po kayo. Pag po nag-feedback sa amin, isang buwan na yung broadcast natin, minsan tatlong buwan na yung broadcast natin. Tinatanong ako, mag-message sa akin, Sir Alvin, ano nga yun?
0: Ano yung diniscuss mo doon?
4: Sabi ko, anong buwan yun? Anong buwan yun ho na panood? Yes, kasi po ganun ang ano, no? So napaka nakakatuwa dahil po nag-evolve ang ating ministry into digital. And so kudos sa ating Manager, ma'am, thank you sa ating presidente at sa board ng 702DZAS. Mm-hmm. Patuloy natin pagagandahin ang broadcast. Three things lang po, takeaways natin ngayong umaga. Market pull over assumption, okay? Ano yung market pull? Ano ba talaga ang performance ng iyong produkto o yung serbisyo? Ano talaga ang sinasabi nila kesa assumption? Huwag ka maniwala sa assuming ka lang, okay? Tignan ang data. Number two, iterative learning via feedback. Iterative, iterate, nanggaling po sa iterative, iterate, nanggaling po sa

0: Yung nga sinabi ko, pag naglabas ka, minimum viable product yon, minimizes wasted throughput. Okay? Kasi yung proseso, eh tama na po. Dahil hindi ka masyado nag-overkill nung nag-i-start ka. Alright? Kaya po, napansin nyo, no? As an example, ang mga app po, may version 1, may version 2, may version 3. Kasi po, hindi nilalagay lahat ng features dun sa una pa lang. Dahil baka mamaya may tinatawag tayong overkill. O kaya yung masyadong, yung soft, I'm sure, hindi lahat ng gumagamit ng iPhone. Ako, iPhone ako. Hindi ko pa na-explore lahat ng features nito. Kasi yung mga basic lang naman yung kailangan ko eh. Yung mga bata dyan, ay grabe naman gamit ng anak ko, iPhone 17, you know? Ako, iPhone 11 pa rin.
1: Nakakalibre na ng ano ha, plugging ang cellphone na yan ha.
0: Ay, ito po matindi ma'am. Ang tawag sa mga cellphone natin, Jurassic. Diba? Oh, pero functional pa naman.
1: In yes. Fact, nanonood
0: ka kayo ngayon sa ganung version lang ng cellphone. Oh. O, diba? So, kasi, depende sa demographics natin, yun lang ang kailangan ko. And so, but the company iterate, tuloy-tuloy yan dahil sa feedback nyo at sa bagong technology. Nag-a-adapt po sila. Or else, pag hindi ka nag-adapt, you will collapse. Pag hindi ka nag-adapt, you will collapse. Ito po ang inyong kaagapay, Alvin Santiago. Maraming pong salamat sa pagsama nyo sa amin ng ating napakagandang manager, Ma'am Jo. Thank you so much.
1: Thank you, Sir Alvin. Akala ko nag-collapse ka na doon sa video mo eh.
0: Ayan.
1: And maraming salamat. Maraming salamat din sa ating mga kagapay dyan sa Bukawi Transmitter site. Kung kailan naman pahuli na, saka pa nahulog yung cellphone mo. Dapat meron kang mas matibay na ano, nalalagyan para hindi magko-collapse ang cellphone.
0: Tumatanggap ako ng donation.
1: Ilagay natin yan sa prayer list. Ayan, at syempre salamat kay Reggie Villena, kay Desa Magtunaw, at sa ating RTV Jabez Mancho, at saka kay Angelica Kalayag. Ang challenge natin sa ating mga kaagapay ngayon, kung wala pa po kayo yung negosyo nyo sa online, wala pa sa Facebook, wala pa sa Instagram o kung saan mang platform na pwede kayong makontakt, dapat po action point nyo na po yan. Ilagay nyo na po online ang inyong mga negosyo. Kahit pa yan halo-halo o turon sa hapon, lagay nyo yan online. Diba, Sir Alvin?
0: Opo. May mga reminders lang dyan. Kung maglalagay ka sa Facebook, ganda, o sa social media, ganda mo ang picture at siguraduhin mo meron kang tagasagot.
1: Oo. At siguraduhin mo meron kang produkto.
0: Ayan.
1: Oo. Okay, ako po si Jo Cabrera Alabaso. Thank you, Sir Alvin.
0: Oh, my pleasure. God bless po sa ating lahat.
1: God bless you. Ito nga po ang programang Entrepinoy Special.
2: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal.
3: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.

Sinasabi nga po sa mga ngaral 3:1, may oras na nakatakda para sa lahat ng gawain dito sa mundo. Ako po muli si Ara Aziz, ang magpapatotoo sa inyo kung papaano nawala ang takot ko sa kamatayan simula nang ang aking buhay ay ipinagkatiwala ko sa Panginoong Hesukristo. At kung papaano nangyari ito, hayaan po ninyo mapakinggan muli ang aking patotoo dito sa Tanikalang Lagot.

0: Kiara, ang sarap maligo rito sa dagat, ano?
1: Oo, doon sa Baler Aurora, may dagat din. Eh, simula nang magkaroon ako ng takot na baka malunod sa dagat, hindi na ako nagpakapunta-punta pa roon para maligo.
0: Mabuti pala nayaya kitang maligo sa dagat. Takot ka pala sa tubig.
1: Hindi ako takot sa tubig. Ano ka ba? Hindi ko maipaliwanag sa'yo ang pagkatakot ko.
0: Dito sa ating pinaliliguan, napakababaw ng tubig. Papagalitan ako ni Inay pag nalaman niya na naliligo ako sa malalim.
1: Ito ang maganda dito sa talampasigan ng Quezon. Mababaw ang tubig. Sa aming lugar, medyo biglang lalalim agad ang tubig eh.
0: Sana, Ate Ara, isama mo naman ako sa Baler. Hindi pa ako nakakapunta roon.
1: Hayaan mo, Rex. Pag magaling na ako sa aking sakit, isasama rin kita sa Baler.
0: Ano po ba ang sakit mo? Wala naman akong nakikita sa katawan mo na may sakit ka.
1: Mahirap maipaliwanag ang sakit ko. Mabuti pa kaya, umahon na tayo sa tubig. Giniginaw na ako eh.
0: Ako rin. Matagal-tagal din tayong nakababad sa tubig.

0: Rex, ang gaganda naman ng mga naririnig kong kantahang simbahan.
1: Oo, ate. Itong katabi ng bahay nating simbahan, yan ng mga hindi naniniwala sa puon.
0: Naalala ko tuloy ang tatay. Nang nabubuhay pa siya, palagi niya akong binabasahan ng Biblia. Eh, dead man naman ako. Lampasan sa tainga ko ang kanyang sinasabi.
1: Mababait ang mga pumupunta riyan. Baka gusto mo pong pumunta tayo.
0: Nagsisimba ka rin ba sa kanila?
1: Masipag ang pastora nila. Pinapupunta nila si inay para anyayahan sa kanilang pananambahan. Sumasama po ako pag pumupunta si inay.
0: Minsan nga makapunta sa kanila.
1: Matutuwa si pastora pag nalaman niya na may bagong bisitang dadalo sa kanilang pagtitipon.

0: Pastora, pinapakilala ko po sa inyo ang aking pinsan na si Ate Ara.
1: Kamusta ka, Ara? Mabuti naman po. First time mo bang makadalo sa lugar kung saan ang mga dumadalo ay nag-aaral ng Biblia? Hindi naman po. Noong nabubuhay pa ang tatay ko, palagi niya akong isinasama sa ganitong pagtitipon. Tumatakas po ako. Mas pinili ko pa ang magbisyo, maglasing kaysa mag-aral ng Biblia. Ang tatay ko naman po, walang tigil sa pananalangin sa akin na ako'y makawala sa mga bisyo ng kabataan.
2: Sa tingin ko, ngayon sinagot ng Diyos ang panalangin ng tatay mo. Ninanais ng Diyos na makawala ka sa bisyo sa pamamagitan ng pakikinig ng pangangaral sa Biblia.
1: Opo, nais ko na pong maging maayos ang aking buhay. Nagkaroon din po ako ng alalahanin. Takot akong mamatay. May tawag ang doktor dito. Nakalimutan ko po eh.
2: Lahat tayo darating sa kamatayan. Ang halaga, may katiyakan tayo kung sakaling pumanaw na tayo sa mundong ito. Alam natin ang ating patutunguhan.
1: Eh, yan din po yung nais kong malaman. Takot po ako pumunta sa impyerno. Naniniwala po ako sa langit at impyerno. Aaminin ko ah. Marami akong bisyo kaya ang bagsak ko ay...
2: Darating tayo sa pag-aaral na yan, buhat sa Biblia. Kinakailangan, magsimula muna tayo sa panimulang aralin. Ito ay ang patungkol sa pagkakaroon natin ng ganap na relasyon sa Panginoong Hesukristo.
1: Eh, naaalala ko nga po, Pastora, ang sabi sa akin ng doktor, ang tawag sa sakit na hindi naman isang sakit ay may health anxiety. May health anxiety ako. Ang sarili ko raw po ang pwedeng gumamot sa sakit na ito.
2: Paano ka nagkaroon ng ganyang karamdaman?
1: Ito po ay dahil sa namatay ang aking tatay sa mismong harapan ko. Inatake siya sa puso. Hindi ko po akalain na natanim pala sa isip ko ang nangyaring kamatayan sa tatay ko. Ito po ang naging dahilan kung bakit ako takot mamatay. Ayaw kong mapagaya sa kamatayan ng tatay ko.
2: Para palang na-trauma ka sa kamatayan ng tatay mo?
1: Opo, Pastora. Minsan, sumisigaw pa po ako sa panaginip. Parang inaatake ako sa puso. Parang matutulad ako sa kamatayan ng aking tatay.
2: Mabuti pa. Magkaroon tayo ng one-on-one discipleship. Magkakaroon tayo ng pag-aaral ng Biblia sa inyong tahanan, bukod pa sa church. Payag ka ba?
1: Opo, ayoko pong manatili sa aking ganitong karamdaman na wala namang karamdaman.

0: kumusta ang health anxiety mong nararamdaman, Ara?
1: Simula po, Pastora, nang naging aktibo ako sa pagdalo sa pananambahan at kilalanin ko ang Panginoong Hesukristo bilang Panginoon at tagapagligtas, nawala na po ang takot ko sa kamatayan.
0: Amen! Ang hindi kayang pagalingin ng sinumang tao, ang Panginoong Hesukristo ay may kakayahang magpagaling kung lalapit tayo sa Kanya.
1: Oo nga po. Nagpapasalamat din po ako sa Panginoon at napadpad ako sa Quezon at dito ko lubusang isinuko sa Kanya ang aking buhay.

0: Ara, may ipapakilala nga pala ako sa'yo.
1: Sino po?
0: Ang anak kong si Danny. Dito siya mamamalagi sa Quezon-Quezon.
2: Kumusta ka, Ara? Nabanggit sa akin ng nanay na aktibo ka sa pag-aaral ng Biblia.
1: Mabuti naman. Dati noon, hate na hate kong basahan ako ng nasira kong tatay ng Biblia. Ngayon naman, love na love ko ang pakikinig at pag-aaral patungkol sa Biblia.
2: Praise God. Pinagpala ng Diyos sa mga taong mahilig mag-aaral ng Biblia.
0: Makasingit nga muna. Ara, binata nga pala itong aking anak. Oh, Danny, dalaga naman itong si Ara. Mag-usap muna kayong dalawa. May gagawin pa ako.

0: Ara, nasabi sa akin ng nanay, ang sakit mong walang lunas.
1: Brother Danny, may lunas na ang sakit ko. Magaling na ako.
0: Paano mo nasabing magaling ka na?
1: Simula nang ipagkatiwala ko sa Panginoong Hesukristo ang aking buhay.
0: Pwede mo rin ba akong pagkatiwalaan?
1: Papaanong pagkatiwalaan?
0: Nais kong umakyat ng ligaw sa inyong tahanan. Handa mo ba akong tanggapin kahit malaking agwat ng edad ko sa iyo?
1: Hindi ako tumitingin sa agwat ng edad sa isang lalaki. Ang ipinagdarasal ko sa Panginoon, makatagpo ako ng isang lalaki na may takot sa Kanya at may kakayahang humawak ng maayos na responsibilidad sa buhay.
0: Ang aking ipinagdadasal din sa Diyos ay isang babaeng may pagmamahal sa Kanya at aktibo rin sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Nang makita kita, Ara, at naikwento sa akin ang aking inang pagiging aktibong sa ministry, ikaw na ang hiningi ko sa Panginoon na balang araw maging kabahagi ng aking buhay.
1: Kung gusto mong pumanhik ng ligaw, bukas ang aming tahanan. Nasa tamang edad naman tayo.
0: Salamat. Makakaasa ka. Makakatulong ako sa iyo para huwag nang bumalik ang health anxiety mo.

Sumigaw po sa akin si Danny. Sinagot ko na rin agad siya. Mga ilang buwan ang lumipas, agad kaming nagpakasal dahil mawawala na rin ang edad ko sa kalendaryo at malapit na rin siya sa pagiging golden boy. Malaking tulong po siya sa akin para ganap na mawala ang aking health anxiety. Sa kasalukuyan, may isa po kaming anak. Isa na rin po ako sa namamahala ng Iglesia ng Panginoon nang mamatay ang aking biyanan na pastora. Purihin po ang Diyos sa kabutihan niya sa amin.

0: Alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Roma 8:28.
1: Mga kaibigan, inyong napakinggan ang ikalawang bahagi ng kasaysayang patotoo ni Ara Asis dito sa Tanikalang Lagot. Binigyang buhay nina
0: Janelle Briones,
2: Yul Serbonieto,
3: Marjorie Maglinte,
4: Ariel Basas,
5: Nancy Lasarte.
1: Isinulat para sa radyo ni Marlon Cruz, technical supervision ni Jerry Peñalosa, sa direksyon ni Nancy Lasarte, drama producer Roy Camo Gomez. Hanggang sa muli, manatiling makinig sa 702 DCAS Radio TV, agapay ng sambayanan.

0: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
1: Tinatawagan ng pansin si Joy del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
2: Ito ang 702-DZAM.
3: 702-DZAM.
2: Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
3: sa febc.ph
2: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
4: Ang oras, 1:30 ng hapon.
5: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.

Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 12 ng Agosto 2026. Ito ngayong tagapag-ulat, Kayla Escalante. Pinagbataya ng COA sa pag-audit sa confidential funds ng OVP, inusisa ng Defense Panel. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.

0: Pinagbatayan ng COA sa pag-audit sa confidential funds ng OVP, inusisa ng defense panel. Ang ulat mula kay Shaira Gabornes.
1: Hilinga ng paglilinaw ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio si Commission on Audit Witness Sailene May Del Campo tungkol sa kanyang professional judgment sa pag-uuri sa bawat audit observation memorandum o AOM, partikular kung ang mga aktibidad ay intelligence operations o mga gawaing administratibo. Ito ay matapos sabihin ni Del Campo na na-disallow ang ilang pondo dahil naniniwala ang auditing team na kinakailangang may dokumentadong resulta ng nakalap na impormasyon para mapatunayang naging matagumpay ang crime prevention activity at mabigyang katuwiran ang payment for rewards. Binigyan din naman ng witness na ang hinahanapan lamang ng requirement na may dokumentadong resulta ay payment for rewards at hindi ang payment for information. Nilinaw naman ni Del Campo na hindi umano ito nakalagay sa joint circular at base sa professional judgment at pagsusuri niya ng mga dokumento. Dahil dito, naging bahagi ng pagtatanong ng depensa ang pagkakaiba ng dalawang uri ng payment at ang naging batayan ng COA sa pagtataya sa mga transaksyon. Kasalukuyan namang nagpapatuloy ang pagdinig sa Article 1 ng impeachment case na tumatalakay sa maling paggamit umano ng confidential funds ng Office of the Vice President. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
2: 702, Balita.
0: Paraan ng pagtatanong ng depensa kay COA State Auditor Del Campo, kwinestyon ng prosecution. Ang ulat mula kay Shekinah Abalon.
3: Sa pagpapatuloy ng cross-examination ng depensa kay Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA Ikfao State Auditor Sailene Del Campo, makailang ulit na kinwestiyon ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ang paraan ng pagtatanong ng depensa hinggil sa confidential funds na na-issue sa Office of the Vice President at Department of Education. Ani Capunan, hindi nakarapat at nakakapagpahaba lamang ng paglilitis ang line of questioning at maging ang mga paksang sinasabi ng depensa sa pangunguna ni Attorney Christine Ferreira. Kasalukuyang binibigyang diin ng depensa ang puntong maaaring hindi mag-attach ng invoice o official receipts ang OVP at DepEd dahil anila magiging harang ito sa katagumpayan ng isinasagawang operasyon, gayong tinatawag nga itong confidential o sensitibo. Sa gitna ng cross-examination, muling ipresenta ng depensa ang Joint Circular 1992 upang palakasin ang argumento at binanggit ang mga provision sa circular na magbibigay umano ng banta sa seguridad kapag nailabas sa mga partikular na detalye ng operasyon. Hindi sinang-ayunan ni Capunan ang hinaing ng depensa dahil inamyendahan na ang naturang circular at hindi na umano ginagamit sa ngayon, kaya't hindi ito nakarapat na maging batayan sa kahit na anumang argumento kahit patila mukha pa itong applicable at present. Matatandaang ipresenta din ito na ni Defense Lead Attorney Michael Poa kay dating COA Ikfao Auditor Attorney Roderick Wamil. Sinabi ni Wamil na ito ay hindi na binabasehan sa ngayon dahil mayroon ng Joint Circular 2015. Kaugnay nito, tinutulan din ni Capunan ang pagpepresenta ng depensa sa National Tax Code at sinabing hindi nito sakop ang mga usapin sa confidential funds at ito ay nakadirekta lamang para sa taxpayers. Dagdag pa ni Capunan, hypothetical o batay lamang sa hinuha, argumentative o nakikipagtutol at hindi nakabase sa batayan ang tanungan ng depensa kay Del Campo. Dahil dito, nagpatuloy ang objection ng prosecution sa bawat puntong itinataas ni Ferrer sa impeachment court. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
2: 702, Balita.
0: At iyong napakinggan ang kabuuan ng ating balitaan dito sa FEBC Network News. Muli ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Magandang hapon.
2: Bantay Impeachment sa FEBC Radio TV.
4: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya, makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.

0: sumasayin pabawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAR.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Kaagapay oras sa buong kapuluan ng Pilipinas, 43 minuto makalipas ang alauna ng hapon.
3: Programang katuwang ang iba't ibang ahensya. Paglilinaw at edukasyong hatid ay serbisyo. Ahensya de Consciencia sa 702 DZAS, FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan.
2: Magandang araw sa inyo, kaagapay. Ito po ang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa iba't ibang plataforma pagdating po sa ating Facebook page sa 702 DZAS FEBC Radio. Kasabay niyan kaagapay ang ating pong YouTube streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV. At ikaw kaagapay ay pwede mo rin kaming mapakinggan sa pamamagitan po ng ating mobile application, ang 702 DZAS app. Kaagapay, yan po ay libre nating magagamit sa pamamagitan po ng ating Google at Apple Play Store. Kaya naman kaagapay, samahan mo kami mula umaga, tanghali hanggang gabi. At ikaw kaagapay ay pwede rin po naming makasama sa pamamagitan po ng ating mga regular at PM Radio. Magandang hapon sa inyo kaagapay para po sa programang Ahensya de Consciencia. Ako po si Brian De La Cruz. Kaagapay, ngayong araw na ito, ngayong araw ng maulan na Miyerkules dito sa Pasig, ang ating pag-uusapan ay patungkol sa volunteerismo. Oo, kaagapay, dahil katuwang po natin ang Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency na kung saan ating pong sesentrohan ang usapin sa volunteerismo. Alam nyo mga kaagapay, ngayong araw, narating na daw po natin ang taluktok o dulo po ng bahagi o yung tinatawag po nilang grand finale ng ating serya sa pagsilip, pag-unawa at pagtalakay ng volunteerismo sa rehiyon ng Mimaropa. Sa nakaraang 4 na episode kaagapay, unti-unti nating nakita ang larawan ng volunteerismo. Larawan po ito ng buhay, pagtutulungan at pagunlad o tinatawag po nating volunteer ecosystem sa rehiyon. Mula po ito mga kaagapay sa DevDev Mimaropa, ang ating pong unang naging episode na itatag po nating ang pundasyon natin sa usaping volunteerismo ay hindi lamang isang alternative thought o yung tinatawag nating ito ay para lang sa loob o konsepto po ng ginagawa bilang isang aktibidad lang, kundi kaagapay ito ay tinatawag na development strategy kung saan kaagapay natunghayan natin yan. Siyempre kaagapay sa mga sumunod po natin na usapin na volunteerismo, ito nga pong LGU sa Bansud at LGU po sa Sablayan kaagapay, napakinggan natin at ipiniliwanag nila ang kahalagahan ng volunteerismo kung ito ay nasa loob mismo ng institusyon. Narinig din po natin mga kaagapay ang usapin dito, lalo na ang kanilang mga plano, prinsipyo at kung paano nga ba nalito pinamamahalaan. Yan kaagapay ang puso ng ating gagawin. At syempre kaagapay, nito lamang nagtapos na episode po natin, ang napag-usapan naman po natin at ang ating natunghayam ay ang Mindoro State University na kung saan napag-aralan natin dito kaagapay ang mga kabataan na hindi lang dapat bahagi ng volunteerismo, pero dapat tinatawag din nating socially responsible citizen. At ngayon kaagapay, sabi nga nila, eto na. Eto na kaagapay ang ating mapag-uusapan. Dahil nga po, pinaunlakan po tayo on-site ng mga kasama po natin sa Romblon State University. Ang ating pagkikwentuhan kaagapay ay hindi lamang sa usapin na kung paano nga ba maibabahagi ang volunteerismo sa loob ng akademiko, kundi bahagi ito kaagapay ng kanilang pag-aaralan, bahagi ng kanilang curriculum na sumasalamin ano nga ba dapat ang volunteerismo. Ito nga ba dapat ay sa tuwing may oras ka lamang o dapat ito ay may may plano at dapat nakikita sa hinaharap. Upang pagbigyan kami kaagapay, makakasama ko muna po ang University President ng Romblon State University. Ipinapakilala ko po, excited siya kaagapay. Mga 11:30 nandito na sila. Ipinapakilala ko po si Dr. Marian Katahay Mani. Magandang hapon po sa inyo, ma'am.
4: Magandang hapon, Brian, sa ating mga tagapakinig. Isang malamig, maulan na Wednesday po ngayon, mm-hmm. pero excited na excited po kami. Very warm po ang welcome sa amin.
2: At ma'am, gusto ko ikaw ang magpakilala sa magandang binibini na iyong kasama.
4: Ah, okay po. So kasama ko po ngayon ang aming Vice President sa Students Affairs and Services at isang advocate din po on voluntarism, si Doc Nina Labicani po.
2: Hello po, Doc.
5: Yes po, magandang hapon po, Brian. Mm-hmm. At syempre sa lahat ng ating mga nakikinig. Mm-hmm. Likewise po, gaya ng sinabi ni Doc Manny, talagang kami excited mm-hmm. at honored na magbahagi ng aming kwento sa inyo pong
2: lahat. Naku po, kanina pa po kami nag-uusap din. Mga 11:30 din, mga kaagapay. Pero Doc Manny, baka may mga gusto kang batiin na sumusuporta sa iyo at lahat ng faculty na sumusuporta sa RSU.
4: Una sa lahat, binabati po namin ang chair ng komisyon, si Commissioner Chair Shirley Agrupis po. Ma'am Shirley, nandito po kami hindi lamang para mag-represent po ng RSU kundi ng komisyon ng CHED. At siyempre po ang chair ng Board of Trustees po ng Romblon State University, si Commissioner Mitz Ong po. Alam ko po na matutuwa sila na ang RSU ay magbabahagi ng kanyang programa sa voluntarismo. At siyempre nakikinig po lahat, dapat po ang ating mga estudyante
2: required.
4: Yeah.
2: At ang ating now,
4: at ang ating faculty po at ang mga vice presidents po natin sa Admin and Finance, si Dr. Tom, si Ma'am Ems, ang BPAA natin, at si BP Ready po, Research Extension, Development and Innovation, si Doc Ed po.
2: At syempre, Doc Nina, hindi ka papatalo, may babatiin ka din.
5: Syempre, sa atin, syempre sa mga estudyante natin at sa ating mga kasamahan sa Romblon State University, syempre hindi lang yung mga nasa loob ng aming universidad, pero lahat ng miyembro ng ating komunidad, not only in Romblon, but sa buong Pilipinas. Magandang hapon po sa inyong lahat.
2: Ayan, mga kaagapay, kasama po natin mula pa Romblon ang makakasama natin kahit maulan dito sa Maynila. Ang una ko po munang katanungan, Doc Manny.
4: Yes po.
2: Diba, sabi ko nga sa'yo, ilan taon na po ba kayo sa industriya ng pagtuturo?
4: 40 years almost, because I'm celebrating my 64th birthday mm-hmm. and I started at the age of 20.
2: Wow.
4: May mathematics pa po kasama.
2: Ikaw ba, Doc Nina, ilan taong ka na rin sa industriya ng pagtuturo?
5: So, actually po, isa-celebrate ko po ang aking unang dekada sa wow. teaching industry ngayon pong taon. So, very happy po na magte-10 years na pala. So, all that time po, and even before that, talagang ingrained na at instilled na ang voluntarismo sa aking buhay.
2: Ayan, yan po ang ating mapag-uusapan. Alam niyo mga kaagapay, malapit talaga sa akin ang usapin din ng edukasyon, lalo na tayo rin ang nagtuturo in at the same time. Ang isa sa pinakamagandang bahagi talaga ng pagtuturo ay yung voluntarism. Pero exactly. bago natin magawa yan, ma'am, bilang ikaw ang presidente ng pamantasan po ng Romblon, lalo na po sa State University na ito, ma'am, ano yung mga personal na karanasan mo, lalo na dun sa paghubog ng voluntarism? Magkaroon ka ba ng personal na karanasan o paano mo hinubog ito?
4: Okay. Mahirap naman ang tanong mo.
2: Pang Miss Universe ba, ma'am?
4: Pang Miss Universe na po. Okay na ako sa runner-up. Okay. Una po, kinakailangan nasa puso mo na bilang individual ang voluntarismo. Meaning, natutunan ko to sa pamilya namin mula sa mahirap na pamilya. Tinuruan kami ng mga magulang naming laging handang magbigay, laging handang tumulong, at laging bukas sa anumang pagkakataon na meron para tumulong at makialam. Yun po yun, doon nagsimula. So, nang nabigyan po ako ng oportunidad na makatulong sa kahit na papanong paraan, actually po ang naging mentor ko sa voluntarismo ay si the late Miss Recon. Mm-hmm. Siya po ang PSWD o noon ng Romblon. At bit niya ako kapag may activity ang DSWD. So, dun po nagsimula noon. So, somebody has planted that seed mm-hmm. of voluntarism in me. So, nung naging pangulo na po ako, yun din po ang modelo na inadapt ko. So ito na yung pagkakataon, hindi lamang sa mga faculty, kundi kung meron kang 16,000 students, napakalaking putasan students.

0: activity or knee-jerk decision no, na nais lang nating magpapogi o magpaganda, kundi ito'y maging ma-instill sa puso ng bawat estudyante, ng bawat guro, na ang pagtulong ay bahagi ng ating pagkatao na walang ine-expect na kapalit.
1: At napakaganda noon, Doc, no? Kasi mahirap i-explain ang isang bagay na hindi mo nagawa.
0: Naranasan. So,
1: diba? Okay. Mahirap ipaliwanag ang isang bagay, lalo na kung ikaw mismo ay nagkulang.
0: Yeah.
1: Kaya, Doc, ikaw, ikaw ba, Doc Nina, ano ba ang mga personal encounters mo patungkol sa usapin po ng volunteerism?
2: Actually, lagi nating sinasabi na yung mga prinsipyo mo sa buhay, nagsisimula yan early on. Mm-hmm. At yung sa akin, yung involvement ko at yung passion ko sa volunteerismo, nagsimula talaga sa aking pamilya.
1: Mm-hmm.
2: So, ang aking mga magulang ay active na mga community builders. Ang aking tatay ay isang kagawad. At ang aking nanay naman ay aktibo sa simbahan. So, talagang yung ideya o yung pagpapahalaga sa serbisyo nando na bata pa lang.
1: Mm-hmm.
2: So, mapala din ako na nabigyan ako ng pagkakataon na malagay sa mga sitwasyon na talagang nalinang yung paniniwala na dapat tungkulin natin ano, na mag-serbisyo sa ating komunidad. At lalo pa itong nalinang, nung ako'y naging estudyante sa Marinduque State College pa siya, no, nung panahon na yon, na si Prasmani pa ang pangulo at that time. So, talagang totoo yung nabanggit ni Prasmani na you have to start young and you have to give your students the opportunity para ma-involve. Kasi, kung siguro, hindi na ako nabigyan ng exposure ng pagkakataon na ma-involve, hindi na siguro nalinang yun at doon na yun natapos nung, kasi wala na akong, hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon mag-volunteer. Pero dahil sa suporta ng aming presidente at syempre ng buong administrasyon, talagang patuloy, ano? At estudyante pa lamang ako na expose na ako sa iba't ibang mga komunidad at doon ko nakita na wow. Talagang yung ginagawa ko, gano'n man kaliit or kasimple, ay meron palang impact. At yun na yung nag-guide sa buhay ko ngayon bilang administrator naman sa RSE.
1: Mm-hmm. Kaya nakikita natin kaagapay na sabi nga nila, di ba, na ang karanasan talaga ang tunay na guro natin. Kasi
0: exactly,
1: nakikita natin yan habang palaki tayo ng palaki o parang patanda tayo ng patanda, iba man yung ginagawa natin, pero iisa pa rin yung mithiin natin.
2: Yes.
1: Ang makatulong,
0: agree,
1: maglingkot,
0: totoo,
1: at magbigay pa rin ng serbisyo sa higit na nangangailangan. Ang sayang pag-usapan ng ganitong volunteerismo. Kasi siguro masasabi ko na napakapalad po ng Romblon State University dahil ang kailang mga admins ay may karanasan na maituturing po natin. Ngayon, ma'am, gusto ko yung sinabi mo, Doc Manny, na sinabi mo nga, bahagi siya ng curriculum. Sabi ko nga nung una nun, ibig sabihin inaaral. Meaning, ibig sabihin itinatampok, hindi lang isang aktibidad. Eh. Di ba kasi pag sinabing volunteerism, lalo na sa iba't ibang universidad, ay part lang ng NSTP.
2: Mm.
1: Part na lang ng research siya. Mm. Part na lang ng CWATS. Pero dito, bahagi siya sa loob ng curriculum. Ngayon, ma'am, paano nakatulong to sa RSU, lalo na sa instruction, sa research extension, paano siya nabuo?
0: Ito po ang maganda. Ang una ko pong masterado ay Values Education sa University of Asia and the Pacific.
1: Mm-mm.
0: So, philosophy teaches us, tinuturuan tayo ng pilosopiya ng buhay na tayo ay tao. So, may pakialam dapat tayo sa ating kapwa-tao. At para tayo maging totoong tao, makikipagkapwa-tao tayo. At ang nagko-connect doon sa bilang tao at pagkikipagkapwa-tao ay serbisyo, volunteerismo.
1: Mm-hmm.
0: Dahil you are not capable, wala kang kakayanang magserbisyo at mag-volunteering work kung walang pag-ibig sa puso mo.
2: Mm-hmm.
0: So what connects volunteerism and service to an individual is actually love, pagmamahal. Mm-hmm. So, kung merong pagmamahal sa puso, madali ang magserbisyo at madali. So, hindi malalaman ng tao, ng mga kabataan ngayon, lalo na, kung ano yung tinatawag na volunteerismo, kung hindi ka magtatanim ng binhi ng serbisyo at pagmamahal. para ang kabuuan nito, ang nakabalot dito ay yung tinatawag nating volunteerismo, mm-hmm. volunteerism. So nag-decide po kami after thorough discussion with the top management.
1: Wow.
0: Hindi lang ito basta na hihikayatin natin siya pag may bagyo, halik kayo, mag-volunteer tayo. Or kung meron tayong programa sa ating institution dahil may advocacy

0: office kami na, o sige, hikayatin natin si college na ganito. Hindi. Kinakailangang sila ang nagsasabing willing kaming mag-participate. Mm-hmm. Saan ba yan dadalhin? Ano ba ang kakailanganin? Dahil, pag ginawa natin yan, na nagtanim tayo ng binhi, tutubo yan, mamumunga yan. At hindi lamang sila o isa, hindi lamang 16,000 ang ating madedevelop na volunteers. They too will plant the same seed and nurture the same seed and let it flourish and bear fruit. So ngayon, ano ang kinakailangan gawin ni RSU? Ang mag-provide ng opportunity, ng environment that would enhance volunteerism among all of us. Not only the students, neither the faculty, kundi pati alumni para madala namin sa komunidad. So ang key players po sa volunteerismo sa loob ng universidad ay ang ating estudyante, ang ating faculty, ang ating alumni, balik serbisyo ang tawag namin sa alumni, at ang ating komunidad. So hindi po ito si RSU lang. Kailangan kasama natin ang lahat, internal and external stakeholders. Mm-hmm. Di ba, Nina?
1: Yes po, opo, tama po talaga. So yung pong pag-embed ng volunteerismo sa curriculum, naaalala kong binahagi ni Pres Manny, nung una maraming nagtanong, eh kung required siya, parang may hindi na siya volunteerismo. Pero ang kagandahan...
2: Hindi niya baka maging konsepto ng mga kaagapay. Go ahead po now.
1: Kasi ang baka isipin ka dahil kailangan mo siyang itake, kailangan mo siyang ipasa, kaya ka magagawa nung...
2: Ibig sa yung 3 units din siya.
1: 3 units?
0: Opo. Oh. Distributed first year, second year, third year. So may number of hours na dapat i-complete ang lahat ng estudyante at mga guro sa bawat taon.
2: Kahit anong kurso?
0: Opo, kahit anong
1: lahat
0: kurso.
1: Lahat siya, buong university siya. So, ang gusto sana naming ibahagi, dahil baka ang maging understanding ay dahil required siya, hindi na siya volunteerismo.
0: Parang sapilitan.
1: Opo, pero ang mahalaga kasi dito, mahirap gumawa ng isang bagay na hindi mo alam yung pundasyon. Hindi mo alam yung ibig sabihin ng volunteerismo, paano ka makakapasok, ito yung aking course, ito yung aking specialization, paano ako makakatulong. So, yun yung ginawa namin sa RSU. We provide the foundations to instill in their character na talagang nasa personalidad mo na yung willingness na tumulong para matapos man yung subject, makagraduate ka ng kolehiyo, hindi nawawala sa puso ng aming mga estudyante na magiging alumni yung willingness na tumulong talaga sa komunidad.
2: Sabi nga nila, diba, yung pagtalima sa puso ay kasunod dyan ang paggawa nang higit pa sa gigustuhin.
0: Exactly.
2: Kasi, hanggat wala kasi sa puso, nahihirapan tayo. Hanggat hindi pa siya, alam mo yun, hanggat wala pang bakas, hindi mo siya gagawin. Parang lagi mo siyang gagawin dahil na lang requirement.
0: Yes.
2: Diba? Pero, Dok, meron akong nahihiwagaan ako. Okay. Diba? Ako kasi bilang isang guro, diba? Parang ngayon ko lang nakita na ang volunteerism ay pwedeng pumasok sa isang curriculum. Meaning to say, paano siya ma'am nabuksan sa buong general education niyo?
0: Nung una naming inintroduce ito, ang daming...
2: Di nagkagulatan.
0: O, syempre. At hindi lang gulatan. Madaming reklamo. Ano na naman yung naisip nila? Pangalawang tanong, may bayad ba yan sa curriculum? Kasi load yan, load. Okay, di ba? So, dun pumasok yung volunteerism. We defined volunteerism. Kaya walang bayad ito. Walang sa faculty, on the part of the faculty, you count this as your volunteering work. So, isa yon. So, maganda. So, nung una nga, isa ito sa mga challenges. Tapos, ang kasunod na tanong, saan naman tayo kukuha ng logistics para yan? Ang sabi ko, hindi imposible yan. Kapag tayo nagkaisa, kapag tayo yung nag-advertise na meron tayong event, marami ang magdo-donate. Marami ang mag... So, as far as Rotary Binondo Prime, tumutulong sa amin, mga tulong galing ng Manila, mga alumni, pag naalaman nilang merong activity na ganito, and they come. So, dumarating lang po yung mga logistics na kakailanganin namin. So, it brought us, o dinadala kami nito sa rurok ng yung tagumpay na hindi mo ma-explain, no, ang kaligayahan mo na you were able to address the needs, yung pangangailangan ng komunidad, lalo na yung GIDAS, yung geographically isolated
1: and disadvantaged
0: areas sa Romblon. tuwan-tuwa sila. Pero ang sabi ko nga lagi, the giver is always happier than the receiver.
2: Exactly.
0: Laging mas masaya tayong makita na nakakapagpasaya tayo ng ating kapwa.
2: Mm. At yun naman yung mission ng pagtulong. At yun yung sabi nga nila, diba, ang tama talaga na translation ng salitang voluntarism ay hindi voluntarismo, kundi kusang loob.
1: Yeah. Yes, yes.
2: Yun yung tamang word po, hindi po voluntarismo. Kasi kaagapay, pag sinabi natin kusang loob, ibig sabihin willingly.
0: Yeah.
2: Kaya mo siyang ibigay ng hindi dahil napilitan ka, kundi yun yung tinitibok ng puso mo. Ngayon naman, medyo bibilisan ko lang ng onti. No? Ma'am, syempre, nakita na natin na pwede palang pumasok sa kurikulum, pwede palang maging hindi lang bahagi, kundi pwede palang maging tahanan ng voluntarismo ang paaral. At nakita po natin, at sabi nyo nga po, batay po sa inyong explanation, bata pa lang, alam na ang voluntarism, malaking bagay talaga ang karanasan. Ang gusto kong matutunan dito, ma'am, nung pumasok na sa Philippine National Volunteer Service Coordinating Agency o si PNVSCA, sa inyo pong pananaw, ano po yung naging epekto nito? Ano po yung naging kahalagahan na pumasok si PNVSCA sa naging action nyo? Kasi kumbaga parang iba rin kasi yung isang institusyon o isang academic institution na may gabay din ng pinakamataas. Sabihin natin ng gabay ng isang ahensya. Paano ito nagkaroon ng magandang antas sa inyo, lalo na sa coordinating ng mga volunteers?
0: Okay. Ako muna, Dok Nina. Okay. Ganito po yon. Ang nag-inspire, ang pumukaw sa aking damdamin na i-integrate ito sa curriculum ay si PNVSCA. Dahil ang volunteerism work noon, nung nag-usap kami, ang volunteerism work noon ay talagang kung sino lang ang gusto, yun lang kami noon, kung sino lang ang gusto, pag nag-post kami ng invitation, kung sinong willing di, yun lang yun. Hanggang sa nung nag-usap kami ni PNVSCA, ni Sir Gawi. Sabi ko, oo nga, bakit hindi subukang i-integrate ito sa curriculum? Mm-hmm. Baka posible. Sabi ko, itatry ko lang. So yung mga ganong technique. Kasi sabi ko, kung tayo nga ay merong pagmamahal doon sa serbisyong kusa na ibinibigay natin, na nagiging maganda ang epekto, nagkakaroon ng impact, we should create a ripple of impacts when we are together and when we increase the number of volunteers. So doon po yon. So doon na conceptualize, integrate natin to sa curriculum. Tapos, kailangan nating mapa-approve sa council, academic and administrative council, pumasa. Kailangan nating mapa-approve sa board. Sabi ng board, volunteering work naman yan, bahala na kayo, hindi po, kailangan talaga namin ng pangil, no, ng legal basis para ma-implement po namin to. And the board agreed and approved a resolution integrating the volunteerism work to volunteering sa curriculum namin. So yun po ang naging maganda. So ngayon po ang napakaganda po ngayon nangyari. It's very organized. Merong hub or center ng volunteerism sa loob ng university, multiplied in every campus. At sila na ang nagpaplano kung ano ang gagawin, how to empower other students, no, in loving volunteering work or volunteerism work. And ginawan lang ni Doc Nina ito ng paano sila masusustain, no, ng mechanism. So parang yung R&R natin. So Doc Nina can discuss that.
1: So napakahalaga po ng role, ano, ng PNVSCA. Tama po yung kwento po ni Press Manny. Actually, that was in 2023 na una po kaming nagkita in person, ang Romblon State University at ang PNVSCA. So ang kagandahan po ng involvement nila, tama po yung sabi ni Press, before po kaming nag-collaborate, parang random lang siyang na-organize, mag-o-organize kami ng ganito, may programa kami sa ganyan. Siguro, ang nakita namin nun, hindi siya organized, walang sistema. At ang kagandahan ng involvement ng PNVSCA, talagang sila yung nag-i-ensure o naninigurado na lahat ng aming ginagawa ay nagko-contribute, ano? Or tumutulong sa overall plano ng voluntarismo sa bansa. So, ang kagandahan nun, nung una namin sila nakausap, sila actually ang nag-encourage na magbuo kami ng opisina na voluntarismo ang focus. At talagang nagta-thrive na po yung opisina na yun dahil in fact, nakikita naman natin po ano, masama ang panahon dahil sa bagyo. Hindi na po namin kinailangan maglabas ng memo o ng announcement nung humihingi ang lokal na komunidad nung sa paglilinis ng daan. Ano? Talaga pong nalaman na lang namin, nag-volunteer na yung mga estudyante namin, yung mga members ng aming university, nagtulong na sila. So, nakikita namin na yung gabay at yung mga payo na binigay ng PNVSCA, talagang it made our efforts more systematic. At tama po yun, sila din ang nagsabi na kailangan parangalan din ano, yung mga volunteers natin.
2: Yes.
1: Siyempre, ang volunteerismo, ang spirit niya ay hindi na humihingi ng kapalit. Pero gaya ng sabi ni Pras kanina, yung simpleng topic o yung good job, malaking bagay yun sa puso ng isang
2: volunteer. At knowing naman na wala naman talagang hinihiling na kapalit yun. Yeah. Diba? Kasi nga sabi nga nila, isa siguro sa pinakamasakit na bahagi ng volunteerismo na minsan madalas na hindi ka makikita. Mm-hmm. Madalas na hindi ka mapapansin, madalas na hindi ka hindi ka marerecognize. Mm-hmm. Pero totoo 'yun, Doc, na yung topic, uy, salamat ha. Mm-hmm. Uy, good job tayo dito. Yun kasi yung hindi ko alam siguro konsepto to ng isang tao na hindi naman natin kailangan ng malaking regalo. Mm-hmm. Hindi naman ng perang kapalit lagi. Mm-hmm. Pero yung makita yung ginagawa mo, na pinagbutihan mo, na pinaghusayan mo sa ilang araw mong ginawa, yun yung isang bagay na magre-reflect sa iyo bilang isang tao na alam mo yun, hindi man kasi kahit naman ng ating Panginoon hindi naman na amin to, kumbaga parang bago pa naman nakita yun, matagal din. Pero kasi ito ay pagpapakita na ang volunteerismo ay mabubuhay talaga ng may sistema.
1: Mm-hmm.
2: At pwedeng maging karera sa buhay.
1: Yes.
0: Exactly. I agree.
2: Diba? Kasi kumbaga para kung tatahakin mo talaga siya, gawin mo na ngayon pa lang. Diba? Habang bata ka pa lang.
0: Tama yan.
2: Kaya ako po, pinapahanga po ako ng Romblon State University sa ganitong pagkakataon kasi bahagi siya . Hindi siya dahil, subject lang. Hindi.
0: Hindi
2: natin nakikita. Siyempre, yung mga guro, yung mga nag-aspire po sa inyo maging guro. Mm-hmm. Baka mamaya, isang po sila sa volunteer champion.
1: Yes.
2: Diba yung mga engineer nyo po o ano man po yung kurso sa loob ng RSU. Doc Nina, siguro maganda sa'yo ko ito itanong since ko yung gumawa. Ano yung mga naging challenges and struggles nito? Mm-hmm. Nung habang gumagawa ka na ng sistema, gumagawa ka na ng kapamaraanan, ano yung struggles mo dito sa mga ginagawang sistema mo noon?
1: Oo. Siyempre kapag nag-i-introduce ka ng change or ng pagbabago, meron talagang mga tanong or siguro sa umpisa may resistance. Kasi nag-i-introduce ka ng something na panibago. So nung una, kailangan naming talagang i-explain or ipaliwanag na bakit mahalaga ito. Parang dagdag trabaho lang to. Yun siguro yung mga initial namin na mga pagsubok nung umpisa. Pero naniniwala kasi kami that the results will speak for themselves eventually. Pag nandun ka na at nakikita mo na ang ngiti sa mukha ng mga taong tinulungan mo, doon na unti-unti nare-realize na talagang it's worth it. Talagang yun pala ang spirit of volunteerism. At gaya ng sinabi ni Pras Manny kanina, mga logistics. So alam naman po natin, ang probinsya ng Romblon ay binubuo siya ng iba't ibang mga isla. So kumbaga ay archipelagic, parang maliit na Pilipinas. Mm-hmm. So kung gusto mong maghatid ng tulong sa isang malayong komunidad, iisipin mo paano ka makakapunta doon, paano ko bibitbitin itong mga donations na ito doon, paano kami makakabalik, saan kami tutuloy. Yung mga ganun na mga bagay, minsan nagiging hindrance siya or challenge talaga sa volunteer work. At kami ay mapalad na yung aming komunidad, ang aming LGU, ang mga NGOs, at ang iba't ibang mga organizations, maging mga paaralan at mga simbahan, talagang nandyan sila, tumutulong sila in any way they can. Minsan, pupunta kami sa isang komunidad, saan kaya kami matutulog? Bigla na lang may mag-volunteer na dito na po, sa simbahan or sa bahay namin. Talagang pag all-in yung community, the logistics figure themselves out. So talagang yun yung mga naging challenges at dahil nga sa spirit of service, nare-resolve namin siya.
2: Mm-hmm. Minsan ito yung hindi nauunawaan. Totoo yan, ma'am, mahirap talaga minsan maghanap ng volunteers.
1: Mm-hmm.
2: Mahirap talaga lalo na kung alam mo yun, lalo na kung wala nag-response, wala man lang nag... Alam mo yun, hindi man lang magsasabi na hindi po kakayanin. Minsan nga, mas maganda pang ma-receive yung hindi po kaya today eh, kesa yung walang response wala. Na nakalutang ka na, meron ba sasagot o wala? Pero totoo yan, sabi nga nila, yung mga tao nga daw na willing mag-volunteer, minsan biglaan yan. Magugulat ka, ang dami nyo pala. Magugulat ka, baka umabot kayo ng 1,000. At makikita pa po natin yan sa matagal na panahon, sa RSU, sa mga mangyayari pa na gagawin po ng inyo pong pamantasan. At we're so excited na makita yan in the future. Ano pa ang mga mangyayari? Ano pa ang magaganap? And syempre po, Doc, no, bago po natin mabali pa yung programa natin, alam po natin na ang Pilipinas po ang focal point organization or focal point po na bansa sa buong mundo para sa usapin po ng International Volunteer Year ng ngayong taon po, okay. Di ba? Ngayon, Doc, sa commitment na gagawin po ng Romblon State University, paano po natin isusulong ito? Paano po ito magniningning sa RSU?
0: Nagniningning na po ito sa RSU. Ang tinitingnan po natin ngayon ay isang oportunidad na madala ito sa baba dahil nga sa paniniwalang mas maagang masimulan ang pagtatanim ng binhi ng kusang serbisyo, ng kusang paglilingkod, mas maganda. So paano natin madadala sa DepEd ito? Yun po. So yun ang tinitingnan ko. Pangalawa, hindi kakayanin ni RSU kung si RSU lang sa buong Mimaropa.
2: Yes.
0: Dahil isla-isla tayo at hiwa-hiwalay. Kaya ang gusto po sana, ang tinitingnan po naming oportunidad ay mahikayat ang higher education institution sa buong Mimaropa, private man o public, so OMSC, Mindoro State College, may mga inisyatibo na po sila. Ang gusto lang natin ay ma-pull together, magkaisa tayo doon sa ating roadmap, para iisa ang ating tatahakin, mayroon tayong maliwanag na target, ilang volunteer ang dapat nating maiproduce para matugunan ng sabay-sabay ang pangangailangan ng bawat isla sa panahon ng pangangailangan. At higit sa lahat, paano nating mamomobilize at mabigyan ng flesh, no, ng katotohanan ng existence ang volunteerismo o ang kusang paglilingkod nang kahit na hindi emergency, kundi bahagi ito ng pang-araw-araw nating buhay dahil sa araw-araw meron at merong nangangailangan ng malaki man o maliit na tulong. So that's the simplest way of defining what volunteerism is. Sabi mo nga po kanina, Bri, ay kusang loob na paglilingkod o pagtulong. So, kinakailangan nating ikalat yung binhi at hindi, mas maaga,
2: hindi sa RSU lang.
0: Mas maganda, hindi sa RSU lang. Kasi sa RSU, ang tingin natin ay integrated na at embedded na sa curriculum natin. At ang tinitingnan ko po ay bawat graduate dapat advocate. Yun yung tinatin nga na, meaning may pusong mapaglingkod ng kusa. Yun yun. Isa yun sa brand na gusto nating i-ano sa RSUvians sa bawat graduate. At ang gusto nating tinitingnan po natin ay buong Mimaropa. So we have created the model, the roadmap. It's only a matter of time to share and to influence, no? Ma-influensyahan natin yung kapwa natin sa buong Mimaropa para po mapalaganap ito. Parang isang kultura na mahalagang mahalaga para ang Pilipinas ay lalong umunlad, no? At matugunan yung mga maliliit na pangangailangan sa pamamagitan ng lokal na konsepto at konsepto sa pagtulong sa kapwa.
2: At looking forward tayo na hindi lang talaga maganap yan sa RSU. Mm-hmm. Looking forward tayo na kumalat yan sa buong Pilipinas. Diba? Exactly. Sa 7,000 plus na isla na meron tayo, hindi lang dapat isa, pero dapat pangkalahatan at dapat makita sa lahat ng universidad na sa Pilipinas. Yes, Doc?
0: Isa lang po ang hiling ko. Dapat hindi mawawala sa senaryo ang PNVSCA. Dahil sila po yung nasa taas, sila yung magsisilbing umbrella o payong na titingin, gagabay, magpapaalala, at magbibigay din ng recognition doon sa mga magagandang accomplishment ng iba't ibang ahensya, hindi lamang ng state universities and colleges, maging sa mga private na kolehiyo, higher institution, at saka sa mga partner agencies. At saka isang key point na gusto kong i-raise, hindi ito kaya ng academe lang. Kahit anong tanim ng tanim natin, kung hindi dinidiligan at dinonurture ng lahat ng ahensya, maging ito ay barangay, munisipyo, o DILG man, o di kaya ay church, lahat po dapat ng ahensya ay sama-sama. Dahil masaya kung merong kasama sa paglalakbay.
2: Nako, Dok. ano po, no? Sumobra na tayo sa ating time, pero naniniwala po ako na madami po kayong naiambag sa usapin ng volunteerismo. At naniniwala ako na napakinggan to ng iba't ibang ahensya, ng gobyerno, paaralan man, universidad. At naniniwala ako na hindi po ito ang ating unang pagkakataon na magkikita, kundi sa mga iba't iba pang kolaborasyon. Kaya muli, Dok, maraming salamat po, Dok Manny. And syempre, yes po, Dok.
0: Isang napakalaking oportunidad po para sa amin ang maging guest sa programa mo, Sir Brian. Magkikita po tayo ulit.
2: Dok Nina, maraming salamat. Yes. Pasensya na po't maliit lang ang aming oras, pero naniniwala ako na yung mga ginagawa po natin, hindi lang po yan dito nag-i-echo sa lupa, kundi nag-i-echo rin po yan sa kaharian ng ating Panginoon. Kaya naman kaagapay, na-inspire ka ba sa usapin po ng volunteerismo? Dito lang po yan kaagapay sa Ahensya de Consensya. Katuwang ko po ngayon ang Romblon State University para ipakita na ang volunteerismo ay hindi lamang isang aktibidad o isang sabihin natin, no, isang aktibidad o eto kaagapay ay bahagi ng sistema, bahagi ng isang edukasyon, at bahagi dapat ng isang institusyon. Kaya naman, bago po ako magtapos, pasalamatan ko muna po ang aking nakasama sa broadcast, si Kuya Reggie Villena, kay JBS Man Show, at syempre sa umagapay sa atin dyan na si Ara, at syempre si Dessa Magtunaw. Kaagapay, ito po ang himpila ng 702-DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, ako po si Brian De La Cruz.
3: Ahensya de Consensya, serbisyo publiko para sa iyo, Kapilipino.
4: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya, makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
5: Para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
6: Ito ang 702-DZAS.
7: 702-DZAS.
6: Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo
7: sa febc.ph
6: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
8: Katuwang ng Sambayanan sa pagbibigay kaalamang pangkalusot.
6: Doctors Online.
8: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
6: Doctors Online.
8: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
6: Doctors Online.
8: Kumonsulta na!
2: Magandang hapon sa inyo, kaagapay. Patuloy po tayo sa pagbibigay ng serbisyo sa inyo, mga kaagapay. Ito pa rin po ang himpila ng 702-DZAS, FEBC, Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kaagapay, tayo po ay proud and active member ng KBP. Yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At kaagapay, narito na tayo sa programa natin na kung saan libre po ang konsultasyon sa himpapawid. Kaagapay, kung ikaw ay may katanungan sa ating talakayan, inaanyayahan kita na i-comment po ang inyong mga katanungan upang sagutin yan maya-maya lamang ng isang doktor na ating makakausap sa usaping dry skin. At sa pagkakataon na to, mga kaagapay, tayo rin po ay napapakinggan sa iba't ibang himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines dyan po sa 1062 sa DXKI sa Coronadal, 1116 sa DXAS Zamboanga. Ngayon naman, mga kaagapay, tumuko po tayo sa Health Forum.
9: Health Forum. Masayang kwentuhan, ugnay sa ating kalusugan. Masiglang tanungan at palitan ng kaalaman. Dito lang yan sa Health Forum.
10: Today's Doctor Online.
2: Kaagapay, ako po ang inyong kasama ngayong hapon. Ito po si Brian De La Cruz para po sa programang Doctors Online, na kung saan ngayong araw po ng Miyerkules ang ating mapag-uusapan ay sa usapin po ng dry skin. Muli, mga kaagapay, bukas po ang ating comment box para po sa inyong katanungan at mga ilang suwestyon o mga pangamba sa usapin po ng ating topic na dry skin. At para po paanyayahan tayo at sa usapin ng kalusugan, makakasama po natin, kaagapay, ang isang dermatologist at aesthetic surgeon. Walang iba, mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Doc Grace Beltran. Magandang hapon sa inyo, Doc Grace.
11: Hello, Brian. Hello sa ating mga listeners ngayong araw na to.
2: Yan, Doc Grace, ngayong araw, ngayong mga nakalipas na linggo nga po ay sobrang lamig po sa atin, at syempre madami na rin mga kaagapay na parang naging option din ang pagligo sa buhay dahil sa sobrang lamig, at nagiging bahagi yan ay pagkakaroon ng dry skin. Doc, bago tayo magsimula, ano nga ba ang tinatawag na dry skin at saan ito nagsisimula?
11: Okay, pag sinabi mong dry skin sa medical term, ito yung tinatawag na asteatotic eczema, o kaya yung cirrhosis cutis. Okay, yun yung mga medical term niya. Kapag ikaw ay cirrhosis or dry skin, it's because you have a need for hydrolipids. Ibig sabihin, yung mga lipids mo sa balat ay nangangaunti o nangawawala na unti-unti, lalo na sa mga matatanda na, no? Unti-unti talaga nababawasan yung hydrolipids nila. Kaya nagde-develop ka ng skin that is rough, okay? Scaly, okay? Tight, no? At saka ano to, yung parang hindi siya maganda tingnan kasi siya parang madumi tingnan, makaliskis, no? Flaky, may flakiness siya. Yun. Tapos, kuminsan, humahapdi pa to kasi lalo na kung tight na tight talaga, nagbibitak-bitak ito kuminsan. Lalo na kung naglalakad ka at overweight ka, pwede magbitak-bitak ito at saka mag-crack yung skin mo. Kaya, yun ang mga karakteristik na nakikita natin sa isang taong may dry skin.
2: At yun naman yung pinakamahalaga dito. Doc, Doc Grace, ang iniisip ko dito, syempre, tuwing malamig, alam natin na yung mga balat natin talaga ay parang nagda-dry. Normal ba yun?
11: Oh, kasi ang dryness nag-o-occur yan lalo na kung low humidity. Ibig sabihin malalamig na panahon. Okay, pagka summer, pag sa mga tropical countries hindi tayo masyadong nagde-dry kasi nga nagpapawis tayo, nagsisweat, no? Tsaka na-stimulate yung oil glands natin to produce more oil kasi because of the temperature. Pero kung nasa mga countries na may mga winter, then you develop this severe osteoarthritic eczema or dry skin.
2: Mm.
11: Yun. Kasi nga, ano, hindi nagpapawis, hindi nagsisecrete ng oil dahil masyadong dry yung ano panahon at saka malamig yung panahon.
2: Mm. Dok, ang ibig sabihin ba nito, di ba sabi mo nga na ngayong malamig nga yung panahon natin at tayo mga Pilipino nga ay minsan may mga na-dry skin po sa atin. Dok, meaning to say ba dapat everyday naglo-lotion?
11: Well, really, there's a real need for us to apply lotion, no? Kahit na hindi pa dry yung skin mo, dapat nag-start ka na mag-lotion kahit na once a day lang. Pero lalo na kung nag-umpisa talaga mag-dry, nakikita mo rin changes, no? Kailangan talaga mag-lotion ka hindi lang once a day, 3 to 5 times a day pa nga minsan yan. Depende kung ano yung ginagamit mo. Okay, lalo na depende rin sa health status ng pasyente, no? Kunyari ikaw ay may diabetes, okay? O kaya may atopic dermatitis, psoriasis. Yung mga ganun, yung very dry na talaga to begin with yung skin, nag-age pa sila, tapos yung environmental factors na low humidity, sila yung lalong kailangan mag-apply ng mga moisturizer. Okay?
2: Yun. Moisturizer, so, Doc, hindi lotion? O magkaiba yun?
11: Marami kasing klase yun eh. No, pag sinabi mo moisturizer, ito talaga yung dapat mong gamitin kung dry ang skin mo. Ang lotion is one preparation lang to incorporate certain medicine. Pero hindi siya necessarily moisturizer. Kasi may lotion na alcohol-based. Okay? Pwede mo rin siyang... Kasi actually, maraming klase ng emollient. Merong dry, fatty, astringent-like emollient, at saka yung protective emollient. So, depende kung ano yung ginagamit mo. Ngayon, kung lotion, alcohol-based yun. Kaya, hindi masyadong maganda kung dry na dry yung skin mo. Siguro kung hindi masyadong dry, nag-umpisa pa lang, pwede.
2: Dok, syempre may mga kaagapay tayong nakikinig, lalo na syempre dun sa mga exposed, lalo na sa mga lagi naka-aircon, sa mga mahilig bumabad sa kung saan-saan. Alam natin na nagkukos yan ng dry skin. Dok, kailan namin malalaman na ang isang dry skin ay hindi na simpleng pagdadry lang?
11: Kapag ka ito ay nag-start na mamula, okay, mangate, humapde, at saka uncomfortable ka na kasi ang feeling mo para bang pagka nagta-touch ka ng nagta-touch ka ng paper, parang hindi mo siya mahawakan properly kasi you cannot even feel the paper, no, kapag tina-touch mo, hindi yung normal sensation mo nawawala, hindi mo na ma-appreciate yung hinahawakan mo, parang ganun kasi nga very dry na at hindi mo na na-identify yung mga objects na hinahawakan mo kasi very dry nga. So, nangangapal, makaliskis, flaky, mahapde, makape, ganon. It's about, actually, even before that, dapat kailangan nagko-consult ka na. Kasi kung during that time, severe na yun. Kaya you might need medications na hindi lang talaga moisturizer yung kakailanganin mo. Ngayon, kung ikaw ay umiinom ng mga gamot, halimbawa, mga diuretic, yung pampaihi, gumagamit ka ng mga acne vulgaris, creams or lotions sa face, ikaw ay umiinom ng statin, antihistamine, antidepressant, at saka yung mga targeted cancer therapy, you should also moisturize, no? Kasi these are drugs that can dry your skin. They have this effect on the skin na napapadry nila, nababawasan nila yung oil secretion, at saka nawawala yung mga intercellular lipid part ng balat. Kaya kailangan talaga na nagmo-moisturize sila. Lalo na kung may mga sakit sila kagaya ng chronic kidney disease, thyroid problems, malnutrition, even patients with HIV infection, no, can develop dry skin.
2: Kaya yun. Kaya mahalaga talagang yung self-awareness, Doc, no, kasi baka mamaya hindi na lang siya yung simpleng dry skin lang, baka mamaya dahil ito ay may mga Doc, paano namin nalalaman pag severe? Edo po yung parang kasi di ba, Doc, alam ko kasi yung itsura ng super dry skin, yung parang nagbabalat isda ka, yung parang makinta.
11: Iba naman yun.
2: Ah, iba pa ba yun, Doc?
11: Ichthyosis vulga, oo. Meron talagang ganun yung fish-like scaling, no? Yun naman genetic yun. Makikita mo yung binti nila parang may kaliskis na isda. Ganun ang dating. Oo. Tsaka yung iba nga, kumisan yung mga mata nakasaranan, yung mga lips nakaganun na. Kasi sobrang tight na i-stretch yung balat nila, no? Tapos kumisan yung mga mata nila nakaganyan na. Ayan, yung mga naging pasyente ko na na-televise din, some of them they have ichthyosis vulgaris, no? Mm-hmm. So that is a congenital skin disease.
2: Mm-hmm. Oo.
11: Kaya marami kasi talagang mga diseases na that needs moisturization. Kasi nga, from the beginning, talagang dry na yung skin nila kasi wala na silang lipid layers. Wala na silang lipid in between the cells, no? Intercellular lipid nawawala.
2: Ibig sabihin ba, Doc, sa isang taong may dry skin, hindi recommended maligo araw-araw? Kasi di ba yung water kasi malamig eh. So technically, parang makakapag-ano ba siya? Parang makakapag-trigger ba siya ng dry skin? O sa may mga taong may dry skin, mas magandang maligo sa kaila araw-araw?
11: Actually, kung dry yung skin mo, I will not advise na, well, they can take a bath daily, once a day lang, pero they should use soap na may mga moisturizers. Okay?
2: Mm.
11: Pagkakit na babay na naman ako. Okay. Yeah, iba na pag tumatanda, ang dami ng mga...
2: Malamig, Doc.
11: Oh, malamig nga. Tsaka naka-aircon pa ako kasi nga mainit na pag naka-gown ako eh. Ayun. So, ano ulit talo mo? Nakalimutan.
2: Going back, Doc, ang siyempre, Doc, ang pinag-usapan natin ngayon ay patungkol sa dry skin. At alam natin na ang tubig ay isa sa pwedeng maging dahilan na pag pwedeng cause ng dry skin. Ibig sabihin ba nito, Doc, hindi mo nire-recommend na maligo ang isang taong may dry skin?
11: Maliligo din sila. Siyempre, kung madumi naman sila, hindi lang dry skin magiging problema nila. Magkakaroon sila ng bacterial infection, no? Kaya kailangan din nilang maligo, pero daily, no? Once a day. Tapos, they have to use the soaps with moisturizer. Tsaka yung mga mild soap lang. Huwag yung mga may mga perfume, yung mga may color, yung mga matatapang, hindi pwede.
2: Ibig sabihin, Doc, hindi pwede yung mga commercialized na sabon.
11: Meron na commercialized na sabon na talagang for dry skin. Meron. Pero kadalasan nga sa aming dermatologist lang to available kasi not everybody is using it, no. Yung inadvertised na mga sabon commonly is used by everybody, no, na hindi nila alam yung consequence kasi hindi nila alam yung laman. Kaya kunyari ikaw ay may ganitong problema, dry skin, huwag kang gagamit ng mga whitener, yung whitening soap. Tsaka yung mga exfoliating soap kasi lalong mag-exfoliate yung balat mo, lalong makakaliskis.
2: Kaya mahalaga talaga kaagapay na magpakonsulta pa rin tayo sa doktor sa mga bagay na ipinapahid natin. Kasi minsan, tayong mga tao, hanggat hindi namamaga, hindi tayo magpapakonsulta. Hanggat wala tayong nararamdamang aray, hanggat wala tayong nararamdamang sakit, hindi tayo magpapatingin. Dok, paano namin malalaman na it's time na para magpakonsulta sa doktor? Ay parang hindi na to simpleng pahid-pahid lang.
11: Kung matagal na nagpe-persist siya at meron ka nang nararamdaman na discomfort, no? Yung hindi mo na malaman kung ano yung hinahawakan dahil sa kapal na nung balat mo, okay? Tapos na kumisan, hindi mo alam kung nahahawakan mo na yung papel, dumudulas na lang kasi nga yung grip mo nababawasan. Alam mo pagka-dry ang skin mo, yung grip mo nababawasan. Kasi hindi mo ma-hold properly yung object kasi nga dumudulas siya kasi masyadong dry, no? Ayun. So ay pagka ganyan, tsaka kunyari uneasy ka na, mm-hmm, with the things that you're doing because you have very dry skin, o kaya nakaka-feel ka na ng severe irritation, severe itchiness, severe redness, ayan, nagka-crack na yung skin mo, that's the time to go to a dermatologist na talagang certified dermatologist.
2: Mm-hmm. Kaya mahalaga talaga kaagapay na magpakonsulta. Alam mo yun, kasi minsan tayo pinangungunahan tayo ng takot. Hala, baka makahawa ko. Hindi kaagapay hanggat wala pa pong official po na diagnose sa inyo kung ano man ang nararamdaman nyo sa balat. Dapat ito po ay palagi natin ipinapakonsulta. Meaning to sa iba nito, Doc, di ba po ang napag-usapan po kasi natin ay dry skin. At syempre, sa mga kaagapay po natin, alam nila na mahal ang pagpapadoktor. Doc, ano kaya yung pwede mong maging payo sa kanila o ano kaya yung pwede po nating maging catch up sa kanila kung ang dry skin ay Doc, nakakamatay ba ang dry skin?
11: Hindi naman.
2: Mm-hmm.
11: Hindi naman. Pero kung pinabaya mo, kunyari, dry skin, katapos nagkaroon ka ng mga bacterial infections kasi lagi ka nagkakamot. Yan. Pwede mo ikamatay talaga kasi kung magkaroon ka ng sepsis, bacteremia, sepsis, pwede mo talaga ikamatay pero hindi naman talaga nakakamatay siya per se. Oh, na nagbi-bring about lang ng discomfort at saka yung potential complications like severe skin infections.
2: Hanggang sa lumala. Doc, sige, para for the general knowledge ng ating kaagapay bago tayo mag-break. Doc, ang tanong ko dito, ano yung treatment na pwedeng gawin dito? Siyempre, Doc, para to sa mga kababayan po nating nakikinig, ano yung pwedeng sabihin natin na home remedy? Ano yung pwede nating sabihin na pwede nilang bilhin na mabibili over the counter?
11: Alam mo, sa totoo lang, Brian, di ako mahilig sa home remedy. Pero kung gusto mo ng home remedy, avocado has a natural oil, no? Yun, no? Pero merong nag-allergy sa avocado. Mm-hmm. Like yung apo ko may allergy sa avocado yun. So hindi ko maibigay sa kanya yung nag-try siya minsan ng gumamit ng cream na merong avocado oil, nangati siya. Yun. Kanya-kanya yan eh, depende. Meron naman talaga na yung mga ginagamit kami ng mga sabon na talagang hypoallergenic, no? In fact, the one that I'm using right now, ang ganda niya talaga, no? Except for one person na hindi siya masyado. Ah, shampoo pala yung hindi siya gumaling na masyado. Pero yung sabon na itong ginagamit ko ngayon, very very effective siya talaga kasi wala pa nag-allergy kahit na isa dito. At saka yung isa naman, hindi pwede sa may peanut allergy kasi yung isang sabon ko may peanut oil yun, no? Actually, it is supposed to be Mediterranean oil pero pinalitan ng pharmacist ko na hindi ko alam. Hindi niya sinabi sa akin na pinalitan yung peanut oil. Kaya every now and then, I ask people kung meron silang peanut allergy. Kasi kung meron sila, hindi talaga pwede sa kanila yun.
2: Kaagapay, olive oil, ha? Kaagapay, ito dapat ay may konsulta po sa doktor muna itong mga sinasabi po ni Doc Grace. Baka kasi mamaya mag-self-medicate na naman, di ba, Doc?
11: Coconut oil is very good also. Ayan, no? Ayan ang pwede nilang home remedy. Mga virgin coconut oil, mga ganon. Ayan, mas safer pa yun. Kesa yung mga peanut oil, no? Oh, mas safer yun.
2: At kaya, Doc, sa pagkakataon na to, tayo po'y makikinig muna ng health tips. At sa pagbabalik po, mga kaagapay, kung ikaw ay may katanungan, kung ikaw ay merong suggestion o concern sa iyong mga balat, inaanyayahan kita na pwede kang mag-comment dyan po sa ating official Facebook page na 702-DZAS-FEBC Radio. O di naman kaya, kaagapay, pwede kang tumawag sa numero na 8654-3322 Local 401 upang ihatid ang iyong katanungan. Samantala, kaagapay, narito muna ang health tips.
12: Doctors Online, ang health center ng bayan.
13: Health tips.
14: Problema mo ba ay dry skin? Naglo-lotion ka naman every morning at minsan pa nga'y gumagamit ng ilang beauty products pero parang hindi sapat? Hayaan mong tulungan kita. Maaari mong i-consider ang ilang paraan na ito para mapanatiling hydrated ang iyong skin throughout the day. Una, piliin ang tamang moisturizer base sa iyong skin type. May iba't ibang skin type kasi. Ito ang dry skin, oily skin, sensitive skin, combination skin, or normal skin. Diyan nakabase kung anong uri ng moisturizer ang kailangan mo. Halimbawa, thicker cream ba o light lang ang kailangan ng iyong balat? Pangalawa, subukan ang mga water-based skincare products. Ang mga ganitong produkto kasi ay makakatulong for long-lasting hydration. Pangatlo, think outside other than applying moisturizer. Baka hindi lang moisturizer o lotion ang kailangan ng skin mo. May ilang available din kagaya ng hydrating serum, facial mask o facial spray. Pang-apat, iwasan ang matagal na paliligo at paggamit ng mainit na tubig. Inaalis kasi nito ang natural moisture ng balat kaya feeling dry pagkatapos. Limitahan sa 15 minutes or less ang paliligo. Makakatulong din kung mag-a-apply ka agad ng moisturizer pagkatapos. Panghuli, huwag din kalimutan ang iyong mga kamay at paa. Tulad ng pag-aalaga sa ating mukha, kailangan din ito ma-moisturize. Bago matulog, lagyan ito ng gel, lotion o moisturizer para makarecover din at ma-hydrate. Ang health tips na ito ay hango sa health.howstuffworks.com at ng 702-DZAS, Radyo TV.

0: Adventures Online.
1: Unang tugon. Serbisyo publikong aksyon ng inyong mga kaagapay sa 702 DZAS.
2: Narito ang ilan sa mga dapat tandaan pagkatapos ng baha. Kung nanatili ang inyong pamilya sa evacuation area, huwag munang bumalik sa mga tahanan hanggat hindi inaabisuhan ng otoridad. Siguraduhing ligtas ang bawat miyembro ng pamilya at simula ng paglilinis at pag-aayos ng mga gamit, lalo na ang mga kagamitang inabot ng baha. Huwag basta-bastang bubuksan ang main power hanggat hindi patuluyang humuhupa ang tubig. Maging maingat sa tubig na iniinom dahil maaaring ito ay naging kontaminado sa tubig baha. Manatiling nakatutok sa mga balita at impormasyon tungkol sa lagay ng panahon.
1: Sa panahon ng bagyo at sakuna, iba pa rin ang alisto at handa. Paalalang hatid ng inyong himpilang 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
3: FEBC.
1: Himpilang
3: 702
1: DZAS. Agapay ng Sambayanan.
4: Yo ang tanong.
1: Kay Doc ang sagot.
5: Kaagapay, ito pa rin po ang programang Doctors Online na kung saan ang ating punghatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid. Muli kaagapay, ako po ang inyong kasama sa hapong ito. Ito po si Brian De La Cruz at kasama din po natin kaagapay ang isang dermatologist at aesthetic surgeon. Walang iba mga kaagapay, ipinapakilala ko po si Doc Grace Beltran. Doc Grace, kanina po napagkwentuhan po natin ang usapin po sa dry skin at nagrekomenda na tayo ng mga iba't ibang treatments. Pero sabi nyo nga po, bilang isang dermatologist, hindi nyo po inirecommend ang mga home remedies. Pero nagbanggit po tayo ng mga ilang pwede ilang gamitin. At sa pagkakataon na to, Doc Grace, tayo po ay magbibigay po ng kaunting kaalaman at kaunti pong kasagutan sa mga kaagapay po nating nagbigay ng kanilang mga tanongan. Sabi niya dito, magandang hapon po sa inyo, Doc Grace. Maraming salamat po sa isang timely na topic. Sabi niya po dito, ako po, kahit po ba naglo-lotion ako, bakit dry pa rin ang skin ko at meron akong nakikitang parang chicken skin? Ano po kaya ang pwede kong gawin dito, Doc Grace? Maraming salamat po.
6: Kapag ka ganun, ibig sabihin may underlying skin problem siya talaga na hindi lang dry skin. So that could be atopic dermatitis, psoriasis, contact dermatitis, o kaya meron siyang systemic problem like chronic kidney disease. So that is the time that they really need to consult a dermatologist. Kasi kaming mga derma, ina-analyze talaga namin. Kunyari, nagmo-moisturize na siya. Baka naman yung moisturizer niya expired na. O baka yung moisturizer niya hindi naaayon sa balat niya. O kaya, kasi there are different types of moisturizer. Meron tayong tinatawag na emollients, humectants, occlusives, at saka yung may mga additives, no? So, depende kung anong type of skin problem ka meron, yung gagamitin mo dito. Kaya, kung ikaw ay gumagamit na ng moisturizer at hindi pa rin nag-improve, then it's about time to consult a dermatologist. Yan. Tsaka, kuminsan kasi yung iba, mahilig gumamit ng mga moisturizer na with additional vitamin B, vitamin B, A and D, mga ganun, no? May mga additives sila niya, may mga, kumisan may ano pa, may salicylic acid, lalo ma-irritate yung balat mo kasi ang salicylic acid, keratolytic yun, it can cause more drying pagka, at saka it can cause contact dermatitis. Kaya dapat, naaayon sa problema mo sa balat talaga ang paggamit ng moisturizer, hindi lang basta-bastang gumagamit.
5: Doc, may tanong dito ang ating kaagapay na si Jesus Emmanuel. Sabi niya, magandang hapon sa inyo, Doc Grace. Sabi niya, pag po ba dry lips, dry skin na din? Sabi niya, also off topic po, hope you don't mind, Doc, nag-o-opera din po ba kayo ng mga dermatologist sa ang problema ay sa toenail na tinatawag po na onychogryposis.
6: Onychogryposis. Mm-hmm. Yes, we do, no? Oh, lahat I am a dermatologic surgeon also. So, I do that, no? Kaya lang ano, Yung unang question ano yung unang question is ano nga ba, sorry.
5: Yung pag dry lips daw po ba ay dry skin okay. Na din.
6: Yeah, it's considered as a dry skin. In fact, when you have dry lips, you should take more water. Kasi
5: yes.
6: Kung tayo, kaya nagda-dry yung skin natin kasi kulang tayo ng hydration sa tubig. Puro Coke. Ako sample na ako dyan kasi mahilig ako sa Coke at saka Pepsi, mga ganun. Mahilig ako sa soft drink. So, kung sa breakfast pa lang, nagaganun na ako. Nakakalimutan ko tuloy uminom ng tubig. So, sometimes I really feel dry, no? Yung lips ko nagda-dry yan. Ang pinaka-the best for the lips is yung petroleum jelly na Apollo brand. I'm sorry, I'm endorsing right now. Kasi yung ibang brand ay hindi masyadong magandang ano eh, pang-hydrate ng lips, no? Pero yun, no? Kung talagang very dry, then you can use that, okay?
5: Mm.
6: At saka you have to change your toothpaste kasi may mga gamit nga na nakaka-dry lalo. So mga mouthwash, bawal sa iyo 'yan, no? Yan yung mga mouthwash na yung parang astringent ng effect, bawal 'yan. At saka yung mga toothpaste na masyadong matapang, yung iba kasi pag tinutbrush mo pala, nagda-dry, pati gums mo nagda-dry, no? Bawal yan. Tapos you should avoid foods, no? Like pineapple, oranges, mango, strawberry, kapag ka nagda-dry yung lips mo. Marami pang dapat i-avoid. And then if you're kissing somebody, especially if you're kissing a girl, may lipstick siya, dapat i-avoid mo din yun. Or you should tell your girlfriend na huwag gumamit ng lipstick kasi nakaka-allergy at saka nakaka-irritate. Kasi when you have dry skin, there is a greater penetration of chemicals. So if you get in touch with certain chemicals, then you develop irritant contact dermatitis or allergic contact dermatitis. So you aggravate the cirrhosis or dry skin. Mas lalo pa nagkakaroon ng problema.
5: Maraming salamat, Doc, no, sa pagsagot po sa ating mga kaagapay. Ito, Doc, meron pa po tayong pahabol na katanungan mula pa rin po sa ating kaagapay. Sabi niya, mayroon po akong discoloration sa aking underarm. Ano po kaya ang ingredients sa deodorant na dapat hindi na dapat ginagamit?
6: Well, it depends kasi hindi ko alam yung mga additional ginagamit. Pero dapat walang magkukas ng irritant contact dermatitis. So definitely avoid perfume. Okay? At saka since kili-kili yan, dapat wala tayong mga, dapat i-avoid yung moisturizer dyan, lalo na kung lagi excessively sweat siya, no? Kasi yung iba, may lanolin yatang nilalagay, nakakakati din yung lanolin. Tapos avoid din yung mga deodorant na may additional component ng mga, kumbisa kasi they are using mga, ayun nga, vitamins, tapos may mga scent na ano pa na iba-ibang klaseng scent at saka yung preservative, no? Yan, ayan, nakakadagdag yan sa irritation. Kaya dapat kapag nagde-deodorant, mas maganda yung yung spray, ikaw nang gagawa. Yung tawas lang is very good, no? Isang kutsara ng durog na tawas sa isang baso ng tubig, patutunawin mo yung tawas, tapos sasalain mo para wala ng crystal. Tapos ilalagay mo sa sprayer. Yun, that is a very good natural deodorant na hindi you don't have to buy. At hindi pa masyado expensive. So, 1 tablespoon of durog na tawas to 1 glass of water and then salain mo para mawala yung crystals and then you put it in a sprayer and then spray. Mas gusto ko yung spray kesa yung roller kasi yung roller dumidikit sa balat mo kaya kung may mga bacteria fungi sa kinikili, magkakaroon ka lalo ng more infection kasi nga nakakapit na siya dun sa roller mo. Kaya spray is better when you are using a deodorant.
5: Kaya naman, Doc, sa pagkakataon na to ay pansamantala muna po nating babaliin po ang ating pong programa dahil papakinggan po natin ang ating kaagapay na si Phil Lagtapon para po sa ating health meditation.

0: Health Meditation.
1: Para po sa ating health meditation mula sa librong Unchanging Grace, Tibay sa Pabago-bagong Panahon, Volume 3, sa panulat ni Pastor Joey Umali. Ang pamagat, Material over Spiritual Security. Ang wika sa Juan, Kabanata 6, Talata 26. Pakatandaan ninyo, hinahanap ninyo ako hindi dahil sa mga himalang nakita ninyo, kundi dahil nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Hindi sinagot ni Jesus ang tanong kung kailan pa siya dumating. Sa halip ay sinabihan niya silang kaya nila siya hinahanap ay dahil sa himalang kanyang nagawa. Ang sinabing iyon ni Jesus ay isang malungkot na komentaryo tungkol sa kalikasan ng taong nilikha mismo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Isang nilikhang kapwa pisikal at espiritual. Makikita ito sa Genesis chapter 2 verse 7. Nilikha tayo mula sa alabok that makes us a physical beings. Ngunit ang nagbigay buhay sa atin ay ang hininga ng Diyos. That makes us a spiritual beings. Hindi maaaring wala tayong relasyon sa Diyos sapagkat iyon ang kukompleto sa atin bilang nilikhang kalarawan ng Diyos. Ngunit bilang nilikhang kalarawan ng

0: kundi makabuluhang buhay. Nagpapahalaga sa kabutihan, kabanalan, katarungan, katotohanan at kalayaan. Tayo po yung manalangin. Amang Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat, kami po'y muling nagsusumamo sa inyo, lumalapit sa inyong banal na luklukan. Panginoon, patawarin mo kami kung mas madalas ay nabibigyang halaga po namin ang mga material na bagay kaysa sa mga pagpapalang espiritual. Panginoon, salamat sapagkat alam mo sa lahat ang laman ng aming puso at iyon ang mas mahalaga sa iyo. Sa matamis na pangalan ni Jesus na aming Diyos at sariling tagapagligtas, Amen.
1: Glosaryo Medico.
2: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
1: Glosaryo Medico.
0: Anemia. Ang anemia ay kapag mababa ang red blood cells sa katawan na nagdadala ng oxygen sa dugo. Karaniwang sintomas nito ang pagkahapo, panghihina at hingal, pwede itong mild o severe, at minsan ay delikado sa buhay. Maraming posibleng dahilan at klase ng anemia, kaya depende sa cause ang treatment. Muli ang ating glossary medico, anemia.
3: Doctors Online, ang health center ng bayan.
4: Kaagapay, nagbabalik po ang inyong programang Doctors Online na kung saan ang ating pong konsultasyon ay libre sa himpapawid. Ako pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Brian De La Cruz. At sa pagkakataon na to, kaagapay, sa huling bahagi po ng ating programa, makakasama pa rin po natin si Doc Grace Beltran. Magandang araw po, Doc Grace. Yan, Doc Grace, bago po tayo magtapos, baka may mga anunsyo at payo po kayo sa mga kaagapay natin.
5: Ah, okay. Well, alam mo, ang dry skin, pwedeng mag-start yan as early as baby ka pa lang, no? Depende nga ka ako kung may sakit yung pasyente. Nakikita natin yan sa mga yung may atopic dermatitis, may mga psoriasis, may mga ichthyosis, no? Kaya pagka may napapansin na kayo sa baby ninyo, kailangan dalhin niyo na kagad sa talagang dermatologist para ma-diagnose na ng tama at maagapan natin. Meron naman tayong mga gamot na pinaiinom ko minsan kapag genetic, no? At saka may pinapapahid tayo na hindi lang moisturizer, may iba pang component ng pamahid para hindi lumala yung kanilang mga anak, no? Ayun. Tapos kung nangangati na sila, kailangan uminom na sila ng mga gamot para sa kati para hindi magkaroon ng mapigsa, mga fungi, mga gano'n, no? At iba pang mga mikrobyo sa balat nila. Tapos kapag nakikita nila na yung anak nila ay severe na talaga, lalo na sa atopic dermatitis, may mga gamot na tayo, mga JAK inhibitor, no? Nako, parang miraculous yung gamot na yun, no? Pag inom mo pa lang, mga after 1 or 2 weeks, ganda-ganda na, no? Kaya marami na pong gamot ngayon, kaya hindi na talaga dapat yan pinababayaan. Ginagamot na kagad para mas mabilis ang paggaling at mas maganda na yung balat nila kagad.
4: Mm-hmm. Maraming salamat po sa inyo, Doc Grace. Muli kaagapay, nakasama po natin ang isang aesthetic surgeon kaagapay at hindi lang po yan, isang dermatologist. Muli ko pong ipinapakilala, Doc Grace Beltran. At syempre kaagapay, bago tayo magtapos, pasalamatan muna po natin ang ating nakasama sa broadcast kay Dessa Magtunaw at syempre po sa umagapay din po sa atin dyan sa broadcast kay Aranegad. At syempre po kaagapay kay Kuya Nathaniel Peralta, Jibes Mancho at ang ating mga interns mula po sa Polytechnic University of the Philippines. Kaagapay, ang Doctors Online po ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na oras na 2:15 hanggang 3 p.m. Dito lang yan po sa nag-iisang himpila ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Brian De La Cruz, nagpapasalamat at patuloy pong nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay kayamanan. Maraming salamat po.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 16005, Pasig City. O mag-email

0: the DZAS. info@febc.ph. Mga musikang inspirasyong walang patid ang hatid. Inspirations Unlimited. Sasayo na!
1: Paano ba natin luluwalhatiin ang Diyos?
2: Naluluwalhati natin ang Diyos sa pamamagitan ng pakikigalak natin sa Kanya, sa pagmamahal, pagtitiwala, pagsunod sa Kanyang mga utos, at pagsasailalim sa Kanyang kalooban.
1: Ano ba ang hinihingi sa atin ng kautusan ng Diyos?
2: Sa pamamagitan ng personal at walang hanggang pagsunod, ang pagmamahal sa Diyos ng buong puso, kaluluwa, pag-iisip at kalakasan, at ang pagmamahal sa kapwa gaya ng pagmamahal natin sa ating sarili. Kasama na rin dito na huwag gawin ang anumang ipinagbabawal ng Diyos.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Sa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAS.
4: Agapay ng sambayanan. This is Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Rainy Wednesday afternoon, kaagapay. Ngayon po ay August 12, 2026. Kumusta ka naman ngayong araw? Eh sana okay ka lang dyan, kaagapay. Ah. Chillax ka lang muna dyan, lalo na sa ganitong weather at panahon natin na nakukuyan at sobrang lakas ng mga ulan nitong mga nakaraang araw, no? So kahit gaano ka kabisi ngayong araw, kaagapay, sana huwag mong kalimutang magbaon ng payong o anumang panangga sa buhos ng ulan. Ingat-ingat din po sa mga kaagapay natin, lalo na sa mga nagda-drive. Ayan, isamahan namin kayo sa susunod na isang oras from 3pm to 4pm dito lang sa Inspirations Unlimited. Ako po, si Wenmark Balatukan.
2: At syempre, kung kasama nyo si Wen ngayong Wednesday, nandito rin po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yun nga, Wen, totoo ka dyan. Grabe yung pagbuhos ng ulan itong mga nakaraang araw. Hanggang ngayon, di ba? Very unpredictable ang weather natin ngayon. At talagang halos walang humpay yung pagbuhos ng ulan. Kaya naman patuloy ang pagpe-pray at paalala natin din sa ating mga kaagapay na ingat-ingat po sa inyong mga ginagawa sa mga oras na ito. Kung kayo po ay nagda-drive, kayo po ay driver, nagko-commute, ayan, hindi po talaga madali ang magbiyahe, especially sa ganitong weather, hindi ba? Ang dami mong susuungin. Diba? Pag napasabay talaga ang malakas na paghangin, malakas na pagbuhos ng ulan. Kaya naman, doble ingat po, mga kaagapay. Pero saludo kami sa inyo, no, na patuloy na kumakayod at patuloy na lumalaban ng patas, no, kahit anuman ang panahon at sitwasyon, diba? Kitang-kita natin ang kanilang patuloy na serbisyo. At gaya nga ng sabi ni Wen, samahan niyo po kami 3pm hanggang alas 4 ng hapon dito sa Wednesday Love ng Inspirations Unlimited.
1: Yun! Nako, parang nakita ko yung video natin. Gusto ko yung parang on brand tayo sa weather ngayon, no?
2: Ah, yes! Very, naka-hoodie talaga!
1: Naka-hoodie kami ngayon. Sa mga nakikinig sa radyo, describe na lang po namin. Naka-hoodie kami ngayon ni Ab na talaga namang feel na feel ang malakas na buhos ng ulan itong mga nakaraang araw.
2: Oo, diba? Malamig-lamig din kasi ang panahon ngayon. Kaya talagang inaano lang natin, sinaswak lang natin, minamatch lang natin ang ating OOTD sa weather.
1: Yo. Well, nabati na natin yung mga nakikinig sa radyo. Huwag nating kalimutang batiin ang mga kaagapay natin na nakikinig gamit-gamit ang kanilang mga cellphone dahil sila ay nakikinig live sa ating Facebook page, 702 DZAS FEBC Radio. Kaagapay sa bayan din po tayong napapakinggan sa ating YouTube channel, 702 DZAS FEBC Radio TV. Kaya naman, hinihikayat ka namin na huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, yes, at i-share, kaagapay, ang ating ongoing na live stream para naman mas marami tayong magkakasama ngayong hapon. Di ba, Ab?
2: Totoo yan. At huwag na rin natin kalimutan i-plug ang ating sariling mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Dahil yung mga kaagapay natin, kung wala sila sa Facebook or YouTube, yan ang ginagamit nila. Diba? Kahit yung mga listener din natin sa radio, diba? Pag medyo gusto nila techie ang atake nila. Yan ang ginagamit nila. Kaya naman, download na kayo sa inyong Google Play Store or Apple App Store dahil libre lamang po yan, kaagapay. Kung bitin po kayo na umaga, tanghali hanggang gabi, ayan, hanggang madaling araw, pwede nyong gawing background ang pakikinig sa 702 DZAS, diba? Agapayan kayo ng application na yan.
1: Yun! Well, nabanggit na natin itong mga Facebook page, YouTube channel, at ating application. Siguro, let's take this chance to also encourage ang ating mga kaagapay na huwag kalimutang sagutan, ha, yung ating, yes, 702 DZAS Audience Listener Survey. Diba, Ab?
2: Totoo yan. At makikita yan sa ating Facebook page. Tama ba? Nakapin. Mm-hmm. Kaya naman bisitahin ninyo ang aming Facebook page, official website sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Para naman po makakatulong po yan para po mas ma-improve po ang mga programs na hatid po ng inyong agapay ng sambayanan. Kaya sagot na po kayo sa survey form na iyan.
1: Yun, mabilis lang yan kaagapay. Mga 3 mm-hmm. minutes, 5 minutes, iskan nyo lang yung QR code or bisitahin yung nakalagay na link dun sa mismong post at sagutan na ang survey. Eh, talagang malaking pasalamat na po namin na kayo ay makibahagi sa ating survey na iyan. Yun, mm-hmm. Well, bago pa man tayo mapunta sa kung saan kaagapay, eh gusto lang namin kaagapay na pasalamatan kayo dahil kasama namin kayo ngayong hapon na despite mm-hmm. the not so good weather, tumitingin nga ako sa bandang kalayuan, no, medyo ano zero visibility doon sa san ba to, kuya Nat? Doon banda sa banda doon, no? On dark, eh.
2: Banda doon.
1: Hindi ko alam kasi anong city yung natatanaw ko dito sa taloktok ng OCC. Basta bandang kalayuan, parang sobrang dilim. So, parang paparating pa lang ang na-order nating ulan. So, ingat-ingat mm-hmm. po ha sa mga kaagapay natin na pauwi galing sa trabaho, lalo na ngayon, hapon, for sure, maraming mga nagbalik on-site na at pauwi na sa kanilang mga tahanan. Yes. Reminder din, no, na iwasan natin hanggat maari na lumusong sa baha kung mm-hmm. kaya, kasi syempre mga ganitong panahon, no, usong iba't ibang mga sakit na nakukuha sa maduming tubig, di ba?
2: Totoo yan, di ba? Bukod sa yung natin, pag-iingat natin sa araw-araw, pagtag-ulan, dinodoble natin. Hindi ba? Kaya yes. Huwag niyo pong kalimutan kaagapay. O mas maging maingat po tayo. Gaya nga ng sabi ni Wen, sa paglusong sa baha, sa tubig baha. Hindi ba? Para maiwasan po natin ang mga sakit na dala nito. Gaya ng leptospirosis, di ba?
1: Yes. At mm-hmm. iba pang mga sakit na nakukuha dyan sa maduming tubig. At ito naman, batiin lang natin, no, talagang nangunguna sa ating ongoing live si Ate Evelyn. Yes. Raquel Picard, good afternoon daw. At nakakatuwa kasi ang dami niya ditong tinag ng mga kaibigan niya sa Facebook, no?
2: Ayun nga, nakikita ko nga eh. Siguro talaga minimension niyo yan para makasabay niya makapanood ng ating episode ngayong hapon. Batiin na rin natin dito sa ating ongoing streaming si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Ayan, listening daw siya sa kanyang PM Radio sa Tanza, Cavite. God bless you po. At yun, si Ate Evelyn talaga patuloy ang kanyang pag-mention ng kanyang mga friends siguro at loved ones dito sa ating comment section. Thank you po sa inyong pag-tune in.
1: Thank you po, Ate Evelyn. Siya daw ay nakikinig mula. No, kababayan to ni taga Las Piñas ka ba, Kuya Nat? Oh, kababayan mo to. Ayun. Si Ate Evelyn Raquel Picard, nakikinig live na live sa Las Piñas City. Kuya Nat, sa Las Piñas ba binaha? Hindi naman. Wala naman. Oh, 'di ba? Working ang flood control project sa Las Piñas.
2: Ayun. Praise God.
1: Praise God. At nag-work ang mga flood control projects. Mm-hmm. At even sa Marikina, no, kapansin-pansin sa comment section na hindi daw ganun kagrabe ang pagbaha. Alam naman natin, sa Marikina mm-hmm. City, di ba, medyo low-lying din dyan.
2: Totoo.
1: Medyo pag ganitong malakas ang buhos ng ulan, mm-hmm. pinabaha yung lugar na yan. But this time, sinabi sa nababasa natin sa mga comment section na hindi naman daw ganun kalaki ang pagbaha o kalalim ang naging pagbaha dyan sa Marikina City. Ayan.
2: Oo, totoo yan. Kaya praise God, no? Dahil kahit papaano, unti-unti natin nakikita ang improvement at mga efforts ng iba nating LGU mm-hmm. para nga din maibsan ang inconvenience na dala ng baha, hindi ba? Sa ating mamamayan.
1: Yes. Mm-hmm. Siyempre, i-acknowledge din natin yung mga efforts ng mga LGUs para naman talagang ma-appreciate din nila, na na-appreciate natin sila, di ba?
2: Yes.
1: Sa amin sa Dagig, praise God kasi wala rin na experience na matitinding pagbaha at working ang mga flood control projects dyan naman sa bandang Taguig. Ayan. Sabi ni Ate Evelyn, siya daw ay nakikinig sa galing Southland.
2: Oo. At yun, nag-update din siya. Sa kanilang lugar daw, wala din silang na-experience na pagbaha. Ayun. Praise God and thank you din po sa inyo pag-update. Kaya naman kaagapay, patuloy ang encouragement namin sa inyo. Update nyo po kami ni Wen.
1: Mm-mm.
2: Ano po ang pangmalakasang merienda nyo?
1: Yes.
2: Yan ang favorite namin itanong sa inyo eh.
1: Lalo kapag ganitong tag-ulan, di ba? Namimiss ko tuloy yung lutong sopas ni Ella. Yan, asawa ko.
2: For sure, nakikinig ang iyong asawa, no?
1: Yes.
2: So, alam mo na, ang ilo.
1: Kagabi, galing ako sa Senate for our coverage. Pag uwi ko ng bahay, syempre, pagod na pagod sa coverage. Tapos, biyahe pa mula Pasay pa uwing Taguig. Pag uwi ko ng bahay, nakakatuwa kasi nagluto ang aking asawa ng tinola. Yeah.
2: Isa yan sa mga comfort food.
1: Diba, ang comforting tinola. Ng tinola. Pero diba? Hindi ko siya nakain agad nung gabi kasi bumagsak na agad yung katawan ko sa pag.
2: Ayun lang. Binaon mo ba?
1: Binaon ko ngayong araw. Tapos, hindi ako, syempre, bumawi ako sa aking asawa. Ginawa ko rin siyang almusal kanina.
2: Ayun.
1: So, almusal ko kanina umaga, tinola. Tapos, tanghalian ko kanina dito sa ating studio, tinola pa din. Ayan.
2: Ayun. Tinola. Ano kaya ang hapunan ninyo?
1: Nako ba?
2: Malalaman natin kung
1: magpapatuloy
2: ang tinola.
1: Magpapatuloy ang tinola series.
2: Oo, baka maging serye kasi patuloy yung pag-ulan eh. Ito kasi sa amin panay ang pag-aadobo.
1: Hindi,
2: pero kanina palang lunch, ayan, nagsabaw din kami. At tinola din pala, oo. Tinola din pala yung ulam namin. Nalimutan. Tinolang manok. Ayan.
1: Hindi, masarap naman kasi yung tinola talaga, di ba? Sa mga ganitong weather, yung mga sabaw.
2: Totoo yan. Kaya kaagapay ikaw, ano ang merienda mo ngayong hapon? Ano ang craving mo ngayong hapon? Share mo naman dito sa ating ongoing streaming at update mo rin kami ni Wen. Kumusta po ang weather dyan sa inyong lugar?
1: Yes. Well, nabanggit natin ang merienda tuwing maulan. Alam mo, Ab, isa pang bagay na napapansin ko kapag ganitong medyo gloomy at rainy ang ating weather, parang maraming tao ang nadadala sa ganitong panahon emotionally.
2: Ay, oo.
1: 'Di ba? Syempre kapag cloudy o gloomy ang weather tulad ng weather natin ngayon, para bang sumasabay ang ating mga pakiramdam, ang ating mga feelings na para bang nalulungkot din tayo. Do you agree, Ab?
2: Oo, definitely agree.
1: 'Yon.
2: Favorite line. Pero totoo, napansin ko nga rin yan, Wen, no? Kahit ako mismo, may mga ganyan pagkakataon na kapag ganito yung weather, cloudy, gloomy, parang pati yung galaw ko, ganun din, mabag. Nakikisabay. Tapos ito talaga yung weather na parang, alam mo yun, nagsisenti ka, nag-emote-emote ka, and nagiging extra sad kapag maulan talaga yung weather. Diba, ganyan yung ating ginagawa kapag maulan. And challenging din ito para sa mga umaasang maging masaya at makulay ang kanilang love life.
1: Naku. Wow,
2: bigla naging love life. No, 'di ba? Makakarinig tayo ng mga kumbaga makakarinig tayo sa kanila ng kailan kaya darating ang the one, 'di ba? Kasi sinasabay natin sa sa weather yung pag ano natin, 'di ba? Pag sesenti natin, yung pag yearn, pag yearning
1: natin, no? Yearning era.
2: Oo, paglolong natin sa ating the one, 'di ba? So yun lang yung mga relatable na nakikita kong scenario usually ng mga kaagapay natin kapag tag-ulan, 'di ba?
1: Oo, gusto ko yung parang sumasabay yung love life sa weather natin ngayon,
2: diba?
1: Totoo 'yan. But we have also to remind mga kaagapay na maging wise pa rin tayo. Well, ready ka na ba talaga pumasok sa isang seryosong relationship?
2: Mm-hmm.
1: O baka naman, tulad ng nararamdaman mo ngayong maulan, malungkot ka lang at naghahanap ng makakasama, thinking na in that way, magiging masaya ka na. Well, dahil dyan, related ang ating question of the day ngayong hapon na ito. Itong ating QOTD kaagapay. Sagot na, paano mo malalaman na handa ka ng pumasok sa isang relationship?
2: Wow naman, grabe naman. Pangmalakasan pala talaga ang ating question of the day.
1: Yes.
2: So yan kaagapay sa ganitong weather. Today, chill natin pag-uusapan ang mga bagay na may kinalaman sa pagpasok sa isang seryosong relationship. Ayan ha, take note, kaagapay, seryoso. Once again, ang ating pangmalakasang question of the day. Paano mo malalaman na handa ka ng pumasok sa isang relationship?
1: Yes, pwedeng sumagot dito yung mga in a relationship or pwede rin naman yung mga single pa at the moment. Pwede rin na magbigay ng kasagutan yung mga may asawa na syempre gusto nilang magbigay ng advice para naman sa iba nating kaagapay na nakikinig at talaga namang ready na. na pumasok sa isang seryosong relationship. Again, kaagapay, paano mo malalaman na handa ka ng pumasok sa isang relationship? In the meantime, magbe-break lang tayo saglit. Pagbalik natin, babasahin natin isa-isa ang mga comments and insight nyo. Stay put ka lang dyan, kaagapay. Magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: At kayo pa rin ay nakatuned in sa Inspirations Unlimited. Hashtag Wednesday Love. What a beautiful song ng reminder ng love ng Panginoon para sa atin. Napakinggan nyo ang Minamahal Ka from Papuri 22.
2: Yes, at meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang paano mo malalaman na handa ka nang pumasok sa isang relationship. So, iwan nyo lang kaagapay ang inyong magiging sagot ha dito sa ating ongoing streaming sa 702 DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yon, ready ka na ba talaga, kaagapay? O baka naman malungkot ka lang at gusto mo ng taong makakasama. Paano mo natin malalaman na handa na tayong pumasok sa isang relationship? At kanina ngang umaga, pinost natin ang ating poster yan sa ating Facebook page at meron na tayong mga ilan-ilan na nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Unang-una na si Ate Maribel Gonzales Oribelo. Sabi niya dito, Ab, kapag ka may peace ka na galing kay Lord, dun mo daw malalaman na handa ka ng pumasok sa isang relationship.
2: Oy, alam mo, madalas natin marinig yan eh, no? Etong, kumbaga isa to talaga sa mga indicator kapag pumapasok sa relationship. Kapag walang alinlangan.
1: Yeah.
2: At nandun yung peace ng Panginoon. Kasi you are sure na kumbaga parang, alam mong hindi, alam mo yun, walang makakahadlang.
1: Yeah.
2: Tama ba? Walang makakahadlang.
1: Against all odds, wow.
2: Yeah. Pero 'di ba, isa 'yan sa mga indicator talaga kapag pumapasok sa relationship, hinahanap natin yung peace. 'Di ba? Kasi nga naman, bakit ka nga naman mapapasok sa relationship kung alam mo dadagdag pa siya sa mga bagay na ikagugulo ng isip mo or kaya naman ikagugulo pa ng sitwasyon mo, 'di ba? So,
1: ooh,
2: isa 'yan sa bagay na talagang dapat natin tandaan at
1: yes,
2: talagang pinupursue, yung peace na galing sa Panginoon.
1: That's right. Grabe, no? Halimbawa, tama yung sinabi mo, Ob, eh, diba? Parang halimbawa, madami ka na talagang problema. Bakit nga naman papasok sa isang relationship na punong-puno,
2: diba,
1: din ng mas maraming problema?
2: Mm-mm. And to think na, diba, syempre, on your own, magulo na nga. So, parang kung papasok ka sa isang relationship, makikipag-deal ka rin dun sa mess, dun sa gulo din ng isip nung magiging partner mo. Pero are you willing? Parang gano'n.
1: Yan.
2: Will
1: yan
2: you take
1: tanong.
2: The challenge? Parang gano'n.
1: Extra challenge pala, no? Parang pumasok ka sa relationship kasi ay, alam kong magulo to pero challenge to para sa akin. Kasi di ba may mga tao na gano'n na parang challenge to para sa akin na ayusin ang buhay niya kaya papasok ako sa relationship na to, di ba? Parang may gano'n, di ba? Pero
2: parang
1: minsan,
2: ang hirap nun.
1: Ang hirap kasi parang dun in that way, nako-compromise na agad yung peace mo, di ba?
2: Oo. Kaya talaga kailangan din natin ng wisdom mula sa Lord. Ito naman galing kay kaagapay natin si James Gideon Tinsay. Sabi niya, handa ka nang pumasok sa relationship pag bukas na daw ang pinto.
1: Ayan.
2: Oo nga naman. Di ba? Bakit mo pipiliting pumasok sa relationship kung hindi naman bukas yung pintuan ng relationship na papasukan mo?
1: Ang tanong, diba? Nasa iyo ba ang susi sa pinto?
2: Yun lang,
1: ikaw,
2: diba?
1: Ba, kaagapay, ang may hawak ng susi sa pinto para makapasok ka na sa relationship? Ayan ang katanong.
2: Siguro yun muna talaga, no? Dapat ang maging katanungan. Kung may susi ka, diba?
1: Sasagot naman siguro yung kaagapay namin. Wala po sa akin yung susi. Binigay ko na po sa Panginoon yung susi. Kaya siya lang mag-aalaw na magpapasok sa akin. Maganda yun, diba? Na parang even sa area ng ating love and relationship, talagang pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Diba, Ab?
2: Amen. Oo, isa yan. Talaga sa dapat nating tandaan.
1: Dahil dyan, Gideon, mic drop kami sa comment.
2: Oo. Napa-mic drop din siya eh.
1: Ito naman, sabi ni Jerwin Alianza, kapag marunong ka nang magligpit ng higaan mo at marunong ka na ring maghugas ng pinggan.
2: Ayun. Very practical naman.
1: Practical naman, oo.
2: Jerwin, pero isa talaga to sa mga bagay talaga na kailangan nating matutunan muna, no, bago tayo pumasok sa isang relasyon. Kasi nga naman, 'di ba? Ang hirap noon na kunwari yung partner mo lang yung marunong gumawa ng gawaing bahay, hindi ba? Pero kasi 'di ba, ang relationship eh parang teamwork 'yan. 'Di ba? Hindi yan magwo-work nang ikaw lang mag-isa. Kailangan yung mag-joint force ng iyong karelasyon. Diba? At isa yan, kailangan talaga life skill yan, yung kailangan marunong ka magluto, marunong ka maghugas ng pinggan, magligpit ng higaan.
1: Oo. Siguro ang gusto ko dito sa comment ni Kuya Jerwin, ang binigay niyang example ay mga household chores na hindi naman ganun kahirap gawin.
2: Oo.
1: Diba? Tulad ng magligpit ng hinigaan, maghugas ng pinggan. Wala pa tayo kaagapay dun sa level ng paglalaba, diba?
2: Yes.
1: Or level ng pagluluto. Kasi may mga, medyo ano na yun eh, next level na yung mga ganong household chores. So, in this way, si Kuya Jerwin medyo naging gracious pa din. Ang binigay niyang example ay mga medyo madadali naman, di ba?
2: Oo, mga beginner level. Mm-mm. Kasi yung mga na-mention mo kanina, yung pagluluto, paglalaba, mga pa-intermediate na yan.
1: Ayan. Diba? Natututunan naman yung mga bagay na yan, kaagapay. Kaya huwag ka masyadong kabahan na, ay, hindi pa pala ako pwede pumasok sa relationship. Hindi ko pa kaya magluto. Eh, may YouTube naman.
2: Totoo, 'di ba? Lahat naman ng bagay ay natututunan.
1: Yes.
2: As long as you are willing to learn.
1: At mahal mo yung tao.
2: Yeah. Ayun.
1: Yung talaga yun eh, 'di ba? Kasi mahal mo yung tao kaya willing kang matutunan ng mga bagay na hindi ka familiar at hindi mo alam gawin.
2: Oo. So yun, napakaganda naman, no? Mm. Ito naman sagot ng kaagapay nating si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, "Good afternoon, mga kaagapay. Handa ka na pumasok sa isang relationship kapag stable ka na, lalo na sa spiritual at emotional aspect ng buhay. Siyempre, mainam na sentro ng relationship ninyo ang Diyos at kilala mo na ang sarili mo. At alam mo na talaga ang gusto mo sa buhay. Hindi maganda ang kalalabasan ng pagsasama kung sarili mo pa rin. Kulang ka na. Ayun, kung sa sarili mo pa lang daw ay kulang ka na. Time and effort din ay mahalaga." Oy, totoo yan. At alam mo lang, wala lang, naaalala ko lang ng mga kabataan ko.
1: Yes.
2: 'Di ba? Meron tayong ano, parang fantasy natin nung bata pa tayo na kapag we're always in the search for the one.
1: Yeah.
2: Na parang siya yung missing puzzle piece na kukumpleto sa'yo kapag nakita mo na. Pero yun nga eh, as we grow older, marirealize mo talaga na hindi yung person na yun ang kukumpleto sa'yo, or parang hindi ka laging nasa point ng buhay mo na hinahanap mo yung missing puzzle piece, dahil the only one or ang tanging makakapag-complete lang sa atin is our relationship with Jesus.
1: Mm-hmm.
2: Kasi time will come na that person will fail you, will disappoint you. Pero kung buo sa'yo or parang nasa sa'yo yung pagmamahal ng Lord, eh, dun mo magagampanan eh. Dun ka lang magiging able to love that person kahit there are times na sasaktan ka or nahihirapan ka or nadidisappoint ka, hindi ba? So
1: yes.
2: Yun lang. Naalala ko lang. Na-remind lang ako sa batang ako.
1: Grabe naman talaga mga
2: diba?
1: Trentahin na, no?
2: Oo.
1: Oo, parang nung kabataan ko, ganun na yung mga statement natin. Pero I have to agree with you, Abno. And at the same time, siguro makahanap din tayo ng makakarelasyon natin na secured din sa sarili niya at sa relationship niya sa Panginoon. Kasi minsan nakakakita tayo ng mga setup na parang feeling nila sila yung savior at superhero sa relationship na sasagip doon sa taong yun, di ba? No. Pero hindi eh, di ba? It is God, our Savior. Yun talagang sinabi mo nga, Abe, na bubuo sa atin. Sa ating, kung meron man tayong missing piece na nararamdaman sa buhay natin, eh makikita lang namin natin yun sa ating Panginoon. Di ba, Abe?
2: Amen. Oo. Definitely agree. And thank you, Ate Mary Grace, sa iyong answer.
1: Yes. Ito nakakatawa naman, sabi ni Maria Victoria Baroga Padrigon. Naging tanong. No. Hindi siya sumagot, pero kinonfirm niya na naging tanong niya na din daw yun. Itong Ayun. Tanong nating, paano mo malalaman na handa ka nang pumasok sa isang relationship? Siguro si Ate Victoria, tanong pa din. Nagtatanong pa din hanggang ngayon.
2: Oo, diba? Baka isa pa yun sa mga bagay na pinagdadaanan niya pa. Diba? Isa pa yun sa mga tinatanong niya pa kay Lord kung kailan. Kailan nga ba?
1: Kailan nga ba? Kailan?
2: Kumanta.
1: Kumanta. Ito. Thank you po, Ate Victoria.
2: Ayan, thank you po. Ito naman, galing sa kaagapay nating si Ate Lori Santos. Sabi niya, hello kaagapay. Masasabi mo na handa ka na sa isang relasyon kapag buo ka na mag-isa. Ayan, may sapat kang oras, kaya mong irespeto ang gusto at desisyon ng iba. Handa ka na sa mga responsibilidad, sacrifices, at pang-unawa daw. Oo, diba? So yan, sa mga bagay talaga na hindi mo maisasantabi kapag ikay papasok talaga sa isang relasyon. Kasi you are both different people from different backgrounds or walks of life. At syempre, there are times na kumaga, pag magsama na kayo, magka-clash at magka-clash talaga kayo ng values or kaya naman ng pag-uugali or ways. Siguro sabihin na lang natin, example natin, yung mga simple ways na lang. Yan. And part talaga ng pagpasok sa relasyon ay yung compromises. Yeah. Diba? Yung ready ka ng umunawa, saan siya nang gagaling, diba? At dapat vice versa yun. Kumbaga, two-way. No? Hindi yung isa lang parati yung umuunawa, hindi yung isa lang lagi yung nagpaparaya. Diba? Dapat siya, two-way, kumbaga.
1: Yun. Mm-hmm. That goes to show na yung sinabi ni Ate Lori na kaya mong irespeto ang gusto at desisyon ng iba. Kasi totoo yun, no? Sa loob ng isang relationship, hindi laging gusto mo ang masusunod.
2: Yes! May mga times na pala desisyon tayo. Pero, hindi sa lahat ng pagkakataon talaga ay masusunod ang gusto mo. Gusto mo lang, ganun. Kumbaga, kailangan karoon kayo ng time to talk. Mag-meet halfway. Kung ano ang mag-work sa inyo pareho.
1: Si Kuya Nat ba? Kuya Nat, si Anggiba, siya ba ang laging nasusunod? Ay, ang lakas ng iling ni ano. Ang laki ng iling ni
2: Ala,
1: Kuya.
2: May butiki. May butiki sound. Parang...
1: Oo, give and take naman kasi talaga kapag sa relationship, 'di ba? So, respeto sa desisyon na sa magkahiwalay o magkaibang desisyon dalawang tao, 'di ba? So, yun. Yes. Thank you po, Ate Lori. Ito naman, sabi ni Shio Kubos, kapag may relationship ka na with Jesus, ayan, ready ka na. Ayan.
2: Oo. Definitely agree. Mm-hmm. Ito, nakakatuwa din. Very practical din ang sagot ni Ate Donna Ruegas David. Sabi niya, ready ka na or malalaman mo handa ka na pumasok sa isang relationship. Kapag daw, may pang-budget ka na sa pang-date. Ayan.
1: Ako.
2: At nasa tamang edad ka na at matured ka na. Ayan. At syempre, kasama din daw ang dapat meron kang pangarap na, no? Pangarap sa pamilya na bubuin mo. Oo. Kumbaga, long-term ka na, no? Long-term ka na mag-isip. Mm-hmm. Hindi yung ano lang. Kumbaga, ito lang. Masaya lang tayo. Hindi pwede yun. Mm-hmm. Kailangan talaga may mga bagay na, kumbaga, may mga bagay na kayo i-consider in the long run. Paano kayo bubuo ng pamilya. At nakakatuwa din to, no? Totoo talaga to. Kasi nga, nung mga ano pa tayo, mga high school pa tayo, or basta yung wala pa tayong sariling pera, eh, lagi itong paalala ng ating mga magulang, no, na kailangan, ano, meron kang panggasta sa inyong paglabas, sa inyong pang-date, diba? Hindi yung kukuha ka pa kay Lamangit, Daddy.
1: Nako, sige nga, kaagapay, i-share mo itong ongoing live natin sa kakilala mong humihingi pa ng pang-date kay Mama at Papa.
2: Ayun, diba? Medyo, hindi pa, ibig sabihin hindi ka pa ready. Kasi hindi pa galing sa'yo yung ipang-de-date ninyo, diba? So, isa yun sa mga bagay na dapat nating tandaan.
1: Yes. Ito, basahin natin. Ang dami rin nagpadala ng sagot nila sa ano, sa ating ongoing live. Mm-hmm. Katulad na lamang ni Lirps Serrano. Ang sagot niya, kapag alam mo sino at saan nanggagaling ang pagmamahal, mahal mo ang sarili at alam mong ready ka nang mag-give din ng love. Mm-hmm. Hindi ka mag-enter sa relationship para mahalin ang... O para mahalin, mag-enter ka sa relationship dahil ready ka nang magmahal. Eh, sabi niya.
2: Mic drop!
1: Sa sagot diba? Ni Lirps Serrano. Thank you po.
2: Totoo yan. Parang yun nga din eh. Isa sa mga bagay talaga na dapat i-consider mo kapag papasok ka sa relationship. Hindi yung ano yung matitake ko from this, pero ano yung may offer mo dun sa taong mahal mong yun. Hindi ba? Kagaya nga nung sabi mo, Wen, kanina, di ba? Give and take ang pagpasok sa relationship. And
1: yes,
2: it's two-way.
1: Thank you po, Ate Lirps, sa inyong kasagutan.
2: At ito si Ate Evelyn Raquel Picar. Sabi niya, ready na daw or handa na pumasok sa relationship kapag may respect at pagtitiwala or trust. Ayan. Thank you po.
1: Naku, mahalaga ang ano, pagtitiwala sa pagpasok sa relationship. No? Ang hirap naman na parang lagi kang ano... ano bang term doon? Diskumpiyado, di ba? Oo, yung parang lagi kang lagi mong kine-question kung totoo ba sinasabi ng taong 'to, di ba? Parang hirap na magmahal ng ganun eh, di ba, Ab?
2: Totoo. Kumbaga, isa sa mga bagay na kailangan binibuild, di ba? Binibuild natin sa relationship na meron tayo is yung trust. Trust din nyo sa isa't isa. Kasi ang hirap. Ang hirap, kunwari may kasama ka sa buhay, di ba? Yun, yung karelasyon mo or asawa mo, tas wala kang tiwala sa kanya. Di ba? Parang ang hirap nun. Isa yun sa mga, magiging foundation ninyo eh. Upang magtagal kayo. Hindi ba?
1: Oo, di ba? So, yun kaagapay. Huwag matakot, in short, na magbigay ng trust, ng tiwala. 'Di ba sa ibang tao, maybe may napagdaanan ka in the past, 'di ba, na medyo na compromise, 'di ba, sabihin na natin yung trust na binibigay mo sa mga tao around you, pero pag nagmahal tayo, it's worth trusting again, 'di ba, Ab?
2: Yes, at ito naman galing sa kaagapay nating si Kuya Oscar Hokar Maliari. Sabi niya, blessed day, bro and sis, kapag alam mo na sa sarili mo na handa ka na sa relationship, na kaya mo na sa buhay mo ang maging masaya or masaktan. O yun. Tapos ang kanyang merienda, in-update din niya tayo. Merienda daw niya ay spaghetti, banana cue, at kutsinta na may niyog at yema. Kain daw tayo.
3: Wow. Ang sarap naman ang merienda niya.
2: Oo, di ba? Pag malakasan, tas meron pa, maha blanca. Sangka pa.
1: di ba? Ano ba masarap sa maha blanca? Kape din, di ba?
2: Oo, kape naman. Kumbaga kahit ano, pwede mo i-partner sa kape. Oh. Koko tatanungin.
1: Anyway, basa pa tayo dito siguro isa na lang. Sabi dito, sige basahin natin yung comment. Hindi mo pa nabasa itong kay Ate Evelyn, no?
2: Oh, hindi pa.
1: Sabi niya dito, simple lang, for me, I am ready to love again when I am truly and surely healed from the past.
3: ako.
2: Uy.
1: 'Di ba? 'Yun na nga 'yung sinasabi, 'di ba? Of course, siguro ilan sa mga kaagapay natin eh meron ng napagdaanan in the past na naging dahilan para nahirapan sa silang magmahal ulit, 'di ba? Sana hindi maging avenue ang kalungkutang nararamdaman natin para magmahal tayo uli kahit na hindi pa tayo healed from the past hurt na na-experience natin, 'di ba, Ab?
2: Totoo yan. At yun nga eh, may danger dun kasi talaga kapag papasok ka sa relationship na hindi ka pa fully healed dun sa iyong napagdaanan, sa iyong nakaraan na relasyon, eh may tendency talaga na madadala mo yung same patterns na nangyari or na ginagawa mo dun sa old relationship mo dito sa panibago. Diba?
1: So kawawa so, naman.
2: Magiging cycle lang ulit. Oo.
1: Diba?
2: Kumbaga parang pati yung partner mo na bago eh makakaranas din, 'di ba, ng yun, traumatizing na experience when it comes to relationships, 'di ba?
1: Ayan, nag-aagree si Ate Evelyn at sinabi niyang broken-hearted daw siya before. Ayun. Ito na nga, marami pang nagpadala ng kanilang mga kasagutan sa ating tanong, paano mo malalaman na handa ka nang pumasok sa isang relationship? Pero siguro to better help ang ating mga kaagapay, allow us na bigyan kayo ng ilang tips kung ano nga ba ang mga signs or sabihin na nating indicators na handa na tayong pumasok sa isang seryoso at sabihin na nating panghabang buhay na relationship. Kasi di ba, Ab, yun naman talaga ang gusto natin, di ba, na ang pinapasok nating romantic relationship ay eventually mag-lead sa panghabang buhay, di ba?
2: Oo naman, kasi syempre pagpapasok ka sa isang relasyon, hindi lang naman yung love na yan ang dala mo. Kumbaga mag-i-invest ka financially, mag-i-invest ka emotionally, spiritually, mentally. Lahat ng aspekto ng buhay mo, i-invest mo sa taong yan. Kaya naman, talagang bago ka pumasok sa relasyon na yan, dapat sure ka. 'Di ba? Sigurado ka na ba? Siya na ba talaga, 'di ba?
1: Oo. Sure ka na ba kaagapay? Sige, silipin natin itong mga indicators na 'to na ready ka na for a relationship. Unang-una, you're happy being single. Ayun, 'di ba? Isa sa pinakamagandang indicator na handa ka na sa isang relationship kaagapay ay kapag kapag hindi mo na kailangan ng ibang tao para lang maging masaya. Yung komportable ka sa sarili mo, meron kang mga hobby at gawain na nagbibigay sa'yo ng sense of fulfillment at hindi mo nararamdaman na kailangan mo pa ng ibang tao para maging kumpleto ka. Ang isang healthy na relationship daw kaagapay ay dapat makakadagdag sa iyong happiness at hindi ito ang tanging pinagmumulan ng happiness na meron ka. Oo, di ba?
2: Ang gandang paalala niyan, no? Oo. Dapat happy ka na single ka.
1: Kasi 'di ba? 'Di ba meron ngayon na parang pag sinabing single ay parang ini-equate na sa pagiging malungkot.
2: Yun nga,
1: 'di ba? Down ka.
2: Bakit ganoon?
1: Bakit ganoon?
2: Minsan
1: bakit ganoon?
2: 'Di ba kunwari kakain ka mag-isa sa isang fast food chain or sa cafe, mag-isa ka lang naman talaga.
1: Uh-oh.
2: And you're happy about it, enjoying your me time, kumbaga. Tapos bigla mo makikita, ano ka na pala, no, kino-content ka na pala. Ginawan ka na ng story.
1: Oo.
2: Na malungkot ka, pinagdadaanan ka.
1: Oo nga, no, basa ko sa caption yung pinicturean ka na bigla, tapos yung caption mo sa'yo, gusto ko sana lapitan si kuya o si ate kasi mukhang malungkot siya. Pero in reality, yung taong yun pala, gusto lang naman talagang kumain dahil gutom siya.
2: Oo, diba? So, magandang paalala yan, Weno, yung sabi mo nga, wag natin i-equate yung pagiging single dun sa parang malungkot ka na or parang lonely ka na mag-isa. Diba?
1: Yeah. So, ayun. That's number one. You're happy being single.
2: Oo. Ito naman ang ating pangalawa. You know and love yourself. Ayan. So, naiintindihan mo ba, kaagapay, kung ano talaga yung values, yung interests, at yung goals mo sa buhay? Ayan. Dapat pala iniintindihan bago pumasok sa isang relationship. Kasi nga, sabi being aware at komportable, no, sa kung sino ka ay makakatulong daw para sa mas maayos na pag-build daw ng strong and healthy relationship. So isa pala yan sa mga pundasyon, no, na kailangan nating kinoconsider bago tayo pumasok sa isang relationship. At kapag alam mo kung ano yung nagpapasaya sa iyo, 'di ba? At ano yung emotional needs mo, 'di ba? Physical needs mo or kahit anong needs, 'di ba? Basta kilala mo yung sarili mo. Hindi yung nagtatanong ka rin sa kanya, sino ba ako? Naku, yeah. Mahirap yun. Eh, kumbaga, mas malaki daw yung chance na makahanap ka ng partner na compatible at aligned daw sa buhay mo. Oo, totoo yun. No? Kumbaga, hindi mo na ipapasa yung burden ng pagtukoy o pag-rediscover mo sa sarili mo doon sa taong kasama mo sa relationship. Oo, o yung karelasyon mo, di ba? Alam mo, ipasa mo pa sa kanya na, alamin natin kung ano yung magiging favorite food ko.
1: Yeah.
2: Mahirap yun. Di ba? Kumbaga, padaliin natin ang buhay ng bawat isa. Di ba? Magtulungan na lang kayo, no? Isa-isa. Di ba?
1: Yan. Oo, di ba? So, yun. Ang ganda, no? Nag-a-agree si Ate Evelyn, no? Sabi niya dito, check na check po, number 2, you know and love yourself. Ito, bibigay natin, Ab, itong number 3. Tapos, ang gagawin natin, next Wednesday, meron pa tayong another 3 na ibibigay sa ating mga kaagapay.
2: Yes.
1: Dahil limited lang ang ating oras, ito muna ang isa pang indicator na handa ka nang pumasok sa isang relationship. Sabi dito, you've moved on from past hurts. Ayan. Kung may dala ka pa rin galit, sama ng loob o lungkot mula sa iyong nakaraang relasyon, baka hindi ka pa talaga ready para sa panibagong relationship. Kailangan ng panahon ang healing. At mahalagang pumasok ka sa bagong relationship kaagapay nang hindi mo bit-bit-bit-bit ang mga baggages mula sa iyong nakaraan. Hindi naman airport ang relationships, kaya hindi pwedeng basta mo nalang dalhin, di ba? Yung mga baggages mo mula sa isang flight, papunta naman sa next flight. Kailangan mong umuwi muna. Ayan. At lumipad somewhere new at matutong i-enjoy kung nasa ang stage ka ng life mo ngayon bago ka muling mag-explore ng mga bagong bagay, 'di ba? Bagong bagay, 'di ba? Bago ka muling humanap, in short, na

0: Yes, totoo yan. So, iwasan natin mag-excess baggage, no?
1: Nako. Yes, ayaw na ayaw natin yan.
0: Mahal yan, di ba? So, ipak natin nang maayos.
1: Legit na mahal yan.
0: Usapang travel.
1: Oo, totoo naman kasi mahal talaga. Ibig sabihin lang nun kaagapay, costly ang pagdadala ng excess baggages. Even, hindi lang sa hindi lang sa usapang airport, pero even sa usaping relationship, di ba?
0: Totoo yan. Kaya grabe, napakaganda ng ating mga naging discussion points ngayon, when, no? At pagpapatuloy natin yan sa ating next episode. At yun nga, kaagapay, ang tanong ngayon sa'yo, kaagapay, ready ka na ba talaga pumasok sa isang seryosong relationship?
1: Nako.
0: Ayan. So yan ang iiwan naming katanungan sa inyo, ha. Assignment nyo yan. Hanggang sa next episode natin. Pero once again, ulitin natin, roll call. Roll call tayo ng mga naging discussion points natin. Ating panguna, you're happy being single.
1: Pangalawa, you know and love yourself.
0: At panghuli, you've moved on from past hurts.
1: Yun, abangan nyo kaagapay ang iba pang mga indicators kung ready ka nang pumasok sa isang relationship. With that, allow us to leave you a reminder kaagapay with a verse in 1 John chapter 4 verse 19. Sabi doon, we love because He first loved us. A reminder na love tayo ni God kaagapay, kaya we are able to love other people.
0: Amen. Kaya naman, grabe ang bilis ng oras. At syempre, nagpapasalamat tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician, kay Kuya Nathaniel Peralta, tama ba? Kaya sa ating RTV team, kay Jabez Mancho, at sa ating mga kasamahan sa Bukawi Transmitter Site, at kay JV Tabua, maraming salamat po sa inyong assistance. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: Wenmark Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzas.info@dzas.febc.com.

0: sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang.
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan. Mula sa 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Narito na ang programang mag-uunay sa iyo tungo sa wastong kamalayan sa batang praktikal na talakayan ng mga alituntunin at balitaktakang may kaugnayan sa mga patakaran ng bayan. Kinilala sa Golden Dove Awards bilang Best Documentary Program. Ito ang Tabas ng Batas!
2: Kami ang inyong mga kampi sa batas. Ako po, si Attorney Jonah Cruz Gonzalez.
3: At ako naman po, si Attorney Jeremiah Belica. At ito po ang inyong programang Tabas ng Batas. Pero bago po tayo magpatuloy ang ating diskusyon, pagkain, pangkaisipan po muna tayo. Ito po ay hango sa Kawikaan chapter 28 verse 6. Ang sabi po, mabuti na ang mahirap na namumuhay sa katuwiran kaysa taong mayaman ngunit makasalanan.
2: Kayo po'y aming inaanyayahan na makibahagi sa ating diskusyon ngayong umaga. Kaya kung meron po kayong mga komento, lalo na mga legal na katanungan, maaari niyo pong ipadalihan sa amin sa pamamagitan ng ating Facebook page, ang Tabas ng Batas FEBC. At habang naroon po kayo, please like and share.
0: Tabas ng Batas! Mga kasong bibigyang pansin at mga katanungang sasagutin, yan ang tututukan at gagabayan ng Payo de Asunto.
3: Okay, napakabilis talaga ng oras at tayo ay narito na sa ating blockbuster segment na Payo de Asunto, kung saan susubukan po namin Attorney Chonang sagutin ang inyong pong mga katanungang bigal.
2: Pakinggan natin ang unang katanungan mula sa ating listener.
4: Good morning po. Hingi po sana ako ng legal advice. May nakaupa po kasi nabili naming lupa. Ayaw pong umalis, gayong fully paid naman namin pero di pa nalilipat sa amin yung name. Ano po bang dapat gawin?
2: Oh, ito ay merong kinalaman naman ano, sa pagpili ng isang property na pinangungupahan. Ang una po naming maiisip dyan ni Attorney Jeremiah ay ano po ba ang nakasaad kaya doon sa lease contract na yun? Kasi karaniwan po, may nakalagay rin ang provision na sa pagkakataong ang nagpapaupa po, yung may-ari ano, nung lupa na nagpapaupa o ng property, pinapaupahan niya yung kanyang pag-aaring property na yan, may nakasaad po doon na kung sakaling ibebenta niya yung property na yon na pinauupahan niya, eh may nakasaad na igagalang noong nakabili ng lupa yung pangungupahan noong mga leases no po doon sa duration ng contract. So yun po, kailangan po tingnan ninyo iyon, alamin, kasi maaring hindi pa kaagad mapaalis po yung nangungupahan dahil meron silang kontrata doon sa nagbenta sa inyo ng property. So igagalang din po ninyo iyan sapagkat yan po ay existing obligation, ano po, na maaring doon sa contract of lease ninyo ay nakasaad din na yung makakabili po ng property na yan, igagalang yung pangungupahan nitong lessee, ano po. Ngayon, of course, iba rin naman din yung inyong pang napag-usapan ng may-ari. Ano po ba ang nakasaad naman doon sa inyong deed of sale? Kung naroon bang sinasabing siya po ay i-clear niya yung property na yon na pag-turnover ba sa inyo, dapat walang tenant, walang lessee, etc. Depende po yun sa kung ano naman nakasaad sa deed of sale din ninyo. Pero syempre po, may sinasaalang-alang ni Attorney Jeremiah, yung ding obligasyon na naroon at na-establish na sa nangungupahan naman. Ano po? Kasi naroon siya at nauna po na nagumagamit noong property. Kaya't marapat lamang under the circumstances na kaya ang matapos po yung kanilang usapan kung hanggang kailan ang pangungupahan at makaraan noon eh nasa inyo na pong disposisyon. Ipagpapatuloy pa ba ninyo ang pagpapaupa sa kanila o kinakailangan na nilang umalis sa property inyo na nabili at ngayon naman tinatransfer pa naman sa inyo, no? Eh, para ma-clear at magamit yun na rin sa anumang paraang naisin ninyo. So, nawa po ay na-address namin yung inyo pong concern at kung meron pang katanungan, maaari po kayong mag-follow up question sa amin. So, attorney, pakinggan naman natin ang isa pang katanungan pinadala ng ating listener.
5: Hello po, Tabas ng Batas. Good morning. Tanong ko po, may lupa po ko na hinuhulugan sa real estate at 10 years to pay po. Nagsimula ako maghulog noon 2014. Ngayon po, matatapos na po ako sa December 2024. Paano po ba magpa-transfer ng titulo sa pangalan ko? Magkano po kaya ang magagastos sa pag-transfer ng title? Salamat po.
2: Okay, so yan. Ito ay may kinalaman naman ano, sa lupa na hinulugan. Yeah, 10 years to pay at mukhang matatapos na siya this year. Wow! Oo. Yeah, paano ba daw magpa-transfer?
3: Medyo matagal-tagal at napakasarap magpa-transfer kapag nabuo mo ang 10 taon na pagbabayad.
2: Yes!
3: Yes, okay. So, finally. Magandang katanungan yan dahil ang pagpapalipat ng titulo po at pagparehistro ng titulo sa inyong pangalan ay meron pong standard na proseso na pinagdadaanan. So ang una po is yung tinatawag natin yan na execution ng deed of absolute sale ng seller ng property at ito po ay dapat notaryado po. Ano po? Yes. At patandaan po natin ang capital gains tax ay kinakailangan hong mabayaran sa BIR within 60 days. Simula po noong ang deed of absolute sale ay nanotaryohan, no? Otherwise, baka ho kayo ay mabigyan ng penalty. So, 60 days po from the notarization or deed of absolute sale ay kinakailangan ho isettle po ninyo yung capital gains tax, no? So, ang una po ninyong gagawin po dyan ay pumunta ho kayo sa Bureau of Internal Revenue o dun po sa Revenue of Revenue district po na kung saan kayo pinasinasakupan ang property na inyo pong binayaran o binili. Kailangan nyo pong ipresenta ang original po ng deed of absolute sale, ang transfer certificate of title, at syempre ang certified true copy rin po na nito galing po sa inyong register of deeds. And syempre, huwag nyo kalimutan yung official receipt o yung acknowledgement receipt. Now, ang certified true copy po nung latest tax declaration rin ho ay kinakailangan yung tinatawag natin yung bayad ninyo sa amilyar. Ano po? At syempre, yung tax identification number, po ninyo ay kadalasan ito po hinihingi at pati po ang proof ng inyo pong identity sa isang pong government-issued IDs. Kinakailangan nyo rin hong bayaran yung tinatawag po na capital gains tax na 6% ng selling price o based po sa zonal valuation. Kailangan nyo rin bayaran ang documentary stamp tax ang na 1.5% naman ng selling price. Ano po? At syempre, pag inyo pong nakuha na ang tinatawag na certificate authorizing registration mula po sa BIR, ay maaari na ho kayong tumungo sa Register of Deeds, no? Meron din ho kayo makailangan isumite sa Register of Deeds but yung inyo pong mga sinumite na rin ho kanina, akin hong binanggit ng mga dokumento, ay kailangan nyo hong ibigay ulit ito sa Register of Deeds na sila naman ho ang magre-rehistro ng inyo pong dokumento. May binabayaran po kadalasan po sa Register of Deeds po na equivalent po ng 0.75 na percent ng inyo pong mga ng inyo pong selling price. Kung sa akin, kaya po ay kulang-kulang po na 10% po ang inyo pong babayaran. Kasama na po ang pagpapanotaryo. No? 10% po ng selling price. More or less, attorney. Kasi minsan iba-iba rin naman ang singil ng notaryo publiko. Mm-hmm. So, yan po, no? At congratulations at natapos niyo ang inyong hinuhulugan. At basta ho tuloy-tuloy lamang po ay wala ho kami nakikitang maaaring maging problema sa inyong pong pagpapalipat.
2: At napakaganda ng naging pagpapaliwanag ni Atty. Jerry Marerian dahil isa-isa na yan. At sabi niya, naku, dahil pala babayaran. Dahil pala obligasyon. Well, yeah. Pag kinumpara naman po natin yung halaga ng property, hindi hamak naman po mas malaki yun, di ba?
3: Yes. Oh,
2: at magkakaroon na kayo ng sarili ninyo. Kaya, yun lang po yun. At tayo naman sa susunod na katanungan, ano, Atty. Sabi naman niya, ito tungkol sa mana ulit, ano sabi niya? Gusto pong makakuha ng asawa ko sa mana ng lupa, no? Kaya lang ang problema, yung isa niyang kapatid, gusto kunin lahat ng property ng tatay nila at ayaw kong bigyan yung asawa ko. Patay na po yung kanilang tatay, tatlo sila magkakapatid, at eldest yung asawa ko, kaya lang wala kaming pinangahawakan na papeles. Alam po ninyo, ang maganda po dito sa ating batas, lalo na po sa may kinalaman sa inheritance o succession, ang batas mismo po ang nagsasabi na kung sino ba ang mga tagapagmana. So hindi po ito base sa decision lamang natin. No po. Kung hindi, batas mismo ang nagbibigay ng sabihin natin, it's a legal concept, yes, but isa po itong tinatawag nating legitimate na kung saan, yun daw po yung bahagi ng isang tagapagmana sa ari-arian ng kanyang mga magulang. So hindi po yun maaaring mawala sa inyo. Ang batas din na nagsasabi sino-sino ang mga tagapagmana. Kaya ko let's say po, namatay ang inyong itong tatay, ano po, at hindi nyo nabanggit kung yung nanay ay buhay or sumakabilang buhay na rin, pero doon lang po muna tayo sa namatay ang tatay. So sa makatwid, ang tagapagmana po ayon sa batas ay yung nanay na asawa po nung namayapa at yung tatlong anak. Ano po? At sa makatwid, yung yan po ay conjugal property, no, assuming na ang kanilang pag-asama ay at pagpapakasal ay bago nag 1998, ano? Ayan. Sabi natin, ano yan, conjugal. So sa makatwid, may parte po na doon sa asawang naiwan ang kalahati, ibig sabihin yung conjugal share niya, doon po sa kalahati na share naman, yung namayapa, maghahati-hati po roon yung asawang naiwan, in this case yung nanay, at yung tatlong magkakapatid. Kaya po hindi maaari na kunin lamang po ng iisang kapatid ang lahat ng property na naiwan nitong tatay, kundi lahat ng tagapagmana ay mayroong pong share diyan. Ngayon, sabihin niyo walang papeles, kaya nga po ang dapat na mangyari ay kapag pumayapa ng isang magulang, meron pong gagawa ng isang tinatawag na, actually lawyer ang gagawa po ito, extrajudicial settlement of estate, isang dokumento po na kasaan sino yung namatay, ano ang mga property na iwan niya, at sino ang kanyang mga tagapagmana, at paano po hahatiin ang mga properties na naiwan ayon sa batas. Of course, ibang usapan din po kung merong last will and testament. Pero kung wala, at madalas wala po, ay ang batas po ang mag-ooperate, ano, doon sa sitwasyon na yon, at magsasabi na ito ang mga tagapagmana, yung asawa at lahat ng anak, at sa mga naiwang property na ito, hahatiin ito ayon sa panuntunan ng batas. Kaya kung meron pa pong follow-up question, pwede niyo po ipadala sa amin. Ngayon, Atty. May isa pa.
3: Yes.
2: Ito may kinalaman sa pag-file ng BIR registration as new. So, bago. No? May penalty po pa ako. Dahil ang DTI ko po, year 2022 pa, kinuha, pero nakakuha ako ng business permit. Now lang po ako mag-file. Dahil po sa pag-re-renew ko po ng business permit, hinihinga naman po ako ng ITR. So, salamat po sa pagtugon sa legal issues.
3: Ako.
2: Attorney.
3: No, kailangan sagutin natin ng diretso yan para bigyan po ng gabay kayong lahat. No?
2: Yes.
3: Dahil ang pagre-rehistro po sa BIR ng isang negosyo ay napakahalaga. Ano po? Mm-hmm. Ang ay crucial under the Philippine law. At ito po ay at ang pag-operate po ng isang kumpanya na wala pong registration sa BIR ay maaaring mag-face ng several consequences. Una po yung penalties sa non-registration. Kadalasan ito po ay nagre-range from 5,000 to 20,000 pesos. At kung maaari hong lang i-pursue ito isang kaso, ay maaari hong mag-file din na meron din po nga imprisonment ng 6 months to 2 years. Pwede rin hong silang mag-lead po ito sa charges ng tax evasion kung ito po'y mapatunayan na nag-operate at hindi ho nagbabayad ng buwis. At syempre, ang BIR din po ay in coordination with local government units ay may authority din po sila na to temporarily or even permanently close ang isa pong negosyo na hindi ho nag-comply sa tax regulation, including a non-registration. So ang mga empleyado po ay maaaring din pong may challenges din po na mag-claim ng tax-related benefits at deduction dahil po kung ang kumpanya ay nagpatakbo po ng negosyo at ang mga empleyado ay dinideduktan ng sweldo pero hindi naman ho binabayad, ay maaari din po ito maging problema. Siyempre, ang business transaction po ng mga kumpanya na hindi ho rehistrado sa BIR ay may challenges din po ito dahil sa kalapo mga kontrata, pagkuha ng loans, ay maaari din pong itong gawing question. No? Apart from criminal liabilities, ang kumpanya po ay maaaring masubject sa iba pang mga civil penalties. Kapag ito po ay hindi ho naagapan at maaari ho mag-charge ng surcharges, interest, at mag-lead po ito sa compromise penalties. Kaya ang recommendation po natin ay kinakailangan po, no, attorney, na talagang siguraduhin ninyo kapag kayo po nag-rehistro ng negosyo, ay inyo pong irehistro na rin po ito sa BIR ng diretso. Okay? Ngayon, mga anong magtanong kayo, no, pwede kong gawin na kung saan hindi naman kami nag-operate pero nag-rehistro. Ay sabihin nyo na lamang mapatunayan na wala ho kayong naging operation. No? Pero baka maaari, baka ho pa rin ho kayo i-penalty dahil hindi ho kayo nag-register sa BIR. So, ang amin pong recommendation ni Attorney Chona dyan, is kayo po magkonsulta sa isang tax lawyer at mapatunayan po ninyo na kayo po indeed ay hindi po nag-operate sa kabila po ng inyong late registration po sa BIR.
2: Ayan, so mahalaga po yan, ha? Kaya bigyan natin ng sapat na pansin po iyan at hindi natin mapapa... hindi natin pwedeng i-take for granted.
3: Yes,
2: no? Kasi po parang legal po yung ating... pag-business. So yan na lang ano yung ating oras para sa ating Payo de Asunto segment. Gayunpaman, kung meron pong mga katanungan na hindi po niyo napakinggan ng sagot, pwedeng niyo pong balikan yan ano ho, sa pamamagitan ng ating Facebook page at 702DZAS-FEBC Radio o doon po mismo sa ating website ang pabasnambatas.FEBC.
3: At kung hindi po namin nasagot ang inyong ilan sa inyong pong mga katanungan, abangan nyo na lamang po sa susunod na Sabado. Ngayon po ay kung kayo mga may legal concerns, pwede ho kayo mag-message sa aming pong Facebook page. Pwede rin ho kayong mag-send ng audio, kahit video message ng inyo pong mga katanungan. Okay? So tayo ngayon ay dadako na sa ating prayer time. Panginoon, makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpapasalamat dahil ikaw ay tapat, ikaw ay patuloy na nagmamatsyag sa amin. Ikaw ang tunay na nagmamahal sa amin, Panginoon. We thank you, O Lord, that you are our great high priest, that you are our righteous judge, that you are our defender, Lord. Ikaw ang tagapagtanggol, Panginoon, ng naaapi, ng mahihina, O Diyos, at ikaw rin, O Diyos, ang siyang nagbibigay ng solusyon, Panginoon, sa amin, sa aming problema. At Lord, ikaw rin ang humahamo, Panginoon, sa anumang Panginoon, sa amin, sa anumang pagsubok, anumang hamon, Panginoon, namin yung pinakaharap ng bawat isa, Panginoon, mga kaagapay na nakikinig sa amin, Panginoon, ikaw po ang siyang kumilos at maranasan po ng bawat isa.
2: Yes.
3: Salamat, Panginoon, sa programa pong ito ng Tabas ng Batas at patuloy ka, Panginoon, na maitaas, Panginoon, sa himpapawid, O Diyos, sa napakaraming tao, Panginoon, na naaabot, Panginoon, ng iyong pong presensya sa pamamagitan ng programang ito. Sa iyo po namin ibinabalik ang lahat ng kapurihan at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amin at amin. Salamat po mga kaagapay sa lahat po ng tumutok sa radyo, sa online, via Facebook, at via YouTube. Kami pa rin po ang iyong makampi sa batas. Ako pa rin po, si Attorney Jeremiah Benica.
2: At ako naman po si Atty. John Cruz Gonzalez. Nag-aanyayan sa inyong lahat na samahan kaming muli sa susunod na Sabado sa parehong oras at himpilan at online platforms. Kaya lagi po nating tatandaan kung uunawain at susundin,
3: kakampi mo ang batas.
6: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
7: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya anya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito, ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

0: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ang oras, alas 4:29 ng hapon.
1: Mula sa FEBC Philippines, sumasa inyo ang Hudyat Balita. Narito ang inyong tagapag-ulat.
3: Magandang hapon, narito ang mga balita ngayong Miyerkules, 12 ng Agosto 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang inyong tagapag-ulat, Wenmark Balatukan.
1: Hudyat Balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, mahinang internal controls ng Office of the Vice President at DepEd muling tinalakay sa impeachment court. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilarawan bilang malala ang problema sa basura sa Metro Manila. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Mahinang internal controls ng Office of the Vice President at DepEd muling tinalakay sa impeachment court. Ang ulat mula kay Shekaina Abalon.
4: Muling lumitaw ang usapin hinggil sa mahinang internal controls ng Office of the Vice President at Department of Education matapos ang pagbusisi sa paraan ng paggasta sa naisyong confidential funds sa mga naturang ahensya. Sa redirect examination ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Kapunan, napag-usapan ng isang disbursing officer na umano'y na ipamahagi sa iba't ibang lugar sa bansa sa loob lamang ng iisang araw ang pondo. Ani Kapunan, ipinapahayag lamang nito ang physical impossibility ng isang individual na gawin ang naturang aksyon. Dahil dito, tinanong ni Kapunan si COA ICFAO State Auditor Cailin Del Campo kung ito nga ba ang pagpapakita ng tila pagkahina at pagkapalya ng internal controls sa panig ng vice-presidente, bagay na silang ayunan ng testigo. Ayon kay Del Campo, direktang paglabag din ito sa probisyon ng joint circular kung saan hindi maaaring ipamahagi ng isang disbursing officer sa ibang opisyal ang natanggap na confidential fund. Dagdag pa niya, ang head of agency o si Vice President Sara Duterte Carpio lamang ang may karapatan magpatupad ng nararapat na mahigpit na internal control. Matatanda ang unang nabanggit ng usaping weak internal controls noong unang humarap sa witness stand si dating COA ICFAO State Auditor Roderick Wamil. Matapos ang pagtatanong ng Senator Judges, opisyal na ring nagwakas ang pagtayo sa witness stand ni Del Campo sa impeachment court hinggil sa confidential funds. Shekaina Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Regular na pasweldo at iba pang benepisyo ng may 400 security guards ni Vice President Duterte Carpio dapat pasok na sa regular na ocular inspection at security activities ng Vice Presidente. Ang ulat mula kay Babylene Cacho Resulta.
5: Hindi dapat saklaw ng confidential funds na inilaan kay Vice President Sara Duterte Carpio ang lahat ng hakbang ng security check sa kanyang mga personal na lakad. Ito ang napag-alaman sa tanong at sagot ni na Private Prosecutor Attorney Lorna Kapunan at State Auditor Zylene May Del Campo sa pagpapatuloy ng paglilitis ng impeachment court. Dito dininig ang Article 1 ng Articles of Impeachment na naglilinang kung ginamit nga ba ni Duterte Carpio ang ilang milyong pisong kabangyaman para sa kanyang sariling pakinabang. Ang tinig ni na Attorney Lorna Capunan at State Auditor at Testigo Zylene May Del Campo.
6: Kasama ba sa proper liquidation ang personal engagements ng Vice President at ang bayad or the payment of compensation for the VPSPG for her,
7: Your Honor,
6: for her activities relating to personal activities of the Vice President?
7: Kung yung personal activities po, hindi siya chargeable to confidential funds.
5: Iginigit naman ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer sa kanyang panubali kay Capunang wala naman anyang nakalagay sa Commission on Audit Joint Circular na may tinanggap ang 400 security guards ni Duterte Carpio mula sa confidential funds. Ang tinig ni na Attorney Christine Ferrer at State Auditor Zylene May Del Campo.
8: Okay, may finding ba kayo sa notices of disallowances nyo, both first and second notices, na yung VPSPG ay nagre-receive ng payments for reward and purchase of information from the confidential funds of the Office of the Vice President? May findings ba na ganun?
7: Under the joint circular nga po, tama na yung payment of rewards.
8: Your Honor, please.
9: Can we answer the question, yes. Celine? The question is simple.
7: Wala po.
8: Wala. How about sa DepEd? May findings ba kayo na yung VPSPG tumatanggap ng rewards and payment for purchase of information from the confidential funds of the DepEd?
7: Wala din po.
5: Baby Lynn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Prosecution pinuna ang teknikal na pagtatanong ng depensa sa impeachment trial. Ang ula mula kay Shaira Gabornes.
10: Binigyang pansin ni Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan ang paraan ng pagtatanong ng depensa sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio na anya'y ginagawang teknikal habang sinisikap namang pasimplehin ng impeachment court ang mga usapin at paikliin ang paglilitis. Ayon kay Capunan, hindi rin umani niya batid kung ginagamit lamang ang ilang tanong para sadyang patagalin ang proceedings. Nagpahayag naman ang pasasalamat si Capunan kay Presiding Officer Francis Escudero sa pagtulong na gawing mas simple at malinaw ang mga usapin sa paglilitis. Sa kabilang banda, tinanggap naman ni Capunan ang payo ni Escudero na maging mas mapagpasensya matapos ang tensyon sa dalawang counsel na dulot umano ng generational at experiential gap ni Capunan at ni defense lawyer attorney Christine Ferrer. Samantala, nilinaw ni Capunan na figurative lamang ang kanyang naunang pahayag na spanking. Anya, wala itong literal na kahulugan. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Confidential activities hindi dapat trabaho ng tanggapan ni Vice President Duterte Carpio at ng DepEd ayon kina Attorney Capunan at State Auditor Del Campo. Ang ulat mula kay Baby Lynn Cacho Resulta.
5: Para kay State Auditor Zylene May Del Campo, hindi nasaklaw ng trabaho ng Vice President Sara Duterte Carpio bilang Vice Presidente at dating kalihim ng Department of Education ang anumang confidential activities. Ang tinig ni na Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan at State Auditor Zylene May Del Campo.
6: In your opinion and your professional judgment, kasama ba sa mandato ng isang Vice President ang confidential operations?
7: Kung base po dun sa nakalagay sa mandato nila, hindi po.
6: Hindi po. Okay. Punta din naman tayo sa DepEd. DepEd, nakalagay sa batas, is in charge of basic, elementary, and secondary education. That's the function. Kasama ba sa mandato ng isang Secretary of the Department of Education ang confidential activities?
7: Kung based po dun sa mandato nila, hindi po.
5: Para naman kay Defense Counsel Attorney Christine Ferrer, hindi naman maibibigay ang confidential funds at functions ni Duterte Carpio kung hindi pinayagan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Noong 2022, no, the fourth quarter of 2022, alam ho ba ninyo na inapprove ng Office of the President ang confidential funds ng OVP?
7: Based po sa mga documents na nasubmit sa amin, opo, meron pong approval.
8: Noong 2023 ho, nasa General Appropriations Act po yung confidential funds ng OVP. Tama po?
7: Based po sa mga submissions sa amin, opo, nasa GAA po.
8: Okay, in short, ito po ay inapprove ng ating Congress, yung GAA. Tama po?
7: Opo, tama po.
8: Okay.
5: Babylin Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Pangulong Ferdinand Marcos Jr. inilarawan bilang malala ang problema sa basura sa Metro Manila. Ang ulat mula kay Heidi Bernardo Sampang.
11: Nasa kritikal na ang kalagayan ng estado ng problema ng Metro Manila sa basura. Ito ang naging paglalarawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Makaraang bultong basura ang bumara sa mga daluyan ng tubig na nagpalala sa baha at nakahadlang sa operasyon ng mga mahalagang infrastruktura. Nag-inspeksyon ng Pangulo sa clearing and waste operations sa Diokno Pumping Station sa Pasay City kung saan naipon ang napakaraming mga basura kasunod ng mga pag-ulang dala ng mga bagyo at habagat. Sa panayam ng media, sinabi ni Pangulong Marcos na bagamat hindi pa masasabing may garbage crisis na ang Metro Manila, anya hindi naman maikakaila na malala ang problemang ito. Ipinunto ng Pangulo na karamihan naman sa basurang bumara sa pumping station ay inanod lamang mula sa Manila Bay. Anya, dapat ding matukoy kung saan nagmumula ang mga basurang ito. Dahil dito, binigyang diin ng Pangulo na kailangang solusyonan ang maling pagtatapon ng basura at ang tuloy-tuloy na dredging operations at iba pang flood control measures. Tiniyak naman ng Pangulo na patuloy na aaksyonan ng pamahalaan ang problema sa baha gamit ang iba't ibang hakbang na lapat sa mga magkakaibang sitwasyon sa bansa. Hindi naman sang-ayon ang Pangulo na dagdagan ng parusa sa mga pasaway sa pagtatapon ng basura, bagkus ang kailangan anya ay dagdagan ang mga basurahan para mas madali itong makita ng publiko. Kasunod ng inspeksyon sa Pasay, dumiretso naman ang Pangulo sa Baclaran River sa Paranaque kung saan tumambad din sa kanya ang maladagat na basura. Nag-ikot din kasama ng Pangulo sina Public Works Secretary Vince Dizon, MMDA Chairman Romando Artes at Energy Secretary Sharon Garin. Heidi Bernardo Sampang, FEBC Network News, Malacañang.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Aabot na sa higit 20 ang bilang ng mga nasawi dahil sa epekto ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Batay ito sa pinakahuling datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Mula sa mga bilang na ito, nasawi sa Benguet ang 15 dahil sa landslide, habang 3 mula sa Rizal at 3 sa Batangas dahil sa pagkakalunod, pagkakakuryente at dahil pa rin sa landslide o pagguho ng lupa. Habang naiulat naman ang pagkatamo ng sugat ng 14 at pagkawala ng isa sa Batangas. Dahil dito, nasa mahigit 3 milyong individual ang naiulat na naapektuhan ng nasabing mga bagyo at habagat mula Region 1, 2, 3, 5, 6, 9, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Nagpakilos na ang Philippine Red Cross ng mga emergency response team at voluntaryo para magpaabot ng saklolo sa mga pamilyang naapektuhan ng pag-ulan dulot ng habagat sa iba't ibang bahagi ng Luzon at National Capital Region. Nakapagbigay na ng tulong ang PRC sa higit 100 individual at na-rescue ang higit 30 katao habang nagtayo naman ng higit 40 first aid station at nag-deploy ng 7 ambulansya para sa mga nangangailangan ng gamot at paunang lunas. Nakapamahagi na rin sila ng mahigit 5,000 hot meals. libo-libong pakete ng tinapay at malinis na tubig habang naglagay rin ng child-friendly spaces at nagbigay ng hygiene kits sa mga evacuation centers. Pagtitiyak naman ni PRC Chairman at CEO Richard Gordon na nakahanda ang kanilang higit 500 kawani at voluntaryo na magpaabot ng tulong saan man ito kailanganin habang binabantayan ang sitwasyon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Sektor ng edukasyon nakakuha ng pinakamalaking bahagi sa 7.2 trillion pesos 2027 national budget. DPWH may budget na 644 billion pesos, may pondong 107.4 billion pesos para sa flood control. Ang detalye sa ulat na yan kay Eddie Galvez.
12: Alinsunod sa saligang batas, patuloy na nakakuha ng pinakamalaking bahagi ang sektor ng edukasyon sa 1.314 trillion budget para sa taong 2027, bagamat bahagyang bumaba ito sa 1.345 trillion ngayong 2026. Sa press conference matapos ang former turnover ng 7.2 trillion 2027 National Expenditure Program sa House of Representatives kahapon, sinabi ni Department of Budget and Management Acting Secretary Kim Robert de Leon na ang total education spending sa NEP ay nasa 3.96% ng gross domestic product. Sa proposed 2027 education budget, kasama ang 975.96 billion para sa Department of Education at 176.5 billion para sa higher education, kabilang ang state universities, colleges at ang Commission on Higher Education. Tumanggap naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng 644 billion tumaas sa 530 billion alokasyon para sa 2026. Sa gitna ng kontrobersyal ng flood control scandal, nakakuha ng DPWH ng pondong 107.4 billion para sa flood control sa ilalim ng proposed 7.2 trillion para sa 2027 national budget. Ito ang mababang alokasyon para sa flood control mula pa noong 2019. Bukod sa 100.7 billion flood control budget para sa tustusan ng maintenance, repair, rehabilitation at improvement ng mga existing infrastructure facilities, mayroon pang 19.6 billion na capital outlay para sa ongoing foreign assistance projects. Sa 7.2 trillion proposed national budget, layon din ang 3.41 billion para sa flood control program ng Metro Manila Development Authority. Samantala, ibinaba ng DBM ang unprogrammed appropriations sa pinakamababang level sa NEP mula 2019 sa 111.98 billion. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Inihain sa Supreme Court of the Philippines ng Nagkaisa Labor Coalition ang petisyon na kumikwestiyon sa temporary restraining order at status quo ante orders na pumipigil sa implementasyon ng aumento sa sahod sa National Capital Region. Hiniling ng grupo sa kanilang petition for certiorari and provision ang agarang pagdinig sa kaso dahil sa transcendental importance at maging bilang usaping may malaking epekto sa kapakanan ng publiko at sa patakaran sa paggawa. Partikular na kinwestiyon ng petisyon ang mga kautusan ng mga trial courts sa Pasig at Nabotas at nagresulta sa suspensyon ng wage order number NCR 27. Binigyan din ng Labor Coalition na walang jurisdiksyon ang mga regular na korte sa pagpigil ng wage board proceedings at ang paglalabas ng TRO ay labag-umano sa Article 126 ng Labor Code na naglilimita sa kapangyarihan ng lower courts sa pag-issue ng injunction laban sa wage orders. Layunin din ng petisyon bukod sa agarang pagpapatupad ng wage hike ang pagkuha ng malinaw na gabay mula sa Korte Suprema upang maiwasan ang paulit-ulit na paggamit ng TRO laban sa mga wage orders sa hinaharap.
1: Hudyat, pangunahing balita.
3: Hinihimok ng Commission on Elections ang mga kabataan ukol sa pakikiisa at samantalahin ang pagboto sa Barangay at Sanggunian Kabataan Elections o BSKE 2026. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang partisipasyon ng mga kabataan sa botohan sa BSKE ay importante dahil dito na talaga malalaman kung sino ang dapat na mamuno sa bawat komunidad. Kasunod ito ng nakuhang datos ng COMELEC ng pagbaba ng bilang ng mga kabataang nakikibahagi sa ginanap na plebisito sa Naga at Parañaques City. Dagdag pa nito na ang karamihan sa mga kabataan ay nagiging aktibo at nagkakaroon lamang ng partisipasyon kapag malakihan ang eleksyon gaya ng national election. Nanawagan din si Garcia na mas mabuting makibahagi ang mga kabataan dahil importante ang magiging resulta ng bilang ng boto nila para sa mga hinahangad na pagbabago. Umaasa rin ang COMELEC na pagbibigyan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kahilingang gawing special non-working holiday ang November 3, 2026.
1: Ulat Panahon.
3: Nakakaranas ang Metro Manila, Ilocos Region, Benguet, Abra, Zambales, Bataan, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Palawan, Marinduque, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro nang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, kulog-kidlat dahil sa habagat. Habang ang natitirang bahagi ng Luzon ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog kidlat dulot ng habagat. At ang Visayas at Mindanao ay nakararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulog kidlat dulot ng localized thunderstorms. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 10 centavos. Canadian dollar 43 pesos and 89 centavos. Australian dollar 43 pesos and 13 centavos. Singapore dollar 47 pesos and 75 centavos. And Saudi Riyal 16 pesos and 27 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
3: Mula sa mga Kawikaan 28:2. Kung ang bayan ay magkasala, maraming gustong mamahala. Ngunit kung matalino ang namumuno, malakas at matatag ang bansa.
1: Hudyat Balita.
3: At iyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Miyerkules, 12 ng Agosto, 2026. Para sa Hudyat Balita, ako si Wenmark Balatukan. Laging tandaan, sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
3: Alas 4:50 ng hapon.
13: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
14: Real Travels.
15: Value for money.
14: Food trip.
15: Accommodation na sulit.
14: Real Travels.
15: Because adventures are the best way to learn.
16: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterly Digital. My name is Shaira De La Peña, your travel host and buddy for today's video. And right now guys, we're finished with our Dubai series. Kaya now, we went straight here to Kuala Lumpur, Malaysia. So yun guys, join me as I travel and explore ano ba meron dito sa Kuala Lumpur, dito sa ating day in a life in Malaysia, day one. So for our first official day here in Kuala Lumpur, Malaysia, guys, we are here and we are going to eat dito sa local restaurant that is called Restaurant Safrin. It's a local eatery here in Malaysia, just nearby our accommodation. It's the first day talaga and I am in the hunt for local restaurants. Kasi yun talaga yung na-miss ko dito when I went to Malaysia. Kasi back in 2019, I actually visited and had a trip to Kota Kinabalu for 2 weeks. And every day, we have been eating in local restaurant. So, na-miss ko yung authenticity tsaka yung lasa ng totoong Malaysian food. So, tara guys, let's go and let's try their food inside. it's officially our first day dito sa Kuala Lumpur. And you know, sabi ko sa mga kasama ko, talagang let's find a local restaurant where we can eat, not the commercialized restaurants na usually pinopromote, no? Kasi sabi nila, yung pinaka-authentic experience daw ng food is mararanasan mo kapag kumain ka talaga sa mga local eateries kung saan kumakain yung mga Malaysian talaga dito sa Malaysia. So yun guys, we ordered here yung mga na-miss ko talaga sa Malaysia. Because I remember back in 2019 talaga, I went to Malaysia just before the pandemic, no? So this is one of the things that I miss. So this is a roti telur. It's actually a flatbread na may egg, guys. Perfect for breakfast. Tapos ito yung parang curry niyang sausawan. So usually, ganito lang yung mga breakfast food ng mga Malaysians. Very, very simple pero napakasarap. And of course, this is one of the things na I miss talaga sa Malaysia, which is called their tetirik. So this is the Malaysian milk tea, guys. It's the Malaysian version of the milk tea, and we've tried different milk teas sa mga previous episodes natin sa Dubai, sa Hong Kong. Pero guys, for the record, no, this is one of the best versions ng milk tea talaga na natikman ko, na namiss ko talaga, which is the Malaysian tetirik milk tea. So tikman muna natin to. Grabe talaga guys, napakasarap. It's really a 10 out of 10 for me. Hindi siya lasang sugary, hindi siya lasang parang syrup, hindi din siya lasang bitter. Perfect na perfect lang sa panglasa. Lasang-lasa mo yung pagka-milk tea niya. Tapos mura pa guys, hindi pa to aabot ng 5 ringgit. So yon, share ko lang guys, napakamura. Also to eat sa mga local na mga eatery dito sa Malaysia. So yun guys, let us also taste this roti telur. Usually, the roti telur or any type of roti is eaten with the bare hand naman. So we can try to eat this. At nakainin lang natin siya with our bare hands. It's usually eaten like this, tas dinidip siya sa curry or whatever kind of dip, and then you eat it. So try natin. Ayan, ayan guys yung na-miss ko. Ito talaga yung na-miss ko back in 2019. Yung last trip to Malaysia ko is 2 weeks sa Kota Kinabalu. Araw-araw, ganito lang kami, roti, tsaka tetirik, solve na solve. Back in 2019, di pa to aabot ng 50 pesos itong buong meal na to, tapos busog na busog ka pa. Sulit guys. Sulit ka pa. Sulit guys.

0: Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Trisha Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC, Radyo TV.
1: Mapagpalang hapon po sa inyo lahat mga kagapay. Sama-sama po tayong muli dito po yan sa programang Papuri sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Ako po si Dennis Campanier. At syempre, kasama ko sa programa ngayong hapon, sina...
2: Charmaine Manalo, kampanyer po ito. Hello mga kaagapay!
3: Yes, hello po sa inyong lahat. Nandito rin po si Trisha Denise, kampanyer. Kasama niya rin po. Ngayon ay August 12, 2026 at ilang linggo na lang po ay bare months
4: yes.
3: Na Pasko na guys. Ang bilis ng panahon. Hindi mo napapansin yun, no? Panahon na naman ang Pasko at gastos. Pero sa totoo lang po, personally, ito ang isa sa mga panahong pinaka inaabangan ko kasi itong panahon kung saan kitang-kita natin ang pagbibigayan at pag-ibig, di po ba mga kaagapay?
1: Yes, totoo yan, Trish.
2: Totoo yan.
1: At speaking of pag-ibig, wala na nga pong hihigit pa sa pag-ibig na handog sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi lang po tuwing bare months, kundi araw-araw nga po niyang ipinapakita at ipinaparamdam ang kanyang tunay na pagmamahal sa atin. Can you imagine? Sa dami at tindi ng ating mga kasalanan, binigay pa rin niya ang kapatawaran sa atin kahit hindi natin i-deserve dahil sa ating mga pagkakamali.
2: Ay, totoo yan. Alam mo, dahil dyan, naalala ko yung kwento ng prodigal son. Yung pinakita kung gaano katindi yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Ang sabi sa Luke 15:20, kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanong na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya. Kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan.
3: Ay, amen.
2: Amen.
3: Ganyan po ang ating mapagmahal
2: yes.
3: na Diyos. Salamat po Panginoon sa walang hanggang kabutihan ninyo sa aming mga buhay.
2: Thank you Lord.
3: Mga kaagapay, up to 6:30 PM nga po tayo magkakasama sa inyong mga radyo sa 702 DZAS app or via online streaming ng febc.ph.
1: Mapakikinggan rin ang programang Papuri sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi Albay at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice. Maaari niyo po ipadala ang inyong mga pagbati at song requests sa ating Facebook page na 702DZAS FEBC Radio or mag-text sa Globe 0916-296-6620 at sa Smart 0999-223-5675. Siyempre, maririnig din po ang Papuri Music sa iba't ibang platforms kagaya po ng Spotify.
2: Ito, babasahin ko ang ilan sa mga messages na ipinadala nyo sa amin last Wednesday, mga kaagapay. Sisimulan natin kay Charito Tantoco. Ang sabi niya, blessed afternoon, Campanier family. Kumusta kayo? Pa-request ng song na Kailan Pa. Nakakalungkot isipin na napakaraming tao ang nakakalimot sa Panginoon sa nangyayari ngayon sa mundo. Inuuna pa nila ang mga bagay na walang kabuluhan. Kailan pa natin isusuko ang ating buhay sa Panginoon? Sana ay ma-play nyo ang requested song ko. Thank you and God bless. Pagbati sa mga pastor ng Balagtas Word of Love Family Church, sina Pastor Nap Santos, Pastora Phoebe Santos at Pastor Jory Jonicio at sa lahat ng member ng Word of Love Family Church. Wow! Hello po sa inyong lahat!
4: Hello sa inyo po!
2: Happy listening!
4: Happy listening!
2: At Charito, very time lang yung song request na narinig mo yan kanina sa start ng program. God bless you!
4: God bless!
2: Ito naman mula kay Maria Luisa Zeta Doringo. Ang sabi niya, araw-araw kaming nakikinig. Advance happy birthday sa hobby ko, si Ernesto Doringo. Love you, Papa. God bless everyone. Request ko ang Dakilang Katapatan. Hello, Maria Luisa.
4: Hello, Maria Luisa.
2: At advance happy birthday.
4: Happy birthday.
2: Sa iyong asawa, si Ernesto. God bless you. Nawa narinig ninyo ang inyong song request kanina sa panimularin ng programa. Happy listening at happy birthday ulit.
4: Batiin din natin ang nakikinig mula sa iba't ibang lugar. Tulad ni Emmy Agustin Bogarin, sabi niya listening here at DZMR Isabela. Si Lien Kashmir na listening from Merida, Leyte. Si Orlando Amagan na listening naman sa Pateros at naglalabang.
3: Sipag!
4: At sabi ni Ave S. Gaisal, sabi niya, sana umabot na ang signal sa amin sa Aklan. DZAS po lagi ang pinakikinggan ko dito sa Dasmariñas, Cavite. Pauwi po ako ng Aklan kaya hirap ko na po kayo mapakinggan. Hello, Ave!
3: Hello!
4: Ingat ka sa Aklan, ha? Salamat sa lagi mong pagtutok sa program.
3: God bless you!
4: God bless you! At shoutout rin kina Precious Sablazo, Ferdy S. Jota, Mila Pascua, Danilo Lastimoso, Thelma Manjares, Euphorcina Bernardino, at James Christian Ambagan. Hello sa inyong lahat!
3: Hello po! God bless!
5: Happy listening, mga kaagapay! Maya-maya po ay itutuloy namin ang pagbasa ng inyong messages. Ngayong araw na ito ay tampok natin ang isa nating kaagapay at yan nga po ay walang iba kundi si Jojo Simbulan. Kaya dyan lang po kayo mga kaagapay, ha? Sa ngayon ay ituloy po muna natin ang pagpupuri habang nakikinig ng mga awiting ito. Simulan natin sa dalawang awitin mula sa Papuri 21 album. Ang Kapagwala Ka na sinulat at inawit ni Jacob Clemente at Ang Sapat na inawit ni Tim Pavino, sinulat ni Miguel Tolentino. Nasusundan ng classic song mula sa Papuri 8, Ang Kahanga-hanga Ka, sinulat ni Gerardo Santarita, inawit ni Rading Humacchio, Bong Aquino at ni Ricky Sanchez. At mula naman sa Papuri 17, Ang Tunay Nga na inawit ni Mon Faustino, sinulat ni Jonathan Manalo. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kagapay! Napasayaw po ba kayo doon?
2: Napaindak!
1: Ang sarap talaga magpuri, di ba mga kagapay? Sa mga kakabukas pa lamang ng kanilang mga radyo, ito po ang programang Papuri sa 702-DZAS, FEBC Radio TV. At pag-araw po ng Miyerkules, tatlo po kaming nakakasama ninyo. Ako po si Dennis Campanier.
2: Ako naman si Charmaine Manalo Campanier. Kasama niyong nakiindak kanina.
3: Kasama niyo rin po ako si Tresha Denise Campanier. Happy Wednesday po sa mga nakatutok sa kanilang PM Radio o maaaring through the 702DZAS app or through online streaming ng febc.ph. Mag-login na rin kayo sa inyong Facebook para inyong maipaabot sa amin ang inyong message at song requests, mga kaagapay. Ang atin pong Facebook page ay
4: 702DZAS FEBC Radio.
3: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
4: 0916-296-6620
3: at sa Smart
4: 0999-223-5675.
1: Mga kagapay, kami po rito sa program ay nais magpasalamat sa inyo pong patuloy na nagpapadala ng kwentong papuri. Thank you po sa inyo talaga.
2: Salamat po.
3: Thank you.
1: Siyempre sa mga papuri singers, papuri composers at sa inyo pong aming mga papuri listeners. At bukas po ang program sa mga nais pa mag-share ng mga story, pwede nyo i-comment ngayon sa Facebook page or sa ating Gmail account na kwentongpapuri@gmail.com. Sa mga may song request, ibahagi nyo na rin po ang kwento kung paanong nakaminister sa inyo ang inyong favorite papuri song nang aming maitampok at maiplay na rin ang favorite song ninyo.
2: At ngayong araw na to, ang ating tampok na kwento ay mula sa ating papuri listener. Siya nga ang ating kaagapay na si Jojo Simbulan. Pakinggan natin ang kanyang kwento.
5: Hello mga kaagapay, ako nga po pala si Kuya Jojo Simbulan. Isang OFW. Talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon na ako ay kanyang inabot at kanyang binilang bilang isang anak. Tunay na mahirap ang malayo sa mga mahal sa buhay at ang magtrabaho malayo sa ating bansang Pilipinas. Noong una talaga, ang motibo ko lang talaga sa buhay ko ay magtrabaho, magpayaman, tulungan ang aking pamilya. Pero talagang napakabuti ng Panginoon dahil sa aking pinagtatrabahuhang factory ay meron po akong isang kasamahan na Kristiyano. In-invite po niya ako na sumama at dumalo po sa isang born again Christian church na kanyang dinadaluhan. Talagang napakabuti ng Panginoon na nangusap ang Panginoon sa akin sa kanyang mga salita. At minsan isang hapon po pinahiram po ako ng aking kasamahan, si Brother Ricky, ng kanyang mga cassette tapes, hindi pa po uso ang MP3 noon at mga CD. Talagang ang tape na pinahiram po niya sa akin ay kapangalan din po niya ang umawit, si Brother Ricky Sanchez. Yung awit, tinawag mo sanang isipin. Tunay nga po na mahirap ang malayo sa mga mahal sa buhay at malayo sa Pilipinas. Talagang challenge po sa isang OFW ang ma-homesick. Talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Inabot ako ng Panginoon sa bansang pinagtrabauhan ko at doon po ako nakakilala sa kanya way back 1997. Dumating din yung time na natapos na po yung trabaho ko at umuwi ako ng Pilipinas. Hindi po nagtatapos doon ang mga pagsubok sa buhay ko. Dumating po yung mga challenges, persecution, pero nanatiling tapat po ang Panginoon. Ngunit ako'y naging marupok po. Dumating na nag-backslide po ako. Naalala ko po ang awitin po ni Brother Ricky Sanchez, yung sa muling pagbabalik. Naalala ko po ang kwento sa Biblia about the prodigal son. Parang ako ang tinutukoy sa kwento po na iyon dahil ako'y lumayo sa Panginoon. Minsan nang nakakilala sa Kanya at minsan ay lumayo sa Kanya. Ngunit patuloy na inabot ng Panginoon. Tunay nga po napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. Hindi niya po ako hinayaan na mapahamak. Kaya nga, ang motibo ko lang noon ay magtrabaho, pero sabi ng Panginoon sa kanyang salita, sa Psalms 37:4, sabi pong ganon, kay Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. Salamat sa pag-ibig ng Diyos na patuloy niyang ipinagkaloob sa akin kahit na hindi po ako deserve sa kanyang pagmamahal. Kaya ito po ang aking kwento, mga kapapuri. tanging sa Diyos lamang po ang papuri.
2: Gaya ng nabanggit ni Jojo, lumayo man siya sa Diyos, hindi ito tumigil sa pag-abot sa Kanya at hindi siya hinayaang mapahamak. Tunay ngang walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Panginoon. Kaya eto na po, pakinggan na natin ang ilan sa mga awiting na banggit ni Jojo. Ang Huwag Mo Sanang Isipin, isinulat ni Ricky Sanchez, inawit ni Edward Granadosin. At ang Sa Aking Pagbabalik na sinulat at inawit ni Ricky Sanchez.
3: Maririnig din natin ang dalawang awitin mula sa Papuri 24, ang Walang Makapaghihiwalay na sinulat ni Dennis Campanier, na inawit ni Trisha Denise, at ang bagong awit mula sa Papuri 24 din po, yan po ay sinulat ni Pastor Hernan Baluyot, inawit ni na Pastor Romel at ni Susan Guevara. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.
1: Sa pagtatapos ng impeachment trial ngayong araw, inilahad ni Defense Lead Attorney Sheila Season sa pamamagitan ng isang manifestation ang pagkadismaya sa naging asal umano ng ilang mga counsel sa prosecution sa labas ng impeachment court. Ito ay makaraang mag-post si Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan hinggil sa cross-examination ng depensa sa paungunan ni Attorney Christine Ferrer. Matatanda ang nagkaroon ng bahagyang sagutan sina Ferrer at Prosecution Counsel Attorney Lorna Capuna sa umano'y pagpayag na magtanong ng misleading questions sa gitna ng cross-examination. Sa post ni Attorney Ligutan, tila nagbigay opinion ito sa naging pahayag ni Ferrer at isinaad ang konotasyon na, I quote, "A principle all lawyers and law students know by heart, misleading questions are not allowed even on cross-examination," end of quote. Nagpahayag ng pagkadismaya si Attorney Season at sinabing inaasahan sa lahat ng nasa paglilitis na magpakita ng mataas na antas ng propesyonalismo at pagpapakumbaba. Anya, sa kabila ng pagkakaiba ng panig ay nararapat ipakita ang respeto sa isa't isa. Sinangayuna naman ni Presiding Judge Francis Escudero ang manifestasyon ng depensa at sinabing inatasan na niya ang Clerk of Court na bantayan ang public statements ng parehong panig. Dagdag pa niya, may mga ilang na itatalang lumalampas sa linya at tila nilalabag ang Rule No. 18 ng Impeachment Court o ang pagbabawal na pag-usapan sa publiko ang ilang merito sa nagaganap na impeachment trial. Ani Escudero, pag-uusapan ang isyong ito sa pagbabalik ng paglilitis sa Lunes. Hindi naman binigyan ng pagkakataon ng impeachment court si Attorney Ligutan na magsalita hinggil dito. Ngunit sa hiwalay na panayam sa pagtatapos ng paglilitis kanina, sinabi niya ang walang malice ang naturang post. Ani Ligutan, hindi siya pabor na hindi angkop ang naturang sentimiento dahil isinasaad lamang niya ang nakalagay mismo sa batas. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
0: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV.
2: Binigyan diin ng defense team ni Vice President Sara Duterte Carpio ang pagprotekta sa confidential information na nakapaloob sa mga dokumento tungkol sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP sa 15th araw ng impeachment trial. Sa cross-examination kay COA witness Celine May Del Campo, sinabi ni Defense Counsel Attorney Christine Ferrer na sa ilalim ng joint circular, ang liquidation documents ng confidential funds ay dapat lamang suriin ng COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office bilang bahagi ng safeguards laban sa hindi otorisadong paglalabas ng impormasyon. Ipinunto rin ni Ferrer na may tungkulin ng security officer na pangalagaan ang naturang impormasyon. Kaugnay nito, kinwestiyon ng prosecution si Del Campo tungkol sa pagsumite ng COA ng mga dokumento sa House Committee on Justice. Ipinaliwanag naman ni Del Campo na naipasa ang mga dokumento matapos itong hilingin sa pamamagitan ng subpoena. Samantala, sinabi rin ni Del Campo na hindi confidential ang detalye ng mga supplier na pinagbilhan gamit ang confidential funds at dapat may official receipts o sales invoices bilang patunay na mga biniling produkto. Magpapatuloy ang impeachment trial sa Lunes kung saan inaasahang haharap ang mga bagong testigo. Shaira Gabornes, FEBC Network News, Senado.
0: Bantay Impeachment sa FEBC Radyo TV. Papuri Broadcast with Dennis, Charmaine, and Tricia Denise Campanier over 702 DZAS, FEBC Radyo TV.
3: Mapagpalang Miyerkules, mga kaagapay, kayo po ay patuloy na nakikinig dito sa programang Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Ako po si Charmaine Manalo Campanier.
4: At ito po si Dennis Campanier.
5: At si Trisha Denise Campanier. Mapagpalang Miyerkules po, mga kaagapay, magkakasama po tayo hanggang 6:30 ng gabi sa inyong mga radyo at via online streaming ng FEBC.ph. Mag-login na rin po kayo mga kaagapay sa inyong Facebook para inyong ma-comment sa ating Facebook page ang inyong message at song requests. Ang ating Facebook page ay
6: 702-DZAS-FEBC Radio.
5: Pwede rin mag-text sa mga numbers na ito sa Globe
6: 0916-296-6620
5: at Smart
6: 0999-223-5675.
7: Itutuloy kong basahin ang inyong messages sa amin last Wednesday mga kaagapay. Ito mula sa ating kaagapay dito sa 702-DZAS, si Ate Marie de Jesus. Sabi niya, "Bless Wednesday, Kapanyar family. Enjoy listening to your program. Good lineup. Wow. Sa Diyos ang papuri." Hello, Ate Marie.
3: Hello, Ate Marie.
7: At shoutout din tayo kina Emerita Faustino, Guy Santos, Prel Manalo Aquino, Rebecca Delphine, Jeff T. Dizon, Lenagdon Reyes, Nenneth Cristobal, Leonida Rubio, Merly Ardales Longos, Carmen May Polesina, Melinda Endaya, Epifanio Salvador, Faustina Frankie Habla, Effie Remitar, Aurora Sanchez Obanya, Leonida Rubio, at Flosser Fida Gadia. Happy listening po!
3: Happy listening! At babasahin ko rin ang mga pinapabate ng ating tampok na kaagapay na si Jojo Simbulan. Una niyang binabate ang kanyang family, Simbulan Family sa Palihan, Hermosa, Bataan, at ang kanyang Cañaveral Family dito, sabi niya, sa Antipolo City. At sa kanyang loving and beautiful wife, si Sis Marcel Simbulan. At ang sabi pa ni Jojo, pa-shoutout sa mga churchmates ko dito sa Caysacat, Antipolo City, sa JIL Caysacat, sa aming poging pastor, Pastor Apollo de las Alas, and Pastor Mark Gonzaga, sa mga magaganda kong ate sa church, sina Ate Ruth, Ate Darlene, Ate Lynn, kay Ma'am Sheila at Sir Alvin, at kay Ate Gigi at Grace. Greetings also sa mga kapatiran sa JIHPCM sa Palihan, Hermosa, Bataan, kina Daddy Bishop Ronnie Rico and Mommy Agnes Rico, at sa JIHPCM Dinalupihan, Bataan, kina Pastor Mike and Lola Zen Villarreal. At ang sabi niya, hello, shout out kina Pastor in Calm, C-A-L-M, Riyadh, K-S-A, and Brethren Pastor Jolly, Maestre Campo, Daddy Jess Songkuya, and Mommy Lynn Songkuya. Happy listening po sa inyo lahat!
7: Happy listening po sa inyo lahat dyan!
3: Mga kaagapay, ngayon ipangungunahan tayo sa panalangin ni Jojo Simbulan.
8: Mga kaagapay, tayo po yung manalangin. Panginoon, patuloy po namin pinupuri at niluluwalhati ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Kami po ay lubos na nagpapasalamat sa Papuri Ministry na naging daan sa maraming tao upang makakilala sa iyo sa pamamagitan ng makalangit na mga awitin. Lord, sa oras po nito, panalangin ko po ang mga listeners ng Papuri Ministry. Nakatagpuin mo po sila, Panginoon, anuman po ang kanilang mga pinagdadaanan. Dumaranas man sila ng pagsubok, ng karamdaman, ng kasalatan, Panginoon, O God. Naniniwala kami, Panginoon, na kasama ka namin, O Diyos, sa aming buhay. At hindi mo kami iiwan o pababayaan naman, O Diyos. Pagpalain mo, Panginoon, ang Papuri Ministry na maabot pa ang maraming kaluluwa sa bawat sulok ng Pilipinas at sa maging iba't ibang bansa. Salamat, Panginoon, O God. At minsan pa sa iyo po namin binabalik ang pinakamataas na papuri. Pasasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
6: Amen!
5: Amen! Thank you po, Jojo Simbulan.
7: Thank you, Jojo!
5: Thank you po. May you continue to overflow in His goodness and love. At patuloy ninyong maranasan ang tunay na pag-aalaga ng Diyos. Tulad ng pag-aalaga nyo sa mga alaga niyo dyan sa farm.
3: Yes. Alam mo, gusto ko makarating sa farm nila.
7: Ang dami mga hayop na mababait.
3: Para makita rin natin sa personal si Jojo at si Marcel.
5: Yes, shout out po sa inyong lahat, including ang mga animals.
7: Yes.
5: Mga kaagapay, atin ang pakinggan ang ilan pa sa mga awiting papuri. Simulan natin sa Sapagkat ang Diyos ay Pag-ibig mula sa Papuri 40th Anniversary Album inawit ni Chesha Denise, sinulat ni Pastor Dave Magalong. Nasusundan ng dalawang awitin mula sa Papuri 23, ang Manalig na inawit ng Victory Worship, sinulat ni na Camille at ni Lee Simon Brown, at ang Kapayapaan Mo na inawit ni Dina Armisen, sinulat po ni Paul Armisen. Paririnig din natin ang Cruz
3: Mula sa Papuri 25 na sinulat ni Pastor Laverne M. Ducot, inawit ng Solution Worship. Ang lahat ng yan ay dito lamang sa programang

0: Dennis, Charmaine at Trisha Denise Campanier ngayong araw sa Papuri.
1: Hello mga kagapay, nawa kayo po ay napagpala sa pakikinig ng Papuri Music. Dito po yan sa 702 DZAS FEBC Radio TV sa programang Papuri. Ako po si Dennis Campanier.
2: Hello mga kaagapay. Kasama niyo rin si Charmaine Manalo Campanier.
3: Napagpala at napapagpala ako ng mga tugtugin.
2: Kwento.
4: Yes.
3: Kwento at tugtugin.
2: Yes.
3: Kasama niyo rin po ako si Trisha Denise Campanier.
1: At syempre dahil napagpala tayo, muli tayong magpapasalamat sa tampok nating kaagapay, si Jojo Simbulan. Thank you, Jojo.
2: Thank you po.
1: At syempre para sa inyo pong mga nais magbahagi na inyong kwentong papuri, maaari nyo pong i-comment ngayon sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio or ipadala sa kwentongpapuri@gmail.com kung paano naging bahagi ng inyong buhay ang Papuri Music.
2: Yes, at ito, syempre, ayokong palampasin. Hindi natin palalampasin na magpasalamat sa ating mga nakaagapay kaya posible ang ating maayos broadcast. Na
3: yes.
2: Broadcast.
3: Let's go!
2: Pasalamatan natin, sina?
1: Kayla Escalante! Thank you po!
2: Gayun din ang mga production technicians, sina?
5: Nat Peralta, Benji Musura, Benjo Morano, Jonathan Reyes, at Reggie Villena.
1: Thank you!
2: Salamat din sa ating broadcast engineer na si JV Tabua.
1: Thank you!
3: Thank you po!
2: At salamat sa mga nakaagapay natin dyan sa
5: Bokawe Transmitter Site.
1: Maraming salamat po sa inyo.
3: Thank you po! Mga kaagapay, bago po tayo magpaalam, balikan po natin ang Luke 15 verse 20. Kaya bumalik siya sa kanyang ama. Malayo pa ay natanaw na siya ng kanyang ama at naawa ito sa kanya, kaya patakbo siya nitong sinalubong, niyakap at hinalikan.
2: Wow, amen!
1: Lumayo man po tayo mga kaagapay, hinding-hindi lalayo ang ating Diyos sa atin. Lagi siyang nasa ating tabi. Kaya pakinggan na natin ang awiting tabi mula sa Papuri 21, inawit ni Yeng Constantino at sinulat ni Belle Dolotina Inchong. Muli, ito po si Dennis Campanier.
3: Ito po si Trisha Denise Campanier.
2: At ito naman si Charmaine Manalo Campanier. Grabe, ang bilis ng oras mga kaagapay. Tayo po ay manatiling safe at healthy. Lagi po nating tatandaan na
5: sa Diyos ang

0: Papuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.
1: Sumasa sa ipapawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
3: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. At kayo po ay nakikinig sa programang Kamalayan. At syempre, tayo po ay nagpapasalamat sa muli na namang pagkakataon na tayo po ay magkasama-sama para mag-aral ng salita ng Diyos. Salamat din sa lahat po ng ating mga partners sa mga radyo, sa mga online platforms na nagbibigay katiyakan na yung ating programa ay inyo pong masubaybayan sa inyong lugar na kinaroroonan. Opo, pwede tayo mapakinggan gamit ang radyo, pwede rin gamit ang internet. At syempre sa lahat ng mga listeners natin sa Pilipinas at maging sa abroad, maraming salamat po. Sa ating pagpapatuloy ay babalikan po natin yung importansya ng biyaya pagdating po sa ating paglilingkod. Pagka ho kasi nawala yung konsepto ng biyaya sa ating paglilingkod, ang ministeryo talaga nagiging toxic po yan. Sabi nga natin it becomes a place of expectation kasi palaging may hinahanap tayo. They have to earn our love, our service, our ministry, at it will be a place of condemnation kasi pag walang biyaya talagang naroon no? May paghatol. Kumalala nyo yung mga Pariseo, ganyan po ang nangyari palagi merong paghatol at para bang merong pamantayang imposibleng maabot sa kadahilanan nga po na ang mas binibigyang diin ay yung pong pagsusumikap mo na abutin ng Diyos kaysa po yung maipakita ang biyaya ng Diyos. At ang resulta po niyan talagang napakahirap. Kaya nga, if you remember, nung si Jesus po ay dumating, ang daming ipinagtaka yung mga Pariseo at saka ibang tao. Kasi nagulat sila bakit kakaiba itong ministry ng taong to? Imagine, una, bakit wine-welcome niya yung mga makasalanan? Ang tingin ho ng mga tao, hindi dapat kasali yan sa paglilingkod. Hindi dapat kasali yan sa ministeryong ginagawa ni Jesus. Ang dami nilang katanungan, dami nilang mga hindi maunawaan, di po ba? Kaya nga, takang-taka sila Bakit pinapayagan mong sumama yung mga yan sa'yo? At may pagkakataon pa nga, sinabi nila why do you associate with sinners? Pinaliwanag ng Panginoon, hindi naman yung malusog ang nangangailangan ng doktor, kundi yung may karamdaman. So ang ibig sabihin lang naman po noon, pare-parehas naman may sakit pare-parehas makasalanan. Ang kaibahan lang po, merong umaamin, merong hindi. So yung umaamin na kailangan nila ng tulong at sila'y makasalanan, yan po yung nakikinabang sa biyaya ng Panginoon. Yung mga self-righteous, hindi ho nila makita ang pangangailangan kay Jesus. Kaya nga, if you remember, sa halip na tanggapin si Jesus, sila pa yung mga pangunahing kumokontra kay Jesus. Kasi hindi nila maintindihan bakit kailangan itong si Jesus, bakit kailangang lumapit sa kanya. Yung mga itinuturing na makasalanan, yung mga prostitutes, yung mga tax collectors, ito yung mga taong to, hindi mo na halos kailangang kumbinsihin to na makasalanan sila Kasi labeled na sila, branded as sinners by society. Kaysa New Testament, sa Gospels, pag binabanggit po itong mga tax collector, prostitutes, minsan may nakadugtong tax collectors and sinners, no? Kasi nga, labeled na sila as sinners . Kaya mapapansin nyo, ano pa bang pag-iisipan ng mga taong to, tanggap na nila, alam nila, at ipinamumuka sa kanila ng mga religious leaders na sila ay makasalanan. So hindi na sila nag-struggle sa aspeto na yon. Ang advantage pa nga nila ay yung katotohanan na hindi na sila nahirapang tanggapin na sila ay makasalanan, at hindi na sila nahirapang kilalanin yung kanilang pangangailangan sa isang tagapagligtas. Sino ang nag-struggle doon? Di ba? Ang nag-struggle po yung mga self-righteous. Kasi ang tingin nila, entitled kami, kaya namin. Kaya hindi nila makita ngayon ang pangangailangan sa tagapagligtas. Kaya sila na-o-offend kay Jesus. Kaya nga sabi natin, ministry that is not based on grace is toxic. Mangyayari sa atin, para bang makasalanan ka na nga, ipamumuka sa iyo, wala kang pag-asa, makasalanan ka, hindi ka karapat-dapat. Naalala ko po yung prayer, di ba, sa templo, pumunta yung tax collector at saka yung pariseo. You remember the story? Nanalangin . Ang sabi ko pariseo, salamat Panginoon at hindi ako katulad niyan. Grabe yun, no? Parang na-imagine ko pag yan ang partner mo sa prayer meeting, parang ayaw mong katabihan, ayaw mong makasama, no? Nanalangin ang sasabihin, salamat Panginoon at hindi ako katulad nito. Ay grabe ho yun. Pero yun po ang nangyari. He was pointing out the sins of the tax collector and he was highlighting his own qualifications. At para bang sinasabi niya, mabait ako, matuwid ako, maayos ako, hindi katulad noon. So tingnan niyo po, ang religion naging toxic at naging mapagpaimbabaw, mapagpanggap. Kasi para bang ang naging mahalaga na lang, yung pong nakikita ng tao, hindi na yung nakikita ng Panginoon, di ba? Kaya nga, ang sabi ng Panginoon sa kanila, you clean the outside, yung panlabas, of the cup and dish, but inside, you are filthy. Nililinis nyo yung labas, pero sa saloobin, marumi. Kahit ang sabi ng Panginoon sa kanila, hindi katanggap-tanggap. Para sa kanila, basta ang mahalaga yung nakikita ng tao, kahit na yung saloobin, makasalanan. If you remember, one time, yung mga kasama ng Panginoon, mga disipulo, hindi naghugas ng kamay tapos kumain. Offended yung mga pariseo, di ba? Kasi meron silang tinatawag na ceremonial cleansing. Yung ceremonial cleansing, hindi po ito ginagawa para lang maalis yung germs. No, tayo kasi naghuhugas tayo ng kamay, paglilinis dahil baka makontaminate ng germs yung ating kinakain, so we get sick. So sila, aside from the cleanliness, physical, no? Nandun po yung konsepto na hindi ka lang magiging malinis sa physical. Pag hindi mo hinugasan yung kamay mo, magiging makasalanan ka. So sabi ng Panginoon, hindi yung pumapasok sa bibig, kundi yung lumalabas sa bibig ang nakapagdudulot ng kasalanan. For out of the abundance of the heart, the mouth speaks. So kaya ganyan ang lumalabas sa bibig natin, maling mga pananalita, kasi yan ang nilalaman ng puso natin. So in other words, magiging maingat tayo, kasi ang bottom line, yung mga lumalabas sa ating bibig, yan po ay sintomas ng karumihan ng ating puso. Kaya nga sinasabi ng Panginoon sa mga pariseo, okay, maingat kayo na kumain, na naghuhugas ng kamay, you do your ceremonial cleansing, etc. Pero ang problem doon, it does not make you righteous, kasi lalong lumilitaw sa inyong mga pagkilos yung mga mali na bagay, maling pamumuhay. Kaya nga ang bottom line doon, mga kapatid, pag nandoon yung kamalian ng puso, kahit anong pagtakpan mo, lilitaw at lilitaw, di po ba? Kaya nga sabi natin, ano nangyari sa mga gatherings nila? Parang naging payabangan in a religious context. Na-imagine mo yun, payabangan pero napunta sa konteksto ng relihiyon. Actually, that happens sa Aklat ng Korinto. Pag binasa yung nangyari sa Aklat ng Korinto, ginamit nila yung kaloob na spiritual pero kulang sila sa spiritual maturity. Kaya ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians chapter 3, yung mga unang talata, hindi ko kayo makausap kagaya ng mga malalago sa pananampalataya. Kasi ang sabi ni Apostle Paul, nasa inyo pa yung inggit, yung awayan. Kaya sabi niya, para kayong mga hindi nakakilala sa Panginoon, para kayong walang pagkakilala sa Diyos. So mapapansin mo po, nalipat lang ng setting. Dati-rati, payabangan sa labas ng church. Nagkaroon ng spiritual gift, pero walang spiritual maturity. Yung payabangan, napunta sa loob ng church. Okay? Ano nangyari? Di ba? Nag-uunahan pagka Lord's table. Nagdemandahan. At saka nagkumparahan, nagpahusayan. You read about this dun sa 1 Corinthians chapter 3. Chapter 3 at saka chapter 11, pag binasa mo yung chapter 6, makikita mo yan, ang daming issue dyan. Bakit po? Again, kasi ang problem po doon, although they had spiritual gifts, so in their case, Christian naman sila, pero ang problem po, they lacked spiritual maturity. So ang nangyari sa ministry, hindi nito na-achieve yung tatlong mahalagang bagay. Ano yon? Una, it does not exalt God. So it's not pleasing to God. Hindi nakapagbibigay lugod kasi wala. Sa halip na magbigay lugod, kasalanan pa na idulot. Pangalawa, it was not edifying to the body of Christ. Hindi nakaka-build up, nakapagdudulot pa nga ng katitisuran at pagkakasala. And it's the bad testimony. It fails to lead to the evangelization of the lost. Kasi nga, sabi ni Pablo, kayo itong nagdedemandahan dyan, tapos dadalin nyo ngayon sa mga non-Christians to be judged. So anong patutuo meron kayo? So mapapansin mo, in the absence of grace, ministry or church life even becomes toxic. Kaya talagang kailangan balikan natin yun kasi nga, padadala tayo ng Panginoon. We are serving, we are broken people, serving the broken, serving with the broken. We are hurting people, serving with others who are also hurting, serving those who are hurting. We are wounded, serving with the wounded, serving those who are also wounded. So ano magiging resulta niyan? Talagang pagka walang biyaya, talagang maiinis tayo, maiirita tayo, walang ibubungang maganda, hindi tayo matutuwa. Yan po ang problem dyan. Kaya nga, ang challenge po dito, mga kapatid, is to go back. Balik tayo sa biyaya. If ministry is not focused on and motivated by God's grace, it can become driven by human effort, performance, or self-interest rather than by the gospel. So yan po ang nagiging problem dyan. Pag hindi siya motivated ng grace, hindi siya nakafocus sa grace, Wala. Pag human effort na po, mauubos tayo. Ang ministry is supposed to give us joy. Why? Kasi channels lang tayo ng blessing. Whatever we use for ministry is from the Lord. If we are doing it right with the right heart, right resources, hindi ka nauubusan dyan. You experience more joy as you do it. Bakit? Kasi alam mo, daluyan ka lang. Hindi ikaw ang may-ari. Pero once naisipin mo, pera ko to, akong nagsikap dito, ako gumawa nito, ubus ka dyan. Mapapansin mo, mapapagod ka, walang kagalakan, maghahanap ka, maiirita ka, mapuprustrate ka, mawalan ka ng gana, burnout ang resulta. If it's performance, the same. Kaya ang problem po talaga, sometimes, kahit nagsimula tayo na may maliwanag na konsepto ng biyaya, ang gagawin ng kaaway is not to prevent you from serving, but to make you focus on your own expectations and miss out on grace. Because by doing that, mas malaki ang damage, mas malaki ang problema. Sino ba naman ang lalapit sa iyo? Kaya nga yung mga Pariseo, di ba? ayaw ng mga tao kasi the more you strive to be religious, hindi ka naman umaabot sa pamantayan eh. Palaging kulang, palaging may mali, palaging kapos, palaging hindi ka okay. But with grace, everything changes. But sila na-attract kay Jesus, itong mga makasalanan? Because they find acceptance. They experience genuine love. They see hope. Pwede pala kaming gamitin, may pag-asa pala. Di ba? Yung Samaritan woman, imagine, John chapter 4, namuhay in isolation. Bakit? Kasi makasalanan siya eh. Namuhay ng hiwalay sa mga tao. Kasi alam niya marumi siya. Mas pinili niya pa yung sumalok ng tanghaling tapat na walang tao kaysa yung sumalok ng umaga, maginhawa, malamig ang panahon, pero may tao. Alam niyo, parehas mahirap yan, ha? Yung sumalok ka ng umaga na pag-uusapan ang buhay mo, o yung sumalok ka ng tanghali, walang mag-uusap kasi walang tao doon, pero ang init. Imagine mo yung init. Pero ano po nangyari? Mas naging magaang sa kanya yung sumalok sa gitna ng init ng panahon kaysa po doon sa sumalok ng maginhawa pero pag-uusapan ka. Mas pinili niya yun. Kasi nga, nakakahiya yung kanyang pamumuhay at para ipamukha pa sa iyo yung kahihiyan ng iyong pamumuhay, mas mabigat. Kaya napansin niyo nung natagpuan niya ang biyaya, kakaiba eh. Kasi yung babaeng, sabi nga, she was living in isolation, pero siya ginamit to reach out. Siya ginamit para abutin yung mga tao. At ano yung mensaheng daladala niya? Nahanap ko yung nakakaalam ng lahat sa buhay ko. Grabe, no? So in other words, she was telling people, yung mga katago-tago kong lihim, kasalanan, eh itong taong to, tinanggap ako kahit alam niya lahat yun eh. Kaya nga, di ba, nung humingi ng tubig ang Panginoon, alam niyo, pag di nyo naintindihan yun, hindi nyo ma-appreciate eh. Kasi akala lang natin, baka simpleng, wala akong pangkuha ng tubig, tapos meron ka, so common naman ako. Hindi po ganun kasimple yon. Take note, Jesus is a Jew, male, religious teacher. Ito namang isa ay babae, Samaritana, immoral. So hindi ka hingin ng tubig. Hindi mo gagamitin yung gamit niya kasi that will contaminate you with sin. Kaya nga takang-taka siya, Hudyo ka, Samaritan ako, hingi ka ng tubig. Religious leader ka, makasalanan ako, hingi ka ng tubig. So yung action po na iyon na paghingi ng tubig, na akala natin, pag tinignan mo, para bang si Jesus ang humihingi ng pabor doon sa babae, well actually, if you analyze it, baliktad. He was showing favor. He was showing favor to the woman. Jesus was showing favor to the Samaritan woman. Yun po ang pinapakita roon. Kasi bakit? Walang gagawa niyan sa'yo. Immoral ka eh. Walang gustong ma-associate sa'yo. Immoral ka eh. But when Jesus asked for water from her, God was actually showing His love to the woman. He was showing favor to the immoral woman. Kaya gayon na lang yung action na yon. Sobrang

0: Ito na naman. Ano ba yan? Parang ganyan, no? Ako na naman. Parang lahat na lang ayaw mong gawin kasi ang bigat eh. Grace produces grateful and joyful service. Without it, ministry can become a burdensome duty motivated by guilt, fear, or the desire for recognition. For grandstanding ang ministry, performance ang ministry. But with grace, kahit anong ipagawa sa'yo, you know that, Lord, I don't deserve this. Pero sa kagandahang loob mo, you gave me the privilege of serving you. Salamat, Panginoon. Hindi ako karapat-dapat dito, but it is only by your grace that I can do this. Salamat, Panginoon. And every time you do ministry, it comes from a heart that is grateful. Salamat, Panginoon. Salamat. May kagalakan sa puso, kapakumbabaan. You have a sense of privilege. But once that is removed, you become entitled, patay. Ang gulo ng ministeryo mo, ito lang, Panginoon. Ganito lang. Hanggang dito lang. Bakit ganito? Di ba? You become entitled. Kasi ang feeling mo, you deserve more. The moment that you feel you deserve more, yan ang danger dyan. Aalisin yan yung kagalakan sa iyong puso. You will sink at the bottom. Kasi ang problem po dyan, ibabagsak ka ng ganyang kaisipan. It will create burnout. You will not be satisfied with ministry. You will look for more. Kaya paminsan po, ang problema, sabi ko nga sa inyo sa isang pag-aaral, maybe it's not really a change of ministry. Baka ang kailangan baguhin is how we see ministry. Because how you view ministry will determine how you do ministry. Ulitin natin, how you view ministry will determine how you do ministry. Kung mali ang pagtingin natin sa ministry, mali ang paraan natin sa ministry. Kung mali ang puso natin sa ministry, mali ang ating resulta sa ministry. So, grace is important. It changes the way we do ministry, the way we see people, the way we see ourselves, the way we do what we do. Lord, salamat. Ako po ay laging na mamangha at nagagalak pag nakikita ko yung mga tao na, alam mo yon, through the years, yung iba naglilinis ng church. Sila yung in charge to prepare the church. Maybe they receive a little compensation, but we know it's not really enough. Yung iba, wala ngang compensation, but silently, they do their ministry. Wala kang maririnig, tahimik, may kagalakan sa puso. Sometimes, they even spend their own resources para lang kung ano yung kulang doon, pupunoan pa nila. Bakit kaya nilang gawin tahimik? Walang palakpakan, walang pumapansin, walang bumabati. Kung meron man, minsan, kung may bumati pa nga, minsan, nakulangan pa eh. Bakit ganito ito? Di ba? And yet, they do it faithfully. You know why? Because at the back of their minds and at the bottom of their hearts, they know, Lord, I don't deserve this. I don't deserve this. Hindi karapat-dapat, pero sa iyong biyaya, binigay mo sa akin to. Salamat, salamat. Grabe, no? Kaya pala yung babae na nagbasag nung, yung naghugas nung paa ng Panginoon, ginamit yung pabango, mamahaling pabango, tapos yung buhok ang pinangpunas. Kasi naintindihan niya eh. Sabi ng Panginoon, bayaan niyo siya. Naintindihan niya yung laki ng kanyang kapatawarang tinanggap, kaya ganun na lang siya magpasalamat. Eh yung mga hindi nakaintindi nun, nang hinayang, nila naintindihan eh. Pero kung naintindihan nung mo yung naranasan ng babae, you will understand. Lord, hindi ito sayang, hindi ito pagtatapon. This is just to honor you. This is nothing in comparison to what you have done for me. This is not to repay you, but to thank you. So sana po, makita natin ang kagandahan ng biyaya sa ating paglilingkod. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Sa ating pag-aaral sa aklat ng Esther sa oras na ito, ay nais kong ibahagi sa inyo ang ilang mga katotohanang nakapaloob sa aklat na ito. Ayon sa isang panimula ng aklat mula sa mga mananaliksik, ang mga pangyayari sa aklat ng Esther na naganap sa palasyo ng emperador ng Persya ay tungkol kay Esther na isang babaeng Hudyo. Dahil sa kanyang kagitingan at pagmamahal sa mga kababayan, nailigtas niya sila sa pagkalipol. Pinaliliwanag ng aklat na ito ang pinagmulan at ang ibig sabihin ng Purim, isang kapistahang Hudyo. Ang unang mensahe na ating mapapakinggan sa oras na ito ay kinapapalooban ng isang pagdiriwang sa isang piging na isinagawa ni Haring Aswero ng Persya. Una akong nakadalo ng isang matatawag na tunay na piging noong ako ay nasa kolehiyo. Katunayan, ipinaliwanag ng mga tagapanguna sa piging na iyon kung ano ba ang ibig sabihin nito. Sa isang piging daw ay kinakailangan na may maraming pagkain at ang lahat ay dapat na nagdiriwang. Anong uri ng piging ang inilunsad ng hari ng palasong iyon? Natuwa kaya ang Diyos sa pagdiriwang na ito? Sa oras pong ito ay tunghayan natin ang mensahe ng Diyos na matatagpuan sa Esther Kabanatang 1, unang talata hanggang 3.
1: Ngayon po naman ay pasisimulan natin ang pag-aaral sa Aklat ng Esther. Ang Aklat ng Esther ay kakaibang sipi mula sa Biblia sapagkat ito lamang ang aklat sa Biblia na hindi nabanggit ang pangalan ng Diyos. Hindi ito kakakitaan ng paglalarawan na tumutukoy sa Diyos. Sa aklat na ito ay mahigit sa 172 beses na binanggit ang pangalan ng hari, maging ang salitang panalangin ay wala. Sa tingin ko ay dapat lamang sapagkat hindi rin naman nabanggit ang pangalan ng Diyos. Para ano pa ba nababanggitin ang tungkol sa panalangin kung walang kaugnayan ang mga talatang ito sa Diyos? Walang kaugnayan ang aklat na ito sa Bagong Tipan. Sa Bagong Tipan, ang aklat na ito ay wala ring kaugnayan. Ang tanging nabanggit at napagtuunan ng pansin sa aklat na ito ay ang mga pamahiin, mga kapistahan at ang walang sawang pagsasaya. Ang masasabi ko lang, talagang kakaiba ang aklat na ito. Sa pangalan ni Esther, ibinatay ang pamagat ng aklat na ito na ang ibig sabihin ay ang dakilang pag-iingat ng Diyos. Sa totoo lang, ang lahat ng nangyayari sa atin ay nasa ilalim ng pag-iingat ng Diyos. Maraming kapahamakan ang nakaabang sa atin habang tumatakbo ang ating buhay. Marahil para sa iba, ito ay mga pagsubok o parusa. Subalit wala pa rin pinagkaiba. Lahat ng ito ay pare-parehong problema at walang problema na hindi nabibigyan ng solusyon. Nakararanas tayo sa pang-araw-araw na pamumuhay sapagkat ito ay ipinagkakaloob sa atin ng Diyos. Pagpapala ng Diyos ang lahat ng ating tinatamasa dito sa sanglibutan. At walang bagay o pangyayari na hindi nagmumula sa Kanya. Alam niya ang lahat at wala tayong maililihim. Magbalik tayo sa aklat ng Deuteronomy. Bago makarating ang mga Israelita sa lupang pangako, inisa-isa niyang ipinaalala sa kanila ang bawat pangyayari sa kanilang kasaysayan. Binanggit ang pagkakabilanggo nila sa Babylonia, gayon din ang babala sa pagsakop ng mga taga-Roma sa Jerusalem. Nabanggit din na sila ay magiging alipin ng mga mamamayan nito at kung ano ang nasabi ay iyon din ang naganap. Naitala sa aklat ng Deuteronomy, Kabanatang 31, talatang 18, ang sinabi sa kanila ng Panginoon, "Tiyak na ikukubliko ang aking mukha sa araw na iyon dahil sa lahat ng kasamaang kanilang ginawa, sapagkat sila'y bumaling sa ibang mga Diyos." Kaya nga ang aklat ng Esther ang magpapaalala sa atin ng mga pangyayari tungkol sa mga taong sumuway sa kalooban ng Diyos. Itinago ng Diyos ang kanyang presensya sa mga Israelita, subalit hindi niya sila pinabayaan. Masasabi nating siya ay nakatayo sa anino ng pagbabantay. Nakaantabay siya at hindi niya sila pinabayaan. Kahit na sa mga sandaling hindi nila siya naalala sa panahon ng mga panganib at kapahamakan. Noong si Sero ay gumawa ng kautusan para sa mga Israelita pagkaraan ng 70 taon ng pagkakabihag sa Babilonya, ay maaari na silang makabalik sa kanilang lupain. Subalit ang karamihan sa kanila ay mas piniling manatili at hindi na nagbalik sa kanilang lupain. Merong 70,000 ang nagbalik at ang bilang na ito ay nasusulat sa mga aklat ng Esdras, Nehemias, Hageo at Zacarias. Ngunit ano nga ba ang nangyari sa mga taong hindi nagbalik sa kanilang lupain at mas pinili nilang manatili sa lugar na kung saan sila ay mga alipin? Maihahain tulad ito sa kalagayan natin ngayon dito sa ating bansa. Karamihan sa atin ay mas pinipili ang manirahan sa ibang bansa bagamat sila ay namamasukan lamang doon bilang mga katulong ng mga dayuhan. Marahil nga ay hindi natin sila masisisi sapagkat sa kagustuhan nilang kumita ng malaki at magkaroon ng maraming ari-arian. Kung sa bagay, marami ang naniniwala na sa pagtatrabaho yayaman ang isang tao. Ngunit para sa aking sariling kaisipan, magiging mahirap tayo kung hindi kikilos. Marahil ipinanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan iyon. Marahil ay talagang hindi lang naging matagumpay ang iyong mga magulang. Subalit kung ikaw ay mamamatay pa ring mahirap, pagkukulang mo na iyon. Pinaniniwalaan ng mga ilang mananaliksik ng Biblia na ang karamihan sa lahing ito ay nasa iba't ibang bahagi ng mundo at wala sa itinakdang lupain para sa kanila. Ang lahat ng pangyayaring ito ay isang pagpapatunay ng kahinaan ng tao, marupok at madaling madaig ng takot. Madalas ko itong gamitin na halimbawa sa mga pangyayari sa panahon na ang mga Israelita ay natakot dahil sa pagtatangkang lipulin ang kanilang lahi. Mas marami sa kanila ang nagpaiwan at nagpasyang huwag nang magbalik sa kanilang lupain. Bagamat sila ay malaya ng magbalik sapagkat ito ay utos sa kanila ng Diyos, sinunod pa rin nila ang sarili nilang kagustuhan at sila ay nanatili sa Persya. Hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Ang katanungan ay meron bang naitala sa Biblia na nagsasabi kung ano ang nangyari sa mga taong ito na hindi nagbalik sa lupain? Opo, meron at iyan ang kahalagahan ng aklat ng Esther. Sa aklat na ito, mababasa po natin ang mga pangyayari na masasabi nating bahagi lamang ng kanilang kasaysayan. Ngunit sapat ng patunay kung anong paniniwala ang ipinamumuhay nila at kung anong kalakasan ang ginagamit nilang kanlungan. Ito ang kahalagahan ng aklat ng Esther. Sa bahaging ito ay malalaman po natin ang kakaibang pagkilos ng Diyos at ang naiibang pakikipag-ugnayan nila sa mga Israelita. Totoong hindi sila naging bahagi ng kanyang kalooban, ngunit kahit kailan ay hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos sa kanila. Sinasabi sa aklat ng Hebreo, Kabanatang 13, Talatang 8, na si Jesucristo ay siya rin kahapon, ngayon at magpakailanman. Tapat siya at hindi nagbabago, hindi tulad nating mga nilalang na marupok at madaling lumimot. Wala siyang pangakong hindi niya tinutupad at wala siyang sinasabing hindi niya ginagawa. Tapat ang Diyos sa kanyang salita. Kaya kung sinabi ng kanyang salita na tayo ay maliligtas sa paraang sinabi niya, ang ating pananampalataya ang magliligtas sa atin at iyon ay walang paghaalinlangan. Ang pagbabantay at pagbibigay ng kanilang mga pangangailangan ay bahagi ng kanyang katapatan, bagamat namuhay sila na labas sa kanyang kalaoban. Paano nga bang ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-iingat sa atin? Ang mga matitibay na katuruan tungkol sa bagay na ito ay matatagpuan sa lumang tipan. Napag-aralan po natin kung papaano tinubos ng Panginoon ang mga Israelita. Sa aklat ng Exodus ay may kaugnayan sa aklat ni Ruth, kung paanong tinubos ni Boaz si Ruth. Ang aklat naman ni Job ay nagtuturo ng paghingi ng tawad at pagsisisi ng kasalanan at ang muling pagkabuhay naman mula sa aklat ni Jonas. Kaya nga masasabi natin na ang mga mahalagang katuroan ng ating pananampalataya ay kaugnay sa mga aklat ng Lumang Tipan. Ngayon ang aklat ni Esther ang pagtutuunan natin ng pag-aaral. Ito ay nagtuturo ng tungkol sa matapat na pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita. Papatunayan ito ng mga talata na nagahayag ng mga pangyayari na kung saan makikita kung papaanong kumilos ang Diyos sa bawat pangyayari ng kasaysayan. Ang mga taong nabanggit ay nagmula sa lupain ng mga dayuhan. Umiwas sila sa kalooban ng Diyos sapagkat sila ay sumuway sa kanyang kautusan. Anong kautusan iyon? Na sila ay magbalik sa lupang pangako. Sila ay nanatili at sinuway ang kalooban ng Diyos para sa kanilang sarili. Kinalimutan nila ang Diyos at tuluyang lumayo sa Kanya. Hindi sila humingi ng tulong mula sa Diyos kahit na ang kanilang buhay ay nakaabang sa bingit ng kamatayan. Pinilit nilang iligtas ang kanilang buhay sa sarili nilang pamamaraan na kung tutuusin ay wala silang magagawa kung loloobin ng Diyos na sila ay tuluyang pabayaan at malipol samantalang noong sila ay bihagin at dalhin sa Babylonia ay sinabi nilang papaanong aawitin natin ang papuri para sa Diyos gayong tayo ay mga banyaga sa lugar. Hindi sila makaawit, sila ay umupo at nanangis at inalala ang Sayon. At ngayon nga'y nilimot na nila ito. Sa katotohanan, kagustuhan nilang hindi magbalik kahit pa sa una ay nagbitiw sila ng pangako na sinasabi sa awit, Kabanatang 137, talatang 6 ang ganito, Dumikit nawa ang aking dila sa aking ngalangala, kung hindi kita maalala, kung ang Jerusalem ay hindi ko ilagay sa ibabaw ng aking pinakamataas na kagalakan. Subalit lahat ng tao ay nabaon sa limot, at ang kanilang mga dila ay napako sa katahimikan. Wala nang pagpupuri at pag-aayuno sa Diyos, at ang lahat ng ito ay nasusulat dito sa aklat ni Esther. Subalit ang Diyos, ano ang kanyang naging pagtingin sa mga Israelitang sumuway sa kanyang utos? Nalimutan din ba ninyo ang kanyang pangako at pag-ibig para sa kanila? Hindi, at kailanman ay hindi siya tatalikod sa kanyang mga pangako. At marahil ang katanungan ay papaano niya magagabayan at maiingatan ang mga taong ito kung sila ay namumuhay na labas sa kanyang kalooban. Ang pag-iingat ng Diyos sa kanilang pamumuhay ang pinagtuunan ng aklat na ito. At ito po ang ibig sabihin ng pag-iingat ng Diyos, ang paggabay niya sa lahat ng bagay. Marahil ay katotohanan o ilusyon lamang, nakita at hindi nakikita, kabutihan o kasamaan ay may makabuluhang dahilan ang kanyang kalooban at masusunod at hindi magbabago kailanman. Sa aklat ng Esther, unang kabanata, mula sa unang talata hanggang tatlo, ay ito po ang mapagbabatayan natin ng ating patuloy na pagbubulay sa aklat na ito. Sa unang kabanata sa aklat ng Esther ay pagpapakilala sa kasaysayan ng mga taong hindi nagpasakop sa kalooban ng Diyos. Marahil ay may mga katanungan na naglalaro sa inyong isip kung bakit isinama pa ang ganitong sipin ng aklat sa Biblia. Gayong hindi man lamang nabanggit ang anumang bagay na tumutukoy sa Diyos sa kabuuan ng pangyayari sa aklat na ito. Tama ang kaisipang iyan, ngunit kung pag-aaralan nating mabuti at pag-iisipan ang mga prinsipyo, ay mapapansin natin na nakapaloob sa buong kasaysayan ang pangangalaga at pag-iingat ng Diyos sa mga Israelita. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pag-ibig sa atin. Kung nalalaman ninyo ang awiting anak ni Freddy Aguilar na isang sikat na mga awit ng mga awiting Pilipino, ang mensahe ng awit na ito ay tungkol sa anak na pinatnubayan ng kanyang mga magulang hanggang sa kanyang paglaki. Pagkaraan nga ng maraming taon at narating na nito ang kanyang pagbibinata ay unti-unting napariwara. At sinasabi nga ng awit, pagkat ang nais mo'y masunod, ang layaw mo, di mo sila pinapansin. Ganito ang kalagayan ng mga Israelita sa panahong ito ni Esther. Kalooban ng Diyos na sila ay makabalik sa kanilang lupain. Subalit sila mismo ang sumuway at tumalikod sa kalooban ng Diyos. Bagamat tinalikuran nila ang Diyos at sinuway ang kanyang kalooban, hindi iyon naging dahilan na pabayaan sila ng Panginoon. Ang pangangalaga ng Diyos ang naging anino ng mga Israelita upang ipakita ang kanyang katapatan at kadakilaan sa kanila. Saliksikin po natin ang mga kaisipang ito sa pamamagitan ng pag-aaral sa bawat pahina ng aklat na ito mula sa Lumang Tipan. Nagsimula ito sa panahon ni Haring Ahasweros. Ang pangalang Ahasweros ay hindi pangalan ng tao kundi titulo na sumasagisag sa kadakilaan ng isang tao at kagalang-galang na hari. Siya si Haring Xerxes ng Persia. Maaring masasabi na siya ay napakagaling na hari dahil ang tugatog ng kanyang pamumuno ay naabot ng kaharian at ng bawat nasasakupan niya. Tunay na kamangha-mangha ang kanyang nagawa para sa kaharian. Naging masagana at nagkamit ng tagumpay ang kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Subalit ano ba ang sentro ng ating pag-aaral sa aklat na ito? Ako ay naniniwala na ang pangangalaga ng Diyos ay naranasan ng mga taong ito. Bagamat sumuway sila at sinunod ang sarili nilang kalooban, nanatili sila sa lupain at nagpasakop sa pamumuno ng magiting na hari na si Xerxes. Sa halip na maglingkod at sumunod sa totoong Diyos, sino pa nga ba ang makapagbibigay ng katalinuhan at kadakilaan ng isang tao? Ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi mapapantayan ninuman kahit na kung sino pang magiting na hari. Sa likod ng katanyagan at kadakilaan ni Haring Xerxes ay naroon ang lihim na pangangalaga at pag-iingat ng Diyos sa mga taong tumalikod at sumuway sa kanyang kalooban. Ilang pangyayari na ba sa buhay natin ang tulad nito? Marahil, ang iba sa inyo ay sasagot ng marami na, o kaya ang iba naman ay wala pa. Hindi natin madadama ang kabutihan at pag-iingat ng Diyos. Pinaniniwalaan natin na tayo ay may sapat, nakakayahan, at tayo ang nararapat na tumanggap ng katanyagan at pagpupuri. Ngunit hindi may pagkakaila na ang Diyos ang may kalooban ng lahat ng ating kalayaan at hindi natin maiiwasan ang katotohanan na tayo ay walang magagawa kung wala ang Diyos. Sa kasaysayan ng ating bansa ay nasusulat ang mga pangyayari na tayo ay ilang ulit na nasinakop ng iba't ibang bansa. Inalipin tayo at ginawang bihag sa sarili nating bayan. Ang pundasyon ng ating relihiyon ay nagsimula sa mga tinatawag na animism. Tayo ay napaniwala sa kung ano-anong klase ng mga espiritu at mga pamahiin. Sa kalooban ng Diyos na tayo ay maging malaya, hindi lamang sa sarili nating bayan, kundi maging mula sa kasalanan. Layunin ng Diyos na tayo ay maging malaya mula sa kasalanan at malaman natin ang katotohanan. Sinasabi ng kanyang salita sa aklat ni Juan, ikawalong kabanata, talatang 32 ang ganito, at inyong malalaman ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. At ano ang katotohanan? Sa kabanatang 14, talatang 6, sa aklat ni Juan ay ganito naman po ang sinasabi. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa oras na ito ay ating pag-aralan ang aklat ni Esther, una't ikalawang talata ng unang kabanata na ganito po ang sinabi. Nangyari noon sa mga araw ni Ahasweros na naghari mula sa India hanggang sa Etiopia at 127 lalawigan. Nang mga araw na iyon, nang muupo si Haring Ahasweros sa trono ng kanyang kaharian na nasa Kastilyo ng Susa. Sang-ayon sa mga dalubhasang mga ngaral, si Ciro ay anak ni Haring Ahasweros at Reyna Esther. Ganito po ang sinasabi sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanatang 44, talatang 28, na nagsasabi tungkol kay Ciro, "Siya'y aking pastol at kanyang tutuparin ang lahat ng aking kaligayahan," na nagsasabi tungkol sa Jerusalem. "Siya'y matatayo at sa templo ang iyong pundasyon ay ilalagay." At sa Kabanatang 45, unang talata, ganito ang sinabi ng Panginoon na kanyang pinahiran ng langis. "Kay Ciro na ang kanyang kamay ay aking hinawakan upang pasukuin ang mga bansa sa harap niya at kalagaan ang mga balakang ng mga hari upang magbukas ng mga pintuan sa harap niya upang ang mga pintuan ay hindi masarhan." Namuno si Haring Xerxes sa napakalawak na kaharian. Sinasakop nito ang buong India hanggang sa kabuuan ng Etiopia. Ang 127 lalawigan na kanyang pinamumunuan ay nakaranas ng kaginhawahan at karangyaan. At sumagana ang biyaya at pagpapala ng Diyos sa mga panahong iyon. Sa 3 talata ng unang kabanata sa aklat ng Esther, ganito po naman ang sinabi. "Sa 3 taon ng kanyang paghahari, siya'y nagbigay ng malaking handaan para sa kanyang mga pinuno at mga lingkod, ang hukbo ng Persya at Media at ang mga maharlika at gobernador ng mga lalawigan ay naroon. Masyadong naging maluho ang piging na ito dahil sa kagustuhan niyang makilala siya ng mga kilalang tao at kilalanin ang kanyang kayamanan, kakayahan at kapangyarihan. Bilang hari sa buong kaharian ay ginawa niya ang ganito kalaking handaan. Hindi ako naniniwala na pagsasaya lamang ang layunin ni Haring Ahasweros sa mga sandaling iyon. Sa mga susunod na talata ay malalaman po natin ang totoong pakay ng kanyang napakalaking handaan. Lahat ng mga kilalang tao sa kanyang nasasakupan ay naging bahagi ng pagtitipon. Kung ating babalikan, 127 ang lalawigan na nasasakupan at ang bawat lalawigan ay maaring may 5 o higit pang panauhin. Kung ating iisipin, sadyang pagwawaldas at pagsasaya ang ganitong pagtitipon, lalo pat kung alam nating wala namang dahilan na dapat ipagdiwang. Sa totoo lang, tayong mga Pilipino ay mahilig sa ganito, lalo na sa mga lalawigan. Kung minsan, maging ang mga taong maituturing na mahihirap ay gumagawa ng ganitong pagsasaya. Sinabi ng Panginoon na iwasan natin ang labis na pagsasaya sapagkat ito ay nakakasira ng buhay espiritual. Pagpalain po ng Panginoong Diyos ang ating pagbubulay at pag-aaral sa oras nito. Tayo po ay lumapit sa Diyos sa pamamagitan po ng panalangin. Sinimulan po naming muli ang pag-aaral sa isang aklat. Aklat ng mga pangyayari at kasaysayan sa buhay ng mga Israelita sa pamamagitan ng isang babae na iyong ginamit na walang iba kundi si Esther. Salamat Panginoong Diyos sapagkat hindi lamang ito mga nasusulat na kasaysayan at pangyayari nagbibigay aral sa bawat isa sa amin po Panginoong Diyos kung paano kami lalapit sa iyo, kung paano kami magtitiwala sa iyo upang makilala namin kung paano mo kami ginagabayan. Salamat Panginoong Diyos sapagkat kami ay patuloy mong tinutulungan sa aming mga pag-aaral. Dalangin po namin sa oras na ito ang patuloy na pagpapala sa bawat isa sa amin at gayon din ibuhos mo sa amin ang mayamang biyaya upang maging kalakasang espiritwal ng bawat isa. Ganyan din po, Panginoong Diyos, sa mga kapatid na nakikinig ng iyong mga salita sa oras na ito. Dalangin ko po, Panginoong Diyos, na buksan mo po ang kanilang mga isipan, imulat mo ang kanilang mga mata, ganyan din ang kanilang mga puso upang ganap na makita at malaman ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita. Kami po, Panginoong Diyos, ay patuloy mong gabayan at samahan sa aming mga pag-aaral upang sa gayon po, Panginoong Diyos, maituwid ang aming landas, maging matibay ang aming mga pananampalataya na makikipagbaka sa sanglibutang ito. Umaasa po kaming ito iyong gagawin sapagkat ang lahat dinadalangin po namin at hinihiling sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
2: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
3: If we want to be happy, if we want to celebrate, we should do it spiritually. We do this by filling our minds and our hearts with thanksgiving so that our gratitude overflows into songs of praise to the Lord.
4: Dr. David Jeremiah continues his series, Powerful Principles from Proverbs, next time on Turning Point.
5: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
6: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Matuto sa pagpapaliwanag sa mga katotohanang hatid ng salita ng Diyos. Mapagpala sa mga paglalahad ng mga aral, kaalaman at karanasan sa pagtalima sa mga panuntunan ni Kristo. Ito ang Shepherd's Call.
9: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Batid ng Apostol Pablo na may mga huwad na tagapagturo sa Colossas na nagpapakilala ng huwad na pananampalataya na nagpapahina sa pagkatao at gawain ni Kristo. Ngunit sa halip na sagutin agad ang mga maling ito, ay una niyang iniangat si Kristo. Dahil dito, mayroon tayo ngayong napakagandang paglalarawan ng kapangyarihan at kaluwalhatian ni Hesukristo na magpapahiya sa lahat ng mga huwad na taong umaangkin na sila raw ang appointed Son of God, na sila raw ang King of Kings, Lord of Lords, na sila raw ang may-ari ng universe na to, o na sila raw ang pinili ng Panginoon o the Chosen One. Ang dakilang paglalarawan ng kataas-taasang kapangyarihan ni Kristo sa mga taga-Colossas ang siya ring magpoprotekta sa atin laban sa mga pekeng taong umaangkin na sila ang Panginoon at tagapagligtas sa ating panahon ngayon. Pakinggan po natin si Brother Juram Ramos para sa mensaheng The Supremacy of Christ.
10: Okay, so now let's come to the Word of God. Let's turn our Bibles to Colossians chapter 1, verses 15 up to 20. Colossians chapter 1, verses 15 up to 20. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. All things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning, the firstborn from the dead, that in everything He might be preeminent. For in Him all the fullness of God was pleased to dwell, and through Him to reconcile to Himself all things, whether on earth or in heaven, making peace by the blood of His cross. A title that I've put into this topic of ours is The Supremacy of Christ. The Supremacy of Christ. Most scholars believe, ang paniwala nila, na si Pablo, gumamit siya ng isang pre-existing hymn at pinasok niya dito sa sulat niya na ito para i-address yung concern na gusto niyang harapin. Marami nagsasabi na etong section na to, itong binasa kong passage, hymn yan. No? Although merong mga ilan naman, sabi nila, hindi ito hymn na inadapt ni Paul, ito ay inimbento niya. Siya mismo ang nag-compose nito dahil kung babasahin daw natin ang ibang letters niya, makikita natin magaling mag-compose si Paul pagdating sa ganitong mga bagay. Now, whether ito ay kinuha ni Pablo na isang hymn na ginagamit na ng mga churches noon bago niya sinulat itong Colossians or siya mismo ang nag-compose na to, actually, hindi yon masyadong importante. Ang importante, ano ba yung nakalagay dito? Ano ba yung dating nun sa mga taong nakabasa nito? Anong magiging benefit nitong mga nakalagay rito para sa buhay natin ngayon? At isang magandang bagay rito, makikita natin yung napakagandang mga descriptions patungkol kay Jesus Christ na magpapahiya dun sa mga taong nagkeklaim na sila daw ay ang tulad ng appointed Son of God. Na sila daw ang King of Kings or Lord of Lords. Na sila daw ang may-ari ng universe na to. Na sila daw ay pinili ng Panginoong Diyos, the Chosen One, para sa ating panahon ngayon. Yun ang maganda rito dahil pag kinumpara natin yung kanilang mga claims at nakita natin kung ano sabi ni Pablo dito, malalaman natin kung genuine nga sila o hindi. At lahat, of course, na nagkeklaim na ganito sila, sila ang Panginoon, sila ang tagapagligtas, pag binasa na natin ito at inaral ng mabuti itong section na to na titingnan natin, lalabas peke itong mga taong nagsasabing ito. Now, si Pablo, he did not write in a vacuum. No, sinulat niya itong mga bagay na ito nakita natin dahil merong specific situation dito sa Colossae. Alam ni Pablo na may mga false teachers na nagpapasok ng mga heresies dito sa kanilang iglesia na sumisira sa katauhan ni Jesus Christ at sa kanyang ginawang kaligtasan para sa atin. Now, aasahan natin na kung ganyan ang alam ni Pablo, siguro sa unang portion pa lang nitong letter na to, pagkatapos ng kanyang greeting, bibirahin niya kaagad yung kanyang mga kaaway. Pero hindi ganun ang kanyang ginawa. No? Kung babasahin natin ang ibang mga writers ng scripture, tulad for example, si John, yung second John, halimbawa, yung ikalawang sulat niya, sa verse 7 and verse 8 pa lang, sinabi na niya, many deceivers have gone out into the world, those who do not confess the coming of Jesus Christ in the flesh. Such a one is the deceiver and the antichrist. Watch yourselves so that you may not lose what we have worked for, but may win a full reward. In-expect natin, ganun din ang gagawin ni Paul. Diba? Alam na pala niya na may mga false teachers doon. Siguro, titirahin ka agad ni Pablo to. Pero hindi yon ang kanyang ginawa. Ano ginawa ni Paul? Pagkatapos ng kanyang normal na greeting, ito'y galing sa akin, kay Timothy, para sa inyo, mga taga-Kolose, binabati namin kayo. Pagkatapos ng kanyang prayer and thanksgiving report, pinigilan niya muna yung kanya sarili. Hindi muna niya binira yung mga heretics. Tinira niya sila pagdating ng chapter 2. Anong ginawa niya pagkatapos ng kanyang mga introductory remarks? Ang ginawa ni Pablo is, inangat niya si Jesus Christ. Ang ganda ng kanyang mga sinabi tungkol kay Jesus Christ na walang pinagkaiba dun sa mababasa natin sa John chapter 1 verses 1 to 18 at Hebrews 1 verses 1 up to 14. Na doon makikita natin yung exaltation ni Jesus Christ. At ano magiging epekto nun? Alam nyo, ang magiging epekto nito, pagka binasa mo ng mabuti at naintindihan mo itong sinabi ni Paul dito sa Colossians, sa totoo lang, pag nagagap mo itong sufficiency of Christ, yan ang pinakamagandang proteksyon laban sa mga false teachers. No, ang galing, ano? Alam nyo, may iba't ibang paraan ng pagtira ng mga false teachers. Pwede kasing, okay, ano yung maling turo mo? Oh, Mr. Ganito, oh, ito ang mga sinasabi mo, ito sagot dyan. Sabi ng Bible ganito, mali yan, mali yan, mali yan. Pwede ganun ang approach. Pero ang ginawa ni Pablo dito sa chapter 1 is an indirect approach. Hindi niya diniretsyong tirahin yung kanyang mga kaaway. Ang ginawa niya, inangat niya si Jesus Christ. Pero dahil sa kanyang pag-angat kay Jesus Christ at pinakita niya yung mga katangian ni Jesus Christ, ang mangyayari niyan ngayon, etong mga false teachers na to, pag kinumpara nila yung kanilang sarili at nagkaklaim silang, ako ang appointed son of God, pag dinikit natin dito sa sinabi ni Pablo tungkol kay Kristo, mabibisto ang kanilang totoong katangian. Mabibisto kung sino talaga sila. Makikita ng lahat na klarong-klaro. Peke itong mga to. Sinungaling itong mga to. Mga impostor ito. E yan ang maganda dito sa ginawa ni Pablo. Kaya ngayon, yun ang ating titingnan. Tingnan natin, kaya huwag niyong kakalimutan yon. Pag binabasa niyo to, huwag niyong kakalimutan, may mga kaaway na ina-address si Pablo. May mga heretics, may mga false teachers na pumapasok. Pero huwag rin natin kakalimutan na ang ginawa ni Pablo, inangat niya si Jesus. Kaya parang may dalawang bagay tayong makikita rito . Makikita natin ang mga napakagandang katangian ni Kristo, kung sino talaga siya, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang kaluwalhatian. At the same time, maalala natin, ito puro to patama sa kanyang mga kaaway. So, dito sa verses 15 up to 20, merong iba't ibang mga paraan para i-divide ito, pero ako, mas komportable ako dito sa tatlong division. Una, makikita natin, the supremacy of Christ in eternity. Yun ang una. Sa verse 15a. Ikalawa, makikita natin, the supremacy of Christ in creation. Ito ay makikita natin sa 15b hanggang sa verse 17. At ikatlo, the supremacy of Christ in redemption. Ito ay verses 18 up to 20. So, dyan tatakbo etong mga sinabi ni Pablo na nag-aangat kay Kristo. So, tingnan natin isa-isa. Una, the supremacy of Christ in eternity. Ito ay nasa verse 15a. Sabi ni Pablo doon, He is the image of the invisible God. Ano, tama lang . Bago niya i-address yung supremacy ni Christ over creation and over redemption, ano muna yung kanyang relationship with God? No, kaya ito yung kanyang supremacy in eternity, yung connection niya sa Panginoong Diyos mismo. Tingnan niyo kung paano nagbukas itong verse 15. He is the image of the invisible God. Itong pronoun na to na He refers to the beloved Son of God na binanggit dito sa verse 13. No, kung titingnan ninyo yung inyong mga Biblia, sa Colossians chapter 1 verse 13, sabi niya doon, He has delivered us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of His beloved Son. All throughout nitong kanyang prayer report, nung nire-report niya kung ano prayer niya patungkol sa kanila, puro tungkol, ang focus, puro si God the Father. Pero pagdating niya dito sa verse 13, bigla niyang siningit si Jesus Christ. Na si Jesus Christ is the beloved Son of God. Oh, anong ginagawa ni Pablo? Siguro ginagawa ni Pablo, alam niya kasi, gusto ko nang pag-usapan si Jesus Christ eh. Isingit ko na siya dito. Kaya pagdating natin dito sa verse 15, nung makikita niyo dito yung salitang He, ang tinutukoy ay si Jesus Christ na. Hindi na ito si God the Father. Now, pansinin ninyo itong linking verb, is. Napakaliit na salita ito. So, ang tingin na marami, hindi naman importante yan. Pero importante ito. Bakit? The Greek word, kung saan hango itong salitang is, dito sa sentence na to, ay merong sense na tinatawag ng mga Bible scholars na timeless present. Hindi ito was, hindi ito nakaraan, kundi is, timeless present. Ang ibig nilang sabihin na ang nakikita ni Pablo na si Jesus na anak ng Diyos is eternally the outward representation or visible expression of God even before the creation, or that even after His incarnation, He still remains forever God's visible expression. Yun ang ibig sabihin ng is. So again, pag sinabing, He is the image of the invisible God. Huwag lang nating isipin, ay si Jesus, naging image lang yan ng invisible God noong nagkatawan tao siya. Hindi. Even before the incarnation, He was already the image of the invisible God. From eternity past and at present, nung time na yon, and eternity future. Si Jesus ay image of the invisible God. Ngayon, eto ang tanong. Ano ang ibig sabihin ni Paul na si Jesus is the image of the invisible God? Yung salitang image kasi is a, it comes from a Greek word na sa Greek a cone. No? So, etong image comes from the Greek word a cone, from where we derive yung English word na icon. So, dung galing yon. Ano ang ibig sabihin nitong a cone? Ang ibig sabihin nito, an image or a representation or a visible expression. Ang ibig sabihin nito, Jesus is an exact as well as a visible representation of God. Pero itong tanong, akala ko ba, sabi dito, God is invisible. So how can an invisible God have an image? Ito maganda. Yung salitang icon, meron pang ibang aspeto. It also carries the idea of revealing the personal character of God. Ang ibig sabihin nito, na si Kristo, as the true image of the invisible God, is not a photographic representation of God. Hindi siya litrato na parang yung iniisip natin, ay ito litrato ito ni ganito. Ay ito parang inukit na bato mula dito sa taong ito. Hindi lang ganun ang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin itong image is that Jesus is the revelation of what God is really like. Makakatulong na maintindihan natin ito ay yung nakalagay sa Hebrews chapter 1 verse 3. This expresses a similar thought in very powerful language. Sabi doon, He is the radiance, referring to Jesus, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. Yung Greek word translated exact imprint, ang ibig sabihin dito ay ganito, ayon sa NIV Study Bible Notes. He is the absolutely authentic representation of God's being. Sabi ng ESV Global Study Bible Notes, the Son, referring to Jesus, is identical to God in substance, characteristics, and abilities. No? Again, hindi ibig sabihin photo si Jesus is the photography copy, photocopy of God. Hindi, kasi eto ang tanong. Eh, so, paano pala nung si Jesus Christ ay 2 years old? Ganun ba mukha ni God the Father? Nung 2 years old si Jesus? Kung yun ang ibig lang sabihin ng image? O ay paano nung lumaki na si Jesus Christ, naging 6 years old na? So, ano ba? Yung bang 2 years old? O yung 6 years old? O yung 16 years old? O yung 26 years old ang mukha ni God? Ano ba talaga ang mukha ni God? Hindi. So, ang sinasabi rito, na itong image na to, na si Jesus Christ is identical to God in substance. Ang Diyos ay, si God the Father ay Diyos, si Jesus Christ ay Diyos, 100%. Hindi si Jesus Christ 99.99% na Diyos. Character. Ang Diyos ba'y mabait? Si Jesus ay mabait. Ang Diyos ba'y nagagalit sa tamang panahon? Si Jesus Christ ay nagagalit sa tamang oras. Si Jesus Christ ba'y nagpapatawad? Si God the Father ba'y nagpapatawad ng kasalanan? Si Jesus ay nagpapatawad ng kasalanan. The exact copy of the characteristics of God and the abilities. Yung ability ni God, kaya ni Jesus. Kaya bang magbuhay ni God the Father ng patay? Kaya magbuhay ng patay. Pwede ba si God magsabi dun sa bagyo, stop! Kayang patigilin ni Jesus Christ yun. Lahat ng kayang gawin ni God, kayang gawin ni Jesus Christ. At yan maya-maya makikita pa natin kung anong klase yung kapangyarihan ng Panginoong Diyos na nag-display sa katauhan ni Jesus Christ. Okay, so yan ang una. Yan ang unang gustong ipakita ni Pablo, the supremacy of Christ in eternity. Na si Jesus, He is the image of the invisible God. O ngayon, ano ginawa ni Pablo ang sumunod? Now Paul turns his attention from Christ's relation to the Father to his relation to creation. Kaya ito yung second major portion nitong section na binabasa natin. The supremacy of Christ in creation. Yan naman ay makita natin sa verses 15b hanggang sa verse 17. So maraming aspeto na makikita natin dito. Unang aspetong makikita natin under this heading, Christ is the firstborn of all creation. Yun ang sabi ng verse 15b. So hindi lamang na si Kristo ay perfect representation ni God, siya din ay, sabi dito, the firstborn of all creation. Now, to be honest, anong unang pumapasok sa inyong isipan pag narinig niyo yung firstborn? Di ba ang unang pumapasok? Siya yung panganay na anak. Yan ibig sabihin na firstborn eh. Unang pinanganak, so siya yung panganay. At actually, merong ganong meaning ang firstborn sa New Testament. Sa Luke chapter 2 verse 7, si Jesus is the firstborn son of Mary. Kaya merong ganong ibig sabihin. Siya ang panganay na anak ni Mary, si Jesus Christ. Pero itong problema. Yung mga ancient false teachers, tulad ng mga Arians, at itong mga modern cult groups, tulad ng Jehovah's Witnesses, na misunderstand nila yung meaning ng firstborn dito sa Colossians chapter 1 verse 15, kasi kinuha nila yung definition ng firstborn from Luke chapter 2 verse 7 at nilagay nila dito sa Colossians chapter 1 verse 15. So sabi nila, o sabi ng Luke 2:7, na si Jesus Christ ang panganay, siya ang unang pinanganak. O di ang ibig sabihin sa Colossians 1:15, eh si Jesus Christ ang unang nilikha ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin ng firstborn, sabi ng mga false teachers. Pero hindi, kailangan maintindihan natin na yung term na firstborn, no? Kung titingnan natin yung konteksto, kung yun ang ibig mo sabihin na si Jesus Christ ang unang create, it will contradict the context of Colossians chapter 1. Dito sa verses 15 up to 20, kukontrahin niya. Bakit niya kukontrahin? Kasi pagkatapos na pagkatapos, sabihin ni Pablo sa verse 15 na si Jesus Christ is the firstborn of all creation, yung verse 16, he explains what he meant. Ano sabi niya? Oh, si Jesus Christ daw is the firstborn of all creation, sabi ng verse 15. Verse 16 explains. Bakit? For by him, all things were created. Yung salitang for, yung conjunction na yon, can be translated because. Tinanin niyo ang isang literal translation sa English, ang literal standard version of the Bible. Ito ang pagkakantranslate ng verse 16. Because all things were created in Him. O, pagdikitin natin ang verse 15 and verse 16. So, ang sinasabi ni Pablo dito ay ganito. Jesus is the firstborn of all creation because all things were created in Him. Yun ang ibig sabihin. O, ibig ba sabihin, una siyang pinanganak? Hindi, wala nga. Nasa labas siya ng creation eh. Sabi, siya ay tinawag na firstborn of all creation dahil siya ang lumikha ng lahat. Siya ang lumikha ng lahat. Ang hindi nare-realize ng marami, eh itong firstborn na term na to sa Old Testament can also refer to a title that expresses first in rank and honor. Hindi lang ibig sabihin first in terms of time na nauna siyang lumabas, nauna siyang pinanganak. Hindi rin. Hindi lang yon. Minsan ang firstborn, ulitin ko, ibig sabihin first in rank and honor. Halimbawa, sa Psalm 89 verse 27, sabi ng Panginoong Diyos dito, I will also appoint him, my firstborn, the most exalted of the kings of the earth. Anong nire-refer dito? Nung sinabi ditong I will appoint him, yung him dito refers to a Davidic king. Isa sa mga hari na sumunod kay King David. At ang pangako ng Panginoong Diyos dito, ia-appoint siya ng Panginoong Diyos as his firstborn. Hindi naman siya ang unang pinanganak, pero God will appoint him firstborn. And then anong mangyari? Siya ang magiging most exalted of the kings of the earth. So, ano ibig sabihin ni God dito? Ang ibig sabihin nito, itong Davidic ruler na to will become the exalted and honored king who will rule over the nations. Kahit di siya ang unang pinanganak, kasi hindi yun ang ideyang pinapasok dito, kundi siya yung first in rank, first in honor, because he is appointed as the firstborn. So, when Paul calls Jesus Christ as the firstborn of all creation, ang nasa isipan ni Pablo is this, that to Jesus belongs the highest honor in all of the universe. Christ is completely supreme over all creation. He is the one who takes precedence over the whole universe. Bakit? Again, dahil sabi ng verse 16, because Christ is the creator of all things. O yan, tingnan natin ngayon yung pangalawa. Kanina, yung una, Christ is the firstborn of all creation. Ngayon, itong pangalawa, tingnan nyo. Christ is the creator of all things. May kita natin yan sa verse 16. Ang haba na sinabi ni Pablo tungkol dyan. Sabi niya doon, for by Him, all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities. So ito ay nagbibigay ng affirmation dito sa verse 15 na si Jesus Christ is the image of the invisible God and He is the firstborn of all creation. Bakit mo ba masasabi, Pablo, na si Jesus is the divine image and the ruler over all things? Paano mo masasabi yon? Ang sagot ni Pablo, because there is nothing in the created order that Jesus did not create. Lahat ng bagay na makikita niyo dito sa mundo, siya nag-create. Hindi lang yon. At lahat ng hindi niyo nakikita. Oh, sabi dito, lahat ng mga nasa langit. Pag sinabing lahat na nasa langit, hindi lang yung araw, hindi lamang yung buwan, hindi lang yung mga between, hindi lang mga galaxies, kundi I think yung langit dito, ang ibig niya rin sabihin dito, the heavenlies. Yung nakalagay sa Ephesians chapter 6, na kung saan nandun yung mga powers,

ng hindi nakikita. Yung iba sa inyo, may nakita na kayo, hindi pa nakita ng iba. Lala niyo yung turo ko dati, iba sa inyo nakakita na ng multo, nakakita na ng aswang, nakakita na ng tikbalang, nakakita na ng kapre. Hindi pa ako nakakita ng mga yon. Oh. So sabihin ng iba, yan yung kasama sa mga invisible. Naging visible sa iba, invisible sa karamihan. Pati yun, sabi dito, by Him, all things were created. Alam niyo, paniwala ko dyan sa mga ganyang mga spirito, they are demonic spirits. Hindi naman nag-create ng Panginoon Diyos ng kapre, ng mga aswang, ng mga kakain ng ano. Hindi yon. Ang Panginoon Diyos, hindi siya nag-create ng Satanas at ng mga demonyo originally. Ang create niya mga archangels, ang create niya mga anghel, pero naiba sa kanila, nag-rebelde sa Panginoon Diyos, kaya nagkaroon ng Satanas. Merong sumunod kay Satanas, kaya may mga naging demonyo. Pero ultimately, saan galing lahat yon? Diyos, si Jesus Christ, sabi dito, ang nag-create.

0: used by all is 2 Timothy chapter 3 verse 16. So ang Greek word na ginamit po dito ay theopneustos, which translate inspired. Ibig sabihin ng combination na two words ito ay theos means God and neustos breath. Accurate translation nito, God breathed. So kung titignan natin, ito yung parallel verse dito po sa Genesis chapter 2 verse 7 na nire-refer yung word na ito sa creation ng tao. Ibig sabihin, nung have been brought into existence, yung tao ay through the breath of God. In Psalms 33 verse 6 also, in-inform tayo that the stars were brought into existence by the breath and the mouth of God. Yung dry bones din na tinutukoy po sa Ezekiel's vision ay nabigyan din ng buhay sa pamamagitan po ng breath of God in Ezekiel chapter 37 verse 9. Si Apostle po ay nagtuturo sa atin na that the scriptures were divinely produced, so that the Bible is unique because it is a result ng creative act of God, who alone created the man, the heavens, and all its hosts. So, scriptures is also inerrant. Ibig sabihin, wala pong error. We believe that the scriptures were without error in the original documents or autographs. Ibig sabihin po, the basis ng ating pananampalataya, paniniwala, that the scriptures were God-breathed or divinely created and produced just as the original man was without sin. So, the original universe was without corruption. The original documents as of the Bible were without error. Ibig sabihin, may magtatanong sa atin, paano po yung mga kopya natin ngayon na Bible? Ito ba ay without error? Kung ito po ay conform to the original documents. Binigyan naman po ng gift ang mga translator po natin na bilang may mga alam sa archaeology, sa linguistic, and also yung literally knowledge ng panahon, yung pagkasulat po na ito. Also, yung pagiging scholar po nila at yung diligent labor po nila. Na nakikita natin, reconstructed yung original documents. Sa pagkukumpara natin sa mga various copies ng scriptures, na magkakaroon po tayo ng confidence that yung conclusion that the versions that they produce are almost 100% reflections of the original documents. So, inerrant po ang ating scriptures. Sumunod po ay, ito po ay sufficient para sa revelations of God. When we speak about sufficiency of scriptures, we do not mean that this is yung textbook natin para sa science, pang medicine, pang astronomy, or iba pang other areas na tingnan natin na science. Although, kapag properly interpreted, the Bible never contradicts doon po sa accurate scientific conclusion. Kadalasan po, ang science po ang nagpo-prove sa ating Bible o sa the scriptures. It is sufficiency in the area of spiritual and eternal needs of man. Unang-una, salvation of man. Everything we need to know about salvation from sin and ito pong eternal consequence din po sa ating buhay ay na-reveal po sa Bible. So salvation is found only in Jesus Christ, who is the way, the truth, and the life in John 14 verse 6. Dahil po, ang ating Panginoong Kristo ay Diyos at nagkatawang tao na matay para sa ating mga kasalanan na buhay na muli. Ang ibig sabihin nito, siya lang po ang nakagapi at nakapagtagumpay at nakapagbayad sa ating mga kasalanan. He is the only Savior qualified to save man from sin and eternal consequences in hell. Kung ito po ay sufficient para sa ating salvation, also sufficient po ito para sa ating faith and life. Sabi nga ni Apostle Pablo, because the scriptures are inspired by God, ito po ay profitable for doctrine, for reproof, for correction, and for instructions in righteousness in order para sa mga Christian to become mature and equipped for every good work. Sabi nga po sa 2 Timothy chapter 3 verse 17. So all principle, even yung certain specific instructions, no, regarding our moral, spiritual conduct dito sa mundong ating pong ginagagalawan ay natatagpuan po sa Bible. Other writings by men of God may also produce yung deeper insight, but the general principles are contained in the scriptures para gabayan po tayo sa ating pamumuhay, pag-uugali, at magbigay ng kalwalatian sa ating Ama. we reaffirm yung ating conviction that yung knowledge of the way of salvation and also development of para sa ating spiritual life habang tayo po ay nasa mundong ito ay revealed sufficiently in the entire Bible. So, scripture is God-breathed para sa ating salvation, para rin po sa ating pamumuhay. Ito po si Pastor Mel Borongan sa bawat pagkakataon, maglingkod ng tapat sa Panginoon.
1: Ang katotohanang nagpapalaya, ipahayag, ipagtanggol, ipamuhay. Ang katotohanang nagpapalaya, kasama si Pastor Eric Cortez.
2: Ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Madalas itong ikatwiran ng mga tao, kaya daw ayaw nilang dumalo sa ating mga worship services o mga fellowship groups ng ating church kapag sila ay ating iniimbitahan. Kung totoo nga ang mga katuruan na ating ipinapangaral, bakit daw may mga ipokrito na mga Christians na hindi ipinamumuhay ang ating mga itinuturo? Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Paano natin sila maihimok na makinig sa mabuting balita ng kaligtasan? Kung ating babasahin sa Biblia, ang madalas na pagalitan ng Panginoong Hesus ay ang mga taong ipokrito o mapagpaimbabaw. Mismong ang Panginoon ay namumuhi sa mga mapagkunwari na nagpapakilalang mga tagasunod ng Diyos, lalo na ang mga nagtuturo ng kanyang mga salita. Ayon sa Matthew chapter 23, verses 27 to 28, babasahin ko sa Magandang Balita Biblia, "Kahabag-habag kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga pariseyo, mga mapagkunwari, ang katulad ninyo'y mga libingang pinaputi, magaganda sa labas, ngunit ang loob ay bulok at puno ng kalansay. Ganyang-ganyan kayo sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan. Sa paningin ng tao'y mabubuti, ngunit ang totoo'y punong-puno kayo ng pagkukunwari at kasamaan." Ang mga mapagpakunwari ay ang mga taong gumagawa ng kabutihan para magpakitang tao lamang. Ayon sa Matthew chapter 6 verse 1, "Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa inyong Ama na nasa langit. At dahil sa pakitang tao lang ang kanilang mga sinasabi at mga ginagawa, mabigat ang kaparusahan sa mga mapagpakunwari." Ipinahayag nga ng Panginoon sa Matthew chapter 18 verses 6 to 7, "Mas mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at ihulog sa kailaliman ng dagat kaysa siya'y maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananampalataya sa akin. Kahabag-habag ang daigdig sa dami ng mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan ang pagdating ng tukso, ngunit kakilakilabot ang sasapitin ng taong pinanggagalingan nito. May mga bata halimbawa na lumaki sa mga Christian homes na ayaw tumanggap sa Panginoon bilang kanilang tagapagligtas nung lumaki na sila dahil sa nakita nga nilang mapagpakunwari ang pamumuhay ng kanilang mga magulang na dumadalo sa church, o kahit laki sila sa church, nakita nila maraming mga mapagpakunwari sa kanilang dinadaluhang church. Ang mga mapagpakunwari ang isa sa maraming mga tuksong nagiging sanhi ng pagkakasala. Hindi nga maiiwasan na may mga mapagkunwari maging sa mga mananampalataya, subalit kakilakilabot ang kanilang sasapitin sapagkat sila ay parurusahan ng Diyos. Kaya nga kapag iniimbita sila sa church, kapag nag-e-evangelize tayo o nag-share ng mabuting balita sa ibang tao, tumatanggi silang dumalo, nasulog na kasi sila. Ikinakatwiran nila, ayokong dumalo sa inyo kasi maraming ipokrito na mga Christians. Kaya paano nga natin sasagutin ang ganitong mga pahayag? Hindi maganda na itanggi natin sa kanila na may mga mapagkunwari nga sa mga mananampalataya. To be fair, hindi naman ibig sabihin na palaging tama ang ganitong mga obserbasyon. Hindi din naman natin dapat husgahan agad ang inaakusahan nila ng pagiging mapagkunwari. Ngunit dapat nating igalang ang kanilang pananaw tungkol dito. Ang sinasabi ko lang, huwag tayong maging defensive. Huwag tayong maging defensive. Huwag nating ibalik sa kanila. Huwag natin silang pagsabihan dahil sa kanilang pahayag na may kilala silang mga mapagkunwari na Christians. Ilalabas pa na pinagtatakpan pa natin ang mga maling pag-uugali sa church. Huwag natin palalabasin na sila pang nag-akusa ang mali. Maganda na makinig tayo sapagkat maaaring ito ay pamamaraan ng Diyos upang tayo ay maituwid bilang isang church. Kasi nga, may mga nagaganap nga na hypocrisy sa church. Matapos na ipahayag natin ang ating paggalang sa kanilang pananaw laban sa mga mapagpakunwaring mananampalataya, maganda na ipaliwanag natin na hindi pa din nagbabago ang katotohanan na ating ipinapahayag sa kanila. Ayon nga sa Romans chapter 3 verses 3 and 4, ano nga kung hindi naging tapat ang ilan sa kanila? Ang ibig kayang sabihin niyon ay hindi na rin tapat ang Diyos. Hinding-hindi. Ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Ayon nga sa nasusulat, kapag ikaw ay nagsalita, mapapatunayan kang matuwid, at kung ikaw ay hahatulan, ikaw ay mananaig. Pansinin natin ang sabi, ang Diyos ay tapat at totoo kahit na sinungaling pa ang lahat ng tao. Hindi nagbabago ang katotohanan ng Diyos kahit na may mga tao na sumasalungat dito sa pamamagitan ng kanilang mapagkunwaring pamumuhay. Mananatiling tapat ang Diyos kahit na hindi tapat ang mga nagpapakilalang tagasunod niya. Hindi

0: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
1: Sumasay papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
0: Barkadang tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS, FEBC, Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
3: Isang pinagpalang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong Kuya Pastor para po sa programang Heartline Youth Edition, kung saan po pinapakinggan ang inyong pong nararamdaman dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV. Agapay ng sambayanan. At kami po ay minsan pa bumabati po sa bawat isa ng isang magandang araw. At saan man kayo naroon ngayon, saan mang panig ng mundo ay nasa, nawa po ay nasa mabuti po kayo kalalagayan. At ngayong gabi, kasama ko pa rin po, walang iba kundi si Pastor John. Good evening sa iyo, Pastor.
4: Good evening po sa inyo, Kuya Pastor Andrew. At sa lahat po ng ating mga kaagapay ngayon na sumusubaybay po sa ating programa sa mga oras na ito, isa pong magandang pinagpalang gabi po sa inyong lahat.
3: At baka meron kang gustong batiin, Pastor.
4: Sige po. Sa mga kasama ko po doon po sa aming church, doon po sa may Holy Light Church sa may Baras Rizal. So shoutout po sa lahat ng mga kasama kong mga pastors dyan, no? Doon po sa aking mga disciples, shoutout po sa inyo sa gabing ito. Ganun din po yung aming pong organization, yung pastoral organization namin dyan, Pastor, sa Bay Baras Rizal, ang Alliance of Ministers and Mission Churches po. Shoutout po sa inyo sa pangunguna po ng aming chairman, si Pastor Melchor Tan. So shoutout din po. Sila po yung mga pastor dyan na talagang walang sawang nagtatrabaho para po yan sa bayan na yan ng Baras Rizal.
3: And happy listening po sa inyo at pagpalain po kayong lahat sa inyo pong trabaho sa kaharian ng Panginoon.
4: Amen.
3: At alam ko, Pastor, kanina galing ka sa sa basketball game.
4: Yes, Pastor. No, kanina talagang nabigyan na naman tayo, nabiyayaan na naman po tayo ng pagkakataon para makalaro na naman po ang Mavs Phenomenal Basketball. At dahil po yan sa kaibigan kong pastor na taga Church of the Nazarene po. So shout out ko na rin po si Pastor, no? Si Pastor Reverend Rick Balubayan. So shout out po sa inyo. Salamat po sa pag-invite sa amin at na-enjoy namin yung fellowship with the Mavs Phenomenal Basketball kanina, Pastor. Kahit mainit, pero ayan, kaya ako hinahapo, Pastor.
3: Tsaka, Pastor, nakakatawa na nagko-connect tayo, di ba, sa body of
4: yes,
3: Christ. Kasi kung hindi nalilingid sa kaalaman ng marami sa atin, si Lamavs ay mga mananampalataya rin at kapatiran din natin, di ba?
4: Yes.
3: At kamanggagawa din natin sa ubasan ng ating Panginoon, di ba?
4: Yes,
3: so,
4: Pastor,
3: ginagamit nila yung platform nila, yung basketball, at the same time, yung social media platform nila to also spread the word of God.
4: Yes.
3: And kung sinusubaybayan natin, Pastor, nakakatuwa din yung kanilang patutuo.
4: Right.
3: Diba? At, alam din naman natin, Pastor, that all of us are work in progress. Diba? Lahat
4: yes,
3: tayo ay patuloy na sinisikap na maging isang mabuting Kristiyano.
4: Yes.
3: At masalamat sa mga tao na sa kabila, Pastor, ng maraming negativity na pwede nating matanggap. Diba? Lalo na, Pastor, sa social media, diba? Pag ikaw naging influencer ka, talagang i-scrutinize yung pamumuhay mo.
4: Right.
3: Parang kailangan na sobrang yung expectation ng tao ay nasa perfect ka. Diba?
4: Yes.
3: At naghahanap ang tao by nature, fault finder talaga. At madalas ang mas pinipili nating tignan ay yung kamalian o kapintasan ng ibang tao. Kaya hindi rin madali yung platform na yung sa social media tayo at talaga naghahayag ng kabutihan ng Panginoon, maging yung buhay natin ini-expose natin, 'di ba, sa mata ng maraming tao. Parang sabi nga nila, ito daw ay isang imbitasyon, 'di ba, for people to really see what's going on sa buhay natin. Kaya dapat malakas din yung loob mo kapag ikaw ay naging influencer talaga. Kaya nawagabayan ng Panginoon ang ministry din ng Mavs, 'di ba?
4: Yes,
3: and nababanggit natin 'to, Pastor, kasi mahalaga na sa panahon ngayon, 'di ba? I-maximize talaga natin yung opportunity natin to really be an influencer for Jesus.
4: Yes,
3: sabi nga, ambassador tayo ni Christ, Pastor.
4: Right. Yes, Pastor. And Alam nyo, nakakatuwa nga eh, kasi doon na lang po sa basketball team nila no, from before yung papano nila, paano sila nakikipaglaro sa league. Ngayon, so mm-hmm. talagang yung prayer eh, umpisa pa lang ng game, talagang nagpe-pray sila, and then they shout the name of God. Eh, mm-hmm. meron silang yell eh, tapos pag sinabi nila yung yell nila, talagang ginoglorify nila ang yes. Panginoon. So kami as a team na talagang ka-tune up nila eh, na bilang mga man of God din, eh talagang we are blessed that makikita mo yung power ni God eh. He can transform people. He can transform lives.
3: Yes. Kung baga nakaka-encourage, Pastor, bilang mga kamanggagawa din sa ubasan, di ba, na they are bold in what they are doing.
4: Yes, Pastor.
3: Kung baga yung confidence na meron sila, eh nakakahawa din. Lalo na sa mga kapwa-lingkod na nakakaranas, Pastor, ng persecution, right. ng pagod, di ba? Sa habang panahon na tayo yung naglilingkod, may mga times that we needed to fellowship with other believers just to be encouraged, Pastor. Kasi yun naman yung design ng Lord sa atin bilang magkakapatid sa Panginoon. We are meant to be an encouragement, yes, diba? And not a discouragement. Hindi rin naman tayo nakikipag-compete with other ministries. Kasi ang sabi ng salita rin ng Panginoon, eh, sikapin talaga natin na maipakita yung pag-ibig sa isa't isa, yes, diba? Bilang mga magkakapatid sa ating Panginoon. At it's not really a competition. May mga nauna sa atin. Maaring ikaw nag-uumpisa pa lang sa lakarin mo sa Panginoon. Or maybe God is leading you to start something or to do something, 'di ba? May maging encouragement po sa atin yung verse mula sa 1 Corinthians 10:31. Sabi po doon, so whether you eat or drink or whatever you do, do it for the glory of God. At mahalaga na kahit ano pa man or saan ka pa man nilagay ng Panginoon, eh maaring ang ministry mo nasa workplace, ang ministry mo nasa school, 'di ba? Maaring yung ministry mo ay nasa loob ng basketball court or hindi natin alam kung saan pwedeng magningning yung liwanag na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Lagi mong tatandaan that we are the salt and the light unto this world. At maraming mga tao ay nangangailangan ng encouragement. Maraming tao kailangan ng hope, di ba? Na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. Kaya sikapin natin na magpagamit po tayo sa ating Panginoon in whatever capacity, di ba? At nawa, maging ang broadcast na ito ay makarating sa mga tamang tao, Pastor.
4: Yes, diba? So po, Pastor. And Pastor, meron pa po pala akong gustong i-shoutout.
3: Sige,
4: kasi itong nakaraang araw lang po, nagkaroon po kami ng General Assembly, mm-hmm. ang Rizal for Jesus Movement po. Ito po yung organization kung saan, ito po yung mother organization ng mga organization dito sa Rizal. So 13 o 14 cities mm-hmm. ng Rizal po ng mga pastors, ng mga leaders ay dumalo po sila. So nakaka-bless kasi makita nyo po yung mga yung mga pinuno, no? Yung namunguna ng mga nagli-lead ng mga pastors sa mga ministries, no? Dito po sa ating bayan, nakikita natin at talagang nakakasalamuhan natin, mm-hmm. at they are really saying Rizal is for Jesus.
3: Yes, at kagaya ng nabanggit ko kanina, Pastor, mahalaga na tayo mga lingkod or tayong mga mananampalataya ay sinisikap natin talaga to work with the greater body of Christ,
4: yes,
3: diba? So hindi dapat ang mindset natin na nakikipag-compete tayo, kundi dapat Pastor, pag-usapan natin madalas yung ano ba yung common goal natin, diba? Bilang mga believer, maaaring may mga differences tayo, pero hindi naman ibig sabihin nun hindi tayo pwedeng mag-agree to disagree, diba?
4: Yes.
3: Lalo na pagdating, Pastor, sa ikaluluwalhati ng ating Panginoon. At in order for us also to advance the kingdom of God, di ba, Pastor? So pag-usapan natin saan tayo magkakasundo, yun yung itaas at ihayag ang pangalan ng ating Panginoon. And pagdating naman din sa mensahe, Pastor, we all have the same message,
4: yes,
3: which is the good news, di ba?
4: Right.
3: Of Jesus Christ saving the sinners.
4: Yes.
3: Mahalaga na alam nating lahat yun, na yun yung mensahe natin. At hindi natin bit-bit lang yung pangalan ng organization natin, pangalan,
4: yes,
3: ng denomination natin. Mahalaga na ang banner natin is the name of Jesus alone.
4: Right. Opo. So, Pastor, di ko pa nabanggit yung pangalan ng chairman eh. So, shoutout po, no, sa chairman, si Bishop Eric Ngayon Owan. Yan. So, shoutout po sa inyo, Bishop, ng Rizal for Jesus Movement. So, yun,
3: yes,
4: lang, Pastor, yung mga na-shoutout ko.
3: Mm-hmm. And ako rin, Pastor, meron ako mga ilang tao na gustong batiin. Siyempre, binabati ko rin ng One in Christ Fellowship, Missions International, at mga kapwa ko, Pastor, si Pastor Iel, si Pastor Allen, At yung iba pa natin na mga mentor, gusto ko pong batiin yung mga tao na palagi rin po na nagagamit ng Panginoon to also encourage me. Ang Pastor Leo Duites, patuloy rin na pagpalain ng Panginoon si Pastor Dave, at nandyan din si Pastor Anthony na lagi po natin kasama sa ministry po ng Afika. At gusto ko rin po batiin, nandyan po si Pastor Joram from Palawan na nakikinig po sa atin ngayon. At nandyan din si Kuya Marvelous na ng Compassion Philippines na lagi din sumusuporta dito po sa ating programa. At patuloy rin na kami po ay nag-iimbita na tayo po ay makiisa sa mission and vision po ng Compassion Philippines. Pwede niyo pong i-message si Kuya Marvelous Barrios. At nandyan din po, gusto ko pong batiin si Sir Ben Bivar na ngayon po ay nakikinig. At nandyan din si April Deloro. So happy listening po. At sa lahat po ng mga Pastor, mga leaders ng Manila, and recently nagkaroon nga tayo ng gawain dyan, and hoping na ngayon sumusubaybay sila dito po sa ating programa. Hindi ko po kayo may isa-isa, pero maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa ating advocacy for mental health. At mahalaga na tayo po ay talagang magkaisa in advancing ito pong ating program sa buong Pilipinas nga, ika ngayon. Yung goal natin, yun yung vision na binigay sa atin ng Panginoon, because this is very timely na tayo po ay maging equipped pagdating po sa kalusugan ng ating mga kaisipan at ating pong mga damdamin din. At maraming salamat po sa bawat isa na ngayon po ay tumututok po dito po sa ating programa. At patuloy pa rin po tayong nagbabantay sa kabataan specifically, pero hindi po limitado sa young people ito pong ating programa. Pero ito po yung katanungan natin, paano ba natin nagagabayan yung mga kabataan sa makabagong lipunan? Kasi naniniwala po tayo na ang kabataan pa rin ng pag-asa ng ating bayan, ng future po natin, maging ng ating pong mga simbahan. Talaga maraming kabataan sa church, sigurado po na yung future ng simbahan, na-assure po natin, kasi sila yung mga future leader. Ganun din po sa ating bayan, no? Kapag natutukan natin na magabayan po yung ating mga kabataan, mag-umpisa ito sa ating mga tahanan, malaking bagay po ito na contribution po natin sa ating pong lipunan in general. At kaya po, sama-sama po tayo dito po sa ating programa, nabantayan po yung ating mga kabataan. O kung ikaw man ay young people, kung ikaw ay leader sa church at meron kayo mga questions na hindi nyo maitanong o hindi nyo mapag-usapan, di ba, madalas, pero nandyan sa isipan mo, nandyan sa bumabagabag sa damdamin mo, ipadala nyo po yung anyong mga katanungan dito po sa ating programa para mapag-usapan natin. At happy listening din po sa ating mga kaagapay sa Bicol Region, at tayo po ay nasusubaybayan na din sa CARE 104.3 DYFM Legazpi. So happy listening po sa inyong lahat, at hatid po sa inyo ang isa't kalahating oras pa rin po ng Usapang Puso at Counseling, at tayo po ay napapakinggan pa rin via online streaming ng febc.ph. At kung sa amang panig ng mundo ay maaari nyo po kaming mapakinggan. At siyempre sa mga legit natin na mga kaagapay, dapat meron ka ng DZAS app, di ba? Lagi nyo nang naririnig yan dito, baka hindi mo pa din na-download. I-type mo lang ang 702 DZAS sa App Store or Google Play, tapos i-download na agad ang 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. At siyempre kasama nyo po 24/7 ng Feel Good Music, mga hugot at hope-filled na mga kwento at wisdom na swak sa life mo. At whether chill ka or nasa biyahe ka, stream lang ng stream anytime, anywhere. At tara na, be part of the Agapay Squad, brought to you by FABC Radio. At shoutout din sa ating mga kasama dito po sa production, si Kuya Natnat na lagi natin kasama, si Kuya Benzo, ang ating RTB team, si Kuya Wen Balatukan, si Kuya Kael, at mga broadcast engineers at mga nasa Bukawi Transmitter site. At tayo po ay mapapakinggan pa rin for Monday through Friday. Hindi po kayo mauubusan ng pakikinggan dito. At kung gusto niyo po ng kausap, nandito po kami. Handa po kaming makinig. Pwede tayo maging lifeline sa panahon na naghahanap ka ng kausap. At para po sa inyong counseling concern, pwede po kayong magbigay ng inyong message sa ating pong FB page. Ito po ay 702 DZAS Radio TV. At pwede rin po kayong mag-message sa mga numbers na to. Kung kayo po ay Globe user, ang number po natin ay 0916-296-6620, or kung kayo man po ay smart user, ito po ay 0961-784-9351. So yan yan po yung mga ano po natin, mga number at yung social media po natin kung saan pwede po kayo magpadala ng inyong mga questions. We would really appreciate yung pagpapadala po ninyo ng mga katanungan. At ngayong gabi, tayo po ay tutugon pa rin po sa ating mga questions na pinadala po ng ating mga kaagapay. At good evening din po sa mga ilan pa po natin na kaagapay na ngayon nakatutok. Happy listening po kay Tita Perlita Takneng Novello. At sabi niya, blessed Wednesday evening po. At nandyan din po si Auntie Aileen Javier. Sabi niya, good evening. Andrew, God bless you. At nandyan din si Sister Belle de Borja. Ito, ayan, nagmi-mission din to sa malayo-layong lugar. Happy listening, kapatid. At patuloy po tayo na tumutok po sa ating pong programa ngayong gabi. At meron po tayong katanungan na pag-uusapan, Pastor. Handa ka na ba sa question natin mula sa ating kaagapay? Kasi hindi na natin pahabain, no? So, alam ko maraming mga gusto magpabati sa atin ngayon. Siguro mamaya i-mention din natin sila and kasi ina-appreciate natin of course yung kanilang pagsama sa atin ngayong gabi. At Pastor, yung katanungan ng ating kaagapay, so ito medyo medyo usapang pag-ibig din naman. Alam ko kakatapos lang February, pero merong siguro Pastor, itong ating kaagapay ay young pro.
4: Yes,
3: so kasi hindi naman niya nabanggit yung kanyang edad, pero feeling ko isa siyang young professional. At ito Pastor, yung kanyang katanungan. Sabi nung kaagapay natin, magandang gabi po, Heartline. Listening po ako dito sa Pasig. So, taga dito lang sa area natin, Pastor.
4: Uy, malapit lang.
3: Oo. Para sa hindi nakakaalam, nandito tayo sa Pasig area, sa Ortigas.
4: Yes, okay.
3: At sabi niya, hihingi lang po sana ako ng advice bilang isang young guy. Sabi niya, sa totoo lang po, single pa rin po ako hanggang ngayon. Pero mga kuya, may nagugustuhan po ako na ka-workmate ko po siya. Sabi niya, mabait, may prinsipyo at leader pa po sa church. Kaya sobrang hanga po ako sa kanya. Sabi niya, ang problema lang po, sir, marami po akong kasabay. Sabi niya, karamihan po sa kanila ay mga bad boy looking. Yung confident, palaban sa porma, parang laging may swag. Samantalang ako po, aminado naman po ako tahimik, torpe, at minsan sinasabihan pang mukhang mahina o lampa. At doon po ako kinakabahan. Sabi niya, hindi lang po dahil baka ma-reject, kundi dahil sa iisipin ng iba kapag nalaman nila na bala ko po siyang ligawan. Parang nasa isip ko po palagi, bad boy ba talaga ang type ngayon? May chance ba ang tulad kong tahimik lang? Or kaya gusto ko lang po itong itanong mga kuyas. Sabi niya, paano ko po mas madaling matatanggap kung sakaling ma-reject ako? At ano po ba ang mga steps na pwede kong gawin para harapin yun ng maayos? Yung hindi masisira ang self-confidence ko at hindi ako magdududa sa sarili ko. Kasi minsan po, naiisip ko rin, uso nga ba ang bad boy pero sa huli, mas nagtatagal pa rin ba ang real men? Yung may respeto, may prinsipyo at totoo magmahal. Maraming salamat po sa pakikinig at sa payo. Iyan, maraming salamat sa ating kaagapay.
4: Grabe.
3: Talagang nagbahagi at nagsalaysay sa Pastor ng maaari, Pastor, ito yung mga pinagdadaanan. At alam ko, Pastor, maraming makaka-relate dito.
4: Yes, mukhang maraming matutulungan tong tanong ng kaagapay natin.
3: Usapang, Pastor, usapang pag-ibig.
4: Yes, no, parang pag-ibig sa tag-init.
3: Usapang usapang ligawan.
4: Yes, Pastor. Ngayong tag-init, Pastor, But anyway, maganda po yung topic, Pastor, no? Kasi about ito sa relationship, no?
3: Tapos, usapang Pastor, hindi pa relationship
4: Kumbaga pagpasok, no?
3: usapang desire. So,
4: yes, right.
3: Kagaya naman ng majority, Pastor, alam ko naman, majority of the people, if not 100%, are desiring to be in a romantic relationship.
4: Yes,
3: diba? So, yun yung relasyong pag-uusapan natin ngayon, Pastor. And maybe, there are people who can also relate to this na nag-struggle sila because yung feeling nila ay yung, alam mo, Pastor, kagusto-gusto ba ako?
4: Yes, tama, diba? Pastor.
3: So, Pastor, yung ating himay-himayin lang natin, Pastor, yung ating katanungan ngayon, no? Sabi nung kaagapay natin, so nasa siya, Pastor, young pro ito kasi working, nagugustuhan niya yung kanyang katrabaho. At sabi niya rito sa kanyang obserbasyon, yung katrabaho niya mabait, may prinsipyo, at leader sa church. Kaya nagkakaroon siya talaga ng paghanga. And alam mo tayo, Pastor, pag single men, ganyan tayo Diba? Kasi sabi sa Bible, Pastor, do not be unequally yoked with an unbeliever.
4: Yes.
3: So tayo naman, ang nangyayari ganito, Pastor, pag ikaw young man ka at desiring ka to be in a relationship,
4: yes,
3: lahat ng ma-encounter mo, lahat ng makilala mo ng mga believer,
4: yes,
3: diba, na single, nagiging potential mate.
4: Right.
3: Totoo. Tama ba ako, Pastor?
4: Totoo po yan, Pastor. Akala ko, Pastor, lumalabo yung mata mo sa verse na yan. Hindi mo na nababasa yan. Parang akala ko ganun.
3: Parang alam mo yung actively looking. Kasi, Pastor, ako personally, ganun din. Naranasan ko yan. Ano yan, Pastor? Marami sa atin, paano ba? Parang naging lifelong goal.
4: Yes.
3: Mahanap yung the one.
4: The perfect fit.
3: Sabi nga nila yung God's best.
4: Yung God's diba? Best, opo.
3: Diba yung God's best? Yun yung pinagpipray natin, yun yung dinidesire natin. At yun yung ano niya, Pastor. Yun yung unang concern niya. Meron siyang hinahangaan na katrabaho. At sabi nga niya, single pa rin sa hanggang ngayon. So I think parang nag-struggle siya dun sa part na yun na feeling niya siguro, dapat... na siya in a relationship kasi maybe he's already of age.
4: Yes.
3: So hindi natin natanong kung
4: maybe
3: anong...
4: peer pressure yan, Pastor, you know? Nakakaranas na siya ng pressure sa pag
3: halo-halo siguro, Pastor, niya. Kagaya ng nararamdaman ng marami sa atin, 'di ba,
4: right,
3: na kumbaga mga nasa marrying stage pero nananatiling single tapos walang nililigawan.
4: Yes.
3: So yun nga, Pastor, nagiging pressure siya for a potential mate. Kaya parang every opportunity na makikita mo, parang ito na ba yung perfect na moment, 'di ba? Ito na ba yung perfect na person? Ito na ba, Lord, yung pinadala mo? Ito na ba, Lord, yung answered prayer ko?
4: Right.
3: Yan, Pastor. Pero, on the other hand, merong mga concerns ka na naiisip. Nagbabattle ka in your mind. Kagaya ng binanggit niya ng ating kaagapay, sabi niya, ang problema lang po. Nakita niyang problema, Pastor, eh. Nakita niyang problema at nakita niyang threat na yung marami siyang kasabay. Diba?
4: Yes.
3: Siguro itong pinag-uusapan natin na dalaga ay kumbaga kahanga-hanga physically.
4: Yes,
3: diba? Lalo na, Pastor, binanggit niya, mabait.
4: Right.
3: May prinsipyo.
4: Yes.
3: Diba? May leadership na ability. Diba? May role na ginagampanan sa simbahan. So, I think attractive talaga.
4: Yes.
3: Diba? So, ngayon, ang struggle niya, sabi niya, may problema. Problema, burden niya. Di ba, Pastor? Naging kabigatan sa kanya yun pag iniisip niya na ang dami kong kasabay at feeling ko, siguro yung feeling niya, hindi ko kaya makipagsabayan ata. Nag-start na siyang mag-compare.
4: Right, opo. At diba? Parang at the same time, sumuko na siya. Hindi pa siya nagsisimula.
3: O, yun nga, Pastor. Kumbaga, pero hindi natin masisisi, Pastor, kasi hindi naman lahat ng tao ay talagang yung self-esteem at self-confidence. Diba?
4: Ganun kataas.
3: Nasa level na hindi maapektuhan eh.
4: Opo, diba, Pastor?
3: Ng mga nasa paligid. And kagaya niya, in his comparison sa mga words na ginamit niya, sabi niya, karamihan po sa kanila mga bad boy. Yung mga looking confident, palaban daw sa porma, parang laging may swag. Hindi ko alam kung ano yung pinaka gusto niyang ipunto doon, pero siguro malakas yung dating, di ba? Yung mga pormahin, Pastor, sa ano. Tapos sabi niya, samantalang po ako, minado naman po ako, tahimik, torpe, at minsan sinasabihan pa ako mahina o lampa. So, makikita mo, Pastor, yung contrast, yung perception niya about himself.
4: Yes.
3: Diba? Naalala ko na pag-usapan natin to minsan kasama si Pastor Anthony. Sabi niya, yung about sa self-worth, Pastor.
4: Yes, opo.
3: Diba? At saka yung self-esteem. And nitong nakaraan nga din, Pastor, nitong mental health conference, isa sa nabanggit doon nung isa sa mga guest speaker ni Dr. Fred Took. Sabi niya, ang killer daw ng self-esteem is comparison. When you start to compare...
4: True, opo.
3: Pinapatay mo daw yung self-esteem ng isang tao. Or kahit ikaw sa sarili mo na lang, if you started to compare yourself with other people, bumababa talaga yung self-esteem mo, nade-demotivate ka talaga.
4: Right.
3: Pero on the other hand, yung binanggit ng Pastor Anthony dito minsan, Pastor, sa ating program, na kailangan nagpo-focus ka dun sa self-worth mo eh.
4: Yes.
3: Alam mo dapat yung halaga mo.
4: Yes, dapat... Kumbaga, malinaw sa'yo kung sino ka. Alam mo yung identity mo.
3: Yes, Pastor.
4: Right.
3: Number one, yung identity, Pastor. At the same time, alam mo rin yung capability mo.
4: Yes.
3: Diba? Alam mo din, at maraming aspeto, Pastor, na dapat inihahanda mo rin yung sarili mo pagdating sa ganitong mga usapin, Pastor.
4: Yes, Pastor, kasi alam mo, yung knowledge mo about yourself, about yung identity mo, yan din naman yung gagamitin mo to know ano yung gusto mo dun sa specific person, dun sa opposite sex na hahanapin mo eh. So if you do not know who you are, you do not know who you are looking for.
3: At saka, Pastor, hindi lang naman ito tungkol sa paghahanap ng perfect mate.
4: Right, yes, of course. Opo.
3: So when it comes to self-worth, generally speaking,
4: yes, right.
3: Diba, Pastor, na parang at least kapag ikaw nagre-reflect ka, ano ba yung mga bagay na strength mo? Ano ba yung mga weaknesses mo? Ano ba yung mga bagay na pwede mo pang i-improve?
4: Right.
3: At least marirealize, kumbaga ikaw, alam mo kung what to work on.
4: Yes.
3: Diba, alam mo kung ito ba yung perfect time? Kasi ang hirap, Pastor, totoo lang, ang dami mong insecurity. tapos papasok ka sa relationship, parang right. mahirap yung part yes. na yun. Hindi dahil wala kang laban dun sa ibang mga kasabay yes. mo. Kasi hindi rin naman natin alam kung ano yung preferences eh.
4: Right.
3: Ang babae kasi, Pastor, di ba, iba-iba din naman yung gusto at hinahanap niyan.
4: Opo, totoo po yan, Pastor.
3: At depende rin sa prinsipyo, depende rin sa timing mo. Yes. Kasi may mga babae kang makikita, liligawan mo. Sabi nga, Pastor, you attract who you are eh.
4: Yes.
3: Di ba? So, kumbaga, kung nakikita mo na itong tao na to ay mabait, may takot sa Panginoong Diyos, tapos ikaw, eh, makikita naman niya hindi yung pagiging swagger mo eh. Yes, diba, paano kung right. itong babae na to ang hinahanap is a man of God din? Kasi kung woman of God, Pastor, definitely, you are looking for a man of God.
4: Right.
3: Diba? So, ang isang tao din na alam mo na may mabuting puso, yan, Pastor, usap, mabuting puso, diba? Parang maghahanap din yan someone na siguro that he can or she can relate. Diba? Pagdating yes, sa pagiging mabuti at pagiging mabait. And of course, principle, values, mahalaga din yan. Kasi kahit nasabihin mong mapoporma, grabe yung confidence ng mga kasabay yes. mo manligaw, pero kapag hindi sila pareho ng values, hindi rin sila magkiklik.
4: Yeah, so napaka-importante pa, Sir, dito na ma-identify niya ano ba yung gusto ng babae, ano ba yung mga hinahanap niyang traits sa isang lalaki. So talagang napaka-importante siguro na talagang itanong niya din. Di ba, Pastor? Mag-create siya ng question.
3: Or kilalanin niya, Pastor.
4: Kilalanin niya. Mm-hmm.
3: Kaibiganin. Kaibiganin same workplace naman sila pa siya. So, he can build a relationship
4: right, opo.
3: First, di ba?
4: Yes.
3: Umpisa mong mag-build ka mo. I think that's very important.
4: Yes, that's the very beginning.
3: Yes.
4: Step number one.
3: Pastor, lalo na sa sitwasyon nila, sa sitwasyon niya, Pastor, na marami siyang competition.
4: Right.
3: So, hindi kung hindi ka kilala ng tao,
4: yes.
3: di ba, anong basihan niya? Ang ano lang, face value lang eh.
4: Yes,
3: diba?
4: Right.
3: And we also have to admit, may mga tao talaga, Pastor, unang-una, na factor na nako-consider nila is of course physical.
4: Yes.
3: Kapag yung physical appearance ng isang tao, that's also very important. So, yes. Siguro naman kung ikaw yung tipo ng tao na kumbaga maayos ka naman,
4: yes.
3: diba? Mabango ka naman.
4: Right.
3: diba may kanya-kanya tayong gwapo, Pastor, eh,
4: yes,
3: diba?
4: Yes,
3: parang
4: yes,
3: iba, sabi nga
4: malapit na mabanggit yung nagtututbrush ka naman eh. Malapit
3: diba? Kasi Pastor, beauty is in the eye of yes. the beholder, diba? So iba-iba din naman yung nagugustuhan ng isang tao physically. Pwedeng
4: yes.
3: Sa kanya gwapo ito, pero sa yes. iba hindi siya nagagwapuhan. Parang ganun,
4: right.
3: Pastor, diba?
4: Opo.
3: So nasa tao pa rin yan. Walang masama us trying.
4: Yes.
3: Diba? Lalo na kung ikaw ay isang taong mapanalangin, you are praying for every step.
4: Yes.
3: Talaga, or pinagpipray mo yung future mate mo, 'di ba? Yung future na wife mo. Eh, I think that's not a problem. Pwedeng sabihin na natin somehow it's a threat, 'di ba? Kasi may competition kayo, Pastor.
4: Yes, opo.
3: 'Di ba may competition? Pero siguro pa sa iba't iba rin ng no? Iba-iba rin yung tao.
4: Yung iba excited eh.
3: Oh, kasi Pastor, pag may competition pa
4: right,
3: rin yung iba, 'di ba?
4: Yes, lalo na mga lalaki, we love sport eh. 'Di ba? Parang sports sa atin lahat eh. Kaya pag ganyan, mayroon akong kukompetensya, mas lalo kang ginaganan, gagalingan ko.
3: Mm-hmm. At diba, saka Pastor, parang mas napapahalagahan mo yung reward. Parang
4: right,
3: sa iyo kasi
4: yes.
3: reward 'yun eh.
4: Tama po, diba? Pastor. Tapos kapag nakuha mo, sobrang grabing masaya ka at saka yung kumbaga magkakaroon ka ng celebration at the end. Kasi nanalo ka.
3: Kumbaga iba-iba din ng
4: perspective
3: ng lalaki,
4: right?
3: Pastor. Yung
4: yes.
3: iba kasi mas gusto nila na walang kakompetensya. Yung iba naman, kumbaga na-excite sila pag okay, may competition ako.
4: Yes.
3: Diba? It's time for me to give my all. Parang ganun yung
4: yes,
3: iba.
4: Pass. Siguro ang dating sa akin itong ating kaagapa, yung medyo may pagka-introvert din siguro, no?
3: Sinabi naman niya, Pastor, ang banggit nga niya, Pastor, sarili niya, di ba, ang description niya, sa ay tahimik, sa ay torpe, at minsan sinasabihang mukhang mahina o lampa. Eh, ang totoo niyan, Pastor, may mga taong tahimik, yung, di ba,
4: right.
3: Very quiet, very reserved ng personality, pero makikita mo, they have a happy family, they have a
4: right.
3: good relationship.
4: Yes,
3: diba? So, makikita mo si Lord, patas naman yan.
4: Yes, opo.
3: Diba? Meron talagang, naniniwala pa rin ako, Pastor, na merong inilaan, naniniwala pa rin ako, Pastor, na merong inilaan.

0: Nararanasan niya yun. Naranasan niya siguro, Pastor.
1: Hindi kasi, Pastor, in the reality, we have to be realistic. Yes. Na may mga relationships na hindi naman talaga naglalast. Kasi right. feeling nila, they have married the wrong person. So, this mm-hmm. is a good opportunity also for us to talk about it. Na yung yes. pagpili. Parang, paano ko na-miss out ko yung ano? Parang yung iba kasi parang nag-go under. Paano ko na-miss out ko yung para sa akin?
0: Ganito kasi yan, Pastor Reno. Tayo kasi, si Lord kasi, binigyan niya tayo ng free will kasi. Okay? Though, may pin-repair talaga ang Panginoon para sa atin. Meron pa rin tayong kalayaan kasi
1: mm-hmm.
0: na kunin yung hindi dapat para sa atin naging para sa atin. Parang something like that. So, kaya ayun, papasok na feeling mo nagkamali ka kasi inunahan mo si Lord. Pero mm-hmm. si Lord, He already prepared everything. Kaya lang, ayaw nga, kung pag-uusapan natin yung free will, ayaw naman tayong maging parang robot ng Diyos eh. Kaya mm-hmm. kumbaga meron tayong kalayaan para pumili. Kaya lang, ayun na, talagang feeling niya, nagkamali siya. Pero pagdating sa relationship kasi, Pastor, ano kasi yan eh, di ba ang usap yan eh, yung right person.
1: Mm-hmm.
0: Yung right person kasi, ano yan eh, wala kang makikitang ganun eh. Kumbaga, you have to be the right person muna for yourself. Eh, ikaw nga din sa sarili mo, meron kang mm-hmm. something, di ba? So, ang daming kailangan trabahuhin pa eh.
1: Ako pa, sir, actually, I have different takes.
0: Sige, take mo.
1: I have different takes on this. Ako, okay. Naniniwala ako, Pastor, na mayroon talagang nilaan si Lord para sa atin.
0: Yes, opo.
1: Naniniwala ako merong grand plan, merong perfect plan right. si God. Pero, alam naman natin yung, Pastor, hindi lahat ng mga, lalo na siguro yung mga ganitong detalye, Pastor.
0: Yes, opo.
1: Di ba? Parang, hindi ko alam. So, it's a mystery still na parang yes, si Lord, right. ganun ba talaga specific kasi iba-ibang kwento natin, Pastor.
0: Sa bagay, opo.
1: Pero dahil sa sovereignty ni God, naniniwala ako, Pastor, na meron talaga siyang nilaan, 'di ba, para sa atin. Pero in cases, Pastor, kagaya ng sinabi mo, may mga tao kasi because of free will, merong mga tao na nagmamadali,
0: right.
1: 'di ba? Pinipilit natin mm-hmm. yung mga nagde-decide tayo,
0: yes.
1: 'di ba, nang hindi naayon sa tamang panahon. So nami-miss out natin yung great plan
0: right.
1: ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nito, hindi na pwedeng maging maayos yung relationship.
0: Tsaka, Pastor, parang hindi rin ibig sabihin nun, hindi matutuloy yung great plan.
1: Oh, Pastor, kasi pag pinag-usapan natin yung great plan, it's not about marriage yes. at all. Hindi right. naman yun yung great plan,
0: yes,
1: eh, Pastor,
0: yes,
1: yung pag-aasawa lang.
0: That's what
1: eh.
0: I mean, Pastor.
1: Diba? So, hindi lang naman yun yung, hindi ito yung pinakamalaking issue ng Panginoon sa buhay natin,
0: yes,
1: yung
0: yes.
1: pag-aasawa. Bagamat maaring bahagi ito ng plano talaga or ng purpose na isa-serve natin. Kasi, di ba, si, naalala ko, Pastor, si from Adam and Eve, Pastor, di ba?
0: Yeah.
1: So, doon nung basihan ko, Pastor, na meron talagang ilalaan eh.
0: Right.
1: Ibibigay si Lord para sa atin.
0: Yes.
1: Di ba, na tamang tao. Pero yun nga, we have to submit doon sa plano ng Panginoon in order for that to really happen.
0: Yes.
1: So, kaya yung timing, yung tao na may encounter mo, mamimit mo, it's not by accident eh.
0: Yes.
1: Hahayaan ng Lord or loloobin ng Panginoon magkita talaga yun
0: yes.
1: sa appointed time. But, yun nga, yung siguro mahalaga doon na ikaw mismo sa sarili mo, paano mo din inihahanda. Yung kagaya ng binanggit mo, Pastor, yung preparation mo doon sa perfect mate mo.
0: Yes.
1: Diba? Yung timeline ni God kasi, Pastor, hindi kagaya ng timeline natin dito sa mundo.
0: Yes, opo.
1: Dito kasi sa timeline natin dito sa mundo, dapat at the age of 27.
0: Yes, kapag pin-reassure ka na ng parents mo, dapat mag-asawa ka na.
1: 27 to 35, that's the ideal. Pero
0: yes.
1: ideal yun eh. Diba?
0: Right.
1: Pero yung kalooban ng Panginoon, ano yun, minsan ang hirap unawain at intindihin. May mga
0: yes.
1: bagay, pinipilit natin. Diba, pag nagpe-pray tayo, Lord, Lord, ang prayer ko, yung will mo to be done. Ganyan, yung kalooban mo yung maganap. Pero maraming pagkakataon, ang prayer na lang natin, Lord, baka naman pwedeng ito na lang yung maging kalooban mo.
0: Yes, opo. Ganun eh. Parang binibail out natin yung pin-repair ng Lord. Lord, kasi parang ito na talaga eh.
1: Yes, Pastor. So, kumbaga, Pastor, pagdating sa pag-aasawa, diba, or yeah, meron pa rin talagang ano yan eh. Sabi nga, kailangan merong partnership between you and the Lord.
0: Yes,
1: diba?
0: Yun yun talaga.
1: So kung halimbawa, ikaw nasa relationship na, tas feeling mo, parang mali yata yun na pangasawa ko. Hindi yata ito yung, di ba, Pastor, parang ganun eh. Yung
0: parang iiral dyan sa pagiging call center ko dyan, Pastor, ang tanong ko sa mga ganyan, who click the mouse?
1: At saka yung Pastor, di ba, parang may mga tao talaga.
0: Kasi minsan iba sisingsisi, Pastor.
1: Lalo yung mga, kaya nga, Pastor, tayo, prevention is always better than cure.
0: Right,
1: yung mga
0: yes.
1: young people who are listening and papasok ka sa isang relationship, remember na ang intention lagi pagpapasok ka sa relationship is marriage.
0: Yes.
1: At a number one purpose ng marriage, Pastor, talaga, biblically speaking, is for multiplication.
0: Right.
1: At yun talaga, pagpapamilya, legacy.
0: Yes.
1: Diba? Yun talaga yung unang-unang purpose bakit tayo papasok sa marriage. Eh. Diba? Kasi naiintindihan natin yung design ni God
0: yes.
1: for multiplication, sa pagbibuild ng pamilya.
0: Yes.
1: Okay. So, ngayon, Pastor, pag dito sa concern ng kaagapay natin,

0: parang ang babae ba generally, ano ba yung hinahanap niya sa isang partner? 'Di ba maganda sana kung meron tayong kasama ditong representative na mga kababaihan.
1: Sayang hindi tayo nakapag-invite.
0: Pero Pastor, ano ba yung ano ba yung mga bagay na lalo na sa atin, we are counseling sa church din, marami din tayong mga nakakausap and experiences din natin. Generally, ano ba hinahanap ng mga women? At hihingi rin kami ng tulong sa mga kaagapay natin na nakikinig ngayon sa ating live. Ano po ba yung mga, especially sa mga kababaihan po na nakikinig, ano po ba yung hinahanap natin sa isang partner? Diba? So we would really appreciate that kapag kayo po ay nag-comment po sa ating live ngayon. Kasi Pastor, based on sa research, Pastor, sa mga ilang mga kababaihan na nakausap natin at various insights, marami daw babae ang binavalue daw sa women. Number one is of course yung emotional maturity and yung security.
1: Yes, Pastor. Opo.
0: Yung ability daw to be vulnerable,
1: yes,
0: to listen, and manage stress in a healthy way.
1: Right.
0: Yeah, Pastor, nag-yes ka ha?
1: Yeah, opo. Parang ganito yan. Itatranslate mo, someone who offers kindness, emotional stability, and safety.
0: Oh, Pastor, yung ability to be vulnerable.
1: Paano pas pagka, hindi ako pumasa dito, ano bang mangyayari? May bayad ba to?
0: Kasi Pastor, we have to admit, many of the women that we are... we have encountered in counseling. Ito talaga yung
1: hinahanap
0: madalas
1: nila.
0: Nagiging challenge nila sa relationship,
1: yes,
0: that their partner is not emotionally mature.
1: Yes.
0: Or hindi sila nakakaramdam ng emotional security. Kasi parang
1: ang tanong ko Pastor, may emotion ba ang mga lalaki?
0: Na Pastor, si Jesus meron eh.
1: Yes.
0: Si Jesus ang pinaka-compassionate, si Jesus ang pinaka-understanding.
1: Yung mga Pilipino na lang kaya.
0: Kasi Pastor, pag kasi ang itinatak natin sa isipan ng lahat, bagamat ang wiring ng babae at lalaki different.
1: Yes,
0: pero ang tanong, may capability ba ang kalalakihan to be vulnerable?
1: Yes.
0: To be a good right. listener. And ako naniniwala ako, Pastor, yes. Kasi I have seen successful marriages.
1: Yes,
0: I have seen men who have transitioned from being irresponsible to being responsible.
1: Yes.
0: Diba? So, it's possible eh.
1: Right.
0: Hindi natin pwedeng i-excuse that men cannot be vulnerable or cannot listen.
1: Yes.
0: Diba? So, ang kailangan lang mag-mature. Diba? So, kailangan mag-mature eh.
1: Yes.
0: Yung mga kalalakihan, yung emotional maturity is very important. So, hindi ko alam paano mag-agree dito yung mga...
1: Well, isang magandang hint na yan para sa ating kagapay kanina na nagtanong, no? Talagang, there is a requirement for yourself talaga na kailangan na mag-mature inside of you before you enter to that relationship na gusto mo
0: yes.
1: talaga.
0: Kumbaga Pastor, hindi sa pagiging bad boy
1: yes,
0: or siguro right. yan superficial yun Pastor sa umpisa.
1: Yes, akala lang siguro niya kasi nga medyo siya eh, kumbaga insecure siya sa kalagayan niya kasi kaya tinitingnan niya parang astig sila tapos ako hindi. Something yeah. like that.
0: Kumbaga Pastor, ang unang ma-identify natin na concern dito is of course yung self-worth.
1: Right. Yes.
0: Okay. Diba? Yung perspective mo about yourself is yes. very important kasi doon yes. nang gagaling yung confidence mo eh.
1: Right.
0: Diba? Ano ba yung pinanggagalingan ng confidence mo? Ano ba yung nasa isip mo? Kasi
1: yes.
0: pag masyadong maliit yung tingin mo sa sarili mo, 'di ba,
1: yes.
0: Pastor, lagi kang defeated ka sa mind mo pa lang.
1: Right.
0: Defeated ka na. Kahit wala ka pang ginagawa, walang nangyayari,
1: 'di
0: ba?
1: Yes.
0: Wala ka pa namang hinahakbangan, 'di mo pa naman alam 'yung nasa isip nung tao. Eh sa utak mo defeated ka na kaagad.
1: Right.
0: Wala talagang mararating.
1: Opo. Kaya alam mo kagapay dapat simulan mo nang tumingin muna sa sarili mo.
0: Mm-hmm.
1: 'Yung mga traits, 'yung mga positive traits na meron ka, kung halimbawa, honest ka naman, 'di you are an honest guy.
0: Mm-hmm.
1: Maximize it, 'di ba? Amplify it.
0: Yep.
1: Loyal ka naman, intelligent ka.
0: Mm-hmm.
1: Sabihin na natin 'yung kanina sinabi mo mga negative, 'yun 'yung mga negative mo, pero 'yung mga positive traits mo, nakita mo na ba?
0: Mm-hmm.
1: Or minsan mo na bang inappreciate 'yung sarili mo?
0: Kaya nga Pastor, may panahon talaga dapat sa buhay ng isang tao na ang dapat pinaka-focus niya is to grow or to grow himself, 'di ba?
1: Yes,
0: at bilang mga kabataan, bilang mga young professionals, 'di ba? Ito yung pagkakataon natin to build ourselves.
1: Right.
0: 'Di ba? I-build mo yung sarili mo, i-build mo yung career mo,
1: yes.
0: 'di ba? I-establish mo yung morals mo, yung values mo.
1: Yes.
0: So ito 'yun eh. Kumbaga ito yung panahon na yun para pagdating nung appropriate time or takdang panahon that you are gonna share your life with someone,
1: yes.
0: di ba you are already prepared.
1: Yes.
0: Di ba yung rejection, hindi na magiging mabigat masyado. Kasi alam mo yung value mo eh. Alam
1: yes.
0: mo yung
1: alam
0: worth
1: mo.
0: Mo.
1: Strength mo. Yes,
0: yes Pastor. Na hindi lahat ng rejection is hindi dahil...

0: or not good enough.
1: Yes.
0: Diba? Yung rejection sometimes, hindi lang talaga kayo nagtatagpo eh.
1: Yes,
0: Pastor. Kasi may mga pinag-uusapan nga tayo dito, Pastor, na factor din talaga yung values ninyo eh.
1: Right.
0: Pag may nakita ako na hindi tayo magkakasundo.
1: Yes.
0: Diba? Parang ano daw yun eh. Parang merong tick box, Pastor.
1: Yes, opo.
0: Diba? So parang, ay, hindi ano, hindi kami mag-work. Lalo na if we're talking about a lifetime commitment.
1: Right.
0: Diba? This person will spend the rest of his or her life with you.
1: Yes.
0: Eh kung yung mga oras pa lang, hindi nyo naman pagkasunduan.
1: O pagtagpo.
0: Oh, yung management ng resources. Ikaw, spender, yes. Yung isa, masinop. Diba? So, may mga bagay pa, sir, bagamat yes. Sa tingin ng iba, maliliit yan. Pero, yan yung mga bagay that also affects
1: Pastor, alam mo
0: yung
1: naman
0: relationship.
1: Eh, yung maliliit kapag pinagsama-sama, lumalaki din talaga yan eh. So, talaga, in a relationship, napaka-importante yung match kayo talaga.
0: Yes, Pastor. Merong sumagot sa ano natin, Pastor, sa kaagapay natin.
1: Yes, opo.
0: And batiin ko lang muna si Miss Kay Isip. Sabi niya, hello, Pastor Andrew. Happy listening po, Miss Kay from Manila. At ito naman po si sabi ni Sister Belle Deborah. Sabi niya, for me, the ability to lead, merong vision, but it all boils down sa relasyon niya sa Panginoon. So malaking bagay yung mahal niya ang Panginoon at naiintindihan niya ang calling natin bilang isang Kristiyano. Yun, Pastor, from a woman of God.
1: Yes, perspective. Yes,
0: yes, Pastor. Kumbaga yung physical talaga, ano yan eh. Sa umpisa,
1: yes.
0: Kumbaga ano na yun, bonus yun, Pastor eh.
1: Yes, right.
0: Diba, kapag good looking, talagang sabihin mo, yung physical appearance, uy, pasok to dun sa ano ko ah. Kumbaga yes. Criteria ko pagdating sa physical. Pero at the end of the day, ang hahanapin mo kapag marriage na yung concern mo is deeper than that.
1: Right.
0: So dapat maging malinaw din sa kaagapay natin yan. Napipressure ka lang ba? Bakit ka papasok sa relationship?
1: Yes.
0: Or feeling mo you are, or siguro sa assessment mo sa sarili mo, you are already prepared and ready to get married. Kasi
1: yes.
0: Kung ready ka ng magpamilya, magpakasal, yung kung paano mo binavalue at nakikita yung sarili mo again is very important.
1: Yes.
0: Kasi you will lead a family eh. Diba magbibuild ka ng pamilya, ililid mo yung wife mo. So mahalaga na ikaw secured ka na talaga then at the same time sa sarili mo. And of course, Pastor, sa babae daw, attractive din yung respectful at saka kind.
1: Yes, opo.
0: Kumbaga kasi ano daw, Pastor, yung maramdaman daw ng babae, ito yung feeling nila eh.
1: Yes.
0: Yung treatment ba sa kanila as equal dapat.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Yung ganun, yung respeto na kayang irespeto yung boundaries,
1: right?
0: 'Di ba, ng isa't isa. And of course, yung genuine kindness, Pastor, in general na pagpapakita
1: yes.
0: Sa wife mo, hindi porke asawa mo na yan eh para mo na yang ano, Pastor, pagmamay-ari, parang gamit, 'di ba,
1: right.
0: Or bagay, Pastor, na pagkatapos mong gamitin, isasantabi mo lang.
1: Grabe, Pastor.
0: 'Di ba? So hindi nga, Pastor, kasi
1: totoo 'yun, opo.
0: Kasi 'di ba, women of course are emotional being. 'Di ba? 'Yun naman yung concern madalas ng isang relationship, Pastor.
1: Yes, 'di
0: ba na siyempre bilang mga babae daw, talagang feeling nila hindi sila naiintindihan.
1: Yes, hindi diba? Sila minamahal.
0: Sa dami ng kanilang sinabi ay walang naintindihan si husband or si lalaki.
1: Ayun yung keyword, madami.
0: Diba, 'di ba, Pastor? Parang magkaiba talaga ng
1: right.
0: Pamamaraan ng komunikasyon. And
1: yes.
0: many women, I guess, ang hinahanap talaga is yung nafe-feel nila yung respeto.
1: Yes.
0: At nararamdaman nila na, alam mo yung hindi lang mabuti sa ibang tao yung asawa ko.
1: Yes.
0: Number one na pinakamabuti yung partner ko sa akin.
1: Yes.
0: Diba? So, you have to treat, of course, yung ano mo with kindness talaga.
1: Opo.
0: And Pastor, yung isa pa daw, yung reliability. At saka yung commitment. Yung pagiging consistent.
1: Yes.
0: Yung marunong daw mag-keep ng promise. Hindi ko alam kung mag-agree mga kababayan. And sa mga nakikinig po, nag-agree po ba kayo? Ito yung mga hinahanap nyo sa lalaki. Yung pagiging consistent daw po, yung pag-keep ng promise, yung pag-show ng dedication to relationship. Yung may example nga, Pastor, yung dedication daw doon sa relationship. Yung dapat, Pastor, wala ka nakakalimutan na importanting mga dates.
1: Ako po.
0: Diba? Date ng anniversary, date ng mansary.
1: Birthday ng mga anak.
0: Birthday ng mga anak. Pastor, diba? Yan yung mga bagay. Pero pag ano pa lang, nasa boyfriend-girlfriend pa lang, Pastor, yung anniversaries are important.
1: Right.
0: Diba? Sa mga babae. Parang sa kanila, pag ikaw natatandaan mo yun, you are committed to the relationship or reliable ka. Diba? At yun pa, isa pa, Pastor, ang hinahanap din ng mga babae, of course, yung may ambisyon.
1: Yes, opo.
0: At of course, yung independent, merong personal goal, nakikita nila yung confidence. Hindi naman yung, kasi yung concern ng kaagapay natin, parang ano ba, kailangan ba mukhang bad boy? Yung bad boy image, pastor, yung may swag. Hindi po eh. Marami po sa babae ngayon natuto na.
1: Yes, opo. Diba?
0: Hindi na lang okay. Face value yung tinitignan. Naghahanap yes. na sila nung may lalim.
1: Yes.
0: Diba yung kapag nag-usap kayo, anong naalala ko lang, pastor, meron akong kausap nitong nakaraan, may kina-counsel ako. Galing na siya sa nag-ano na daw sila. Galing na siya sa long-term relationship, tapos nag-engage na sila. Pero after few months, nag-call off siya ng engagement. Kasi ang dahilan niya, parang feeling niya walang goal. Walang plano, walang malinaw.
1: Walang nag-propose. Goal si Guy.
0: Oh, pastor, okay, nag-propose si Guy, pero hindi malinaw yung plano. Mm-hmm. So para sa kanya, si Isay ko, ang bilis naman, after 3 months, nag-decide siya na after the proposal. Pastor, siyempre, pag binalik mo yung sing-sing, ang ending doon, hindi na matutuloy yung relasyon ninyo, di ba?
1: Right,
0: so, and ang pinaka-punot dulo nun is because feeling niya walang personal goal.
1: Mm-hmm.
0: Walang ambisyon.
1: Yes.
0: Di ba? Parang sabi niya kasi, parang importante din na hindi na rin siya dependent. Tapos nagulat siya na nung sinabi, kaya wala pa akong plano kasi... kaya wala pa daw siyang plano masyado kasi wala pa daw fund yung parents niya. Parang yun yung...
1: Okay, so talagang naramdaman siguro nung babae, pastor, na merong security risk.
0: Oo, but saka, pastor, yung talagang lalaki nga, parang magiging dependent ba siya dun sa pamilya
1: yes,
0: niya, sa parents niya, para dun sa pagpapakasal namin. Paano na lang pag nagpamilya sila? Diba? So yung independence, yung kaya daw tumayo sa sariling mga paa without depending on anybody.
1: Mm-hmm. Yes.
0: Of course, as a provider, pastor, hinahanap din yun ng mga kababaihan, diba? Yung kasama sa security din yun. And of course, pastor, ito, yung humor. Hindi ko alam, sa mga kababaihan po, gusto nyo po ba talaga yung may humor?
1: Yes.
0: Diba? Yung personality.
1: Right. Yan. The ability to make her laugh and share a fun, happy life.
0: Oh, kasi pastor, majority daw ng tinanong ng mga kababaihan sa isang survey, yung good sense of humor daw is really highly valued by women. Yung kaya silang patawanin.
1: Yes, pastor. Alam mo naman kasi naman, di ba, ang mga babae, ayoko na magsalita. So talagang kailangan sometimes meron silang breather. Kasi pag tumatawa sila, di ba, nakakahinga sila, nababawasan ng stress. Maraming mga physical conditions na pwedeng mag-trigger ng stress nila eh.
0: Diba? And sabi nga po, sir, laughter is a good medicine.
1: Right.
0: Di ba? Siguro sa stressful na... Sa mga responsibilidad kasi, pastor, ng mga kababayan, di natin maintindihan lahat yan eh.
1: Yun,
0: kung
1: pastor.
0: Ano yung totoong nararamdaman nila, pastor. Pero alam ko, maraming responsibility din.
1: Yes.
0: Di ba? Okay. Ang mga kababaihan. So,
1: right.
0: Kailangan nila nung somehow, siguro, yes. reliever.
1: Well,
0: yung
1: pastor,
0: stress.
1: Physically ha, meron silang period. Meron mm-hmm. sila yung mga anak. Alam mo, yung period pa lang, pag nakakita ko ng isang babae na nagsasuffer dyan, grabe, kawawa talaga sila. So, 'di ba? Kailangan mm-hmm. talaga nila ng stress reliever.
0: Mm-hmm.
1: So, saka, dapat ikaw 'yon.
0: Saka pastor, maliban dun sa sense of humor, parang reliever, pastor.
1: Yes.
0: So, yung physical at saka personal care.
1: Right.
0: Personal hygiene, pastor. 'Di ba?
1: Yes.
0: Kaya hindi yung pagiging maganda 'yon na maporma, siguro
1: yes.
0: attractive talaga sa
1: right.
0: babae 'yon. So,
1: yes.
0: ikaw sikapin mo din for you to really have a good hygiene, kagaya ng binanggit mo kanina.
1: Yes.
0: Mag-toothbrush ka palagi para hindi naninilaw yung ipin mo.
1: Right.
0: Maglinis ka man lang ng tenga mo.
1: Napumasok na yung gusto ko.
0: Oh, pastor, 'di ba? Parang baka mamaya hindi ikaw yung tipo na hindi nag yung ano pala yung babaeng gusto mo lagi nakatingin sa kuko.
1: Yes, dapat dumi-dumi ng kuko ganyan, right?
0: Tapos siyempre pa sorry yung pleasant na amoy.
1: Yes.
0: And kaya nga si kung mag-invest ka bilang lalaki, mag-invest ka sa magandang sa pabango, pa sorry.
1: Yes.
0: Hindi mo kailangan mamahalin,
1: yes.
0: pero yung ang dami ngayon, pastor, na hindi naman mamahalin na pabango, pero
1: yes.
0: yung pleasant scent, it affects, pastor, yung brain function ng mga babae daw.
1: Yes.
0: Diba? Yung pheromone.
1: Well, I agree.
0: Pheromone na ba?
1: Sorry. Yes, sir.
0: May mga amoy daw na very attractive and pleasant sa women.
1: Yes.
0: Yan. So, yun. And of course, yung pag-aalaga sa sarili, pastor, very important yun. Kasi in order for you to take care of another person,
1: yes.
0: diba, dapat ikaw yung representation nun, that you can
1: yes.
0: take care of yourself. Kung hindi mo maalagaan ang sarili mo pa lang, paano mo aalagaan nga naman yung,
1: yes.
0: Yung partner mo, diba? So, that's one good, pastor, na
1: practical. Yan nga yung commandment sinabi ni Lord Pastor, di ba, sa Bible, love others as you love yourself. Mm-hmm. Mahalin mo sila katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Eh, paano mo siya mamahalin kung hindi mo inaalagaan yung sarili mo katawan?
0: Yes. Kaya sa kaagapay natin na nagtatanong, instead of comparing yung sarili mo dyan sa mga karibal, so focus on yourself. O right. Improve mo.
1: Yes.
0: Yung best version of you. Kasi hindi mo naman alam kung ano talaga yung hinahanap nitong gustong-gusto mong babae, di ba? And if she's already mature, kung mature din to, Pastor, at mature na Kristiyano,
1: yes,
0: hindi ito basta madadala ng good looks lang,
1: right,
0: Pastor.
1: Ng bad boy. Lalo na bad boy.
0: Bad boy image, yes, Pastor. Kumbaga, alam niya kung ano yung mas dapat na hinahanap.
1: Yes.
0: Diba? Mas dapat na hinahanap. And sabi nung kaagapay natin, basahin ko lang, Pastor, sabi ni Tita Belen, Canalis, hello po, gandang gabi po mga pastor. Good evening din po, happy listening. At sabi ni Miss Kay, sabi niya, also someone that will help us grow as individual. Mahirap kasi if ikukulong lang sa role as wife. Not selfish, yung willing to do things with us, whether it's convenient or not. So someone who can understand the mood swings we have, someone who will be proud for every milestone we have as their partner, someone who will stand still amidst all the hardships along the relationship.
1: Grabe.
0: So, yung Pastor, in short, maraming salamat po, Miss K. I think ito yung isang bagay na malinaw dapat. Na
1: right.
0: Yung Pastor, partnership.
1: Yes.
0: Mahalaga ang partnership sa relationship eh.
1: Yes.
0: Yung someone na magkocompensate, di ba, Pastor? Magkocompensate dun sa sa mga gusto mong gawin, di ba? Hindi yung yung iba kasi pag nag-asawa na nga parang traditionally, Pastor, especially sa culture natin, karamihan, yes, pag nag-asawa na yung babae talagang housewife.
1: Yes, Asian, diba? Pastor, almost the entire Asia ganyan.
0: Pero we have to admit na sa panahon ngayon, marami talaga mga kababaihan that also have dreams. Eh.
1: Yes.
0: Meron din talagang pangarap, meron din talaga silang ambisyon na hindi dapat na dahil pumasok sila sa relationship, namatay yung pangarap o yung ambisyon nila.
1: Yes.
0: Though, to balance din yan, Pastor. Siyempre, pag nagpamilya na, of course, priorities change.
1: Yes.
0: Especially kapag nagkaroon na kayo ng anak. Yan, mga bagay na pinag-uusapan naman yan within the relationship. Diba, yes, yung readiness talaga ninyo to really build a family.
1: Yes.
0: Yan. And yun nga, Pastor, yung shared values at support, I think yun yung tinutukoy ni Miss Kay. Mahalaga na yung partnership ninyo, dapat sinusuportahan nyo yung isa't isa. Sinusuportahan. Ang gusto ng mga babae, sinusuportahan yung dreams nila eh. Diba? Kasi daw pag ganun, ang feeling ng mga babae daw, nakaka-connect sa kanila yung husband nila on a deeper level or yung partner nila on a deeper level if they share the same values and they support each other's dreams.
1: Yes.
0: So hindi dapat Pastor, hindi daw dapat dream killer.
1: Right.
0: Hindi daw dapat
1: KJ.
0: Yan, hindi daw dapat KJ at hindi dapat dream killer.
1: Right.
0: So, and Pastor, Ang tanong dito nung isa pa nating nung kaagapay pa natin. So paano siya magiging confident?
1: Wow.
0: Paano natin siya matutulungan to be confident? Marami na tayong napag-usapan kanina, yes, 'di ba? Patungkol doon sa Pastor, ano ba yung gusto ng mga babae, 'di ba? Para lang, yes, at least alam niya kasi baka naka-stuck siya doon sa physical lang yung attraction na hinahanap ng mga kababaihan. So, mga kapatid, may mga babae, lalo na kapag tamang babae, yung liligawan mo at talagang si Lord yung nagpadala niyan, naniniwala ako, makikita at makikita ka niyan. At, yes, makikita din yung effort mo. So, yun lang. I think you just have to do your part. Diba? Yung kaba mo, normal naman. Pastor, normal naman kinakabahan, diba? Pag nanliligaw ka. Hindi ko alam kung ako lang ba, Pastor, ang kinakabahan. Kapag may gusto ka, 'di ba? Pastor, naranasan,
1: yes,
0: mo bang kabahan, 'di ba?
1: Yes, opo naman, Pastor.
0: Parang ang hirap din kasi pag wala kang kaba, Pastor .
1: Oo naman, Pastor. Marami tayong natututunan diyan sa kaba na 'yan . Actually, maraming naiingatan nga din diyan kasi minsan mali pala yung sasabihin natin. Buti na lang kinabahan kahit hindi natuloy.
0: Saka, Pastor, kalaban mo talaga madalas sarili mo . 'Di ba?
1: Yes.
0: Battlefield talaga is our mind,
1: yes, 'di
0: ba? So, paano ba, Pastor? Ang paano ba maging confident bilang isang lalaki in a relationship?
1: Well, according sa research.
0: According sa research.
1: According sa research na rin ako sumagot, Pastor. Since it's about ourselves, no? Kasi nga, paano tayo magiging confident? Una sa lahat, katulad ng kanina naming minention ni Pastor Andrew, mag-focus muna tayo sa identity natin. So, cultivate me time. no? Dapat meron kang schedule daily para sa sarili mo, para ma-maintain mo yung identity mo. Ano ba yung gaganapan mo na role? Ako ba to si Mr. Nice Guy? Ako ba to si Mr. Introvert, extrovert?
0: Or kumbaga, pastor, hindi ka pwede mag-pretend to be somebody.
1: Yes. Aralin mo kung sino ka talaga, ano ka talaga.
0: Yes. Then,
1: yan yung i-maximize mo, yan yung i-flourish mo.
0: Oo, kasi ang confident na lalaki daw, pastor, alam kung sino siya.
1: Yes,
0: alam yung
1: yan.
0: Identity niya.
1: Yes,
0: diba?
1: Pastor.
0: Parang hindi mo makahanap yung identity mo by comparing yourself to other
1: people. Right.
0: Eh, dun sa nabanggit kanina, pastor, nung kaagapay natin, nandun na kasi siya, pastor. Eh.
1: Opo.
0: Medyo dangerous yung umpisa. Eh.
1: Yes.
0: Kasi
1: ngayon
0: you started comparing. Pero it's normal for people who are still growing themselves. Pero kapatid, alam ko, timely itong usapan na to.
1: Yes, here we are telling you it's not good.
0: Yung ganitong conversation also, pastor, is very important, especially for men. Diba?
1: Opo.
0: Kaya nga merong tinatawag na rites of passage, pastor. Alam mo ba yung rites of passage? Merong conversation that should happen between a father and a son.
1: Right.
0: Isa to dun sa mga confidence builder, pastor.
1: Yes. So, kaya pastor, panawagan na naman natin to, no, sa mga father, sa mga tatay.
0: Man up. Mga
1: man
0: kapatid.
1: Up. Man up po. Ang dami pong tanong ng ating mga anak na mga lalaki, nasa atin po ang sagot.
0: Yes. Ito ang hirap, pastor, kapag ikaw lalaki ka tapos you're struggling with confidence. Totoo lang, mahirap, pastor. If you're struggling with your identity. Pastor, ang identity kasi, pastor, pag pinag-usapan natin bilang lalaki, hindi lang naman ito yung identity crisis na sinasabi
1: yes,
0: nila.
1: Yes, so, yes. When we talk lalo na yung modern, ha?
0: When we talk about identity or yung, hindi ito yung gender, pastor,
1: yes,
0: na pinag-usapan.
1: Yes, right.
0: Kumbaga yung identity, yung ikaw, di ba, pastor, yung pagkakakilan lang mo sa sarili mo.
1: Yes.
0: And maraming mga kalalakihan, they fail to appreciate, they fail to understand.
1: Recognize something.
0: Ayun, pastor, di ba? Kung saan sila dapat maging confident.
1: Yes.
0: Kaya ang hirap sa maling lugar, maling activity nila na ilalagay yung energy nila. So, pag ang isang tao daw, pastor, merong independence. Kasi dapat ito, pastor, ma-develop sa'yo yung confidence, yung self-assurance na tinatawag.
1: Yes.
0: At the same time, yung independence, dapat meron daw tayo nun bilang mga lalaki.
1: Meron akong i-add dyan regarding sa independence, pastor. You have to recognize your value exist regardless of your relationship status.
0: Mm-hmm.
1: So hindi nagbabase sa relationship mo yung value mo. Dapat alam mo yun.
0: Yes,
1: dapat
0: pastor,
1: independent ka doon.
0: Hindi porke single ka, ibig sabihin
1: malungkot ka na
0: or you're less of a person.
1: Right.
0: Or
1: yes,
0: feeling mo hindi single ako ngayon, hindi ako kamahal-mahal.
1: Yan,
0: di ba, pastor? Pero totoo nangyayari yan, pastor, nagagamit ng kaaway yan.
1: Right. Ito yung nangyayari ngayon, but hindi yan totoo.
0: Pero we have to break that kind of mindset.
1: Yes, yes.
0: Instead, mag-focus ka sa sarili mo. Baka naman ito yung panahon na kapag ginugrow ka pa talaga,
1: yes,
0: diba, ng Panginoon. You have to be intentional also about your personal growth. So, pastor, dun sa independence at self-assurance, kailangan daw, you have to maintain your own hobbies. Yan, pastor.
1: Yes.
0: And mahalaga din, pastor, yung mga tao that you surround yourself with.
1: Yes.
0: Para ma-develop yung self-assurance at independence. Kagaya ng binanggit mo, pastor, hindi lang naman ito tungkol sa romantic relationship.
1: Yes.
0: Diba, what kind of friendships do you have? Diba?
1: Right.
0: Mahalaga daw yun para ma-build ang confidence ng isang tao, pastor, at saka independence. And dapat maging malinaw sa iyo yung goal mo, di ba? At hindi ka pwedeng, pastor, hindi ka pwedeng, yung kahalagahan mo or yung value mo, hindi pwedeng maging dependent dun sa relationship or for fulfillment mo dun sa relationship na ginugusto mo.
1: Yes.
0: Di ba? Kasi dito, worry niya, paano niya mamamanage yung rejection in case.
1: Yes.
0: Diba, pas na i-reject siya. So, mahalaga kung paano mo talaga tinitignan yung sarili mo kasi hindi lahat ng rejection, ikaw yung may problema.
1: Yes, pastor. Kasi alam mo kasi, pastor, lalo na yung mga young people ngayon, dyan na kasi umiikot yung mundo nila. Akala nila yan na yung mundo, yung relationship. Actually, it is not. No? You have your own identity. You are a son of God. Napaka-importante ng alam mo
0: yan. Yes. Kumbaga, pastor, mahalaga na ikaw, una-una nga sa lahat, we have to cultivate your confidence by knowing your worth. Diba? Take care of your health physically.
1: Yes.
0: Ito yung kaya maraming pastor may maraming magandang negosyo in gym. De, kasi pastor, confidence builder din talaga as men.
1: Opo.
0: Diba tayo, madami tayong energy talaga, pastor. Kailangan alam mo kung saan mo ilalagay yung energy
1: right.
0: mo. Pero ito kasi totoo yan, pastor, kasi diba yung sistema natin, yung chemical na sa isip ng lalaki, ng sistema ng lalaki, we have a lot of energy.
1: Yes.
0: Nakapag sa mali mo na ilagay yung energy na yan, nagiging maling habit yan.
1: Right.
0: And alam mo, Pastor, marami sa kalalakihan struggle with pornography.
1: Yes.
0: Diba? With sexual lust. Just because yung energy nila, nilalagay nila sa maling lugar.
1: Right.
0: So, ang maganda, ilagay mo yung energy niyan dun sa mga magagandang bagay or magagandang hobbies that would build right. you up. Diba? Kaya yun, going to the gym is very important. Or kaya sabihin na natin, home workouts, Pastor.
1: Yes.
0: Eat healthy. Diba?
1: Reading.
0: Read books.
1: Meditating.
0: Yes, Pastor. Kumbaga, learn music.
1: Yes.
0: Yan, isa yan sa mga yes. ano. Kasi nakaka-build yan talaga, Pastor.
1: Yes.
0: Ng confidence natin, di ba? If there's a skill na somehow na-master mo, di ba? It's either you are into sports,
1: yes.
0: you are into arts, you are into music, or you are into cooking. Di ba? Kahit ano pa yan, pero develop a hobby. Di ba? That also makes you busy. At the yes. same time, choose the right people. Choose the yes. right friends. Kasi kung yung mga tao sa paligid mo na lagi mong kasama, instead na nabibuild up ka, sila yung confidence killer mo. Mahirap yun. Bagamat may mga ganun, Pastor, may mga barkada na akala mo mga tamang tao, pero every time magkakasama kayo, sila yung mga tao na dinadown ka palagi.
1: Yes.
0: Diba, parang naliliit ka sa sarili mo just because every time na magkakasama kayo, ito yung naririnig mo. Hindi ka man lang ma-appreciate.
1: Yes.
0: Pero dahil nakasanayan mong sila yung kasama, hirap i-let go naman nun.
1: Right.
0: Diba? So, choose the right friends also, malaking factor po yes. yan. Diba? So, or kung wala ka man siguro, kasi siya yung agapay natin, tahimik, sabi niya, siguro may pagka-loner siya. Sumama ka din sa mga ano, try yes. to involve yourself. Diba? Sa mga tao din na matututo ka.
1: Yes.
0: At sa makaka-build up dun sa confidence na na meron ka din.
1: So, parang, to be specific, parang try to break some walls na ginawa mo din sa sarili mo. Mm-hmm. Try to go out of your comfort zone sometimes.
0: Or kung part siya ng church, Pastor, it's very important. Involve mo yung sarili mo sa isang small group.
1: Yes.
0: Diba? Or accountability group. Mahalaga yung mga mentors mo.
1: Yes, or join a ministry, Pastor. Pwedeng sumama siya sa mga feeding programs, sa youth ministry. Mm-hmm. Diba? Para makahasalamuha siya ng mga
0: grow yung
1: tao.
0: Circle niya, Pastor.
1: Right.
0: Para yes. lang ma-build yung confidence niya, di ba? Para pag-aharap sa dun sa liligawan niya, somehow, mag-reflect na yun eh.
1: Yes. Alam mo, Pastor, doon sa choosing your friends, meron akong isang maidadagdag. Palagay ko pwede, no? Ito yung set clear boundaries. Parang know your non-negotiables. Clearly identify what you want in a partner in the relationship, which helps you stay grounded. Dito kasi sometimes nagpo-fall ang mga lalaki kasi minsan dahil nga, di ba, halimbawa, hindi natuloy yan yung nagugustuhan niya ngayon. So, feeling niya ay busted siya.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung susunod, hindi napasok dun sa standard na gusto niya. Kaya lang yun yung available. Sige, okay na to. Ito na lang. Mm-hmm. Something like that, Pastor. So, dapat ano, maliwanag yung boundaries mo para, kumbaga, hindi bababa yung standard. Yung sa sarili mo din kasi. Then later on, ikaw din yung magkakaproblema.
0: Pag hindi ka rin dapat nagmamadali, Pastor.
1: Right.
0: Yes. Saka yung binabanggit mo, Pastor, nakaranas ng rejection, ng yes. ending, bababaan yung standard niya.
1: Right.
0: Diba? Para na lang ma-achieve niya yung bagay na yes. Hinahabol niya. So yes. parang magmahalaga din na naiintindihan mo nga, bakit ka papasok sa relationship?
1: Yes.
0: Ulitin ko, yung purpose ng relationship is marriage.
1: Right.
0: At ang marriage is a legacy. Diba?
1: Yes.
0: Godly legacy. At alam naman natin na ang may akda ng pagpapamilya at pagkakasal, walang iba kundi ang Panginoon, 'di ba?
1: Right.
0: So Opo. Siguro para makadagdag din sa Pastor, sa confidence daw natin bilang mga lalaki na papasok sa isang relationship, no, dapat maging good communicator.
1: Yes.
0: Oh, mahalaga daw 'yun, Pastor, na magiging clear dapat na maiko-communicate mo yung nararamdaman mo, ma-define mo yung needs mo. Diba, clearly, without being aggressive, or sabi dun sa nabasa ko, Pastor, overly accommodating. Diba?
1: Yes.
0: And you also have to set boundaries against disrespect.
1: Right.
0: Yan, maganda, daw yan. At dapat daw ma-maintain mo yung identity mo talaga. Lalo na, syempre sa atin, Pastor, bilang mga Kristiyano, diba? Hindi tayo, iset mo yung boundary mo talaga. That's yes. very important.
1: Right.
0: Diba? Tas kung ano nga yung hindi dapat, alam din nung tao
1: yes.
0: na naliligaw. Parang ganito, Pastor, huwag kang mag-step best foot forward.
1: Right.
0: Diba, huwag ka rin magpakita na hindi mo kailangan mag-pretend to be somebody else.
1: Yes.
0: Para lang ma-appreciate ka nung tao. Kumbaga, ipakita mo din yung totoong ikaw. I think you just have to communicate
1: right.
0: what you really want, what you really desire, 'di ba? O ito yung values ko, ito yung standard ko when it comes to relationship. Kasi, Pastor, kung ano lang, bawa, hindi mo man lang kinaibigan.
1: Right.
0: Hindi ka man lang gumawa ng hakbang para
1: makilala,
0: magkaroon kayo ng relationship somehow.
1: Yes.
0: Diba? Paano ka ma-appreciate ng tao?
1: Yes.
0: Diba? Hindi naman to, pastor, hindi naman dapat pagpapanggap
1: Yes.
0: Yung nakikita ng tao. So, mahalaga din talaga na ikaw din bilang lalaki, emotionally secure ka.
1: Yes.
0: Diba, Pastor? Mahalaga din yun Kasi
1: yes.
0: Maraming lalaki, hindi masyadong nagpipay attention dun Yung sa emotional security at saka sabi na emotional intelligence ng maraming lalaki, bagsak.
1: Yes, totoo yan, Pastor. Minsan nga, Pastor, dahil nga dyan, dahil nga kumbaga parang head over heels si lalaki, kumbaga halimbawa si Kaagapay, yung gustong-gusto niya, pumayag. Ang problema, paranoid siya, parang si babae. Halimbawa, natuloy. Sakal na sakal naman.
0: Mm-hmm.
1: Kasi takot siyang mawala kasi sobrang presyo sa kanya. Kumbaga, there is something wrong pa rin na hindi niya nakokontrol pa rin yung emotion nga niya.
0: Saka madalas natin pinag-uusapan to, Pastor, yung emotional intelligence
1: right.
0: is very important.
1: Yes. That's why, alam mo, Pastor, nakumbinsi mo na talaga ako. Napaka-importante talaga ng emotional intelligence.
0: Tsaka you have to be intentional din
1: right.
0: na i-grow yung emotional yes. intelligence mo. Kasi, Pastor, doon ka muna tututunan how to really respond to issues, di ba?
1: Yes.
0: Mas nagiging aware ka kaysa magiging fearful ka.
1: Right.
0: Di ba, doon sa mga nangyayari. Kasi may ganun, Pastor, pag may conflict, di ba?
1: Yes.
0: Parang imbis na maging aware, nagkakaroon ka ng fear tapos hindi mo na na-handle ng maayos yung conflict kasi
1: yes.
0: hindi mo na naiintindihan.
1: Totoo.
0: Kung ano pinagkagalingin itong problema na to, hindi ko alam kung saan ka nagkagaling. Di ba? Ganun, Pastor.
1: Right.
0: So, yung emotional maturity natin bilang mga lalaki, it allows us to handle conflicts calmly, sabi
1: yes.
0: doon. Na marami kasing babae, siyempre, Pastor, ayaw nang nasisigawan.
1: Right.
0: Di ba? Parang pag napunta na doon yung conflict, parang hindi na napag-usapan kasi
1: yes.
0: nagtaasa na lang ng boses. So, para lang magkaroon din tayo ng confidence within the relationship as men. Di ba? At the same time, Pastor, kailangan matutunan natin to be a leader.
1: Yes.
0: Diba? Parang we have to take action and lead, ika nga.
1: Yes.
0: So, dapat may initiative sa atin sa pagpaplano, yung pag-make decision, Pastor.
1: Right.
0: Hindi pwedeng, hindi sige, ikaw na mag-decide.
1: Ikaw na bahala.
0: Totoo, Pastor. Ito, magandang mapag-usapan to kasi maraming lalaki
1: yes.
0: ganun, di, para lang wala ng conflict. I would agree, kahit di naman talaga ako nag-agree.
1: Yes, I would agree to disagree.
0: Pero, Pastor, siguro, dun sa mga petty things, okay lang
1: pwede.
0: Yun.
1: Right.
0: Pero, kailangan pa rin bilang lalaki, you have to take action and lead. Diba, you have to initiate yung pagpaplano, lalo na kapag,
1: yes.
0: bawa, kagaya niyang pinag-usapan natin kanina, Pastor, yung nag-propose ka pero wala kang plano, wala kang kaplano-plano.
1: Yes.
0: Parang, hindi, kasi nag-iintay na siya ng engagement.
1: Yes. Tsaka alam mo, Pastor, napakahalaga sa mga lalaki, you have to do your role. Kasi nga, kaya kinukuha yan ng babae kasi ayaw mong gampanan.
0: Mm-hmm.
1: Kaya siya nagde-decide, ayaw mo kasing mag-decision.
0: Oo, tsaka, Pastor, mag-uumpisa yan sa sarili mo.
1: Yes,
0: kapag
1: right.
0: yung making decision and you have to direct your own life. Hindi
1: yes.
0: Yung babae dumating sa buhay mo tapos
1: siya na
0: yung masusunod.
1: Right.
0: Inintay mo siya para magkaroon na ng plano yung buhay mo kasi kung wala siya, walang plano.
1: Walang plano, walang kulay, walang halaga ang buhay mo.
0: Hindi pwede yun.
1: Mga kaagapay, gumising tayo dyan.
0: Oo, hindi pwede yun, Pastor. Dapat ikaw mismo bilang lalaki, meron kang plano. Malinaw
1: yes.
0: sa'yo yung goal mo.
1: Right.
0: Malinaw yung mga actions mo that you are willing to take. Alam mo yung hangganan mo o hanggan. Parang for example, Pastor, ito, purity in the relationship.
1: Yes.
0: Pag-usapan natin, hindi ka papasok sa relationship tapos hindi maglalagay ng boundary. Ikaw yung
1: right.
0: unang maglalagay ng boundary bilang lalaki, hindi
1: yes.
0: yung babae actually.
1: Diyan na pumapasok, Pastor, yung napakahalaga na yung self-control.
0: Mm-hmm.
1: Kailangan mo din, alam mo na kontrolin yung sarili mo.
0: Yes.
1: You know your weaknesses. You should really learn to master yourself. Kaya talagang napakahalaga na master mo talaga yung identity mo.
0: Yes,
1: kilala
0: Pastor.
1: Mo talaga.
0: Establish mo yung values na meron ka
1: yes.
0: talaga. Yung relationship mo kay God malinaw.
1: Yes.
0: Yung prinsipyo mo sa buhay somehow established na, di ba?
1: Yes.
0: Kumbaga yung mga unformed ideas sa utak mo dapat
1: na-resolve
0: mo
1: yes.
0: na bago ka pumasok sa relationship. Para yung hindi ka lang in love dun sa idea of being in a relationship.
1: Yes.
0: Di ba, Pastor? Kumbaga, naiintindihan mo kung bakit ka papasok sa relationship kasi,
1: yes.
0: relationship kasi ready ka na.
1: Yes.
0: Ready ka na to lead, di ba, Pastor?
1: Right.
0: Parang prepared ka na to build a family, to build your legacy, di ba,
1: yes.
0: bilang isang lalaki. So, At yun nga po, sir, yung practical siguro na actions na i-take natin daily as men para ma-build yung confidence natin, ha, dito sa kaagapay natin. Right. Yun nga, binanggit natin kanina po, sir, self-care.
1: Yes.
0: Diba? Practice mo yung self-care. Very important. Exercise daily. Build yes. muscles. Maintain good hygiene.
1: Yes.
0: Diba?
1: Maintain healthy habits.
0: Healthy habits, pastor.
1: Diet, exercise.
0: Exactly, pastor. And siguro physically din, pastor, you have to look at the mirror every day.
1: Yes.
0: Diba? Kumbaga, not for you to feel insecure, but for you to see ano yung mga bagay na dapat na i-grow mo at i-improve mo sa sarili mo. So posture is very important. Totoo lang po, right. Sir, tinuturo to eh sa tag dito, personality development.
1: Yes.
0: So posture is very important.
1: Paano yung tayo mo?
0: O, kasi
1: tindig. Yan,
0: sa tindig mo pa lang daw, pastor.
1: Alam na.
0: Yung presence mo.
1: Yes.
0: Diba? Dama na eh.
1: Yes.
0: Kumbaga, sa tindig mo pa lang. So you have to maintain a posture and a presence. Diba? Huwag kang yung kagaya ng binanggit ng kaagapay kasi natin, tahimik sa torpe, sinasabihan mo kang mahina o lampa. Pwedeng sa posture mo lang yan eh.
1: Yes.
0: Learn right. Learn to stand up straight.
1: Man up.
0: You have to man up. Akala yes. mo simple lang to, pastor, right. pero totoo lang, nakakadagdag to dun sa confidence natin bilang yes. malalaki ng right. one kapag, di ba, pastor, maayos tayo.
1: Yes.
0: Di ba? At the same time, dun sa mga tao na nakatingin sa atin, they appreciate
1: yes.
0: of course, yung confidence na nakikita nila sa'yo.
1: Yes.
0: So, tapos pag nakikipag-usap ka daw, matutunan mo, pastor, is ang confident na tao daw, pastor, they would talk to you eye to eye.
1: Right.
0: That you can, pag nakikipag-usap ka, make eye contact.
1: Yes.
0: Diba? And sabi nga, yung paano mo pre-project yung self mo is very important also, pastor.
1: Yes.
0: So, gumalaw ka ng, pastor, naaayon.
1: Yes.
0: Ba naayon sa lugar, naayon sa circumstances, di ba?
1: Yes.
0: Parang for example, kung ikaw, you're a very funny person, palabiro ka talaga, pero may mga occasions na you cannot do that.
1: Right.
0: Diba? You have to learn that. You have to learn to navigate that, na ilugar din yung sarili
1: yes.
0: to adapt.
1: Kumbaga, you have to learn your place din.
0: Yes, pastor. And mahalaga din, pastor, na sa atin para magkaroon talaga tayo ng confidence din bilang mga lalaki or hindi nga, in general nga to, pastor, malinaw sa'yo dapat yung purpose mo sa buhay at saka yung personal goals mo.
1: Totoo diba? Yan, pastor.
0: And kasi pag ganun daw, pastor, it makes you less dependent dun sa external validation.
1: Yes.
0: Na parang hindi ka manliligaw kasi gusto mo lang i-validate if you are likable or not.
1: Yes.
0: Kamahal-mahal ba ako or not. Hindi ka nagsisik ng validation. Kaya mo ginagawa yan. Kaya ka nag-pursue. Kasi meron kang purpose na pinufulfill.
1: Yes.
0: Or bahagi ng purpose mo at ng plano mo is for you to build a family, to get married.
1: Yes.
0: Diba? So, yun dapat yung motivation.
1: Kumbaga ganito po, sir. Ready na akong mag-asawa. Panahon ko na, nakapaghanda na ako.
0: Mm-hmm.
1: Nagawa ko na lahat ng paghahanda, ng preparasyon, papasok na ako sa relationship.
0: Yes, pastor. And tayo kasi ginagawa natin, pastor, we pray. Tinuturo din natin ito, ipag-pray mo. Diba? Ipag-pray mo yung tao
1: yes,
0: na ipe-perso mo. At the same time, yun nga, huwag kang mag-perso ng isang tao na hindi mo man lang somehow kilala.
1: Right.
0: Though merong mahabang panahon para kilalanin ng isang tao sa loob ng relationship pass. Pero there's a certain level of relationship that you have to build.
1: Yes,
0: at least,
1: opo.
0: Pastor. Diba, at least maging magkaibigan kayo, may siguro ako, naniniwala kasi ako, pastor, na kung itong tao na to na nagustuhan mo is someone who is a stranger to you.
1: Yes.
0: Diba? Kailangan hindi kayo maging stranger.
1: So, isa kasi ang magiging ending ng Stranger Things.
0: No, kasi you really have to get to know the person.
1: Right.
0: Pastor, you have to be intentional.
1: Ang hirap ng pastor na ganung klaseng relationship siguro kasi it is full of surprises.
0: Yes. At saka, pastor, laging mag-leave ka ng room for disappointment. Kasi,
1: yes.
0: Diba, pastor, para magpe-perso ka, may nagustuhan ka, ipe-perso mo siya. Eventually, paano kung ikaw yung hindi ma-convince na siya yung tamang tao?
1: Yes, kasi diba, meron...
0: Igo-ghosting mo na lang?
1: Yes, kasi may mga flaws na nakita ka, may mga mm-hmm. parts na biglang, ay, ganun pala siya.
0: Yes, pastor.
1: May mga turn-off, turn-on moments.
0: Yes, pastor. Kaya yung expectation is very important.
1: Yes.
0: Set mo yung proper expectation na kapag ikaw may nagustuhan ka, not necessarily, makukuha mo talaga. Or magigyas sa'yo. Lalo na kung di ka naman nakapag-build ng relationship dyan
1: yes.
0: sa tao na yan. Hindi kayo dumaan dun sa proseso ng pag-grow, di ba?
1: Yes.
0: Ng magkasama. So, kung siguro, nandun ka sa time na ito pa lang yung pinagpipray mo pa lang. So, kapatid, that's a good starting point.
1: Yes.
0: Be friends with the person that you like.
1: Right.
0: Di ba? Para makita ka niya. Kasi, ma-appreciate niya din kung sino ka. Di ba?
1: Yes.
0: Do not pretend to be somebody else. Pakita mo yung confidence. Magkaroon ka ng confidence of who you are. Of who
1: yes.
0: you really are. Kasi kung ikaw hindi ka naniniwala sa sarili mo, paano mo siya mako-convince maniwala sa iyo?
1: Yes, opo.
0: 'Di ba? Kailangan ikaw yung unang naniniwala sa sarili mo eh.
1: Right. Gusto ko rin, Pastor, no, dapat ikaw yung unang naniniwala sa sarili mo. Pastor, meron ako may dagdag diyan.
0: Sige, Pastor.
1: Ano, you have to challenge negative self-talk kasi pinag-uusapan niya natin confidence, eh, 'di ba? So, ito na 'yon. Umpisahan mo na. Na huwag mong ikumpara yung sarili mo sa iba. Replace self-criticism with self-compassion. Instead na i-criticize mo yung sarili mo, magkaroon ka ng self-compassion. Ay, ang po, pagharap na pagharap mo palang sa salamin, ay, ang gwapo ko pala. Ay, meron din pala akong magandang ngiti. So, something like that. Especially after challenging dating experiences. Kasi, syempre, kapag naghahanap ka nga ng ano, ng, halimbawa, minit mo na siya, nakilala, at meron ka na mga narinig na negative sa kanya. Not, huwag mong isandal doon yung magiging standard mo. No, dapat talaga magkaroon ka ng positive things to talk about yourself pa rin. So, dapat talaga mag-focus ka din muna sa sarili mo talaga. Mahalin mo yung sarili mo. At iwasan mo ang pagsasalita ng negative about sa'yo.
0: Oh, at saka at the same time, to put balance to that, yes, Pastor. Huwag din sobra-sobrang build up ng sarili.
1: Yes, baka naman kasi iba na. At baka mapakapit kami sa bangko, iba na yon.
0: Saka baka mamaya hindi mo mapanindigan eh.
1: Yes, right.
0: Diba, sinasabi mo ganito ka, ganyan ka. Tapos hindi naman nakikita pala ng mga tao yun sa paligid mo. Iba yun sasabihin nila. Pero it's also very important, Pastor, na maging assertive. A confident person is assertive and not passive.
1: Right.
0: Ibig sabihin, Pastor, kayang i-express yung opinion, kayang gumawa ng decision confidently.
1: Yes.
0: Diba, hindi yung ano, hirap na hirap kang gumawa ng decision sa buhay.
1: Yes.
0: Nahihirapan kang i-express yung sarili mo. Hindi, you have to learn to really communicate, to build up, of course. Diba?
1: Yes.
0: Para i-build up mo din yung sarili mo. And Pastor, ako siguro, may mga ilang bagay din kasi na kailangan nating i-avoid bilang mga lalaki, Pastor.
1: Yes, opo.
0: Na sa isang relationship, no? Number one, madarami kasi sa atin, Pastor, pag tayo nanliligaw, pag tayo may gusto, nilalagay daw natin sa pedestal.
1: Yes.
0: Diba, Pastor? Yung ano natin, parang ano, nagiging Diyos. Parang yes, gano'n. Nire-replace na si God.
1: Sinasamba.
0: Sinasamba.
1: Oh, maraming ang kanta akong narinig. Ganun yung term. Akala kasi, ko kay Lord lang kasi ginagamit.
0: Pastor, kasi itong mundong to, Pastor, ganun tayo inaano eh. Ganun tayo, paano ba, Pastor? Ganun tayo tinitrain?
1: Pinoprogram.
0: Ganun tayo pinoprogram, Pastor, na hindi, pag babae, we have to put her on pedestal. Tapos pag sa umpisa ganun, tapos hanggang nasa relationship na, nababago na yung scenario kasi hindi pala healthy yun, di ba? Right. So, putting her on a pedestal is something that you have to avoid. You have to treat your partner as a human equal rather than an idol.
1: Yes.
0: Diba, Pastor? Parang hindi, wag mo ilagay sa pedestal. Ang kailangan, yung magiging partner mo, you have to treat her as equal. As partner kayo.
1: Yes.
0: Partnership talaga dapat yung mindset. Diba? At the same time, stop pleasing. Yung people pleasing na tinatawag, Pastor.
1: Yes, opo.
0: Kasi marami ganun, diba? Kasi nga, pag nanliligaw ka, especially best foot forward, or pag nasa early stage ang relationship, lagi mo iniisip how to please your partner. So stop also to compromise your own needs.
1: Yes.
0: Just to please your partner. Kailangan na pag-uusapan nyo din. Sa umpisa pa lang, early on, Pastor, na hindi mo ginagawa yan just to please the person, kundi ginagawa mo yan as an expression of your love. Magkaiba kasi yung, Pastor, eh. Na parang ganito, ginagawa mo siya, hindi naman natural sa'yo.
1: Yes, opo.
0: Diba, hindi naman natural sa'yo. Kaya, tas gagawin mo kasi meron kang gusto makuha in return.
1: Yes, tsaka alam mo, Pastor, mahirap yung pareho kayong nandiyan sa stage na parang meron kayong avatar. Tapos hindi pala kayo yon. Kapag tumakbo yung relationship in the long run, lalabas na yung mga differences ninyo na magiging cause ng paghihiwalay ninyo.
0: Yes, Pastor. Kaya maganda yan, Pastor, kung ikaw, dapat kilala mo yung sarili mo, alam mo yung lingwahe ng pagmamahal mo, and of course, siguro yung compromise mo dito, ganito, Pastor, alamin mo yung love language na yung receiving niya.
1: Yes.
0: And learn to adapt to that. Na maging natural sa'yo yun eventually kasi gusto mo siyang maging masaya, di ba, Pastor? Pero iba yung pag people pleaser ka na, Pastor, na even though hindi ka na happy, even though hindi na maluwag sa puso mo, pero gagawin mo kasi for your sake, parang ganun. Hindi pwedeng, ano rin, Pastor, hindi din pwede na isantabi mo yung mga bagay na kailangan mo din.
1: Yes.
0: Kailangan sa relationship, it works both ways. Hindi pwedeng one way lang yung relationship. Diba? So, dapat give and take siya.
1: Yes.
0: So, dapat give and take talaga. And siguro, isa pa, Pastor, yung ano daw, may mga tao daw na very controlling. Diba? Stop being controlling, having that controlling behavior. Yung gusto, minamicromanage yung relationship. 'di ba, yung or tinatry nating i-control yung partner natin para ma-feel lang natin yung security. Dapat hindi ganun ang relationship. Pastor, since partnership ito, dapat pareho kayo iniintindi. Iniintindi niyo dapat yung nararamdaman ng isa't isa. Yes. Iniintindi niyo dapat kung ano ba yung ayaw niya, yung ganun, Pastor. And don't control your partner, Pastor, para lang makaramdam ka ng security, 'di ba?
1: Yes.
0: So, parang marami kasing ganun, Pastor, eh. 'Di ba? Pag nasa relationship na, hindi ka na pwedeng pumunta dito. 'Di ba? Mas nagiging strict pa dun sa parents.
1: Right.
0: Parang ganun. So may mga bagay kailangan ninyong pag-usapan,
1: yes,
0: especially when it comes to your boundaries. Do not control, right, the other person.
1: Yes. So you have to remember, kayo ay mag partner, hindi mo siya nanay, hindi kanya tatay, something like that.
0: Yes,
1: so,
0: Pastor.
1: Iba 'yon, magkaiba 'yon.
0: Mm-hmm. And yes, 'yun, Pastor. Siguro yung huling katanungan ng kaagapay natin, no. Sabi niya, paano po mas magiging madali yung pagtanggap kung sakaling ma-reject ako? So paano ba tumatanggap ng rejection? In case ginawa mo naman talaga yung nararapat, you have presented yourself in the way na kumbaga, Pastor, naging totoo ka, nakita mo naman yung sarili mo, confident ka sa sarili mo, matured ka naman, pumasok ka dun sa kumbaga nag-start ka na manligaw. Pastor, na alam mong handang-handa ka. Nanligaw ka kasi gustong-gusto mo tong tao na to.
1: Yes.
0: Diba? Pero at the end of the day, hindi ka pa rin...
1: Yes.
0: Normal na masaktan, eh.
1: Yes, right. Totoo po yan.
0: Diba, Pastor? Kumbaga, normal na masaktan, pero hindi ibig sabihin nito dapat ma-define nung rejection na yon na ikaw ay isang failure. Diba? Kasi marami yun yung fear ng marami, Pastor. Eh. Makaramdam sila that they are a failure. Or yung iba, masyadong... Yes. Pastor? Binibigyan ng masyadong, anong tawag ng Pastor? Hina-highlight masyado yung part na na-reject ako.
1: Yes.
0: Diba? Instead na makita nila na ito ay isang pangyayari na normal na nangyayari.
1: Right. Totoo. Ngayon, Pastor, ang take ko nga dyan, ganito eh. Acknowledge and process the emotion ng rejection.
0: Mm-hmm.
1: Acknowledge mo talaga. You don't need to suppress yung sting, yung sakit. Allow yourself to feel upset, cry, or talk about it. Mm-hmm. Pwede mong gawin yun. Kasi you have to be honest, hindi talaga lahat ng gagawin natin ay pwedeng maging successful.
0: Yes.
1: Kailangan tayong mag-fail para syempre mayroon tayong lesson na mapulot or matutunan. May mga bagay na ganun, Pastor.
0: Yes, Pastor. Kumbaga, ang immediate response daw talaga dyan, Pastor, is you have to acknowledge.
1: Yes, acknowledge.
0: And accept. Diba?
1: Yes.
0: Kumbaga, dapat sabihin mo, I understand and I appreciate your honesty. Yun daw yung alam,
1: Pastor. Yes, Pastor.
0: Sabihin mo dun sa ano, parang salamat.
1: Yes. Yeah.
0: Salamat sa pagiging honest mo.
1: Yes.
0: So, no hard feelings.
1: Right.
0: Take care of yourself.
1: Yes. Ngayon, Pastor, after accepting, reframe and then redirect. Diba, Pastor? Yung mga bagay pero, na natutunan mo dapat.
0: Sabi nila, Pastor, wag ka na daw. Yung iba kasi nakikipag-argue pa.
1: Wag na.
0: Meron ako nabasa, Pastor, na kapag ikaw daw nireject, diba? Kasi mas magiging mabigat, eh.
1: Opo. Kaya, at saka, alam mo, magkukos pa siya ng sugat sa both parties.
0: Yes.
1: Masasaktan mo siya, masasaktan ka
0: kaya,
1: lang.
0: Kaya, kapatid, do not argue or yes, do not negotiate. Do not ask why.
1: Yes.
0: Or do not try to convince her to change her mind, diba? Kasi, pag ganun yung ginawa mo, parang mas nagpapakita ito ng immaturity on your end.
1: Yes, hindi natin talaga, Pastor, pwedeng ipilit yung sarili natin sa iba kung ayaw naman sa atin.
0: At saka makakaramdam sila, Pastor, ng disrespect. Kasi hindi nirerespeto yung boundary na sinet nila.
1: Yes.
0: So,
1: at
0: don't
1: saka yung value mo babagsak. Ganun mo na lang ba binavalue yung sarili mo?
0: Yes, Pastor. At saka bigyan mo ng space, wag yung mangungulit-ngulit ka pa pagkatapos.
1: Yes.
0: Meron ako natutunan na laging tinuro ng mentor ko sa akin, Pastor. And I appreciate when my mentor said this to me. Sabi niya, do not ever beg for love.
1: Yes.
0: Hindi, wag na wag kang manlilimos ng
1: pag-ibig.
0: Kasi yung tunay na pag-ibig, binibigay ito freely.
1: Yes.
0: Hindi dahil nanlimos ka, kaya, diba, mahalin mo yung sarili mo.
1: Right.
0: Diba, sa part na to.
1: Isang advice ko pa, Pastor, take a break.
0: Yun nga, Pastor. Give her space. Bigyan mo ng space.
1: Siya mismo, Pastor, yung kalimbawa, talagang na-reject ka na. Take a break. Pahinga ka. Allow yourself to time out.
0: O, kumbaga, Pastor, wag mo nang kontakin, di ba?
1: Yes.
0: Or wag mo nang sa mga socials, wag mo nang i-follow pa.
1: Right.
0: Iba kasi ganun po siya.
1: Pina-follow para kang stalker.
0: Sinasakta mo yung sarili mo. Di ba?
1: Lahat ng social networking niya.
0: Yung nga, Pastor, kung kaya mong mag-no contact na or limit yung contact mo. Kasi seeing her would be painful.
1: Yes.
0: Na it's okay to distance yourself, di ba? Ang hirap lang pagkatrabaho mo, Pastor. Pero, kumbaga, lahat ng paraan para umiwas. ay gawin mo talaga.
1: Yes.
0: Diba? And sa kagaya ng binanggit mo pa, so you have to focus on yourself.
1: Yes. Baka diba? Naman kasi hindi pa talaga nyo time eh. So,
0: yep.
1: Alam mo, minsan, sorry, naniniwala din ako kung kayo talaga kayo eh. Pero baka hindi pa ngayon.
0: Yes. Kumbaga, Pastor, ano?
1: Nasa processes pa sila.
0: Pag-focus sa sarili mo, pagkatapos nun, mag-reinvest ka ng time ulit. Doon ka
1: yes.
0: mag, sa hobby mo, or yes. fitness, diba?
1: Yes.
0: Or ayusin mo yung goal mo. I-build mo yung confidence mo sa ibang bagay.
1: Yes.
0: Huwag mong hayaan na patayin nung heartbreak na to yung confidence mo.
1: Yes.
0: And again, huwag mong tignan yung ano na to, yung pangyayari na to as a failure. 'Di ba yung rejection, fail na ako, parang wala ba, hindi ba ako mahal-mahal, parang
1: yes.
0: ganun. Magsa-self-pity ka kasi yun yung iiwasan mo.
1: No, continue pursuing your passions and maintain your daily routine dapat.
0: Yes.
1: Huwag kang parang namatayan ka na at tumigil ng ikot ng mundo.
0: Kaya nga, diba? And kung katrabaho mo to, Pastor, just keep it friendly but distant.
1: Yes.
0: Diba? Kumbaga, nasa same workplace kayo eh. Pwede kang maging civil, maging polite, but
1: yes.
0: do not pretend that everything is exactly the same. Hindi
1: yes.
0: pwedeng umarte ka ng katulad pa rin ng dati, ng usual.
1: Yes.
0: Hindi, keep your distance also.
1: Saan na yung mga awkward moments papasok.
0: Oo. Ingat na, sabi pa, sir, ingatan mo daw kapag nakaranas ka ng rejection to act out.
1: Yes.
0: Na, or mag-act ka na nothing happened. Huwag kang mag-pretend kasi yung reality mo, you were rejected, di ba? So,
1: yes.
0: kaya lang, i-handle mo lang siya para lang maiwasan yung awkward situation. Yeah. So, and ano rin, Pastor, may mga time kasi minsan yung babae, Pastor, kapag nireject ka, tapos nakita mo, ikaw na yung in-improve mo yung sarili mo, nakita
1: yes.
0: niya, hindi ka naapektuhan. Eventually, ibabalik sa'yo, may mga ganong cases. Eh.
1: Yes.
0: Di ba? And sabi na meron ako nabasa, Pastor, if she acts interested later, only for validation. Para lang makaramdam siya ng validation, pero hindi niya kaya mag-commit sa'yo. Sabi niya, walk away.
1: Yes.
0: Just walk away. Kasi baka marupok eh.
1: Yes.
0: Ako po, Pastor. Mahirap magkwento dito na medyo personal. Pero nangyayari talaga ito.
1: Nangyayari yan, Pastor. Bigla pasok ka sa pending list.
0: Oo, Pastor. Biglang ang ending nung nakita niya na okay ka, confident ka, biglang papasok
1: lang.
0: Para ma-validate lang siya.
1: Tapos may ipapagawa sa'yo, sige, kung gagawin mo to, ikaw na lang pipiliin ko. Aray, ang dami nyo pa pala.
0: Takbuhan mo yan. That's
1: umalis
0: wrong.
1: Ka dyan. Saktan ka lang.
0: Yes.
1: Kagapay.
0: Alam mo, Pastor, marami tayong napag-usapan. And I hope
1: yes.
0: na natugunan natin yung katanungan na itong ating kaagapay.
1: Oh,
0: at again, siguro ako to wrap it up, Pastor, no? Wala yan sa pagiging bad boy. Just be yourself. I-grow mo yung sarili mo the way God created you, di ba? Maging confident ka doon. Siguro, ito rin yung pagkakataon to reflect on yourself. Ano pa yung mga pwede mong i-improve, di ba? So, basta sigapin mo na i-build yung sarili mo. At
1: yes.
0: Naniniwala ako na kapag yung tamang tao ay dinala na ng Panginoon sa'yo at pinagpipray mo naman yan. Diba, kapatid? Pinapanalangin mo. Hindi lahat ng nabanggit ko nga kanina, Pastor, diba, pag ano ka actively seeking
1: yes.
0: for a partner, lahat ng dadating is a potential partner.
1: Yes.
0: Ipag-pray mo din maigi. Huwag
1: yes.
0: kang magmamadali, kapatid. Make sure that you are ready
1: yes.
0: To really commit and to be a leader, diba,
1: yes.
0: in that relationship. And ikaw, Pastor, for final words, kasi nasa dulo na naman tayo. And
1: yes.
0: Ipag-pray mo na rin, Pastor, ang ating mga manunood at ang ating gabi.
1: Okay po, Pastor. So, key principles po for right relationship. Tandaan natin, lalo-lalo na lahat ng ating mga kaagapay, no? Marriage is the goal. Dating, courtship is viewed as a path toward marriage requiring discernment. Napaka-importante na ito po ipapunta sa pag-aasawa.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, character over attraction. Tingnan natin yung character. Huwag kayong magpadaya sa mga nakikita nyo. Kilalanin natin. We have to make a move talaga na makilala natin yung tao. Huwag lang tayo dun sa attraction na nararamdaman natin. And lastly, key principle po ito, yung purity.
0: Mm-hmm.
1: Huwag kang magko-compromise kagapay.
0: Mm-hmm. Isa, adraw, sikapin mo maging pogi. Presence
1: yes.
0: of God inside.
1: Right. Amen. So,
0: pray tayo, Pastor.
1: Sige po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa inyo sa gabing ito. Salamat, Lord, sa mga napag-usapan po naming mahalagang mga topics, Lord God. Lord, dalangin ko po itong aming mga kaagapay na meron kaparehong katanungan. Dalangin ko po, Panginoon, na bigyan niyo sila ng wisdom how to handle their feelings, yung relationship nila. Dalangin ko po, Panginoon, na huwag silang magmadali at mag-take time sila, lalong-lalo na sa pagpasok sa isang relasyon. Dalangin po namin na ang bawat isa, lalong-lalo na yung mga kabataan ng bagong henerasyon na ito, ay Panginoon, i-consider nila na makilala ka muna bago sila pumasok dito at makita nila yung totoong ibig sabihin ng pag-ibig. Salamat, Lord, na i-guide mo po ang new generation, ito pong mga young people namin ngayon. toward God para hindi sila ma-broken hearted. So salamat Panginoon na kayo po ang magiging source ng pag-ibig sa kanila at sa aming lahat Panginoon. Kaya Lord, sa gabing ito, salamat po sa programang ito na patuloy mo pong pinagpapala at ginagamit para po marinig ng buong mundo ang inyo pong mga salita. So salamat Lord sa inyo po lahat ng papulit pagsabat pa sa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
0: Amen and amen. Maraming salamat Pastor John at maraming salamat po sa lahat ng mga sumama sa amin hanggang dulo. At inyo pong napakinggan ang programang Heartline Youth Edition dito po sa 702 DCAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan dito po sa Ortigas Center, Pasig City. At kami nga po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, God bless you and good night.
1: Good night.

0: ng tapat, higit pa sa kachat. Heartlines Youth Edition sa 702 DZAS FEBC Radyo TV. Agapay ng sambayanan.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
3: Hi, magandang araw ka Agapay. Welcome sa Reflections. Kumusta ka? Bago tayo mag-start, gusto kong i-affirm ang sarili mo. And tell yourself, good job for sarili mo. And tell yourself,

perspective na, hindi, yayaman ka ulit, binigyan ng false hope, hindi nila kaya din ibalik na yung nawalang kayamanan, ano, maging yung mga namatay na mga anak, maging ang kaniyang pagkakasakit, hindi naman nila din kayang pagalingin, but they stayed. Ganito rin ang mensahe ng ating reflections today. Hindi natin kailangan maging solusyon. Minsan, ang presence ang tugon. These friends stayed for 7 nights and 7 days. Let's just focus on this good act, okay? Presence. Be there. Be a warm body. Manatili sa tabi. Gaya ng presentation ni Luke Fields sa doctor, maring wala tayong kakayahan na ayusin ang sitwasyon. We can pray, but ultimately, ang tugon ay nasa Panginoon. At habang ginagawa natin yun, maganda na tayo ay nagpapakita ng malasakit, nakikinig. Our presence. Our presence that gives assurance. Referring to the painting of Fields, hindi naman dramatic yung ginawa ng doctor. He just sat, naupo siya, nagmasid. Pero napakalaking mensahe nito sa kanilang mag-asawa kasi it made them feel na hindi sila nag-iisa. Sa mga panahon ngayon, maraming tao nakakaranas ng uncertainty. Maraming tao nakakaranas na parang mag-isa lang sila sa mundo. Problema sa pamilya, sa trabaho, sa pera, sa relationship, mga nangyayari sa lipunan. Malaking bagay na tayo ay naroon na we journey with someone na nangangailangan sa atin. Ang tunay na pagmamalasakit ay hindi lang sa panahon na okay na ang lahat o masaya na ang lahat, saka ka pupunta, saka mo ipapakita ang iyong presensya. Ang mga tamang ginawa ng mga kaibigan ni Job ay sa unang bugso ng problema, naroon na sila, no? 7 araw sila nanatili. They showed up. It is also a ministry, the ministry of showing up. The ministry of listening or by just being there. Sa mundo natin na napakabilis manghusga, kailangan ng mga taong kagaya mo. Marunong makinig, marunong manatili. Kasi 'di ba sa ating social media, ang daming mga opinion agad, misinformation, alam agad ang sagot, lalong-lalo na ang cancel culture. But yung lesson na ating natutunan mula sa doktor at sa tatlong kaibigan ni Job, it teaches us na may mga suffering na hindi kailangan ipaliwanag, hindi kailangan ikaw yung tutugon sa problema. Pero maganda na nandun ka lang, umupo, walang judgment, samahan at ipagdasal. At yun bang hindi ka na magmamarunong o magbibigay ng opinion? Or we call it unsolicited advice. Napakagandang gawin ito sa grief, sa caregiving at sa ministry. Kasi sa marami namang pagkakataon, di natin talaga kayang i-offer ang solusyon. Ang kaya lamang natin i-offer ay ang ating oras, ang simpatiya, ang presence, at ang pag-assure sa isang tao na anuman ang mangyari ay nariyan ka, kahit mahirap na umalis. Sabi rin sa Galatians 6:2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. And what is the law of Christ? The supreme rule of love, grace, and personal service na minodel ni Jesus. And that is to love others just as He loved us. Kung paano tayo minahal ng Diyos, mamahalin natin ang ating kapwa. Minsan kasi ang hirap din mahalin ang sarili. Pero ito na nga po sa John 13, as I have loved you. Yan ang instruction ni Jesus. So that we will be able to bear one another's burdens. At ang pinakamahalaga rin ay manatili tayo sa Panginoon. Sa isang magulong mundo, sa mundo na punong-puno ng unos, ay maganda na tayo ay mananatili sa ating Diyos, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi kung wala tayong matibay na pinanghahawakan, mahirapan din tayong maging sandalan ng iba.
John 15:4, remain in me as I also remain in you.

0: Pray tayo. Maraming salamat po, aming Ama, sa pagpapaalala po ninyo sa amin na kami rin ay dapat mag-extend ng part of us for others, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ang hirap po magstay, ang hirap po na magbigay ng comfort, tapos nagiging judgmental kami, tapos nakakapagsabi kami ng mga unsolicited advice. Actually, napakahirap po na manatili lang at walang sabihin. Pero thank you po for reminding us na ito lang mismo ay isang malaking regalo na para sa mga taong nangangailangan, mga taong nagdadalamhati, mga taong kailangan ng kaibigan. Lord, kasi ito po yung minodel po ninyo sa amin. Your presence gives us comfort, gives us peace. And as we intend to do this to our neighbor, to the people na nais po ninyo na mag-reach out kami, help us, Father, na maging blessing po. Turuan niyo po kami na manatili. Turuan niyo po kaming maging patient sa aming kapwa. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Siguro ang take home natin dito yung hindi lahat ng panahon mahalaga ang ating opinion. Ang mahalaga yung presence natin. Yung assurance na hindi kita iiwan habang pinagdaraanan mo ito. Because sometimes, friendship isn't about fixing the sad things. It's about reminding each other that no one has to feel them alone. Sana mapulot natin yan at mai-apply natin sa ating mga buhay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: This is 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, heard all over the world at febc.ph, powered by Bitstop Network Services.
3: 147 female riders competed in the Tour de France Femme. 9 grueling days with intermittent chaos, drama, and at times anger, but in the end, one rider pulled ahead and emerged the victor.

0: Dito nagtatapos ang pagsasahimpapawid ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahimpapawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813.
1: Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

Kamusta na po, Kaagapay? We are praying nasa maayos po kayong kalagayan sa kabila po ng matindi at sunod-sunod po na mga araw na ulan ng ulan. Ano po sa mga nakarang araw, maging sa araw nito, magulimlim at maulan pa rin. Mapagpalang araw ng Miyerkules po sa lahat. Salamat, Kaagapay, sa patuloy na pag-tune in po at pagsama sa amin sa programang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo at ngayong Miyerkules po, tayo po'y magkakasama-sama po dito sa 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, na kung saan nga po patuloy po tayo nagkakaroon ng pagkakataong mag-aral ng salita ng Diyos at lumapit po sa Kanya sa panalangin. Ang Hardin ng Panalangin po ay mapapakinggan mula Lunes hanggang Linggo. Handa po kaming umalalay sa inyo po sa paglapit sa Diyos at panalangin po sa Kanya. Kaya mga kaagapay, mga mahal na tagapakinig, kung maaari po, relax lang po tayo, bitawan po ninyo ang mga bigat na inyo pong dala-dala. At samahan nyo na po ako ngayon sa panalangin. Panginoong Diyos, magandang umaga po, Lord. Maraming salamat sa araw na pinagkaloob nyo sa amin sa buhay. At nawa, O Diyos, sa araw na ito, ang tiwala namin ay sa inyo lamang. Ano man pong mga alalahanin o ano man pong pangangailangan, maging mga hamon o pagsubok meron kami, Panginoon, pahintulutan niyo po kami na huwag po mag-alala, huwag pong mabalisa, kundi ipa sa Diyos, ipa sa inyo, idalangin ng lahat ng mga ito na meron kaming assurance, Lord, na kay Kristo Jesus kami inyong mahal at pinangakuan kailanman ay hindi niyo kami iiwanan ni pababayaan. Maging Panginoon, sa aming Hardin ng Panalangin na ito, dinggin niyo ang mga panalangin namin. Maging, O Diyos, sa aming pagbigay panahon upang magbasa, pagbulay-bulayan ang inyong mga salita, nawang banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin upang lahat po'y makaunawa at maaliw, mapalakas. Sa ngalan ni Jesus, Amen at Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako po si Pastor John Castillo. Makakasama po ninyo tuwing Miyerkules po, mga kaagapay, dito po sa Hardin ng Panalangin. Magandang umaga po sa lahat ng ating mga kababayan dito po sa Pilipinas. Siyempre, hello rin po sa lahat ng mga Pinoy, mga kababayan nagkalat sa iba't ibang bansa. Purihin na Diyos at salamat na patuloy niyo pa rin pinipili na samahan po kami dito sa Hardin ng Panalangin sa pamamagitan po ng Facebook at YouTube live stream, pati na rin po sa 702-DZAS app. Dalangin po namin, mga kababayan, ang patuloy po na pag-iingat po ng Diyos sa inyo at siyempre po higit sa lahat yung inyong pong personal na paglago po sa inyong buhay espiritual. Tayo po ngayon ay darako na sa ating devotion. Matatagpuan po sa Proverbs 18 verse 21. Kawikaan po, talatang 18, kabanatang 18, talatang 21. Nasusulat po sa Ingles, Proverbs 18:21. Death and life are in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof. Sa wikang Tagalog, kamatayan at buhay ay nasa kapangyarihan ng dila, at ang nagsisiibig sa kanya ay magsisikain ng kanyang bunga.
Ang mga talatang ito po ay tungkol sa ating tang o dila. Ito po ay tungkol sa ating mga salita. In general po, ito po yung ating kakayahan sa komunikasyon. Nilamang po sa mga salita natin, sa mga naisusulat po natin dahil napakaraming paraan ngayon para mag-communicate. Ano po? Ang unang bagay na kailangan po nating maisip, ang mga talatang ito ay unawain po natin sa prinsipyo ng sowing and reaping. Yung kung ano po yung iyong itinanim, yan din po ang inyong aanihin. At tayo po ang bawat isa sa atin, sa buhay, sa bahay, sa bansa natin, nagtatanim po tayo ng salita, ng mensahe sa mga nasa paligid natin. At ito nga po ang sabi eh, nagsisikain ng kanyang bunga, and it shall eat the fruit, no? May bunga po ang ating mga salita. Ang bunga po nito, mga kaagapay, ay matindi, no? Mayroon pong tinatawag na power, no? Sa buhay natin. At ang powers po nito, kapangyarihan po in terms of fruits, ang epekto po niya ay death and life. Matindi po, no? Buhay at kamatayan. Sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, maging sa buhay po ng tao, iisipin mo ano talaga yung nakapagbibigay, nagbubunga ng buhay sa tao. Ano naman po yung nakasisira? Ika nga eh, nakamamatay sa buhay ng tao. Pagdating po sa salita, eto po, in general po, ay yung katotohanan, truth gives life. At yung opposite nyon gives death. The opposite of truth is actually lie, kasinungalingan. Alam po nyo sa buhay natin, nariyan po ang katotohanan mismo ang Diyos, sabi ng Panginoong Jesus, I am the way, the truth, and the life. Maging mga kaagapay, ang sabi rin ang salita ng Diyos ay truth. Ano po? At alam po natin dahil ang Diyos ay matuwid at banal, na pag-uusapan po natin ang moralidad, ang tunay na moralidad, kung ano yung tama at matuwid. At associated din po yung kasinungalingan sa kaaway po ng Diyos, ang Diablo mismo, ang kaharian, ang kadiliman. Sabi nga po na ang Diablo, the devil, si Satanas, ay ama ng mga sinungaling, ng kasinungalingan. Nandun ang karamihan ng panloloko. Kaya kung titingnan po natin sa ating buhay, yung tinatanggap at ginagalang na katotohanan ang nagbibigay buhay sa tao, at yung tinatanggap naman na kasinungalingan, nagdudulot po, nagbubunga po ng kamatayan. Tingnan po natin yung tinatawag ko pong mga aplikasyon nito, yung particulars. Ang pinakamahalaga sa lahat, una sa lahat po yung pangangailangan ng tao ng kaligtasan. Ito po ay hindi sa buhay pisikal, sa buhay spiritual, yung buhay na walang hanggan. Ang sabi po sa Romans chapter 10 verse 17, okay, faith cometh by hearing and hearing of the word of God. Alam po nyo, nandyan ang pagbabahagi, ang proklamasyon ng Ebanghelyo ng Panginoong Jesus. Ito po yung katotohanan, nakatotohanang malaman mong tayo po ay makasalanan at may parusa na walang hanggang kamatayan. Nang katotohanan nagbibigay ng pag-asa na sa pag-ibig ng Diyos, may solusyon ng problema, at ito po ang Panginoong Jesus na tagapagligtas. Pag yung katotohanan ay tinanggap natin, dininig natin at sumampalataya po tayo, makikita po natin talagang nagbibigay ng buhay. Buhay na walang hanggang, kapiling ang Diyos. Ngunit may katapat talagang lumalaban at sinisiraan ang salita ng Diyos. At ito po ay ang pangangaral ng kasinungalingan. Paano ako maliligtas?
hindi ang Panginoong Jesus ang pinapangaral, kung iba't ibang mga pananaw, pilosopiya, katuruan, ito'y wala sa katotohanan kasinungalingan, kaya marami pong nalilito, naluloko. Pagka merong rejection of the truth at doon sila sa iba at hindi si Kristo, ang problema doon, nagbibigay talaga yan ng kamatayan na walang hanggan. So dito pa lamang in terms of salvation, eternal life, truth gives life, and that's Jesus, believing in Jesus. Apart from Christ, wala yun. Pangalawa, itong kapangyarihan po ng pananalita ng salita, sinasalita mo man o sinusulat mo, ay hindi lamang applicable po sa salvation, ang silbi rin po nito ay sa character development. Ano po? Nandiyan po yung pamilya. Ang mga bata, mga anak po natin ay kailangan po nating palakihin sa Panginoon. So nandiyan po yung pagpapalaki, raising of children, mentoring o discipling in the Lord. And so sinasabi nga po nila sa pagpapalaki, sa pagme-mentor, may tinatawag na formative. Sa bahay, ang mga magulang ay talagang inuutusan ng Panginoon. Like Ephesians 6 verse 4, fathers, do not provoke your children to wrath, but raise them up in the discipline and instruction of the Lord. Pati sa Deuteronomy chapter 6, sa mga magulang, dapat mahal nyo ang Diyos at alam nyo ang salita ng Diyos at yan ay ituro nyo. So we're talking about raising children in the fear of the Lord. Ipapanalangin sila, tuturuan sila ng Biblia, tuturuan sila ng tamang Christian values. Hindi lang formative, mga kaagapay, pati corrective. Ano po? At ibig sabihin po niyan, pag ang bata ay tama, sabi mo, very good. Pero pag mali na, nagkakamali po lahat, dapat kinokorek, nadidisiplina, maging sa ating salita. Kaya ito po yung malinaw po sa atin, na pag nagkulang po tayo dito, yung ating pananalita ay hindi alinsunod sa salita ng Diyos, sa katotohanan, masisira po. Magdudulot po ng pagkasira, kasiraan sa buhay ng ating mga anak, ng ating mga pinapalaki at mini-mentor. Alam po nyo, hindi lamang po sa character development, no? Yung tinatawag na makikita ang kapangyarihan ng pananalita at komunikasyon po natin. Kundi mismo sa ating bansa, isipin po nyo, sa national progress, ang bayang Pilipinas. Sa mga panahong ito, no? Maraming mga problema, o sabihin po natin sa nangyayari po ngayon sa impeachment po na ating Vice President Inday Sara Duterte. Alam po ninyo, may banggaan po dito. Yan po yung justice versus fanaticism. Ano po? Ang justice kasi according to the truth, nagbibigay buhay. Fanaticism, mapanganin po yan, nakakasira, nagdudulot po ng kamatayan. Para maunawaan po natin, maging sa Panginoon, yan ang pamantayan ng salita ng Diyos, nandyan po ang pamantayan ngayon sa buhay natin, yung batas. That's the standard. At sa buhay natin, lahat po, hindi lamang mamamayan, kundi mga opisyal, public officials, dapat nagko-comply. Okay, nandun yung komendasyon, ang reward. Pero oras na nagkamali at sinadya, kailangan punahin, kailangan iwasto ang mali. Kaya ang tinatawag po natin, saan tayo tumatayo? Anong salita natin? Ano yung sinusulat natin? Ayon ba sa katotohanan o sa kasinungalingan? Kung tayo sa katotohanan tatayo, walang kulay politika, yun ang susuportahan natin. Nandyan ang pag-unlad at pagpapalang buhay. Pero oras na, maging panatiko ka, wala ka ng pakialam, tamaan mo mali, basta nakatingin ka lang sa tao at yan pa'y pinaglalaban at mali na nasa kasinungalingan na, hindi po maiwawasto ang mali. Magdudulat pa ng mas matinding kasiraan at kapahamakan. Kaya mga kaagapay, tandaan po ninyo na ang ating mga pananalita, di lamang sa bahay,
sa sambahayan, kundi sa sambayanan, makapangyarihan yan. Nagdudulot either ng kamatayan o buhay. Let's avoid death. Let's go for life, for progress, and that is, let's go for the truth, stand for the truth. Okay? Pagpalain po tayo ng Diyos.

0: sa bigkis ng pag-ibig, ating ipabatid sa Diyos ang kahilingang paggabay sa ating mga kabataan.
1: Atin pong ipanalangin, mga kaagapay, ang ating mga anak, ang kabataan ng bansang Pilipinas. Let us pray. Panginoong Diyos, maraming salamat. Patuloy kaming nagkakaroon ng pagkakataong ipanalangin ang mga mahal naming anak, ang mga kabataan ng bansang Pilipinas. Sabi nga, O Diyos, sila'y pag-asa ng bayan. Bata pa po sila. Ngunit, O Diyos, kung talagang sila'y magiging daluya ng pagpapala, dalangin namin ng bawat isa'y makarinig ng inyong salita, na sila po, Panginoon, ay personal na sumampalataya at makaranas ng pagbabago kay Kristo Jesus. Dalangin nga po namin, O Diyos, na patuloy kayong kumilos na matutong aming mga anak. Kung meron mang tatanggapin, paniniwalaan, paninindigan, ipapamuhay, ipaglalaban, walang iba kundi kayo, O Diyos, at ang inyong mga salita. Dahil dito, O Diyos, magkakaroon sila ng Christian values, magkakaroon sila ng integridad, anuman po ang sitwasyon ang nangyayari sa buhay namin sa bansang ito, sila po ay uusbong lalago at gagamitin niyo upang magkaroon ng tunay na pagpabago ng bansang Pilipinas. Bless our children and the youth of the land. In Jesus' name, Amen and Amen. Tayo naman po ay darako, mga kaagapay, sa pagdulog sa Diyos, sa mga panalangin at hiling po ng mga tagapakinig kayo mismo. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat. We can pray for our beloved listeners, mga kaagapay, and today, Lord, inilalapit namin ang kahilingan ni Clarencia Mendoza, kalakasan ng pangangatawan at maging patuloy na kanyang paglilingkod sa Diyos. Langin namin ang kagalingan mula sa CKD para kay Luisa Marilu. Maging Panginoon na kakaranas po ng high blood si Ana Hidalgo, we pray for healing. Lord, ang request ni Virgie Galvez para po sa kanyang kapatid na namamaga ang binti, we pray for healing. Maging Panginoon ang request din po ni Diana Adona, kalakasan at magandang kalusugan, na sumasailalim din po siya ng coronary artery bypass grafting. Lord, may sakit po sa thyroid si Karina David, we pray for healing. Maging Panginoon sa na-diagnose na stage 5 CKD, dalangin namin kagalingan na healing po ni Pastor Sara Diwa Barrientos. Lord, kagalingan po sa sugat at provision din po sa pangangailangan ng pag-i-scan para po kay Christina Sante. Dalangin din po namin ang kahilingan ni Agnes Lacson para po sa kanyang mister na sana po siya'y makalakad na rin po. Kahilingan po, O Diyos, ni Josephine Gonzalez para po sa kanyang asawa na karanas po ng mild stroke na si Sir June Gonzalez. Lord, kahilingan ni Mila Esguera, kalusugan, kalakasan po para sa kanyang apo na si Luis Edwin, maging sa kanyang manugang na si Mary Joyce. Lord God, inilalapit din po namin ang kahilingan na kagalingan sa karamdaman, kalakasan para kay Eduardo Yuterio. Maging, O Diyos, ang kahilingan ni Concepcion Balite, kalakasan po, maging kaligtasan po ng kanyang mga mahal sa buhay, lalo na po yung mga relatives niya abroad. Lord, kahilingan ni Claring Mamangun sa frozen shoulder at maging kagalingan rin ng gout ni Arnel. Kay Edgy Diamante, Panginoon, kahilingan po niya na patuloy na kagalingan din po para kay Kenneth Rosquillo. Dalangin ko rin po, O Diyos, ang lubos na kagalingan para kay Sister Mayet Chidopale, kay Sister Emmy Arsena. Maging, Panginoon, ang cataract operation ni ate ni Ma'am Merlin Guillermo, maging cataract operation din po ni Pastor Robert Aguilar. Lord, patuloy naming nilalapit ang kapatid ni Kyrie Barrientos. Naway makapasa po siya sa online job application po niya. At o Diyos, kay Joseph Estacio, salamat at purihin ka sa pagka-graduate ng kanyang anak na si Jocelyn Estacio. Naway mabigyan din po siya ng trabaho, makahanap po Diyos. Lord, kahilingan ni SL Lorenzo ang pinansyal na provision para sa kanila. Maging Panginoon, financial provisions din po sa magkakapatid, hiling ni Ana Victoria. Nilalapit din po namin, O Diyos, si Lorena Halyorina, patibayin ang kanyang pananampalataya at anuman ang mga suliranin na kanyang hinaharap. Maging Panginoon si Adette Pareha, pag-ingat sa buong pamilya. Maging Panginoon, kahilingan ko ang iyong pagpapala sa inyong mga anak, manggagawa sa Fairview Fundamental Baptist Church, sa Fairview Baptist Academy, at maging Panginoon, gawain niyo po sa God's Sovereign Grace Community Baptist Church, sa Hope Bible Christian Fellowship, maging sa Agutaya Bible Church. Nilalapit din po namin, O Diyos, sa mga nakakaranas ng kalamidad, sa mga namatayan o nahirapan, sa mga nakarang matinding pag-uulan. Maging sa bansang Colombia, O Diyos, na may ang pinsala ng lindol. Lord, be gracious to them. Sustain them through this crisis. Sa ngalan ni Jesus, ito'y aming samot dalangin. Amen at amen. Kung meron pa po kayong ibang concern, mga kaagapay, maaari po kayo magbigay mensahe sa 702-DZS-FEBC-Radio-TV-FB-Page. Magkarinigan po tayo muli sa susunod na linggo sa radio, online at dito po sa cable channel 185 sa Signal. Ito po sa pakikipagtulungan ng GCTV. Bukas po sa biyaya ng Panginoon ang ating pong hardinero ay ang mahal nating Bishop Ruben Abante. Para na naman po sa isang edisyon dito sa Hardin ng Panalangin, ako po si Pastor John Castillo, nagpapaalala po na ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat po sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi po

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Magandang araw, kaagapay! Ito ang unang salmo na hatid ng 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Ako po si Absidy Ferrer Tabua.

Kaagapay, may gusto kong itanong sa'yo. Naranasan mo bang mahusgahan kahit hindi naman alam ng tao ang buong kwento? O baka naman ikaw mismo ang nakapagbigay ng maling akala tungkol sa isang tao? Kunwari, may isang post lang sa social media, may conclusion agad. O kaya narinig ang isang kwento at nagkaroon agad ng side comment or isang pagkakamali at nalabelan na agad. Parang ang bilis nating magdesisyon, no? Kung sino ang tama at sino ang mali. Kahit hindi pa natin naririnig ang buong paliwanag. At sa panahon ng instant reactions at viral opinions, madalas mas mabilis tayong magsalita kaysa makinig. Pero ngayong araw, ipapaalala sa atin ang Joshua 22 na maraming alitan ang naiiwasan kapag pinipili muna nating umunawa bago humusga. Sa Joshua chapter 22, may nangyaring seryosong misunderstanding. Ang mga lipi ni Ruben, ni Gad at kalahati ng lipi ni Manases ay umuwi na sa kanilang lupain matapos tumulong sa pananakop ng Canaan. Bago sila umalis, nagtayo sila ng isang malaking altar malapit sa Jordan River. Nang mabalitaan ito ng iba pang Israelita, nagulat sila. Sa isip nila, bakit sila nagtayo ng altar? Hindi ba iisa lang ang altar na itinakda ng Diyos? Nagtataksil na ba sila kay Yahweh? At dahil doon, naghanda sila makipagdigma laban sa sarili nilang mga kapatid. Imaginin mo yun. Hindi sila nagtanong muna or nag-verify or humingi ng paliwanag. May nakita lang silang isang bagay, gumawa agad sila ng conclusion. Familiar ba kaagapay? Kasi parang ganyan din ang nangyayari sa atin ngayon. Maraming relasyon ang nasisira hindi dahil sa katotohanan, kundi dahil sa assumptions. Siguro hindi niya ako pinansin kasi baka galit yan sa akin. Or baka hindi siya nag-reply, sininzone ako. Dahil siguro wala siyang pakialam. O baka kunwari may narinig kang sabi-sabi tungkol sa kanya. Ay baka totoo yun. May mga ganyan tayong thoughts minsan, di ba? Minsan hindi naman talaga natin alam ang buong kwento. Pero kumpleto na agad yung paghatol natin. At kapag pinairal natin ang assumptions, ang resulta ay misunderstanding. Kapag misunderstanding naman ang namayani, nasisira na yung tiwala. At kapag kaagapay nasira ang tiwala, nahihirapan ng maibalik ang relasyon. Pero salamat sa Diyos dahil may mga taong piniling makinig. Bago sila tuluyang makipagdigma, isinugo nila si Finehas at ang ilang pinuno upang kausapin ang mga lipi ni Ruben, Gad at Manases. Napakagandang hakbang. Hindi sila nakontento sa balita. Hinanap nila ang katotohanan at doon nila nalaman na ang altar ay hindi pala para sa pagsamba sa ibang Diyos. Hindi ito simbolo ng rebellion or pagtataksil. Ginawa yung altar bilang patotoo na kahit nasa kabilang bahagi sila ng ilog Jordan, pareho pa rin silang sumasamba sa iisang Diyos. Hindi pala sila lumalayo kay Yahweh. Mas gusto lang nilang ipaalala sa susunod na henerasyon na kabilang pa rin sila sa bayan ng Diyos. Isang simpleng paliwanag lang. At ang muntik nang maging digmaan ay naging pagkakasundo. Napansin mo ba? Hindi espada ang nagligtas sa sitwasyon. Hindi isang debate or hindi sila nagsigawan. Ito ay ang pakikinig. Maraming conflict ang hindi naman talaga nangangailangan ng matinding argumento. Kailangan lang ng taong handang makinig. Diba napakasimple? Pero napakahirap gawin. Mas gusto kasi nating sumagot kaysa umunawa, diba? Minsan mas gusto natin magsalita kaysa manahimik or makinig. Pero ang pag-ibig ay marunong munang makinig. Kaagapay napapanahon ang mensaheng ito. Lalo na sa social media, napakadaling mag-comment, mag-react, or manghusga. Pero napakahirap makinig. Sa family natin, minsan hindi tayo nag-uusap. Nagkakarinigan lang. O kaya sa opisina may mga tampuhan dahil sa maling akala. Or kahit sa simbahan,
May mga hindi pagkakaunawaan dahil walang gustong magtanong. Paano kung ngayong araw, piliin natin gawin ang ginawa ni Finehas? Hindi agad nag-jump into conclusion. Hindi siya nagalit, kundi ang ginawa niya ay lumapit, nagtanong at nakinig. Baka marami sa mga alitang dinadala natin ngayon ay mawawala kung pipiliin lang nating marinig ang kabilang panig. Kaagapay, tandaan mo ito. Hindi lahat ng nakikita ay buong katotohanan at hindi lahat ng naririnig ay ang buong kwento. Kaya bago tayo manghusga, makinig na muna tayo. At bago tayo magalit, umunawa na muna tayo. At bago tayo magsalita, ipanalangin muna natin ito. Dahil maraming alitan ang natatapos hindi sa lakas ng argumento, kundi sa kababaang loob na makinig. Kaya ngayong araw, maging tao tayo na nagdadala ng kapayapaan. Maging tulay ng pagkakasundo. At sa mundong puno ng ingay, maging isang tao na marunong makinig.

Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong araw dito sa Unang Salmo na hatid ng 702DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli, ito po si Abcdi Ferrer Tabua. At laging tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo'y sa Kanya lamang ilaan.

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: 702 DZAS.
1: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
2: Evangelista Paul Mortis.
3: At Beth Flores po, magandang umaga po sa inyo. Kamusta ka na, Dad?
2: Okay. Ayos lang.
3: Ayos lang. So, ngayon po, sabi nga natin, Wednesday. Ang inyo pong Wednesday ay wonderful. Thank you, Lord. Maaring ito ay wonderful, diba? Mahangin. Or whether nasa stage tayo na wonderful, punong-puno ng paglalayag, hindi natin alam kung nasaan tayo. Or wonder, nag-full. Puno tayo ng pagtatanong, pagkaalala, ano. At ano po dapat, Daddy?
2: Abay, di ito. Wow, wow, wow, wow! Hallelujah!
3: Amen! Di ba? Wow, wow, wow, wow! Hallelujah! Di ba po, mga kaagapan?
2: Pinagtitiwalaan mo ay talagang yay, wow, wow, wow, hallelujah!
3: Totoo yun, mga kaagapan. Alam mo, at the end of the day, you could always say, Lord, thank you. It was really a great adventure with you. Di ba? Yun eh. Eh, lalo na po tayong mga seniors. Nako, mga seniors, maging involved lagi sa gawain ng church, ha? Para hindi tayo magkaroon ng dementia o kaya Alzheimer's kaagad. No po? We have to keep our brains going. Kaya, nakakatuwa eh, what the Lord is doing. It still is a wow, wow, wow, winnable Wednesday. So, kayo po'y nakikinig sa programang Gabay. Dito po yan sa 702 DZAS. At kung kayo po'y nakikinig, gamit po yung mga transistor radio, PM radio, portable missionary radio. At narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program. Mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi, di ba? Kung kayo na po man po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po, transistor radio, PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating programa mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig na ating program, gamit po ang Facebook live stream, di ba? Kahit tiles lang kami dyan, okay lang. Alam niya, kasi naririnig nyo naman yung pinag-uusapan natin, yung tawanan natin, yung dynamics natin. At nakaka-reply kayo, maraming salamat. Nakakapagkamustahan kayo sa mga kaagapay natin. Napakalaking blessing yan at napakalaking encouragement. Or you may also be using our 702 app, di ba? Na kailangan din natin ng internet connection dyan. So nakakatuwa, no? We are being heard all over the world, di ba? So kamusta mga kaagapay dyan po sa ating mga kaibigan na nandyan, whether you are overseas Filipino witness or talaga pinag-migrate kayo ni Lord dyan for a purpose and design sa inyong buhay at pamilya at patuloy kayo naglilingkod sa Panginoon. Nakakatuwa kasi ang dami ko ng mga inaanak, Daddy, nasa ibang bansa na, di ba? And they are serving the Lord. Doon ako natutuwa. Young people that the Lord brought into our lives and then now we are seeing them serving God in other areas, in Canada, in New Zealand, in Australia. Nakakatuwa. So ang role ko na lang, Daddy, is to always pray for them. The Lord reminds me to pray for them. Kaya natutuwa ako, mga kaagapay, sa bawat isa sa atin. Because God is continually at work wherever we are.
2: Amen.
3: So hold on lang po kayo. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayo mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement. Para po ang ating Wednesday maging winnable Wednesday, ano man ang ating kinalalagyan ngayon. At huwag pong kakalimutan ang Far East Broadcasting Company, member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
2: Sige po, diyan po kayo, saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntun ng gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganitong himpilan ng radyo, DZAS.

0: Wow. Grabe talaga ang ating Panginoong pinaglilingkuran. Amen, amen, amen.
1: Ito po si Beth Flores ng Gabay Library. Oh, nasa third day na tayo ng tips for asthma prevention. Kasi nga po, ang asthma is a long-term lung disease. Sabi nga, wala pang ang cure, di ba? Na nagdudulot po ng swelling, extra mucus, at nagsisikip yung muscles ng ating airways at nahihirapan tayo sa paghinga. Eh, kaya po ito rin ang pinag-uusapan natin kasi ang second week ng August ay asthma week. So, noong Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan na alamin o malaman ang inyong ating mga allergen triggers tulad ng halimbawa pollen, smoke, flu, exercise, air pollutants at iba pa. So, pinaalalahanan tayo na kailangan ay laging mindful sa mga gagawin at pupuntahan at dapat lagi nating dala yung ating quick relief inhaler. Kahapon naman, pinag-usapan natin na kailangan umiwas, di ba? Umiwas na tayo sa mga allergens tulad ng pollens. Gayun din, iwasan ng usok at lalo na po ang smoking. Dahil ito po ay nagpapalala sa ating asthma attack. So, pinaalalahanan din tayo na kailangan maging conscious at palaging maghugas ng kamay kung may colds ang mga kasama natin sa bahay. So, laging maging maingat. So, ngayon naman, ito maganda. Sabing ganun, allergy-proof our home. So, kailangan yung tahanan natin allergy-proof. So, maging nasa bahay, sa trabaho, o sa travel, may mga bagay na maaari tayong gawin upang maging allergy-proof ang ating kapaligiran at mapababa ang chances ng asthma attack. Labahan ng mga punda kada linggo sa mainit na tubig upang mapatay yung mga mites. Yung mga hinahanap ko yung mites, mga kagaw o maliliit na kulisap. So, maaari ding gumamit ng malamig o warm water na may bleach. Okay. So, labahan din ang mga bed sheets at blankets kada linggo, lalo na doon sa mga anak natin na may asthma. Gayun din ang anumang stuffed toy na niyayakap po ng ating anak kapag sila po ay natutulog. Gumamit din ng humidifier o ng air condition upang mapanatili ang humidity sa ating tahanan ng 30% to 50%. So, alisin ang carpet sa bedroom. Nako, totoo po yan. Alisin yung mga yan. So, ang regular din po na pag-vacuum, malaki po ang maitutulong upang matanggal yung mga dust mites. Subalit kung ikaw ay may asthma, ay hilingin na ibang member na lang ng pamilya ang gumawa nito para sa'yo. Kasi ang vacuum, maaaring mag-stir up ng maliliit na particle na maaaring makairita sa iyong lungs. So, kung maaari, lumabas ka muna kung may nagva-vacuum sa inyong bahay at bumalik kapag kalmado na po ang hangin sa loob ng bahay. Also, sabing ganun, i-control ang mga peste sa ating tahanan. Kadalasan ay nasa lugar kung nasaan ang mga pagkain. So, kaya subukan ang mga tips na ito upang maitaboy ang mga peste. Okay, alisin ang mga tubig at mga food sources hanggang kaya, di ba? Alam mo natin, ito rin ginagawa pag dengue, di ba? Malaria, yan yung may mga mosquito, so iwasan yon. Linisin ang mga pinggan, nako, ayan, ang mga crumbs, yung mumu ng pagkain at mga natapon agad-agad. Di ba, may natapon, linisin agad yun. Itabi ang mga pagkain sa isang tight container at ilagay din ang isang basura sa isang closed container. I-vacuum o walisan ang area na maaaring mag-attract ng mga ipis o daga every 2 to 3 days. So, linisin at alisin ang mga clutter sa counter, sa sink, sa lamesa at sa sahig. In other words, gawing malinis talaga ang bahay. Gumamit ng pesticide baits at traps, lalo na kung sa mga daga, no? Tsaka mga ipis. At siguraduhin hindi ito maabot ng mga bata, definitely. Tapos iwasan din po ang mga sprays at foggers. So dahil maaaring maging trigger ng asthma attack, no? Di mo natatandaan nyo, pati yung mga perfume na spray, ingatan yon. So mag-reserve ng smoke-free hotel room kung mag-travel kayo.

0: kaya, ayan, ito, dito ako nangiti, magdala ng sariling beddings at pillows, lalo na kung ang pillow sa hotel ay feather ang loob. O maaring panirahan ito ng mga dust mites at mag-trigger ng asthma attack. Eh, lalo na kung nasa travel ka. So, ganun din, iwasang kumain sa mga restaurants na mausok o yung restaurants na pinapayagan nila ang smoking. So mga kaagapay, hindi OCD o maarte ang mga taong may asthma. Diba? Kailangang maging maingat sila at dapat ay hindi magkakaroon ng asthma attack. Naisip ko lang, dapat din tayo sa church. Alam natin kung sino ang may mga health challenges tulad nito para nabibigyan din natin sila ng karapatang assistance, lalo na kapag nasa church sila o kasama natin sa mga church activities, sa loob man o sa labas ng church. Kailangan din ma-educate ang church sa mga health issues at maging accommodating at inclusive tayo sa ating church. So kasi, we are a community of believers. So dapat alam din natin kung ano ang kanilang health challenges at health conditions. So dapat maging aware tayo dyan. And that's a very good thing, a very good idea to think about as a community of God's people in a local church. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
1: Once again, anak, ganda ng iyong advice.
0: Thank you po, Dad.
1: Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral. Tatlong beses yung nangyari. Tapos dinala ang kumot sa langit. Habang iniisip ni Peter ang ibig sabihin niya, nalaman na ng mga taong pinadala ni Cornelius kung saan ang bahay ni Simon at nakatayo na sila sa gate nito. Wow, wow, wow. Amen, amen. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Meron po bang nag-i-stay dito na Simon Peter ang pangalan? Pinag-iisipan pa ni Peter ang meaning ng kanyang nakita nang sabihin sa kanya ng Espiritu, makinig ka, may tatlong lalaking naghahanap sa iyo. Mag-ready ka na at bumaba. Ito ang susi ng tagumpay. Huwag kang mag-hesitate na sumama sa kanila kasi pinadala ko sila. God is always in control, sabi ng Espiritu ng Diyos. Bumaba si Peter at sinabi niya sa mga tao, ako ang hinahanap ninyo. Bakit kayo naririto? Sumagot sila, pinadala po kami ng aming kapitang si Cornelius. Mabuti siyang tao, sumasamba sa Diyos. Ginagalang siya ng lahat ng mga Jews. Inutusan siya ng isang anghel ng Diyos na invite ka sa bahay para maging o marinig niya ang sasabihin mo. Pinapasok sila ni Peter at pinag-stay sila roon ng isang gabi. Kinabukasan sumama siya sa kanila, pati ang ilang disciples galing sa Joppa. Nang sumunod na araw, nakarating na sila sa Caesarea, kung saan sila hinihintay ni Cornelius. Kasama ang mga kamag-anak at mga ka-close niyang kaibigan na in-invite niya. Pagpasok ni Peter, sinalubong siya ni Cornelius. Tapos lumuhod siya sa harapan ni Peter, pero sinabi ni Peter, tumayo ka, tao lang rin ako. Habang nakikipag-usap si Peter kay Cornelius, papasok sa bahay, nakita niya doon ang maraming tao. Sinabi niya ang isang konfesyon. Alam niyo mismo na hindi pwedeng bumisita o makisalo ang mga Jews sa mga Gentiles. Pero pinakita sa akin ng Diyos na di dapat ituring na marumi ang mga nilinis na ng makapangyarihang Diyos na si Yahweh. Wow, wow, wow. Amen, amen. Kaya pinasundo ninyo ako, sumama naman ako agad upang sundin ang buong pinagagawa ng dapat sundin si Yahweh. Ang dakilang ama sa pamagitan ng kanyang anak na nagkatawang tao sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Hebrews 11:6, kung walang faith ang isang tao, imposibleng matuwa ang Diyos sa kanya. Kasi kung ang sino man ang lalapit sa Diyos, dapat maniwala siyang may Diyos at bibigyan ng reward ng Diyos ang lumalapit sa kanya. Lumalapit po ako in faith sa inyo, Ama, in Jesus' name. Wow, wow, wow, wow. Amen, amen. Diba, anak?
0: Opo, Ama. Totoo yun, Dad, no? Nakakatuwa. Kasi nakita ko, ang saan ako na-impress, yung kay Cornelio, he's a Gentile. He was sharing. Sinare niya after nung pinuntahan siya ng anghel at sinabihan na natutuwa ang Diyos sa kanya. So alam na niya, meron na siyang confirmation na he's on the right track. Di ba, Dad?
1: Mm-hmm.
0: So
1: yeah.
0: Ginawa niya, sinabi niya sa relatives niya, halikayo. Sinabi niya sa mga friends niya, mga close friends, halikayo.
1: May and that is evangelism.
0: Exactly, Daddy. Exactly. Pero tingnan mo yung tanong na, eh kung si Cornelio masama ang ugali, may madadala ba siya?
1: Ay, diba?
0: Wala. Diba? Wala. So nakita na natin doon pa lang, si Cornelio, though Gentile, tumutulong siya sa mga Jews. Diba? Kumbaga, na-cross na niya yung cultural eh. Na-cross na niya yung racial barrier. Tumutulong na siya doon. So nakita nila yon at nakita nila yung pagmamahal ni Cornelio at yung ginagawa niyang kabutihan. Yun, kaya maraming nakinig, maraming pumunta. Si Peter
1: yes.
0: naman, meron din siyang issue sa race, di ba? Meron siyang issue. Pero yun din, kinatagpo din ng Panginoon yun, di ba? Kinahalap siya para ma-overcome niya yung racial barrier, yung wall na yun.
1: At magkaisa-isa
0: sila. Yes. That's how God works, mga kaibigan, mga kaagapay. In our differences, He brings us together. And that's how church work, di ba po? Sa iglesia, nakakatuwa kasi people bring us together in a church. We come from different culture, we come from different mindset, we come from different age, different economic status. Pero pag dumating ka sa church, what binds us together? It is the Lord Jesus Christ.
1: Amen.
0: Diba?
1: At siya so, at ang banal na Espiritu.
0: Opo, opo. At natutuwa rin ako kay Peter, ha? Kasi, nung lumuhod si Cornelio, di ba? Kinuha niya agad. Sabi niya, wag, tao rin akong kagaya.
1: Yes, wow.
0: Di ba? That is humility. Lalo na sa leadership.
1: Yeah, oh my.
0: Diba, Dad? Alam niyo mga kagabay, I mean, God has entrusted that with leadership role. Tao rin tayo, nauna lang tayo ng konti sa ating paglalakbay. But yet, the Lord is the one who has given us that opportunity. We have nothing to be proud of. Pare-pareho lang tayo, diba? Kaya natutuwa ako eh. Ang dami-daming lessons na nakikita natin ano, dito sa story ni
1: amen,
0: Cornelio,
1: amen.
0: Ni Peter. Nakakatuwa. Salamat sa Panginoon. That reminds us sa atin na kahit sa mga churches na kinabibilangan natin, it may just be a small church, it may be just a house church, or you belong to a mega church, pero kayo sa mega church, alam namin, divided kayo into your V group and D group, which is like small churches as well, di ba? So, we have nothing to be proud of. We are what we are only by the grace of God. Di ba? Yun
1: Amen.
0: Yung bagay na yun.
1: Amen.
0: At yun ang gusto ng Panginoon sa atin. We continue to share His goodness. We continue to live His goodness. And that's evangelism. Sabi nga eh, evangelism is 10% talk and 90% walk. O, di ba? So, mga kagapay, so glad, di ba? Nakakatuwa na makita natin yon. So, pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat. Totoo yun, Lord, no? Nakakatuwa. Kasi ang iyong love cross barriers. It goes through yung mga hadlang para po lalong kita who we are in our lives. Salamat po, Panginoon. Pag naiisip ko po, Panginoon, yung early church, and how they were persecuted for your gospel. Ganon din po Panginoon yung mga early Christians, early missionaries na pumasok sa Papua New Guinea, sa China, sa India, sa South America, and mostly some were killed. Pero Lord, andun yung cause of the gospel. At kami Panginoon, beneficiary na lang po kami nung mga tao talagang they fought, they shared, they lived for the gospel. So kami din po Panginoon ang dalangin namin. Maging maliwanag kaming ilaw. Yun yung pagkatawag sa amin eh. Let our light shine that they may see your good works and glorify your Father. Glorify you, our Father, who is in heaven. So yun po yung aming dalangin, Panginoon. At saan mo man kami inilagay, maging yun ay sa aming workplace, sa aming puntahanan, sa aming church, sa aming community, sa aming barangay, sa aming subdivision, makita po nila, Panginoon, yung liwanag ng Panginoon sa aming buhay. Para po laging handa, laging open ang puso sa visitation mo, Panginoon. Sa time na dadalawin mo sila, dalangin namin ganun po ang aming maging desire. Lord, today, salamat din po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Unang-una na po, si Doc Carla Aguinaldo Garcia. Salamat po sa kanyang buhay. Thank you, Lord, sa patuloy na pag, you know, how you have blessed her at ang mga grupo, mga ka-teacher, ka-faculty ko dati sa CEU doon long, long time ago. But Lord, thank you, Lord, for her life. Continue to bless her. Ganun din kay Ate Edith Lulu Season, Panginoon ng International Teams. Salamat po sa buhay nila na Kuya Gani. Continue to bless them, Lord, and the ministry. Ganun din po kay Jenny Rose Aquino. Ganun na rin papagpalain mo po sila, Panginoon. Thank you, Lord, for her life at sa work nila na ginagawa for you. Ganun din po si Rose Manansala Torres, si Marites Rivera Garcia. Lord, thank you din sa buhay ni Imon Saldana, Panginoon. Ganun din kay Ate Irma at Kuya Edmona. They are in Calgary now and really serving you as well. Salamat po sa kanilang buhay. Ganun din po kay Divine Mattel, kay Vina Hernandez, kay Mida Sarmiento Landigen. At most of all, thank you po sa buhay na aking classmate, si Pastor Edwin Tan. Lord, he's such a blessing and I know you have been using him tremendously in your field, in your vineyard. So continue to bless him and his family. Panginoon, alam din namin, may mga kaagapay na today is their birthday, hindi man o kaya anniversary, hindi man po namin sila nabanggit, pero kilala mo po sila, Panginoon, you know them by name, and their names are written in your heart. So Lord, we declare blessings upon them. Father God, we also declare your goodness and your faithfulness sa mga Panginoon, mga kaagapay namin nasa crossroads ng kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoon, may you continue to be the truth and the life for them. We pray, Lord, sa mga kaagapay namin na dumadaan sa banig ng karamdaman. Ikaw po, Panginoon, ang maging healer sa kanilang mga buhay. Sa aming mga kaagapay, mga yams, mga young adults, Panginoon, now who are the crossroads, dalangin namin, may they find you, Panginoon, with all the bombardment of all the lies around us. May their eyes focus on you alone, the author and the finisher of our faith. Marami pong salamat, Panginoon. Be with us today at gabayan mo pong bawat isa sa amin. Marami pong salamat.
1: Panginoon, marami pong salamat sa iyong mga salita. At alam po namin, dakilang Diyos, na dahil sa salita mong makapangyarihan, alam namin, dakilang Diyos, na hindi nga po ninyo kami lalampasan dahil ang iyong mga salita ay amen, amen, amen, amen.
0: So mga kagapay, amen, amen, amen tayo, di ba, sa mga salita ng Panginoon. So, alamin lagi natin, you know, at mahalin natin ang salita ng Diyos. So ito po si Beth Flores, lagi po nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknika ng kapatid na Reggie Villena.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po ang ating mga gabay barkada dyan. Ay, kasama din si Kuya Benji Musura. At ang ating gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, Radyo, TV, Protect, Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Jericho Flores po, kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortiz, nagsasabi kapag si Jesucristo ang inyong gabay. Hindi kayo mawawalay kailanman at hindi kayo maliligaw. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: Rainy Wednesday afternoon, kaagapay. Ngayon po ay August 12, 2026. Kumusta ka naman ngayong araw? Eh sana okay ka lang dyan, kaagapay. Chillax ka lang muna dyan, lalo na sa ganitong weather at panahon natin na, naku kuya Nat, sobrang lakas ng mga ulan nitong mga nakaraang araw, no? So kahit gaano ka kabisi ngayong araw, kaagapay, sana huwag mong kalimutang magbaon ng payong o anumang panangga sa buhos ng ulan. Ingat-ingat din po sa mga kaagapay natin, lalo na sa mga nagda-drive. Ayan, isamahan namin kayo sa susunod na isang oras from 3 p.m. to 4 p.m. dito lang sa Inspirations Unlimited. Ako po si Wenmark Balatukan.
2: At syempre, kung kasama nyo si Wen ngayong Wednesday, nandito rin po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yun nga, Wen, totoo ka dyan. Grabe yung pagbuhos ng ulan itong mga nakaraang araw. Hanggang ngayon, diba? Very unpredictable ang weather natin ngayon. At talagang halos walang humpay yung pagbuhos ng ulan, kaya naman patuloy ang pagpe-pray at paalala natin din sa ating mga kaagapay na ingat-ingat po sa inyong mga ginagawa sa mga oras na ito. Kung kayo po ay nagda-drive, kayo po ay driver, nagko-commute, ayan, hindi po talaga madali ang magbiyahe, especially sa ganitong weather, hindi ba? Ang dami mong susuungin. Diba? Pagpasabay talaga ang malakas na paghangin, malakas na pagbuhos ng ulan. Kaya naman, doble ingat po mga kaagapay. Pero saludo kami sa inyo, no, na patuloy na kumakayod at patuloy na lumalaban ng patas, no, kahit anuman ang panahon at sitwasyon, diba? Kitang-kita natin ang kanilang patuloy na serbisyo. At gaya nga ng sabi ni Wen, samahan niyo po kami 3 p.m. hanggang alas 4 ng hapon dito sa Wednesday Love ng Inspirations Unlimited.
1: Yun! Nako, parang nakita ko yung video natin. Gusto ko yung parang on brand tayo sa weather ngayon, no?
2: Ah, yes! Very, naka-hoodie talaga!
1: Naka-hoodie kami ngayon. Sa mga nakikinig sa radyo, describe na lang po namin. Naka-hoodie kami ngayon ni Ab na talaga namang feel na feel ang malakas na buhos ng ulan itong mga nakaraan.
2: Oo, diba? Malamig-lamig din kasi ang panahon ngayon. Kaya talagang inaano lang natin, sinaswak lang natin, minamatch lang natin ang ating OOTD sa weather.
1: Yo. Well, nabati na natin yung mga nakikinig sa radyo. Huwag nating kalimutang batiin ang mga kaagapay natin na nakikinig gamit-gamit ang kanilang mga cellphone dahil sila ay nakikinig live sa ating Facebook page, 702 DZS FEBC Radio. Kaagapay sa Bayan din po tayong napapakinggan sa ating YouTube channel, 702 DZS FEBC Radio TV. Kaya naman, hinihikayat ka namin na huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, yes, at i-share kaagapay ang ating ongoing na live stream para naman mas marami tayong magkakasama ngayong hapon, di ba, Ab?
2: Totoo yan. At huwag na rin natin kalimutan i-plug ang ating sariling mobile app, ang 702 DZAS mobile app. Dahil yung mga kaagapay natin, kung wala sila sa Facebook or YouTube, yan ang ginagamit nila. Diba? Kahit yung mga listener din natin sa radio, diba? Pag medyo gusto nila techie ang atake nila. Yan ang ginagamit nila. Kaya naman, download na kayo sa inyong Google Play Store or Apple App Store dahil libre lamang po yan, kaagapay. Kung bitin po kayo na umaga, tanghali hanggang gabi, ayan, hanggang madaling araw, pwede nyong gawing background ang pakikinig sa 702 DZAS. Diba? Agapayan kayo ng application na yan.
1: Yun. Well, nabanggit na natin itong mga Facebook page, YouTube channel, at ating application. Siguro, let's take this chance to also encourage sa ating mga kaagapay na huwag kalimutang sagutan, ha, yung ating, yes, 702 DZAS Audience Listener Survey. Diba, Ab?
2: Totoo yan. At makikita yan sa ating Facebook page. Tama ba? Nakapin.
1: Mm-hmm.
2: Kaya naman bisitahin ninyo ang aming Facebook page, official website sa 702-DZAS-FEBC Radio TV. Para naman po makakatulong po yan para po mas ma-improve po ang mga programs na hatid po ng inyong agapay ng sambayanan. Kaya sagot na po kayo sa survey form na iyan.
1: Yun. Mabilis lang yan kaagapay. Mga 3 minutes, 5 minutes, iscan nyo lang yung QR code or bisitahin yung nakalagay na link dun sa mismong post at sagutan na ang survey. Talagang malaking pasalamat na po namin na kayo ay makibahagi sa ating survey na iyan. Yun. Well, bago pa man tayo mapunta sa kung saan kaagapay, gusto lang namin kaagapay na pasalamatan kayo dahil kasama namin kayo ngayong hapon na despite the not so good weather, tumitingin nga ako sa bandang kalayuan, no, medyo ano zero visibility doon sa san ba to, kuya Nat? Doon banda sa banda doon, no? Oh, dark eh.
2: Banda doon.
1: Hindi ko alam kasi anong city yung natatanaw ko dito sa taloktok ng OCC. Basta bandang kalayuan, parang sobrang dilim. So, parang paparating pa lang ang na-order nating ulan. So, ingat-ingat po ha sa mga kaagapay natin na pauwi galing sa trabaho, lalo na ngayon, hapon, for sure, maraming mga nagbalik on-site na at pauwi na sa kanilang mga tahanan.
2: Yes.
1: Reminder din, no, na ano, iwasan natin hanggat maaari na lumusong sa baha kung kaya kasi syempre mga ganitong panahon, no, usong ano iba't ibang mga sakit na nakukuha sa maduming tubig, di ba?
2: Totoo yan, di ba? Bukod sa yung ano natin, pag-iingat natin sa araw-araw, pagtag-ulan dinodoble natin. Hindi ba? Kaya huwag niyo pong kalimutan kaagapay. O mas maging maingat po tayo. Gaya nga nang sabi ni Wen sa paglusong sa baha, sa tubig baha. Hindi ba? Para maiwasan po natin ang mga sakit na dala nito. Gaya ng leptospirosis, di ba?
1: Yes. At iba pang mga sakit na nakukuha dyan sa maduming tubig. At ito naman, batiin lang natin, no, talagang nangunguna sa ating ongoing live si Ate Evelyn.
2: Yes.
1: Raquel Picard, good afternoon daw. At nakakatuwa kasi ang dami niya ditong tinag ng mga kaibigan niya sa Facebook,
2: oh, oh.
1: No?
2: Ayun nga, nakikita ko nga eh. Siguro talaga minimension niyo yan para makasabay niya makapanood ng ating episode ngayong hapon. Batiin na rin natin dito sa ating ongoing streaming si Kuya Angel Villaflor Gorospe. Ayan, listening daw siya sa kanyang PM Radio sa Tanza.
3: Hello,
2: Cavite. God bless you po. At yun si Ate Evelyn talaga. Patuloy ang kanyang pag-mention ng kanyang mga friends siguro at loved ones dito sa ating comment section. Thank you po sa inyong pag-tune in.
1: Thank you po, Ate Evelyn. Siya daw ay nakikinig mula. No, kababayan to ni ano. Taga Las Piñas ka ba, Kuya Nat? Oh, kababayan mo to.
2: Ayun.
1: Si Ate Evelyn Raquel Picard. Nakikinig live na live sa Las Piñas City. Kuya Nat, sa Las Piñas ba binaha? Hindi naman. Wala naman. Oh, diba? Working ang flood control project sa Las Piñas.
2: Ayun. Oh, praise God.
1: Praise God. At nag-work ang mga flood control projects. Mm-hmm. At ano, even sa Marikina, no, kapansin-pansin sa comment section na hindi daw ganun kagrabe ang pagbaha. Alam naman natin sa Marikina City, 'di ba? Medyo low-lying din diyan. Medyo ano, pag ganitong malakas ang buhos ng ulan, pinabaha yung lugar na 'yan. But this time, sinabi sa nababasa natin sa mga comment section na hindi naman daw ganun kalaki ang pagbaha o kalalim ang naging pagbaha dyan sa Marikina City. Ayan.
2: Oo, totoo yan. Kaya praise God, no? Dahil kahit papaano, unti-unti natin nakikita ang improvement at mga efforts ng iba nating LGU para nga din maibsan ang inconvenience na dala ng baha, hindi ba? Sa ating mamamayan.
1: Yes. Syempre, i-acknowledge din natin yung mga efforts ng mga LGUs para naman talagang ma-appreciate

0: din nila na na-appreciate natin sila, 'di ba?
1: Yes.
0: Sa amin sa Dagig, ano din eh, praise God kasi wala rin na experience mm-hmm. na matitinding pagbaha at working ang mga flood control projects dyan naman sa bandang Taguig. Ayan. Sabi ni Ate Evelyn, siya daw ay nakikinig sa galing Southland.
1: Oo. At yun, nag-update din siya. Sa kanilang lugar daw, eh, wala din silang na-experience
0: yun
1: na pagbaha. Ayun. Praise God! And thank you din po sa inyo pag-update. Kaya naman kaagapay, patuloy ang encouragement namin sa inyo. Update nyo po kami ni Wen.
0: Mm-mm.
1: Ano po ang pangmalakasang merienda nyo?
0: Yes.
1: Yan ang favorite namin itanong sa inyo eh.
0: Oo, lalo kapag ganitong tag-ulan, di ba? Naku, namimiss ko tuloy yung lutong sopas ni Ella. Yan, na asawa ko.
1: For sure, nakikinig ang iyong asawa, no?
0: Yes.
1: So, alam mo na, ang ilo.
0: Oh, kagabi, galing ako sa Senate for our coverage. Pag uwi ko ng bahay, syempre, pagod na pagod sa coverage. Tapos, biyahe pa mula Pasay pa uwing Taguig. Pag uwi ko ng bahay, nakakatuwa kasi nagluto ang aking asawa ng tinola. Yan. Oh!
1: Isa yan sa mga comfort food.
0: Diba, ang comforting tinola. Ng tinola. Pero diba? Hindi ko siya nakain agad nung gabi kasi
1: dahil
0: bumagsak na agad yung katawan ko sa pag.
1: Ayun la. Binaon mo ba?
0: Binaon ko ngayong araw. Tapos ayun. Hindi ako syempre bumawi ako sa aking asawa. Ginawa ko rin siyang almusal kanina.
1: Ayun.
0: So almusal ko kanina umaga tinola, tapos tanghalian ko kanina dito sa ating studio, tinola pa din. Ayan.
1: Ayun. Tinola. Ano kaya ang hapunan ninyo?
0: Nako ba?
1: Malalaman natin.
0: Oo.
1: Ang tinola.
0: Magpapatuloy series. Ang tinola series.
1: Oo, baka maging serye kasi patuloy ang pag-ulan eh. Dito kasi sa amin eh, panay ang pag-aadobo.
0: Mm-mm.
1: Eh di, pero kanina palang lunch, ayan, nagsabaw din kami. At tinola din pala, oo. Tinola din pala yung ulam na nalimutan. Tinolang manok.
0: Hindi, masarap naman kasi yung tinola talaga, di ba? Sa mga ganitong weather, yung mga sabaw.
1: Totoo yan. Kaya kaagapay ikaw, ano ang merienda mo ngayong hapon?
0: Mm-hmm.
1: Ano ang craving mo ngayong hapon? Share mo naman dito sa ating ongoing streaming at update mo rin kami ni Wen. Kumusta po ang weather dyan sa inyong lugar?
0: Yes. Well, nabanggit natin ang merienda tuwing maulan. Alam mo, Ab, isa pang bagay na napapansin ko kapag ganitong medyo gloomy at rainy ang ating weather, parang maraming tao ang nadadala sa ganitong panahon emotionally.
1: Ay, oo.
0: 'Di ba? Syempre kapag cloudy o gloomy ang weather tulad ng weather natin ngayon, para bang sumasabay ang ating mga pakiramdam, ang ating mga feelings na para bang nalulungkot din tayo. Do you agree, Ab?
1: Oo, definitely agree.
0: 'Yon.
1: Favorite line. Pero totoo, napansin ko nga rin yan, Wen, no? Kahit ako mismo, may mga ganyan pagkakataon na kapag ganito yung weather, cloudy, gloomy, parang pati yung galaw ko, ganun din. Mabag.
0: Mm.
1: Nakikisabay. Tapos ito talaga yung weather na parang, alam mo yun, nagsisenti ka, nag-emote-emote ka, and nag-extra sad kapag maulan talaga yung weather. Diba, ganyan yung ating ginagawa kapag maulan. And challenging din ito para sa mga umaasang maging masaya at makulay ang kanilang love life.
0: Naku. Wow,
1: bigla naging love life. No, 'di ba? Makakarinig tayo ng mga kumbaga makakarinig tayo sa kanila ng kailan kaya darating ang the one, 'di ba? Kasi sinasabay natin sa sa weather,
0: yes.
1: Yung pag ano natin, 'di ba? Pag sesente natin, yung pag yearning
0: natin, yan. Yung yearning era.
1: Oo, paglolong natin sa ating the one, 'di ba? So yun lang yung mga relatable na nakikita kong scenario usually ng mga kaagapay natin kapag tag-ulan, 'di ba?
0: Oo, gusto ko yung parang sumasabay yung love life sa weather natin ngayon.
1: Oo,
0: no?
1: Diba?
0: Totoo 'yan. But we have also to remind mga kaagapay na maging wise pa rin tayo. Well, ready ka na ba talaga pumasok sa isang seryosong relationship?
1: Mm-hmm.
0: O baka naman, tulad ng nararamdaman mo ngayong maulan, malungkot ka lang at naghahanap ng makakasama, thinking na in that way, magiging masaya ka na. Well, dahil dyan, related ang ating question of the day ngayong hapon na ito. Itong ating QOTD kaagapay. Sagot na, paano mo malalaman na handa ka nang pumasok sa isang relationship?
1: Wow naman, grabe naman. Pangmalakasan pala talaga ating question of the day.
0: Yes.
1: So yan kaagapay ah, sa ganitong weather. Today, chill natin pag-uusapan ang mga bagay na may kinalaman sa pagpasok sa isang seryosong relationship. Ayan ah, take note, kaagapay, seryoso. Mm-hmm. Once again, ang ating pangmalakasang question of the day. Paano mo malalaman na handa ka nang pumasok sa isang relationship?
0: Yes, pwedeng sumagot dito yung mga in a relationship or pwede rin naman yung mga single pa at the moment. Pwede rin na magbigay ng kasagutan yung mga may asawa na syempre gusto nilang magbigay ng advice para naman sa iba nating kaagapay na nakikinig at talaga namang ready na.
1: Yeah.
0: Na pumasok sa isang seryosong relationship. Again, kaagapay, paano mo malalaman na handa ka nang pumasok sa isang relationship? In the meantime, magbe-break lang tayo saglit. Pagbalik natin, babasahin natin isa-isa ang mga comments and insight nyo. Stay put ka lang dyan, kaagapay. Magbabalik ang Inspirations Unlimited.

0: Inspirations Unlimited. Wednesday Love.
1: At kayo pa rin ay nakatuned in sa Inspirations Unlimited. Hashtag Wednesday Love. What a beautiful song ng reminder ng love ng Panginoon para sa atin. Napakinggan nyo ang Minamahal Ka from Papuri 22.
2: Yes, at meron nga tayong iniwan na question of the day para sagutin ng ating mga kaagapay. At ito ang paano mo malalaman na handa ka nang pumasok sa isang relationship. So, iwan nyo lang kaagapay ang inyong magiging sagot ha dito sa ating ongoing streaming sa 702-DZAS FEBC Radio TV page.
1: Yon, ready ka na ba talaga, kaagapay? O baka naman malungkot ka lang at gusto mo ng taong makakasama. Paano mo natin malalaman na handa na tayong pumasok sa isang relationship? At kanina ngang umaga, pinost natin ang ating poster yan sa ating Facebook page at meron na tayong mangilan-ngilan na nagpadala ng kanilang mga kasagutan. Unang-una na si Ate Maribel Gonzales Oribelo. Sabi niya dito, Ab, kapag ka may peace ka na galing kay Lord, dun mo daw malalaman na handa ka ng pumasok sa isang relationship.
2: Oy, alam mo, madalas natin marinig yan no? Itong, kumbaga isa to talaga sa mga indicator kapag pumapasok sa relationship. Kapag walang alinlangan.
1: Yeah.
2: At nandun yung peace ng Panginoon. Kasi you are sure na kumbaga parang, alam mong hindi, alam mo yun, walang makakahadlang.
1: Yeah.
2: Tama ba? Walang makakahadlang.
1: Against all
2: parang,
1: odds, wow.
2: Yeah. Pero diba, isa yun sa mga indicator talaga kapag pumapasok sa relationship, hinahanap natin yung peace. Diba? Kasi nga naman, bakit ka nga naman papasok sa relationship kung alam mo, dadagdag pa siya sa mga bagay na ikagugulo ng isip mo or kaya naman ikagugulo pa ng sitwasyon mo. Diba? So,
1: ooh,
2: isa yan sa bagay na talagang dapat natin tandaan at
1: yes,
2: talagang pinupursu yung peace na galing sa Panginoon.
1: That's right. Grabe, no? Halimbawa, tama yung sinabi mo, Obe, diba? Parang halimbawa, madami ka na talagang problema. Bakit nga naman papasok sa isang relationship na punong-puno
2: diba?
1: Din ng mas maraming problema?
2: Mm-mm. And to think na, diba, syempre, on your own, magulo na nga. So, parang kung papasok ka sa isang relationship, makikipag-deal ka rin dun sa mess, dun sa gulo din ng isip nung magiging partner mo. Pero are you willing? Parang gano'n.
1: Yan.
2: Will
1: yan
2: you take that challenge? Parang gano'n.
1: Extra challenge pala, no? Parang pumasok ka sa relationship kasi ay, alam kong magulo to pero challenge to para sa akin. Kasi di ba may mga tao na gano'n na parang challenge to para sa akin na ayusin ang buhay niya kaya papasok ako sa relationship na to, di ba? Parang mga gano'n, di ba? Pero
2: parang
1: minsan,
2: ang hirap na.
1: Ang hirap kasi parang dun in that way, nako-compromise na agad yung peace mo, di ba?
2: Oo. Kaya talaga kailangan din natin ng wisdom mula sa Lord. Ito naman galing kay kaagapay natin si James Gideon Tinsay. Sabi niya, handa ka nang pumasok sa relationship pag bukas na daw ang pinto.
1: Ayan.
2: Oo nga naman. Di ba? Bakit mo pipiliting pumasok sa relationship kung hindi naman bukas yung pintuan ng relationship na papasukan mo.
1: Ang tanong, diba? Nasa iyo ba ang susi sa pinto?
2: Yun lang,
1: ikaw
2: diba?
1: Ba, kaagapay, ang may hawak ng susi sa pinto para makapasok ka na sa relationship? Ayan ang katanong.
2: Siguro yun muna talaga, no? Dapat ang maging katanungan. Kung may susi ka.
1: Oh,
2: diba?
1: Sasagot naman siguro yung kaagapay namin. Wala po sa akin yung susi. Binigay ko na po sa Panginoon yung susi. Kaya
2: ayun,
1: siya lang mag-aalaw na magpapasok sa akin. Maganda yun, di ba? Na parang even sa area ng ating love and relationship, talagang pinagkakatiwala natin sa Panginoon. Di ba, Ab?
2: Amen. Oo, isa yan. Talaga sa dapat nating tandaan.
1: Dahil dyan, Gideon, mic drop kami sa comment.
2: Oo. Napa-mic drop din siya eh.
1: Ito naman, sabi ni Jerwin Alianza, kapag marunong ka nang magligpit ng higaan mo at marunong ka na ring maghugas ng pinggan.
2: Ayun. Very practical naman.
1: Practical naman, oo.
2: Jerwin, pero isa talaga to sa mga bagay talaga na kailangan nating matutunan muna, no, bago tayo pumasok sa isang relasyon. Kasi nga naman, 'di ba? Ang hirap noon na kunwari yung partner mo lang yung marunong gumawa ng gawaing bahay, hindi ba? Pero kasi 'di ba, ang relationship parang teamwork 'yan. 'Di ba? Hindi yan magwo-work nang ikaw lang mag-isa. Kailangan yung mag-joint force ng iyong karelasyon. Diba? At isa yan, kailangan talaga life skill yan, yung kailangan marunong ka magluto, marunong ka maghugas ng pinggan, magligpit ng higaan.
1: Oo. Siguro ang gusto ko dito sa comment ni Kuya Jerwin, ang binigay niyang example ay mga household chores na hindi naman ganun kahirap gawin.
2: Oo.
1: Diba? Tulad ng magligpit ng hinigaan, maghugas ng pinggan, wala pa tayo kaagapay dun sa level ng paglalaba, diba? Yes. Or level ng pagluluto. Kasi may mga, medyo ano na yun eh, next level na yung mga ganong household.
2: So,
1: diba? In this way, si Kuya Jerwin, medyo naging gracious pa din. Ang binigay niyang example ay mga, medyo madadali naman, diba?
2: Oo, mga beginner level. Mm-mm. Kasi yung mga na-mention mo kanina, yung pagluluto, paglalaba, mga pa-intermediate na yan.
1: Ayan. Diba? Natututunan naman yung mga bagay na yan, kaagapay. Kaya huwag ka masyadong kabahan na, ay, hindi pa pala ako pwede pumasok sa relationship. Hindi ko pa kaya magluto. Eh, may YouTube naman.
2: Totoo. Diba? Lahat naman ng bagay ay natututunan.
1: Yes.
2: As long as you are willing to learn.
1: At mahal mo yung tao.
2: Yeah. Ayun!
1: Yan talaga yun eh, diba? Kasi mahal mo yung tao, kaya willing kang matutunan ang mga bagay na hindi ka familiar at hindi mo alam gawin.
2: Oo. So yun, napakaganda naman, no? Ito naman, sagot ng kaagapay nating si Ate Mary Grace Kisinamal. Sabi niya, good afternoon mga kaagapay. Handa ka na pumasok sa isang relationship kapag stable ka na, lalo na sa spiritual at emotional aspect ng buhay. Syempre, mainam na sentro ng relationship ninyo ang Diyos, at kilala mo na ang sarili mo. At alam mo na talaga ang gusto mo sa buhay. Hindi maganda ang kalalabasan ng pagsasama kung sarili mo pa rin. Kulang ka na. Ayun, kung sa sarili mo pa lang daw ay kulang ka na. Time and effort din ay mahalaga. Oy, totoo yan. At alam mo lang, wala lang, naaalala ko lang ng mga kabataan ko.
1: Yes.
2: Diba, meron tayong parang fantasy natin nung bata pa tayo na kapag we're always in the search for the one.
1: Yeah.
2: Na parang siya yung missing puzzle piece na kukumpleto sa'yo kapag nakita mo na. Pero yun nga eh, as we grow older, marirealize mo talaga na hindi yung person na yun ang kukumpleto sa'yo, or parang hindi ka laging nasa point ng buhay mo na hinahanap mo yung missing puzzle piece, dahil the only one or ang tanging makakapag-complete lang sa atin is our relationship with Jesus.
1: Mm-hmm.
2: Kasi amen! time will come na that person will fail you, will disappoint you, pero kung buo sa'yo or parang nasa sa'yo yung pagmamahal ng Lord, eh, dun mo magagampanan eh. Dun ka lang magiging able to love that person kahit there are times na sasaktan ka or nahihirapan ka or nadidisappoint ka. Hindi ba? So,
1: yes.
2: Yun lang. Naalala ko lang. Na-remind lang ako sa batang ako.
1: grabe naman talaga mga diba? Trentahin na, no? Oo, parang nung kabataan ko, ganun na yung mga statement natin. Pero I have to agree with you, Abno. Uh-huh. And at the same time, siguro makahanap din tayo ng makakarelasyon natin na secured din sa sarili niya, mm-hmm, at sa relationship niya sa Panginoon. Kasi minsan, yes, nakakakita tayo ng mga setup na parang feeling nila sila yung savior at superhero sa relationship na sasagip doon sa taong yun, di ba?
2: No.
1: Pero hindi eh, di ba? It is God, our Savior. Yun talagang sinabi mo nga, Abel, na bubuo sa atin. Sa ating, kung meron man tayong missing piece na nararamdaman sa buhay natin, eh makikita lang natin yun sa ating Panginoon. Di ba, Abel?
2: Amen. Oo, definitely agree. And thank you, Ate Mary Grace, sa iyong answer.
1: Yes, ito nakakatawa naman, sabi ni Maria Victoria Baroga Padrigon. Naging tanong, hindi siya sumagot pero kinonfirm niya na naging tanong niya na din daw yun. Itong Ayun. Tanong nating, paano mo malalaman na handa ka nang pumasok sa isang relationship? Siguro si Ate Victoria, tanong pa din, nagtatanong pa din hanggang ngayon.
2: Oo, diba? Baka isa pa yan sa mga bagay na pinagdadaanan niya pa. Diba? Isa pa yan sa mga tinatanong niya pa kay Lord kung kailan. Kailan nga ba?
1: Kailan nga ba? Kailan?
2: Kumanta.
1: Kumanta. Ito. Thank you po, Ate Victoria.
2: Ayan, thank you po. Ito naman, galing sa kaagapay nating si Ate Lori Santos. Sabi niya, hello kaagapay. Masasabi mo na handa ka na sa isang relasyon kapag buo ka na mag-isa. Ayan, may sapat kang oras, kaya mong irespeto ang gusto at desisyon ng iba. Handa ka na sa mga responsibilidad, sacrifices, at pang-unawa daw. Oo, diba? So yan, sa mga bagay talaga na hindi mo maisasantabi kapag ikay papasok talaga sa isang relasyon. Kasi you are both different people from different backgrounds or walks of life. At syempre, there are times na kumaga, pag magsama na kayo, magka-clash at magka-clash talaga kayo ng values or kaya naman ng pag-uugali or ways. Siguro sabihin na lang natin, example natin, yung mga simple ways na lang. Yan. And part talaga ng pagpasok sa relasyon ay yung compromises. Yeah. Diba? Yung ready ka ng umunawa, saan siya nang gagaling, diba? At dapat vice versa yun. Kumbaga, two-way. No? Hindi yung isa lang parati yung umuunawa, hindi yung isa lang lagi yung nagpaparaya. Diba? Dapat siya, two-way, kumbaga.
1: Yun. Mm-hmm. That goes to show na yung sinabi ni Ate Lori na kaya mong irespeto ang gusto at desisyon ng iba. Kasi totoo yun, no? Sa loob ng isang relationship, hindi laging gusto mo ang masusunod.
2: Yes! May mga times na pala desisyon tayo. Pero,
1: oo.
2: Diba? Hindi sa lahat ng pagkakataon talaga ay masusunod ang gusto mo. Gusto mo lang, ganun. Kumbaga, kailangan karoon kayo ng time to talk. Mag-meet halfway kung ang mag-work sa inyo pareho.
1: Si Kuya Nat ba? Kuya Nat, si Anggiba, siya ba ang laging nasusunod? Ay, ang lakas ng iling ni ano? Ang laki ng iling ni
2: Ala,
1: Kuya.
2: May butiki. May butiki sound. Parang...
1: Oo, give and take naman kasi talaga kapag sa relationship, 'di ba? So, respeto sa desisyon na sa magkahiwalay o magkaibang desisyon ng dalawang tao, 'di ba? So, yun.
2: Yes.
1: Thank you po, Ate Lori. Ito naman, sabi ni Shio Kubos, kapag may relationship ka na with Jesus, ayan, ready ka na. Ayan.
2: Oo, definitely agree. Mm-hmm. Ito, nakakatuwa din. Very practical din ang sagot ni Ate. Nakakatuwa din. Very practical din ang sagot ni Ate.

0: masaya lang tayo. Hindi pwede yun. Mm-mm. Kailangan talaga may mga bagay na, kumbaga may mga bagay na kayo i-consider in the long run. Paano kayo bubuo ng pamilya. At nakakatuwa din to, no? Totoo talaga to. Kasi nga, nung mga ano pa tayo, mga high school pa tayo, or basta yung wala pa tayong sariling pera, lagi itong paalala ng ating mga magulang, no? Na kailangan, meron kang panggasta sa inyong paglabas, sa inyong pang-date, diba? Hindi yung kukuha ka pa kay Lamangit dati.
1: Nako, sige nga kaagapay, i-share mo itong ongoing live natin sa kakilala mong humihingi pa ng pang-date kay mama at papa.
0: Ayun, 'di ba? Medyo hindi pa, ibig sabihin hindi ka pa ready kasi hindi pa galing sa iyo yung ipang-date ninyo, 'di ba? So isa 'yun sa mga bagay na dapat nating tandaan.
1: Yes. Ito, basahin natin. Ang dami ring nagpadala ng sagot nila sa sa ating ongoing live. Mm-hmm. Katulad na lamang ni Lierps Serrano. Ang sagot niya, kapag alam mo sino at saan nanggagaling ang pagmamahal, mahal mo ang sarili at alam mong ready ka nang mag-give din ng love. Mm-hmm. Hindi ka mag-enter sa relationship para mahalin ang... O para mahalin, mag-enter ka sa relationship dahil ready ka nang magmahal. Sabi niya.
0: Mic drop!
1: Sa sagot ni Lierps Serrano. Thank you po.
0: Totoo yan. Parang yun nga din eh. Isa sa mga bagay talaga na dapat i-consider mo kapag papasok ka sa relationship. Hindi yung ano yung matitake ko from this, pero ano yung may offer mo dun sa taong mahal mong yun. Hindi ba? Kagaya nga nung sabi mo, Wen, kanina, di ba? Give and take ang pagpasok sa relationship. And
1: yes.
0: It's two-way.
1: Thank you po, Ate Lierps, sa inyong kasagutan.
0: At ito si Ate Evelyn Raquel Picar. Sabi niya, ready na daw or handa na pumasok sa relationship kapag may respect at pagtitiwala or trust. Ayan. Thank you po.
1: Naku, mahalaga ang pagtitiwala sa pagpasok sa relationship. No? Ang hirap naman na parang lagi kang diskumpiyado, di ba? Oo, yung parang lagi kang lagi mong kine-question kung totoo ba sinasabi ng taong 'to, di ba? Parang hirap na magmahal ng ganun di ba, Ab?
0: Totoo. Kumbaga, isa sa mga bagay na kailangan binibuild, di ba? Binibuild natin sa relationship na meron tayo is yung trust. Trust din nyo sa isa't isa. Kasi ang hirap. Ang hirap, kunwari may kasama ka sa buhay, di ba? Yun, yung karelasyon mo or asawa mo, tas wala kang tiwala sa kanya. Di ba? Parang ang hirap nun. Isa yun sa mga magiging foundation ninyo upang magtagal kayo. Hindi ba?
1: Oo, di ba? So, yun kaagapay. Huwag matakot, in short, na magbigay ng trust, ng tiwala. 'Di ba sa ibang tao, maybe may napagdaanan ka in the past, 'di ba, na medyo na compromise, 'di ba, sabihin na natin yung trust na binibigay mo sa mga tao around you, pero pag nagmahal tayo, it's worth trusting again, 'di ba, Ab?
0: Yes, at ito naman galing sa kaagapay nating si Kuya Oscar Hokar Maliari. Sabi niya, blessed day bro and sis, kapag alam mo na sa sarili mo na handa ka na sa relationship, na kaya mo na sa buhay mo ang maging masaya or masaktan. O yun. Tapos ang kanyang merienda, in-update din niya tayo. Merienda daw niya ay spaghetti, banana cue, at kutsinta na may niyog at yema. Kain daw tayo.
2: Wow. Sarap naman ang merienda niya.
0: Oo, 'di ba? Pag malakasan, tas meron pa maha blanca. Sangka pa.
1: Oh, 'di ba? Ano ba masarap sa maha blanca? Kape din, 'di ba?
0: Oo, kape naman. Kumbaga kahit ano, pwede mo i-partner sa kape.
1: Oh.
0: Koko tatanungin.
1: Anyway, basta

0: tayo dito siguro isa na lang. Ha. Sabi dito, sige basahin natin yung comment. Hindi mo pa nabasa tong kay Ate Evelyn, no?
1: Oh, hindi pa.
0: Sabi niya dito, simple lang, for me, I am ready to love again when I am truly and surely healed from the past.
1: Uy.
0: Mm-mm. Diba? Yun na nga yung sinasabi, diba? Of course, siguro, ilan sa mga kaagapay natin, eh, meron nga napagdaanan in the past na naging dahilan para nahirapan sa kanin, silang magmahal ulit, diba? Sana hindi maging avenue ang kalungkutang nararamdaman natin para magmahal tayo uli kahit na hindi pa tayo healed from the past hurt na na-experience natin, diba, Ab?
1: Totoo yan. At yun nga eh, may danger dun kasi talaga kapag papasok ka sa relationship na hindi ka pa fully healed dun sa iyong napagdaanan, sa iyong nakaraan na relasyon, eh may tendency talaga na madadala mo yung same patterns na nangyari or na ginagawa mo dun sa old relationship mo dito sa panibago. Diba?
0: So, kawawa naman.
1: Magiging cycle lang ulit. Oo. Diba? Kumbaga parang, pati yung partner mo na bago, eh, makakaranas din, diba, ng, yun, traumatizing na experience when it comes to relationships. Diba?
0: Ayan. Nag-a-agree si Ate Evelyn at sinabi niyang broken-hearted daw siya before. Ayun. Eto na nga, marami pang nagpadala ng kanilang mga kasagutan sa ating tanong, paano mo malalaman na handa ka nang pumasok sa isang relationship. Pero siguro to better help ang ating mga kaagapay, allow us na bigyan kayo ng ilang tips kung ano nga ba ang mga signs or sabihin na nating indicators na handa na tayong pumasok sa isang seryoso at sabihin na nating panghabang buhay na relationship. Kasi diba, Ab, yun naman talaga ang gusto natin, diba, na ang pinapasok nating romantic relationship ay eventually magli-lead sa panghabang buhay, diba?
1: Oo naman, kasi syempre pagpapasok ka sa isang relasyon, hindi lang naman yung love na yan ang dala mo, hindi pa. Kumbaga mag-i-invest ka financially, mag-i-invest ka emotionally, spiritually, mentally, lahat ng aspekto ng buhay mo i-invest mo sa taong yan. Kaya naman, talagang bago ka pumasok sa relasyon na yan, eh dapat sure ka. Diba? Sigurado ka na ba? Siya na ba talaga? Diba?
0: Oo. Sure ka na ba kaagapay? Sige, silipin natin itong mga indicators na to na ready ka na for a relationship. Unang-una, you're happy being single. Ayun. Diba? Isa sa pinakamagandang indicator na handa ka na sa isang relationship kaagapay ay kapag, kapag hindi mo na kailangan ng ibang tao para lang maging masaya. Yung komportable ka sa sarili mo, meron kang mga hobby at gawain na nagbibigay sa'yo ng sense of fulfillment at hindi mo nararamdaman na kailangan mo pa ng ibang tao para maging kumpleto ka. Ang isang healthy na relationship daw kaagapay ay dapat makakadagdag sa iyong happiness at hindi ito ang tanging pinagmumulan ng happiness na meron ka. O, diba?
1: Ang gandang paalala niyan, no? Oo. Dapat happy ka na single ka.
0: Kasi 'di ba? 'Di ba meron ngayon na parang pag sinabing single ay parang ini-equate na sa pagiging malungkot.
1: Yun nga,
0: 'di ba? Down ka.
1: Bakit ganoon?
0: Bakit ganoon?
1: Bakit ganoon? 'Di ba kunwari kakain ka mag-isa sa isang fast food chain or sa cafe, mag-isa ka lang naman talaga.
0: Uh-oh.
1: And you're happy about it, enjoying your me time, kumbaga. Tapos bigla mo makikita, may ano ka na pala, no, kino-content ka na pala, ginawan ka na ng story.
0: Oo.
1: Na malungkot ka, pinagdadaanan ka.
0: Oo nga, no, basa ko sa caption yung pinicturean ka na bigla, tas yung caption mo sa'yo, gusto ko sanang lapitan si kuya o si ate kasi mukhang malungkot siya. Pero in reality, yung taong yun pala, gusto lang naman talagang kumain dahil gutom siya.
1: Oo, diba? So, magandang paalala yan, bueno, yung sabi mo nga, wag natin i-equate yung pagiging single doon sa parang malungkot ka na or parang lonely ka na na mag-isa, diba?
0: Yeah. So, ayun, that's number one. You're happy being single.
1: Oo, ito naman ang ating pangalawa. You know and love yourself. Ayan. So, naiintindihan mo ba, kaagapay, kung ano talaga yung values, yung interests, at yung goals mo sa buhay? Ayan, dapat pala iniintindihan bago pumasok sa isang relationship. Kasi nga, sabi, being aware at komportable, no, sa kung sino ka, ay makakatulong daw para sa mas maayos na pag-build daw ng strong and healthy relationship. So, isa pala yan sa mga pundasyon, no, na kailangan nating kinoconsider bago tayo pumasok sa isang relationship. At kapag alam mo kung ano yung nagpapasaya sa'yo, diba? At ano yung emotional needs mo, diba? Physical needs mo, or kahit anong needs, diba? Basta kilala mo yung sarili mo. Hindi yung nagtatanong ka rin sa kanya, sino ba ako? Naku, yeah. Mahirap yun. Eh, kumbaga, mas malaki daw yung chance na makahanap ka ng partner na compatible at aligned daw sa buhay mo. Oo, totoo yun, no? Kumbaga, hindi mo na ipapasa yung burden ng pagtukoy o pag-rediscover mo sa sarili mo doon sa taong kasama mo sa relationship. Oo, o yung karelasyon mo, di ba? Alam mo, ipasa mo pa sa kanya na, sige, alamin natin kung ano yung magiging favorite food ko.
0: Yeah.
1: Mahirap yun. Di ba? Kumbaga, padaliin natin ang buhay ng bawat isa. Di ba? Magtulungan na lang kayo, no? Isa-isa. Di ba?
0: Yan. Oo, di ba? So, yun. Ang ganda, no? Nag-a-agree si Ate Evelyn, no? Sabi niya dito, check na check po, number two, you know and love yourself. Ito, bibigay natin, Ab, itong number three. Tapos, ang gagawin natin, next Wednesday, meron pa tayong another three na ibibigay sa ating mga kaagapay. Yes. Dahil limited lang ang ating oras, ito muna ang isa pang indicator na handa ka nang pumasok sa isang relationship. Sabi dito, you've moved on from past hurts. Ayan. Kung may dala ka pa rin galit, sama ng loob o lungkot mula sa iyong nakaraang relasyon, baka hindi ka pa talaga ready para sa panibagong relationship. Kailangan ng panahon ang healing. At mahalagang pumasok ka sa bagong relationship kaagapay nang hindi mo bit-bit-bit-bit ang mga baggages mula sa iyong nakaraan. Hindi naman airport ang relationships, kaya hindi pwedeng basta mo nalang dalhin, di ba? Yung mga baggages mo mula sa isang flight, papunta naman sa next flight. Kailangan mong umuwi muna. Ayan. At lumipad somewhere new at matutong i-enjoy kung nasa ang stage ka ng life mo ngayon bago ka muling mag-explore ng mga bagong bagay, 'di ba? Bago ka muling humanap, in short, ng tao na makakasama mo habang buhay, hopefully, no, we pray for that. At i-make sure na kahit papaano na-unpack mo na ang emotional baggages mo. Nabanggit mo kanina, Ab, no, hindi naman maganda na dala-dala mo pa rin yung mga galit, di ba? Yung hatred na meron ka until doon sa panibagong relationship na papasukin mo, di ba? Hanggat maaari, iwanan. Kaagapay, iwanan ang mga ito. Di ba, Ab?
1: Yes, totoo yan. So, iwasan natin mag-excess baggage, no?
0: Nako. Yes, ayaw na ayaw natin yan.
1: Mahal yan, di ba? So, ipak natin ng maayos.
0: Legit na mahal yan.
1: Usapang travel.
0: Oo, totoo naman kasi mahal talaga. Ibig sabihin lang nun kaagapay, costly ang pagdadala ng excess baggages. Even, hindi lang sa hindi lang sa usapang airport, pero even sa usaping relationship, di ba?
1: Totoo yan. Kaya grabe, napakaganda ng ating mga naging discussion points ngayon, when, no? At pagpapatuloy natin yan sa ating next episode. At yun nga, kaagapay, ang tanong ngayon sa'yo, kaagapay, ready ka na ba talaga pumasok sa isang seryosong relationship?
0: Nako.
1: Ayan. So, yan ang iiwan namin katanungan sa inyo, ha. Assignment nyo yan. Hanggang sa next episode natin. Pero, once again, ulitin natin roll call. Roll call tayo ng mga naging discussion points natin. Ating panguna, you're happy being single.
0: Pangalawa, you know and love yourself.
1: At panghuli, you've moved on from past hurts.
0: Yun, abangan nyo kaagapay ang iba pang mga indicators kung ready ka nang pumasok sa isang relationship. With that, allow us to leave you a reminder kaagapay with a verse in 1 John chapter 4 verse 19. Sabi doon, we love because He first loved us. A reminder na love tayo ni God kaagapay, kaya we are able to love other people.
1: Amen. Kaya naman, grabe ang bilis ng oras. At syempre, nagpapasalamat tayo sa mga umagapay sa atin sa broadcast, sa ating production technician, kay Kuya Nathaniel Peralta, tama ba? Kaya sa ating RTV team, kay Jabez Mancho, at sa ating mga kasamahan sa Bukawi Transmitter Site, at kay JV Tabua, maraming salamat po sa inyong assistance. Muli, ito po si Abzili Ferrer Tabua.
0: When Mark Balatukan po, and this is Inspirations Unlimited. Bye-bye!
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan. Sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@dzas.febc.com.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang programang ito ay napapakinggan sa 1143 DZMR Santiago Isabela, 1116 DXAS Zamboanga, 1233 DYVS Bacolod, Pinoy Connection, 1197 DXFE Davao City, FEBC Radio TV YouTube Channel, FEBC Radio TV Signal Cable Channel 185 sa pakikipagtulungan ng GCTV at sa inyong himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

sa iyo, Kaagapay, na nakatutok dito sa Himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At ito po ang programang Family Matters. Yes, Kaagapay, ako po ang inyong Wednesday. Ito po si Kayla Escalante. Samahan niyo po ako sa isa't kalahating oras ng kwentuhan dito nga po sa Family Matters. Tayo po ay AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at active member ng KBP o ng Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Hello, hello po sa inyo. Kaagapay, tayo po ay sabayang napapakinggan sa radyo via 702 DZAS AM band, dyan man ay sa inyong PM radio, sa transistor radio, o kaya naman sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay bumabiyahe sa kanilang mga car stereo. Happy listening po sa inyong lahat. At syempre, tayo rin po ay napapakinggan via live streaming through 702 DZAS mobile app. Maari nyo pa rin po yung ma-download ng libre sa Google Play Store o kaya naman po ay sa Apple App Store. Tayo rin po ay napapanood sa ating internet live streaming sa ating Facebook page na 702 DZAS FEBC Radio, maging sa ating YouTube channel. Hanapin nyo lamang din po ang 702 DZAS FEBC Radio. Ano pa man kaagapay ang inyong kapamaraanan, salamat po sa pagtutok dito sa ating programa. At huwag din po ninyong kalimutang i-share ang ating link ng ating live streaming, maging mag-comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Huwag po ninyong kalimutang itag din ang inyong mga kakilala para naman sama-sama po tayong magkwentuhan at mapagpala sa ating pag-uusapan ngayong araw. Maya-maya po ay may makakasama po tayo dito sa ating programa para i-share ang kanyang testimony, paano nga ba siya naging victorious sa mga bagay, mga sitwasyon na pinagdaanan niya sa buhay. Kaya kaagapay, samahan niyo po ako hanggang 11 a.m. At huwag yun din pong kalimutang ipadala kaagapay ang inyong mga pagbate at mensahe sa ating ongoing live streaming. Dito nga sa ating Facebook live streaming ay ilan na rin ang mga present at ilan na rin ang nagpapadala ng kanilang mga pagbate. Maraming salamat po sa inyo mga kaagapay. Si Ate Marlene Guillermo ay present na at bumabati na rin sa atin. Hello po Ate Merlin, kumusta po kayo? Siyempre ang ating suking kaagapay, si Ate Sonia Eusebio Casera ay nanonood na rin mula sa Norzagaray Unchangeable God Commission Church at pinapa-shoutout niya sina Pastor Diomedes at Pastora Tessa Jose. Happy listening po sa mga kaagapay natin dyan sa Bulacan. Kumusta po ba ang sitwasyon po ninyo dyan? Dahil nito nga mga nagdaang araw ay isa ang Bulacan sa mga nakaranas no, ng pagbaha. Kumusta kayo dyan mga kaagapay? Si Ate Maria Lourdes Bonifacio ay bumabati na rin sa atin ng good morning at pinapa-shoutout ang GMATS batch 82. Ito po ay mula sa GMA Cavite. Hello po Ate Lourdes. Kumusta po ang weather dyan sa inyo ngayon at salamat po sa inyong pagtutok. Kaagapay, patuloy po ninyong ipadala no, ang inyong mga pagbate, mensahe, komento at patuloy po ninyong i-share ang ating episode ngayong araw. Si Ate Violet Red ay bumabati na rin ng magandang umaga sa atin. Si Ate Lita Peran ay bumabati na rin ng good morning. Good morning din po sa inyo. Salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating programa. At muli, huwag po ninyong kalimutang i-share
ang ating episode, itag ang inyong mga kakilala para naman sama-sama po tayong magkakwentuhan ngayong Wednesday morning. At sa puntong ito, Kaagapay, we will take a short break po muna, pero huwag kang aalis, Kaagapay, patuloy ka lamang na tumutok dito sa ating programa. At makalipas lamang ang ilang minuto ay magbabalik po tayo dito lamang sa Family Matters.

0: Tinatawagan ng pansin si Joy Del Castillo Arojo, ang ina ng batang sina Mary Joy Arojo at Erica Arojo. Isang taong gulang at si Erica naman ay isang buwang gulang na kasalukuyang nasa pangangalaga ng City Social Welfare and Development Office ng Angeles City, Pampanga. Panawagan rin kay Danica Liban de los Santos, ang magulang ng batang si Blessed Angel de los Santos, dalawang buwang gulang noong inirefer ng Angeles University Foundation Medical Center sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated. Kung sino man ang nakakakilala sa mga kamag-anak o kapamilya ng mga magulang ay maaaring makipag-ugnayan sa Send the Light Ministries for the Filipino Children Foundation Incorporated, Mabalacat City, Pampanga. O di naman kaya makipag-ugnayan kay Marinel Faith D. Doro sa numerong 0927-041-5106, 0927-041-5106.
1: Kapag kinukumusta ka, ano ang sagot mo? Karaniwan, di ba? Eto, mabuti naman. Kapag may nag-text ng musta, kapag walang gana, ang sagot natin ay kailang. Isa sa mga gusto kong audiobook on MP3 ay ang Better Than Good ni Zig Ziglar mula sa CSM Audiobooks. Ang pamagat na ito ay ang sagot niya sa mga pagbati at pangungumusta. Kapag may nagtanong sa kanya ng how are you, Zig? Ang kanyang sagot, better than good. Eto, mas mabuti kaysa dati. Alam niyo, simula nung marinig ko yon, sinisikap ko ng ganyan din ang maging sagot sa pangungumusta ng mga kaibigan ko sa akin. Hindi dahil nanggagaya lang ako, kundi dahil sa tulong ng Diyos, gusto ko talagang maging totoo sa akin na maging mas mabuti kaysa dati. Di ba mas masarap yon kaysa eto, gaya pa rin ng dati, walang pagbabago? Mas maganda kung kapag kinukumusta ka, mas mabuti kaysa dati. Naniniwala akong may kapangyarihan ng bawat salita, lalo na kapag tungkol sa atin ang sinasabi natin. Nilikha ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng kaniyang salita at lahat ng sinabi niya nagkatotoo. Dahil tayo ay nilikha niya sa kanyang wangis, ang mga sinasabi at mga salita natin ay may kapangyarihan din at pwedeng magkatotoo. Kaya payo ko lang, kapag kinukumusta ka, huwag kang masyadong exage o over sa pagsagot. Halimbawa, may nagsabi sa'yo, kumusta ka? Eto, walang-wala, sagot mo. Nako, kung totoo yan, di dapat ni isang bariya o kahit yung suot mong damit, eh wala. Mamaya, seryosohin ka ni Lord, magkatotoo yan, sige ka. Mas mainam yung mga sagot na may pag-asa at may taglay na positibong pananaw at syempre, pananalig. Gaya ng sagot ni Zig Ziglar kapag may nangungumusta sa kanya, eto, mas mabuti kaysa dati. At kita mo, nagkatotoo. Naging libro pa ang sagot niya, nakaka-impluensya na siya sa ibang tao tungo sa kabutihan, kumikita pa siya sa royalties. Better than good, di ba? Ang wish ko sa'yo? Oo, sa'yo nga, sa'yo na nakikinig ngayon. Ang wish ko para sa'yo ay maging mas mabuti ka kaysa dati. Magmukhang ubas at hindi pasas. Namumunga ng sagana at nananariwa dahil nakaugnay ka kay Lord. Okay ba yon? Kung okay sa'yo yan, next time kapag may nagtanong sa'yo, oh, kumusta ka? Ang sagot, eto, mabuti kaysa dati at nananariwa. Sige nga, practice. Kumusta ka? Eto, mabuti kaysa dati at nananariwa.
2: GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. i-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash Biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay! Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.febc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.

0: Gising kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot-santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna at responsibilidad ay akuin muna.
1: Akuin muna. Akuin
0: muna. Diba?
2: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot, lahat ng bahagi binubusisi.
3: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
2: Ganun?
3: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
4: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
5: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
6: Family Matters, programang nagtataguyod sa pamilyang Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
7: Kagapay, nagbabalik at patuloy ka pong nakikinig dito sa programang Family Matters over 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Muli ako po ang inyong Wednesday. Dito po si Kayla Escalante at maya-maya nga po ay makakasama na po natin ng ating kaagapay na mag-share po ng kanyang life testimony. Pero bago po yan, ay dumako po muna tayo sa malayang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Mula po ito sa Romans chapter 8 verse 28 sa NIV po. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. At sa magandang balita, Biblia version naman, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa mabuti kasama ang mga nagmamahal sa Kanya. Sila mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Muli yan po ay from Romans 8 28. Ito nga po ay sinulat ni Apostle Paul. Isang pangako para po sa mga believers, para po sa mga tunay na naniniwala at sumusunod kay Kristo. Marami ring pinagdaanan, no? Alam naman natin na maraming pinagdaanan si Apostle Paul. Naranasan niyang usugin, makulong at halos ilang beses din siyang nalagay sa alanganin yung kanyang buhay. Pero sa kabila ng lahat ng ngayon, naging positive pa rin ang kanyang pananaw. Naniniwala siya na ang suffering ay nagbubunga ng perseverance, ng character at hope. At alam din niya nga, nabanggit niya nga dito sa Romans 8:28, God causes all things to work together for good. Kaya may nakikitang biyaya kahit pa sa gitna ng hirap. Kaya nga niya po nasulat itong passage na ating binasa. Meron po akong napakinggan na preacher, sabi niya, God is not responsible for bad things, but He allow bad things to happen. But when you surrender everything and you respond in faith, whatever trials or challenges you are facing today, magiging at peace ka. Dahil yon sa paniniwala natin, sa pinanghahawakan natin, nakasama natin ang Diyos. Para ma-inspire tayo, no, parang ganito kaagapay. Imagine natin yung adobo. Diba kapag nagluluto tayo ng adobo, yung analogy ng adobo, na iba-iba yung sangkap, toyo, paminta, diba, karne. Pero pag kinain mo siya ng isa-isa, pag kinain mo lang yung toyo ng toyo lang, yung paminta ng paminta lang, yung karne ng karne lang, parang hirap mong i-appreciate, diba? Pero kapag niluto na siya at pinagsama-sama, dun mo mas ma-appreciate at mabubuo yung adobo. Ganun din in life. Maraming mga circumstances tayong kinakaharap, mga sitwasyon sa buhay. Minsan hindi natin gusto yung nangyayari sa buhay natin. Pero eventually, marirealize natin, ma-appreciate natin na kaya pala inalaw yun ng Panginoon para sa gantong blessing. Kaya pala yun pinayagan ng Panginoon na mangyari para maranasan ko to, para matuto ko, para mas mapatatag ako. Parang sa buhay nga natin, maaaring miserable, punong-puno ng storms, diba? Puro na lang pagsubok. Pero lagi nating isipin kaagapay, na hindi man maganda ngayon yung ating pinagdadaanan, yan ay gagamitin ng Panginoon for our own good, for His purpose. Walang suffering na nasasayang, at ang alam natin na laging at work for our good and His glory ang Panginoon. Kaya hindi man natin maintindihan sa ngayon, hindi man natin malaman kung paano makakawala sa isang sitwasyon, feeling natin ay hopeless na, dead end na, pero ang magandang reminder sa atin, He is always in control and our adobo is coming. Muli kaagapay, mula po yan sa Romans 8:28. At sabi kong kaagapay, meron po tayong makakasama. Meron po ako makakakwentuhan ngayong Wednesday para po pag-usapan paano nga ba siya naging victorious sa kabila ng iba't ibang nangyari sa kanyang buhay, sa kanyang journey bilang isang Christian. Siya po ay from Pampanga. Salamat, dahil malayo man ay naiaalaw yung mga ganitong kwentuhan, no, through technology. Siya po ay worship leader ng Powerhouse Church at 11 years na po siyang Christian. Siya po ay si Mariah Fell Panlilio. Kaya naman sa puntong ito, kaagapay, atin pong i-welcome si Miss Mariah. Good morning, Miss Mariah.
1: Hello, good morning po sa inyong lahat na nanonood.
7: Welcome po sa programang Family Matters, at salamat po sa Lord na makasama po namin kayo ngayong umaga. Pero bago po tayo magtungo sa ating kwentuhan, ay baka po meron po kayong mga gustong i-shout out dito po sa ating program.
1: Yes, bago po ang lahat, thank you po for this privilege and opportunity na makapag-share po ngayon dito. And sa mga nanonood po ng mga taga-church ko, Powerhouse Church, and sa lahat po ng mga, actually marami kami mga friends din sa Laguna, yan, iba't ibang lugar. So shout out po sa inyong lahat, and I hope na mag-stay po kayo dito, marami kayong matututunan. Ayan.
7: Nga, listening po sa inyong lahat. Muli kaagapay, no? Same din sa invitation ni Mariah. Patuloy po ninyong i-share ang ating episode. Itag ang inyong mga kakilala at sama-sama tayong mapagpala sa ating pagkikwentuhan ngayong umaga. Hashtag victorious. Paano nga ba naging victorious si Mariah sa kabila ng iba't ibang nangyari sa kanyang life journey? Pero bago yan ay Mariah, pwede mo bang i-share sa amin ano ba ang iyong pinagkakaabalahan sa ngayon? Ano ba ang iyong work and the ministry sa church?
1: Ah, yes. So, ako po si Mariah Fell again, 25 years old, from Powerhouse Church. And ang ministry ko po ngayon is I'm a worship leader. So, I'm one of the worship leaders of Powerhouse Worship. And now, I'm currently working as a social media manager. Ayan, so I work remotely po.
7: Yan, maraming salamat po sa pag-share ng iyong pinagkakaabalahan, iyong work and the ministry. Yes, kaagapay, batang-bata po ang ating guest ngayong umaga, isang young professional. Nakita ko si Mariah sa TikTok, sa social media. Isa po siya sa mga nagsishare lagi ng mga inspirational, motivational. At dun ko nga na pakinggan ang kanyang life testimony. At talagang napasabi na lang ako na grabe ang Lord sa buhay ni Mariah. Talagang mabuti ang Panginoon sa buhay natin. At sa pagsisimula natin, Mariah, pwede mo bang i-share sa amin? Kumusta yung iyong childhood?
1: Okay, so actually, pinalaki po ako ng stepdad ko, no? So, ang biological dad ko, hindi ko po talaga siya nakasama. And I would say, very privileged ako nung mga before teenager years ko. Kasi, pinalaki naman ako ng magulang ko na I was well-provided. Tapos, nag-aral po ako sa isang exclusive school. Kumbaga, yung school ko before, ano eh, 6 digits eh.
7: Mm-mm.
1: Yung tuition fee namin. And then I would say very spoiled po ako nun kasi nakukuha ko naman lahat ng gusto ko kapag nag-a-ask ako sa parents ko, ganyan. And kuwari, pag nakakapasa ako sa mga grades ko sa school, nabibigay naman nila yung mga request ko. And I would say na kahit na I was provided for in the physical or material, I would say na emotionally, hindi very active or available yung parents ko nung time na yon. I wasn't really emotionally taken care of. So imagine nyo po yun, despite all that, nakapag-travel din ako sa Europe at the age of 11, 12, iba't ibang country. Pero none of those things felt like I felt fulfilled. Kasi nung time po na yun, when I was little, nagkakaroon na kami ng financial problems. Kasi yung mom ko and yung stepdad ko, nag-aaway sila lagi. So, imagine that, bata pa ako nung tapos naririnig ko po sa bahay namin, may away lagi, sa kusina, sa sala. Tapos, I would peek through my room and then maririnig ko lagi yung mom ko and stepdad ko nagsisigawan. Eh, syempre, nung bata ka pa, hindi mo naman talaga naiintindihan kung bakit may ganon. I was trying to understand. I was doing my best to understand. Kung pinag-aawayan nila, I would peek through my room. Pero, syempre, I wouldn't understand. And so, noong mga times na yon, ang nararamdaman ko lang talaga is kabado. Yung parang, kabang-kaba ako, ganyan. Ano ba yung nangyayari? And so, dun lang po umikot yung cycle nung kabataan ko. I just felt like an outcast. I didn't feel safe sa sarili kong tahanan. Yun.
7: So, thank you Mariah na sa pag-share ng bahagi niya ng iyong life. Pero ang gandang ang gandang reminder noon sa mga magulang na nakikinig sa atin ngayon na yes, maaaring ma-provide natin lahat ng mga pangangailangan ng ating mga anak. Pero meron pa rin emotional na hinahanap yung mga anak natin, yung pagiging gaya nga ng sinabi ni Mariah, hindi ramdaman na safe sa sariling tahanan. So, paano natin, magandang challenge yon, reminder sa mga magulang natin tagapakinig kung paano mararamdaman ng mga anak nila natin kung paano maging safe sa loob ng tahanan. At yun nga, lahat na po provide, nasa magandang school, nakakapag-travel, pero meron pa ring puwang, no, na naranasan nito si Mariah. Pero paano mo unang nakilala si Jesus during doon sa childhood journey mo? Nasaan doon si Jesus and paano mo siya nakilala?
1: Ah, okay. Actually, ganda ng question na to, no? I would answer it po in a deeper level. Kasi nung kapag una mo marinig yung question na to, ay kailan ka nag-attend ng church?
7: Yes. Ganun.
1: Pero for me kasi, yung mom ko po, in-invite niya ako sa church when I was 14 years old. So, mama ko talaga yung una pong naging Christian. Mm-hmm. Siya yung unang nagpagamit kay Lord, worship leader na siya that time. And naalala ko pa noon, pinipilit lang po ako ng mom ko na mag-attend ng church. Tapos susumbong pa ako sa lola ko, sabi ko. Tatago ako sa likod ng lola ko, sabi ko. Eh, tawag ko po kasi sa lola ko is mamu. Sabi ko, mamu, bakit ba ako pinipilit ni mama mag-attend? Eh, syempre, dahil wala ka pa naman talagang understanding bakit kailangan mo mag-church noon. Wala naman po kasi Christian sa family namin before. So, lahat kami Catholic.
7: Yes.
1: And so, hindi ko maintindihan bakit parang life and death yung situation ko na kapag hindi ako nag-attend ng church, may mangyayaring masama sa akin. Mm-hmm. Kasi ganun yung naging approach ni mama ko before. But then, over time, nung napilit na nga ako ni mama, sige, obey na lang ako, attend ako, ganyan. I just felt the belongingness that I was seeking nung time na yun. Although parang napaka superficial, no, parang napaka ano naman, ang hindi siya, parang ang pangit ng reason ko kung bakit ako nag-a-attend ng church that time. But I didn't know better kasi I was little that time, pero even yung grace ni Lord sa mga moments na yun na hindi ko pa talaga naiintindihan why I had to attend church, His grace is already sufficient for me. Pero I would say, Miss Kai, ang talagang testimony ko, or I mean, yung unang nakilala kong si Lord was when my testimony or my greatest challenge happened sa buhay ko.
7: Mm-mm.
1: So, doon napapasok yung, actually, when I was singing the song Katapatan sa YouTube, that song felt very heavy for me kasi may pinanghugutan talaga siya. Yan po yung time na nalagpasan ko yung first test ko. It was when I was sexually abused at a very young age. So, I would like to share more about this story. Actually, I shared this before long ago. Pero, nakita ko yung movement ni Lord nung time na to. Kasi, imagine yung sarili mong mom, yung may involve sa ganung situation that she would allow na to push you in a situation na yung sarili niyang anak, diba, would be in a sexually abused situation in exchange of money. But this is not against my mom. Actually, every time I share this now, I always say that this is me and my mom's testimony kasi nalagpasan namin siya pareho.
7: Yes.
1: And dito sa situation na to po, dun ko nakita yung talagang kung paano magpatawad. Kasi madaling sabihin na, I forgive that person, I forgive you. Pero what if dumating ka sa situation na mahirap talagang magpatawad?
7: Mm-hmm.
1: Diba? And so, dinaan po ako ni Lord sa ganung situation ng buhay ko para talagang maintindihan ko yung totoong ibig sabihin ng forgiveness. And so, ayun po, Miss Kai, I'm just so grateful kasi nakita ko na despite yung mga moments na yon na hindi ko pa naiintindihan talaga, God met me there and tinuruan niya ako step by step.
7: Balikan natin yan, no, mamaya yung sitwasyon na yan ng iyong life. Pero balikan lang din natin yung una mong na-encounter si Jesus. Kasi nga sabi mo parang hindi mo pa talaga naiintindihan pero naramdaman mo na welcome ka. How's your life matapos mong unang ma-encounter si Jesus?
1: Ah, yes. I would say, nung time po na yun, hindi naman siya yung on the spot na vugsh, nagbago agad.
7: Yes.
1: Yung parang nagkaroon ng, kasi parang dati kapag sinishare ko, yung agad, completely transform ka na. Pero I would say, Miss Kai, na marami pang process na pinagdaanan yun. Kinailangan ko talagang isurrender lahat kay Lord. Kailangan kong isubmit sa Kanya lahat. Kasi unless you give everything to God, unless na nag-decide ka sa sarili mo na ayaw ko na yung bigat na to, that's the only time na, alam mo yung, okay anak, ako na. Ganyan yung sasabihin sa'yo ni Lord eh. Pero until you are still holding on to that situation na ayaw mong i-let go, then wala, you're just being a god of your own life. Mm. So dun ko po natutunan, Miss Kai, na yung sa surrender.
8: Yes.
1: Dun ko mas nakilala si Lord. Actually, when I was at that age, around those age, no? Again, sasabihin ko nga hindi naman agad na okay na, 100%.
8: Process talaga.
1: But, yes, but nung time po na yun, Miss Kai, I made my own prayer cabinet. Kasi sabi ko, Lord, I need, parang actually naging ano ko siya, outlet ko siya. Mm. So inopen ko yung ano ko, cabinet ko, gumawa ako ng way para kahit na busy yung schedule ko, kasi lagi akong busy sa church nun, sa ministry. Mm. Tapos, yung mga times na yun, Miss Kai, it wasn't yung parang nabago na ako agad-agad. Mm-hmm. Kasi may mga times noon na parang irritable din ako kay mama. Tapos, napapansin ko, bakit parang reactive ako agad sa kanya. Kasi pala, natitrigger yung upbringing ko, mm-hmm. yung dating situation ko na yun. And then, pumasok sa akin yung mayroon akong victim mentality. Yung kahit na nandun ako sa process of healing, meron pa rin akong mga behind the scenes mm-hmm. na ganong moments. And hindi ko po na-acknowledge yun nung time na yun. Kasi parang nasanay na lang kami ni mama ko na dinadaan-daanan namin yung isa't isa. Mm-hmm. Kasi never kaming nagkaroon talaga ng moment na finergive namin yung isa't isa intentionally. Mm-hmm. Yung parang, oh anak, mag-usap tayo.
8: Conversation.
1: No, wala po mm-hmm. ganon. So, ang ginawa ko lang po is naging busy ako sa career ko, which akala ko noon okay na ako. Nag-study ako ng makeup po noon at the age of 15, 16? Mm-hmm. Or 16, I think. Tapos, pinasok ako ng mga ka-churchmates ko as a lash tech for 3 years. So, mm-hmm. pinag-aralan ko din yun. Napaka-random. Tapos, nag-online tutor din ako. Nagbebenta ako ng mga lanyards during pandemic. Yung mga lanyards na, kasi uso dati yung mga naka-mask. So, nagde-deliver pa ako sa ball noon. Tapos yung mga resin keychains, kaya mamimili ka lang ng letter. So, i-DIY ko yon. And then, pumasok din ako sa VA industry, which mm-hmm. is yung industry na na ginagawa ko ngayon sa work. And so, all in all, I just thought na yung ministry ko was to be busy mm-hmm. that time. To do more, to be more. Pero ang ministry pala sa akin noon, it just became a band-aid for me.
8: Mm-mm.
1: So, ayun, no, hindi siya yung agad na, hindi siya parang magic for yes. me. That was my reality. So, ayun.
8: Mahalaga, no, na hindi lang i-shrug off yung sitwasyon. Talagang uupuan, even yung emotion na nararamdaman, i-process talaga, hindi lang babaliwalain dahil eventually ay talagang makikita, magre-reflect pa rin sa mga actions. Kaya ang gandang, ang ganda nung pinunto mo na naging band-aid lang siya, yung pagiging busy mo sa ministry, sa ang dami mo ang ginawa, di ba? Napaka-busy nga ng iyong life noon, pero nakikita mo pa rin yung bakas ng trauma, no, from the past. Balikan natin, Mariah, yung shinar mo kanina na isa sa mga masasabi natin na mabigat na pinagdaanan mo in life na naging victim ka ng sexual abuse. Gaano, pwede ba naming malaman gaano katagal yung season na yon ng life mo?
1: Oh, okay. So, yung sa season ng sexual abuse, Miss Kai, I think that was, hindi kasi ako matanda sa timeline talaga, pero from what I can remember, I was 14, 15, 16. Mm. Tapos, nung mga after nung era na yun nga, nagpaka-busy ako sa ministry.
8: Mm-mm.
1: And then after that, I met my very first relationship.
8: Mm-mm.
1: So, ito na yung season na for me, parang pinaka-climax siya.
8: Mm-mm.
1: Kasi, dito ko nakita or dito ko mas natutunan yung totoong ugali ko
8: mm-hmm.
1: ng mga times na yun na yun nga, akala ko fully transformed na ako pero doon siya na-trigger lahat nung pumasok ako sa first mm-hmm. relationship ko. Yun nga dahil mali yung upbringing ko nung time na yun, bad childhood, nagsimula pa lang sa parents na nakikita ko na merong nag-aaway. Akala ko that was how love worked,
8: mm-hmm.
1: yung merong up and down emotions and I just thought I had everything kasi nga busy ako sa ministry noon.
8: Mm-hmm.
1: Pero na-remind ako dun sa verse, Miss Kai, sa Mark 8:36, no? What good is it for someone to gain the whole world, mm-hmm. yet forfeit their own soul? Yun nga, sabi ko, akala ko, I thought I had everything. Kasi nga, nagpaka-busy ako sa ministry noon, Miss Kai. And then I was already teaching young kids. Parang peak ng season ko noon sa ministry of doing God's work. Tapos, doon ko rin sinimulan yung tapos

0: Yun po.
1: Praise God. Yan talaga yung ating identity, no? Na ang Panginoong Hesukristo ay namatay para sa akin, para sa mga kasalanan ko. Ganun ako ka-precious, ganun ako kamahal ng Panginoon. Sabi ni Chris, salamat, meron siyang pahabol pa na comment. Nakakadurog yung testimony mo, Mariah. Umiiyak ako. God is speaking to me to forgive. Hindi daw aksidente na nakinig siya dito. Amen. Talaga po nga, hindi aksidente, no, kaagapay na kikinig ka dito. Talaga nga may gustong sabihin ang Panginoon sa iyo ngayon. At isa nga doon ay yung pagpapatawad. Si Ate Mila Pascua, salamat daw sa music na At the Cross. Si Nona Docor, touched by your testimony, Miss Mariah. May God bless you more and
0: glory to God.
1: Si Leonardo Canela, good and blessed Wednesday daw sa bawat isa. Si Ate Nona Docor, ay favorite niya din daw ang At the Cross. Naalala ko ito mga mga altar call, no, sa mga youth camp. Oo. Ito mga yes, very classic. Si Violet Red sa ating YouTube live streaming. Salamat kay Lord sa testimony mo, Mariah. And God bless you daw, Mariah. Si Rom Escorpizo, I am a witness of how God has been so good and gracious in your life. Mukhang kaibigan mo to, Mariah, si Rom.
0: Parang ano ko po siya, like, parang mother, second mother na rin po sa church.
1: So, hello po, happy listening po. Si Shirley Diansay, ayan, nag-good morning sa atin. Si Marilu Kachin, God bless you, Mariah. Yan din daw ang favorite song niya. Pati si Ate Shirley Diansay, nakikiawit din sa awiting At the Cross. Salamat po mga kaagapay sa inyong mga komento at mensahe. Patuloy niyo po yung ipadala. Ngayon naman, Mariah, gusto ko lang kamustahin. Kamusta ang relationship mo ngayon sa Panginoon after ng lahat ng nangyari sa iyong journey, at paano mo, kung after na nakita mo kung paano siya kumilo sa iyong buhay, ngayon, yung Mariah ngayon, kumusta ang relationship niya sa Panginoon?
0: Yes, yun nga po, sabi ko, I don't take the ministry anymore as an obligation, but I do it out of my love and response to God sa lahat ng mga nagawa niya sa buhay ko. I am a witness of how good God is, of how faithful He is. Hindi talaga siya nakabase po sa weakness mo eh. Hindi siya actually, favorite pa nga ni Lord yung mga taong weak eh, because His strength dun niya ipo-pour out sa tao na yun eh. Sabi nga, di ba? I don't remember what verse that is, pero yung thought is yung God is close to the brokenhearted, diba? Kaya when you are weak, God is your strength. When you feel like hindi mo alam yung gagawin mo in that situation, God will be your wisdom. And there are no other greater wisdom than the wisdom that comes from the Lord. And so I would say po, yung relationship ko ngayon kay Lord mas nag-deepen lang from what I have experienced from the past. Again, I would say na hindi naman napaperfect ang relationship, na parang, alam mo yun, yung parang wala na kayong mistakes. There are still times na parang mga bagay na hindi ko naiintindihan. But now, ang difference is hindi na ako humuhugot ng lakas from the outside or from other people. Ang first resort ko would be God, to sit at His feet, to spend time with Him. And dati kasi parang masyado ko pong na-formalize, Miss Kai, na kailangan pagkakausapin ko si Lord yung I will shut the door muna, ganyan, and then mag-set ako ng time for devotion lang, ganyan. Pero hindi siya ganun most of the time eh. Kasi meron na din akong ibang ginagawa. I also work. Although that's good, you find time to really sit and yung soak, diba? Pero even yung mga day-to-day moments, that's also part of it, part of our relationship. Actually, dapat nga every, kahit anong ginagawa mo eh, di ba? Lagi nga po naririnig din natin to. For sure na kahit anong ginagawa mo, nag-work ka man, bago ka matulog, pagising mo sa umaga, nasa CR ka, whatever it is, give it to God. Yung talagang Ganun po yung relationship namin, I would say ngayon. And it's much lighter. Mas magaanin. Masarap sa pakiramdam na you have a God you can trust. And yung parang kumbaga sa relationship, nalagpasan nyo na yung mga maliliit na tests before. Mm-hmm. Ngayon naman, kahit na may mga malalaking tests, ano na sila? Alam mong testimony naman na sila for you. Mm-hmm. Actually, ito nga, Miss Kai, ang ganda nung sinabi kanina, no, yung about sa mess yung sa comment.
1: Mm-hmm.
0: Na-remind ako, every mess that we have are messages.
1: Amen.
0: And every test that we have are testimonies.
1: Mm-hmm.
0: So, how beautiful it is to look at that from that perspective.
1: Praise God, no? Ganon ka-powerful ang Diyos na pinagkakatiwalaan at kinikilala natin, na even yung pinaka-messy na nangyayari sa ating buhay ay kayang-kaya niyang gawing isang message para sa maging encouragement sa ibang tao. Yung mga test na inaalaw niya sa ating buhay, eventually ay magiging testimony yan. Kaya nga kaagapay, kung ikaw ngayon ay nasa ganyang season ng iyong life na feeling mo napaka-messy, napaka-chaotic, napaka, hindi mo na alam kung paano makakaalis sa ganyang sitwasyon. Gaya ng ating kaagapay ngayon si Mariah, no? Ang dami niyang pinagdaanan before. Pero ibinangon siya doon ng Panginoon, inalis siya doon ng Panginoon at ngayon patuloy siyang naglilingkod sa biyaya ng Panginoon. Ganon ang pagkilos ng Panginoon, ganon ang kapangyarihan niya, ganon niya tayo kamahal. Lagi niya sinasabi, di ba niya Mariah, yung identity natin sa Panginoon, yung kung paano siya namatay sa krus para sa atin. Ganun niya tayo kamahal. Mariah, sa lahat ng ito, ng iyong pinagdaanan, bukod sa forgiveness, sa identity, ano pa yung mga natutunan mo?
0: Mm-hmm. Okay, so yung mga natutunan ko po is, actually sinabi po to ng leaders ko eh, sa church, and ninote ko siya. Sabi, yung sinasabi lagi na, you can give someone a million, you can give someone material blessings, pero lahat ng bagay na yun temporal.
1: Mm-mm.
0: But giving someone the gift of knowledge, of having a relationship with Christ, is what's eternal.
1: Mm.
0: Diba? Kasi, oo nga naman, if you give someone na, kunwari, bibigyan ka kayo ng 1 million, baka kinabukasan, ubus na yan kasi
1: yes,
0: you don't have the knowledge to handle it. Pero, if you have the knowledge, diba, parang si Solomon, wise na siya.
1: Mm-mm.
0: He knew how to handle his money. Then you will be a good steward dun sa bagay na pinangako ni Lord sa'yo or pinag-entrust niya sa'yo. So it's, I think that's also another lesson for me, Miss Kai, is
1: Mm-mm.
0: when it comes to sa finances, alam mo yun, yung you give your tithes, you give your best tithe to the Lord as
1: Mm-mm.
0: well. Even kahit hindi finances din eh, sa mga small things like how are you serving as an encouragement to someone? That all also adds up a lot. Kaya nga sabi ko, kahit na working ako ngayon as a social media manager, I want to serve as an inspiration to people na even if I'm just in my own home, kasi love ko po talaga yung nag-edit,
1: Mm-mm.
0: yung social media in general. Mahilig kang gumawa ng mga videos before nag-vlog ako. So, I use that to glorify God.
1: Mm-mm.
0: So, yun nga, pinerso ko yung pagpo-post ko sa TikTok even if it's just me singing.
1: Mm-hmm.
0: Pero may mga times na kapag may mga questions, ina-acknowledge ko din naman mm-hmm. yun or minsan nagla-live din, ganyan. Although it may seem like a small platform to many kasi maraming mga creators dyan na mas malalaki or mas maraming followers, diba? But I am not looking into that. Even just one person for me is already 1,000.
1: Mm-hmm.
0: So, kahit nga, alam ko nasa Bible po yun eh, but I don't remember the verse. And so, yun na po yung mindset ko ngayon. Kaya every time na kunwari, pag pumupunta rin sa iba't ibang lugar, you are now intentional kung ano yung gagawin mo sa lugar na yun, ano yung
1: mm-hmm.
0: purpose mo. Kunwari, pag-visit ka lang sa house ng friend mo, ano ba yung pinapagawa mo sa akin ngayon, Lord?
1: Mm-hmm.
0: Yung mga ganong bagay. So, mas nagiging ano ka nga, like, sharp ka rin
1: mm-hmm.
0: sa hearing mo with the Holy Spirit.
1: Amen. And mas nagiging intentional, no? Mariah, ano ang iyong encouragement sa ating listeners and viewers na maaaring marahil ay dumadaan din sa mga mahihirap na sitwasyon ng kanilang buhay?
0: Yes, okay. So, I have 3 things. First is, nasa Bible po to, ask and you shall receive. Seek and you shall find. Knock and it will be open to you. Pwede po natin i-memorize lahat ng verse sa Bible. Pwede tayo magpaka-religious. Alam mo yun, attend ka lang ng attend ng church, but it's not in your heart. And then if you read the Bible, it will just be a religious book to you kung wala kang revelation dun, coming from God, coming from the Holy Spirit. So first talaga, need mo po talagang i-seek yung relationship mo with the Lord. And for me, ang greatest pursuit, again, it's not marriage, it's not material things, it's not anything that this world offers, it's not the blessing, it's not the provision, or even yung calling mo. Lagi ko rin po sinasabi to even sa mga worship leader, kasi halos yung mga nanonood din po sa akin, mga may mga ministry na, and most of them nasa worship team. Sabi ko, ang greatest pursuit mo, it's not the stage. Ang greatest pursuit mo is to be in love with God and understand His love for you. Yung greatest pursuit mo, it's the bridegroom itself. And sa mga ano man po, mga nasa single era, ang reminder ko po sa inyo is to be prepared not to become someone's wife, but to become the woman God created you to be. Yung go through that process, don't idolize, yun nga, being in a marriage, that will come. Lahat ng mga bagay na yun, susunod na lang. And yun, last message ko po siguro, Miss Kai, sa mga viewers is, whoever is listening right now, I want you to remember that you are pursued, you are chosen, you are deeply loved, and your identity mo was never found anywhere else but in Christ.
1: Amen. Maraming maraming salamat, Mariah, sa pag-share mo sa amin ng iyong life testimony. Ang dami mo pinagdaanan, pero ngayon pag napapakinggan ka namin kung paano mo pinagpapasalamatan ang Panginoon, talagang na-encourage kami, na-bless kami, and maraming salamat sa iyong panahon na magkakwentuhan tayo. At bago tayo mag-end sa ating kwentuhan, baka lang may mga pahabol kang shout-out pa.
0: Siguro, hindi ko po sure kung sino yung mga kamag-anak kong nanonood ngayon dito. Pero kung meron man, shoutout po sa inyo. Thank you so much po sa mga nanood, no? And sa mga iba pong na-meet ko na in person na nandito, I think, ayun, I hope magkita-kita po tayo ulit. And sa mga hindi po nakakalam how to reach out to me, nasa social media ko po yan, TikTok ko, you can always reach out to me doon. And ayun, actually, other than that, I would say, okay na po yun. Para wala naman na other things. Usually work lang ako ngayon recently. So.
1: Oo, maraming salamat. Mariah, baka na lang pwede mong i-share sa ating mga kaagapay, sa ating listeners and viewers, yung iyong TikTok account para mapanood din nila yung mga ano mo, encouragement, mga videos mo.
0: Okay, so you can go to my TikTok po, and my username is Mariah with double H, Mariah Fell. So, ayun.
1: Yes, maraming salamat muli sa'yo, Mariah. And patuloy kang pagpalain ng Lord, maging yung mga ministry na kinabibilangan mo. Thank you so much, Mariah, and God bless you.
0: Thank you po, everyone.
1: Kaya agapay, muli po atin nga pong nakausap si Mariah Fell Panlilio mula po sa Powerhouse Church, isang worship leader. At sana po ay may napulot kang encouragement kung paano kumilos ang Panginoon sa kanyang buhay. Yung same God na kumilos sa buhay ni Mariah is the same God na kumikilos sa buhay ng bawat isa sa atin. And sobrang faithful ng Panginoon sa kanyang buhay, and I'm sure na faithful din ang Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Sabi ni Ate Emeline, mga pahabol lang na komento, God bless everyone, to God be all the glory then. And honor daw sa testimony ni Mariah. Amen. Si Nora Cancela, good morning po, Family Matters. Si Ate Grace Valerite, si Nelly Rodriguez ay na-bless daw sa testimony ni Mariah. Maging si Jesus Emmanuel, si Florencia Lorenzo. Maraming salamat po kaagapay sa inyong pagtutok, at muli, no, yung mga ilan sa mga bagay na tumatak sa atin na yung forgiveness, yung identity natin sa Panginoon, at kung paanong ginagawa ng Lord na yung mga messy na part ng buhay natin ay nagiging message, at yung mga test na pinagdadaanan natin ay ginagawang testimony ng para sa kapurihan ng Panginoon. At sa puntong ito, kaagapay, ay samahan mo akong manalangin sa lahat ng ating napag-usapan. Samahan niyo po akong manalangin. Let's pray, kaagapay. Panginoon, salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay ng aming kaagapay na si Mariah. Lord, continue to bless her. Continue to use her, Panginoon, for your glory. Ano man, Panginoon, yung desire ng kanyang puso ay patuloy din po ninyong pagpalain. Salamat po, Lord, sa ginawa mo sa kanyang buhay. At ang dalangin po namin, ang prayer po namin, Lord, kung meron man po kaming mga kaagapay na dumadaan ngayon sa mga mabibigat na problema, sa mabibigat na season ng kanilang buhay, Lord, hawakan niyo po sila. Ikaw po ang manguna sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo po sila, Panginoon, at kumilos ka po, Panginoon, sa iyong sa kanilang mga buhay. Salamat po, Lord, sa iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, sa iyong faithfulness, sa iyong goodness, Lord, sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, at sa iyo lamang po namin patuloy na ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa sa amin. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. At tayo po, kaagapay, ay nasa end part na ng ating programa. Napakabilis ng oras. Muli, sana po ay meron po kayong napulot na encouragement mula po sa ating napag-usapan. Maraming salamat sa iyo, kaagapay, na tumutok dito sa Wednesday edition ng Family Matters, maging sa mga nakagapay natin sa broadcast, ang ating Protect on Duty, Kuya Reggie Villena, sa ating RTV team, andyan si Angelica Joyce Calayag at si Ate Aileen Valdez, maging sa ating interns. Salamat din sa assistance ni Lourdes Magtunaw. Salamat din sa ating broadcast engineer JV Tabua, maging sa mga kaagapay natin dyan sa Bukawe Transmitter Site. And of course, salamat muli sa ating nakaagapay, si Mariah Felpan-Lilio. At muli sa iyo, kaagapay, salamat po sa inyong pagtutok dito sa Family Matters Wednesday Edition. Muli ako po ang inyong nakasama. Ito po si Kayla Escalante at inyong napakinggan ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Filipino. God bless you, kaagapay. Stay safe.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Agapay ng Sambayanan.
4: Agapay ng Sambayanan. 702-DZAS.
3: Agapay ng Sambayanan. 702-DZAS.
2: Reflections. Your daily dose of strength and motivation. Reflections.
5: Hi, magandang araw, kaagapay. Welcome sa Reflections. Kumusta ka? Bago tayo mag-start, gusto kong i-affirm ang sarili mo and tell yourself, good job for showing up. At kung meron kang kaibigan who keeps on showing up sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan mo sa buhay, nandyan pa rin sila sa iyo, ipagpasalamat sa Panginoon. Ang mga kaibigan na maaasahan, lalong-lalo na sa panahon ng pangangailangan, ay biyaya ng ating Diyos. Sa ating reflections, i-feature ko ang painting ng The Doctor ni Luke Fields. Si Luke Fields ay famous British painter and illustrator, and he is known for his social realism. At ang favorite reflection niya ay to present the lives of the poor at yung mga pangkaraniwang mga tao, mga ordinaryong tao, lalo na yung mga mahihirap, mga nasa laylayan. And isa sa mga nagmarka sa puso ng marami ay yung ang title ay The Doctor. Sa painting na ito, inilarawan ang mga tao. Makikita natin ang isang may sakit na bata na nakahiga, ang doktor na tahimik na nakaupo at nakaharap, nakatingin sa bata. Sa likuran ay makikita naman ang nanay na nakayukayok sa lamesa, lugmok at tila ba halos ayaw niya nang makita ang kanyang nagsasuffer na anak. At naroon din sa likuran ang tatay na nakatayo na tahimik na nag-o-observe. Kapansin-pansin din sa doktor na wala siyang stethoscope, walang thermometer o microscope o iba pang medical instrument. Nakaupo lang siya. Nakalarawan din sa painting na malapit ng mag-umaga, na tila ba sinasabi sa atin ng mga observer na the doctor has been there for a very long time. Yung painter, he did not represent about the cure nor a perspective na gagaling yung bata, magso survive ang bata. But he painted a picture of someone who stayed, and that is the doctor. At itong interpretation na ito, ang sabi ng nakararami, was inspired by his personal experience. Because it was during that time that he lost his young boy, yung pinakauna niyang anak, ang kanyang panganay, si Philip, who was at that time 1 year old and died on a Christmas morning in 1877. The young boy was attended to by Dr. Murray, at dito na impress si Fields with the care and the attention that he gave to his dying child. Walang ginawang operasyon, hindi nagmadali, walang hawak na malaking medical instrument. The doctor knew that he could not do anything, pero nandun siya upang magstay, manatili, makisama sa mga nagdadalamhating magulang. Fields wanted to put on record the status of the doctor. Gusto niya maitala, maipakita sa publiko kung gaano siya grateful sa presence ng doktor na yon sa panahon ng napakabigat na pagsubok ng kanilang buhay. Mahalaga talaga ang presence, ano, at in-emphasize din ito sa Job 2, sa verses 11 to 13. When Job's three friends, Eliphaz the Temanite, Bildad the Shuhite, and Zophar the Naamathite, heard about all the troubles that had come upon him, they set out from their homes and met together by agreement to go and sympathize with him and comfort him. Verse 12, when they saw him from a distance, they could hardly recognize him. They began to weep aloud, and they tore their robes and sprinkled dust on their heads. Kapag nakita natin na nagmanifest na sa itsura ng isang tao yung hirap, ano, mas nararamdaman natin ang bigat ng problema ng isang tao. That's what these friends of Job felt also when they saw him. So sa verse 13, they sat on the ground with him for 7 days and 7 nights. No one said a word to him because they saw how great his suffering was. Now, kaagapay, we will just focus on Job 2:11-13. Kasi ito yung mabuting ginawa. Ito yung tamang ginawa ng mga kaibigan ni Job. Sina Eliphaz, Bildad, at Zophar ay nakiramay at naupo kasama niya sa lupa. 7 araw at 7 gabi, hindi sila nagsalita. Hindi sila nagmarunong. Hindi sila nag-opinion. Sa punto na ito, dito lang ha, Job 2:11-13, naging mabuting kaibigan sila. Hindi nila inayos ang problema ni Job, ni ibalik yung perspective na, hindi, yayaman ka ulit, binigyan ng false hope. Hindi nila kaya din ibalik na yung nawalang kayamanan, ano, maging yung mga namatay na mga anak. Maging ang kaniyang pagkakasakit, hindi naman nila din kayang pagalingin. But they stayed. Ganito rin ang mensahe ng ating reflections today. hindi natin kailangan maging solusyon. Minsan, ang presence ang tugon. These friends stayed for 7 nights and 7 days. Let's just focus on this good act, okay? Presence. Be there. Be a warm body. Manatili sa tabi. Gaya ng presentation ni Luke Fields sa doctor, maring wala tayong kakayahan na ayusin ang sitwasyon. We can pray, but ultimately, ang tugon ay nasa Panginoon. At habang ginagawa natin yun, maganda na tayo ay nagpapakita ng malasakit, nakikinig. Our presence that gives assurance. Referring to the painting of Fields, hindi naman dramatic yung ginawa ng doctor. He just sat, naupo siya, nagmasid. Pero napakalaking mensahe nito sa kanilang mag-asawa kasi it made them feel na hindi sila nag-iisa. Sa mga panahon ngayon, maraming tao nakakaranas ng uncertainty. Maraming tao nakakaranas na parang mag-isa lang sila sa mundo. Problema sa pamilya, sa trabaho, sa pera, sa relationship. Mga nangyayari sa lipunan. Malaking bagay na tayo ay naroon na we journey with someone na nangangailangan sa atin. Ang tunay na pagmamalasakit ay hindi lang sa panahon na okay na ang lahat o masaya na ang lahat, saka ka pupunta, saka mo ipapakita ang iyong presensya. Ang mga tamang ginawa ng mga kaibigan ni Job ay sa unang bugso ng problema, naroon na sila, no? 7 araw sila na natili. They showed up. It is also a ministry, the ministry of showing up. The ministry of listening or by just being there. Sa mundo natin na napakabilis manghusga, kailangan ng mga taong kagaya mo. Marunong makinig, marunong manatili. Kasi diba sa ating social media, ang daming mga opinion agad, misinformation, alam agad ang sagot, lalong-lalo na ang cancel culture. But yung lesson na ating natutunan mula sa doktor at sa tatlong kaibigan ni Job, it teaches us na may mga suffering na hindi kailangan ipaliwanag, hindi kailangan ikaw yung tutugon sa problema. Pero maganda na nandun ka lang, umupo, walang judgment, samahan at ipagdasal. At yun bang hindi ka na magmamarunong o magbibigay ng opinion, or we call it unsolicited advice. Napakagandang gawin ito sa grief, sa caregiving at sa ministry. Kasi sa marami namang pagkakataon, di natin talaga kayang i-offer ang solusyon. Ang kaya lamang natin i-offer ay ang ating oras, ang simpatiya, ang presence, at ang pag-assure sa isang tao na anuman ang mangyari ay nariyan ka, kahit mahirap na umalis. Sabi rin sa Galatians 6:2, bear one another's burdens and so fulfill the law of Christ. And what is the law of Christ? The supreme rule of love, grace, and personal service na minodel ni Jesus. And that is to love others just as He loved us. Kung paano tayo minahal ng Diyos, mamahalin natin ang ating kapwa. Minsan kasi ang hirap din mahalin ang sarili. Pero ito na nga po sa John 13, as I have loved you. Yan ang instruction ni Jesus. So that we will be able to bear one another's burdens. At ang pinakamahalaga rin ay manatili tayo sa Panginoon. Sa isang magulong mundo, sa mundo na punong-puno ng unos, ay maganda na tayo ay mananatili sa ating Diyos, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kasi kung wala tayong matibay na pinanghahawakan, mahirapan din tayong maging sandalan ng iba. John 15:4, remain in me as I also remain in you.

0: Pray tayo. Maraming salamat po, aming Ama, sa pagpapaalala po ninyo sa amin na kami rin ay dapat mag-extend ng part of us for others, lalong-lalo na sa mga nangangailangan. Ang hirap po magstay, ang hirap po na magbigay ng comfort, tapos nagiging judgmental kami, tapos nakakapagsabi kami ng mga unsolicited advice. Actually, napakahirap po na manatili lang at walang sabihin. Pero thank you po for reminding us na ito lang mismo ay isang malaking regalo na para sa mga taong nangangailangan, mga taong nagdadalamhati, mga taong kailangan ng kaibigan. Lord, kasi ito po yung minodel po ninyo sa amin. Your presence gives us comfort, gives us peace. And as we intend to do this to our neighbor, to the people na nais po ninyo na mag-reach out kami, help us, Father, na maging blessing po. Turuan niyo po kami na manatili. Turuan niyo po kami maging patient sa aming kapwa. This is our prayer. In Jesus' name, Amen. Siguro ang take home natin dito yung hindi lahat ng panahon mahalaga ang ating opinion. Ang mahalaga, yung presence natin. Yung assurance na hindi kita iiwan habang pinagdaraanan mo ito. Because sometimes, friendship isn't about fixing the sad things. It's about reminding each other that no one has to feel them alone. Sana mapulot natin yan at mai-apply natin sa ating mga buhay. Ako po si Jo Cabrera Alabastro para sa Reflections.
1: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestiyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahing papawid ng 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahing papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS, FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Webes, at 13 ng Agosto, Jeremias chapter 21-24.
2: Sina Pashur na anak ni Malkias at ang paring si Zephanias na anak naman ni Maasias ay pinapunta ni Haring Zedekias kay Jeremias upang ipakiusap kay Yahweh ang binabalak ni Haring Nebuchadnezzar na pakikipagdigma sa kanila. Sabi pa nila, marahil ay gagawa ng isang kamanghamanghang bagay si Yahweh gaya ng ginawa niya noong unang panahon, upang hindi na ituloy ni Nebuchadnezzar ang kanyang balak na pagsalakay. Ganito ang sinabi ni Yahweh kay Jeremias bilang tugon sa kanila. Sabihin mo kay Zedekias na ito ang ipinapasabi ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Itataboy kong pabalik ang mga kawal na pinahaharap mo sa hari ng Babilonya at sa kanyang hukbo na ngayon nakapaligid sa inyo. Kukunin ko ang kanilang mga sandata at ibubunton ko sa gitna ng lunsod na ito. Ako mismo ang lalaban sa inyo dahil sa tindi ng aking galit at puot na parang apoy na naglalagablab. Ang buong lakas ko'y gagamitin ko laban sa inyo. pupuksain ko ang lahat ng naninirahan sa lungsod, maging tao o hayop, mamamatay sila sa matinding salot. Pagkatapos, si Haring Zedekias ng Huda, ang kanyang mga tauhan at nasasakupan at lahat ng nasa lungsod na nakaligtas sa labanan, sa salot at sa gutom ay ibibigay ko naman sa kamay ni Nebuchadnezzar, hari ng Babylonia, at ng iba pa nilang kaaway. Papatayin silang lahat at walang sinumang makakaligtas. Hindi niya sila kahabagan kahit kaunti man. Ako si Yahweh ang may sabi nito. Sabihin mo sa bayang ito ang ipinapasabi ni Yahweh. Narito ang buhay at ang kamatayan. Mamili kayo sa dalawa. Ang mananatili sa lungsod na ito ay mamamatay sa labanan, sa gutom o sa salot. Ngunit ang susuko sa mga taga-Babylonia na sumasalakay na ngayon sa inyo ay hindi mamamatay. Maililigtas nila ang kanilang sariling buhay. Nakapagpasya na akong wasakin ang lungsod na ito. Ito'y sasakupin at susunugin ng hari ng Babylonia. Sabihin mo sa angkan ng mga hari ng Huda, pakinggan ninyo ang sinasabi ni Yahweh. Sa buong angkan ni David, ito ang sabi ni Yahweh sa inyo. Pairalin ninyo ang katarungan araw-araw. Iligtas ninyo sa kamay ng mapangapi ang mga dukha. Kung hindi, mag-aalab laban sa inyo ang aking poot. Parang apoy na hindi maaapula dahil sa inyong masasamang gawa. Ikaw, Jerusalem, nakatayo ka sa itaas ng mga libis, parang batong namumukod sa gitna ng kapatagan. Ngunit kakalabanin kita. Sinasabi mong walang makakadaig sa iyo, walang makakapasok sa iyong mga kuta. Kung hindi kayo makikinig sa sinasabi ko, isinusumpa ko na aking wawasakin ang palasyong ito. Ganito ang sabi ni Yahweh tungkol sa palasyo ng Hari ng Huda. Ang palasyong ito'y singganda ng lupain ng Gilead at nakakatulad ng bundok ng Lebanon. Ngunit isinusumpa ko na gagawin ko itong isang desyerto, isang lunsod na walang mananahan. Sinabi ni Yahweh, kung ikaw man, Konias, anak ni Haring Jehoiakim ng Huda, ay naging singsing na aking pantatak, huhugutin kita sa aking daliri. Ibibigay kita sa kamay ng mga ibig pumatay sa iyo, sa mga taong iyong kinatatakutan, kay Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia at sa kanyang mga sundalo. Itatapon ko kayong mag-ina sa isang lupaing malayo sa lupang sinilangan mo. Halamang mapait ang ipapakain ko sa kanila at tubig na may laso naman ang kanilang iinumin, sapagkat lumaganap na sa buong lupain ang kawalan ng pagkilala sa Diyos dahil sa mga propeta sa Jerusalem. Ganito ang sabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Huwag ninyong papakinggan ang mga propetang nagpapahayag sa inyo. Pawang kasinungalingan lamang ang sinasabi nila. Ang mga pangitaing kanilang sinasabi ay kathang isip lamang nila at hindi nagmula sa akin. palagi nilang sinasabi sa mga taong ayaw makinig sa akin. Magiging mabuti ang inyong kalagayan? At sa mga ayaw tumalikod sa kasalanan, hindi kadaranas ng anumang kahirapan. Subalit, isa man sa mga propetang ito'y hindi nakakakilala kay Yahweh. Wala man lamang nakarinig sa kanyang pahayag o sumunod sa kanyang utos. Ang poot ni Yahweh ay parang bagyong nagngangalit, parang nag-aalimpuyong ipo-ipo na kanyang pababagsakin sa masasama. Hindi maaalis ang poot ni Yahweh hanggang hindi niya naisasakatuparan at nagaganap ang kanyang mahiwagang panukala. Sa mga huling araw ay mauunawaan ninyo ito. Sinabi ni Yahweh, hindi ko sinugo ang mga propetang yan. Lumakad sila nang hindi ko inuutusan. Nagpahayag sila sa aking pangalan, gayong wala naman akong sinabi sa kanila. Kung tunay nilang natutuhan ang aking mga salita, may papangaral nila ang aking mensahe sa mga tao, at sila'y magsisi at tatalikod sa kanilang masasamang gawa. Ako ay Diyos na nasa lahat ng dako, at hindi nananatili sa iisang lugar lamang. Walang makakapagtago sa akin. Makikita ko siya kahit saan siya pumunta, sapagkat ako'y nasa lahat ng lugar, sa langit at sa lupa. Alam ko ang ginagawa ng mga propetang sinungaling. Ginagamit nila ang aking pangalan at ipinamamalitang binigyan ko sila ng pangitain. Kailan pa ba magbabago ang mga propetang ito na nangangaral ng kasinungalingan at nagpapahayag ng pandaraya ng kanilang mga puso? Akala nila'y malilimot ako ng aking bayan dahil sa mga pangitaing sinasabi nila, gaya ng paglimot sa akin ng kanilang mga ninuno at naglingkod kay Baal. Kung nanaginip ang isang propeta, dapat niyang sabihing ito'y panaginip lamang. Ngunit kung narinig niya ang aking salita, ipahayag niya ito ng buong katapatan. Ano ang kaugnayan ng ipa sa trigo? Sabi ni Yahweh, parang apoy ang aking salita at katulad ng martilyo na dumudurog sa malaking bato. Ako'y laban sa mga propetang gumagamit ng salita ng ibang propeta at sinasabing iyon ang aking mensahe. Ako'y laban sa mga propetang kumakatha ng sariling salita at pagkatapos ay sasabihing galing iyon kay Yahweh. Ako'y laban sa mga propetang nagsasalaysay ng kasinungalingan upang dayain ang aking bayan. Hindi ko sila sinugo at wala silang kabutihang maggagawa sa bayang ito. Sinabi ni Yahweh kay Jeremias, kung tanungin ka ng mga taong ito o ng isang propeta o pari, ano ang ipinapasabi ni Yahweh? Ganito ang isagot mo. Kayo ang nagiging pabigat kay Yahweh, kaya kayo'y itatakwil niya. Ang bawat propeta, pari o sinumang magsalita ng ang nakakabigat kay Yahweh ay paparusahan ko, pati ang kanyang sambahayan. Ang sasabihin ninyo sa isa't isa, ano ang sagot ni Yahweh? O kaya, ano ang sabi ni Yahweh? Ngunit huwag na ninyong sasabihin kahit kailan ang ito ang nakakabigat kay Yahweh. Mabibigatan talaga ang sinumang gagamit ng mga salitang ito, sapagkat binabaluktot niya ang salita ng kanyang Diyos, ang Diyos na buhay, ang makapangyarihan sa lahat, si Yahweh. Ganito ang sasabihin ninyo kung kinakausap ninyo ang isang propeta, ano ang sagot ni Yahweh? O kaya, ano ang sabi ni Yahweh? Ngunit kapag ginamit pa ninyo ang mga salitang, ito ang nakakabigat kay Yahweh, matapos kong ipagbawal ang paggamit niyon, kayo'y ituturing kong ang pasaning nakakabigat at itatapon sa malayo kayo at ang lunsod na ibinigay ko sa inyo at sa inyong mga ninuno. Ilalagay ko kayo sa kahiyahiyang kalagayan na hindi ninyo malilimutan habang buhay at kayo ay hahamakin habang panahon. Pagkatapos gapiin at dalhing bihag sa Babylonia ng Haring Nebuchadnezzar si Haring Jeconias na anak ni Jehoiakim kasama ang mga pinuno, mahuhusay na manggagawa at mga panday ng Huda mula Jerusalem patungong Babylonia. Ipinakita sa akin ni Yahweh ang dalawang basket ng igos sa harap ng templo ni Yahweh sa isang pangitain. Napakaganda ng mga igos sa unang basket, mga unang nahinog na bunga. Ngunit napakasasama naman ng igos na nasa pangalawang basket at hindi na maaaring kainin. At tinanong ako ni Yahweh, Jeremias, ano ang nakikita mo? Sumagot ako, mga igos po. Napakagaganda ng nasa unang basket. Ngunit napakasasama ng nasa isang basket at hindi na maaaring kainin. Pagkatapos ay sinabi sa akin ni Yahweh, akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel ang nagsasabi, katulad ng mabubuting igos na iyan, ang mga taga-Huda na dinalang bihag sa Babylonia ay itinuturing kong mabubuting tao. Pangangalagaan ko sila at ibabalik balang araw sa kanilang lupain. Patatataging ko sila at hindi lilipulin. Itatanim at hindi bubunutin. Makikilala nila na ako si Yahweh. Sila'y magiging aking bayan at ako ang magiging kanilang Diyos sapagkat buong puso silang magbabalik loob sa akin. Ngunit kung paanong hindi makain ang napakasasamang igos, sabi ni Yahweh, gayon din ang gagawin ko kay Haring Zedekias ng Huda. Sa kanyang mga pinuno at sa mga natira sa Jerusalem na nananatili sa lupaing ito, pati ang mga nanirahan sa Ehipto, sila'y katatakutan sa lahat ng kaharian sa sanlibutan. Hahamakin sila at ang pangalan nila'y magiging bukang bibig sa pag-alipusta at pagsumpa kahit saan sila mapunta. Darana sila ng digmaan, taggutom at salot hanggang sa lubusan silang mawala sa balat ng lupa, sa lupaing ibinigay ko sa kanila at sa mga ninuno nila.
3: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
4: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV. Agapay ng Sambayanan.

Magandang hapon sa iyo, Kaagapay. Wenmark Balatukan po. Dito sa programang Unang Salmo, hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kumusta ka ngayong araw, Kaagapay? Nawa, ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa mga panahong ito. Ang pinakamahirap kontrolin sa atin ay hindi ang kamay, hindi rin ang paa, kundi ang bibig. Kasi may mga pagkakataon na bago pa natin ma-process kung tama ba ang sasabihin natin, huli na ang lahat. At ayun, kumawala na sa ating bibig ang mga salita. Masasakit na salita. Parang kapag may katsa tayo at naiinis tayo sa kanya, nagtatype pa lang tayo ng pagkahaba-habang message, tapos pagkatapos nating isend, saka natin may isip, ay sana hindi ko na lang sinabi. Kaya ayun, dali-dali nating i-unsend bago pa man ito makita ng kachat natin. Relate ka ba dito, Kaagapay? O kaya naman may nakikita tayong mali sa isang tao at dahil feeling natin tama naman tayo, sasabihin natin ito kaagad. Pero pagkatapos, makikita natin na sobrang nasaktan yung taong yun. Minsan kasi, ang problema eh hindi naman kung tama o mali ang sinabi natin. Ang nagiging problema eh kung paano natin ito sinasabi. Basahin natin kaagapay ang Ephesians chapter 4 verse 15. Muli, Ephesians chapter 4 verse 15. Sabi ni Paul doon, instead speaking the truth in love. Napakasimple pakinggan pero parang malalim at matalinhaga pa rin ano. Speaking the truth. Hindi pala sinasabi ng Bible na huwag tayong magsabi ng totoo. Hindi niya sinasabi na kailangan nating manahimik kapag may mali tayong nakikita at kung iyon naman ang katotohanan. Ang challenge sa atin ay ito. Ang matutunan na magsabi ng katotohanan ng may kalakip na pag-ibig. Kasi possible na tama ang words natin pero mali ang attitude at intention ng ating mga puso. Possible na correct ang point natin pero wrong ang ating delivery, ang delivery ng ating mga salita. Possible rin na gusto nating itama ang isang tao pero ang nararamdaman niya pagkatapos nating magsalita ay rejection, embarrassment, o even condemnation. Minsan kasi iniisip natin, nagsasabi lang naman ako ng totoo. Pero hindi lahat ng totoo kaagapay kailangang sabihin sa kahit anong paraan at kahit anong oras o kahit anong tono natin gusto. Truth without love can hurt. Pero ang love naman na walang truth, maaari ring maging misleading. Kaya balance ang tinuturo sa atin ng Ephesians chapter 4 verse 15.

truth and love should go together. Hindi truth or love, kundi truth in love. Isipin natin ang isang taong mahalaga sa atin. Halimbawa, may kaibigan kang gumagawa ng desisyon na alam mong hindi makakabuti sa kanya. Nakikita mong paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong mistake. Bilang kaibigan, gusto mong sabihin, tama na yan, alam mo, ikaw never ka talaga matututo eh. Hanggang ganyan ka na lang talaga. Parang ang sakit-sakit pakinggan, di ba? Tanong, totoo ba na may problema? Maybe yes. Pero nakatulong ba ang paraan ng ating pagsasalita? Hindi necessarily. Pwede nating sabihin ang parehong concern in a different way. Pwede nating sabihin, alam kong ikaw pa rin ang magdi-decide, pero bilang kaibigan mo, concerned ako sa'yo. Ayokong makita kang masaktan ulit. Kung kailangan mo ng kausap, nandito lang ako. Diba? Same truth, different heart, same concern, different delivery. At minsan, doon nagkakaroon ng difference. Kaya ang unang lesson natin siguro ngayon kaagapay, kung may think before you click, meron ding think before you speak. Sabi sa James chapter 1 verse 19, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry. Ang ganda ng order, no? Quick to listen, slow to speak. Hindi sinabing quick to react, hindi rin quick to reply, at lalong hinding quick to post. Ang sabi doon kaagapay, quick to listen, slow to speak. Sa panahon ngayon na isang click lang, pwede nang mag-comment, mag-post, o mag-reply, o mag-send ng message, kailangan nating matutong mag-pause. Hindi lahat ng naiisip natin kailangang sabihin. Hindi lahat ng nararamdaman natin kailangang i-post. At hindi lahat ng argumento kailangan nating ipanalo. Minsan, kailangan muna nating itanong sa sarili natin, kailangan ko ba talagang sabihin to? Tama ba ito? Makakatulong ba ito? At kung sasabihin ko to, masasabi ko ba na ito ay may kasamang love? Kasi may mga words na kapag lumabas na, kaagapay hindi na natin maibabalik. Pwede tayong humingi ng sorry, pero hindi natin mabubura agad ang impact ng sinabi natin. Proverbs 15 chapter 15 verse 1 reminds us, a gentle answer turns away wrath. Minsan hindi naman kailangan ng mas malakas na boses, kailangan lang ng mas gentle na puso. Ikalawa, speak to build kaagapay, not to break. Sabi sa Ephesians chapter 4 verse 29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs. Napakaganda ng standard na to, no? Does my speech build people up? Hindi ibig sabihin na puro compliments lang ang ibibigay natin sa kanila. Hindi naman din ibig sabihin na kapag may mali, eh, sasabihin natin, di okay lang, kahit hindi naman talaga. Ang ibig sabihin lang nito kaagapay, kahit na nagko-correct tayo, ang goal natin ay restoration at hindi humiliation. Ito ang challenge, lalo na sa mga relationships, sa family, friendship, marriage, workplace, church, o kahit sa online. Minsan, mas gentle tayo sa strangers o sa hindi natin kakilala kesa sa mga taong mahal natin. Kapag ibang tao, excuse me, okay lang po ba? Pero kapag kapatid o asawa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, di ba? Minsan, yung taong pinakamalapit sa atin, sila pa ang nakakatanggap ng pinakamatalas nating mga salita. Pero kung tunay na love ang meron tayo para sa kanila, dapat hindi lang sa strangers natin pinapakita

0: ang ating gentleness. Dapat especially to those people closest to us, they deserve our gentleness too. Also, kaagapay, remember that love changes the way we communicate. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, love is patient, love is kind. Notice that love is not only a feeling. Love has a way of speaking. Love has a way of responding. Love knows when to correct, but it also knows when to listen. Love knows when to be honest, but it also knows how to be gentle. May mga pagkakataon na kailangan ng tao ay hindi lecture, kundi pakikinig. Hindi lahat ng umiiyak ay naghahanap agad ng solusyon. Hindi lahat ng nagkukwento sa atin ay kailangan nating sabihan kung ano ang dapat nilang gawin. Minsan, kailangan lang nila ng taong magsasabing, I hear you, nandito ako, hindi kita huhusgahan. That can also be speaking with love. At syempre, may pagkakataon din na kailangan nating magsabi ng difficult truth. Hindi love ang mananahimik habang may taong unti-unting nasisira. Hindi love ang pagiging okay lang yan kahit alam nating hindi talaga okay. Real love is courageous enough to tell the truth. Pero kapag sinabi natin ang truth, dapat mararamdaman pa rin ng tao na mahalaga siya. Imagine natin ang isang doktor. Kapag may sakit ang kanyang pasyente, hindi sasabihin ng doktor, okay ka lang, wala kang problema. Kung alam niyang may kailangang gamutin, that would not be love. Pero hindi rin naman sisigawan ng doktor ang pasyente niya at sasabihin, ayan, buti nga sa'yo, hindi mo kasi inaalagaan yung sarili mo. Instead, sasabihin niya ang truth with care, with compassion, and with the intention to help. Ganin din dapat kaagapay ang communication natin. Kaya bago tayo magsalita, magandang magkaroon tayo ng simpleng filter. Is it true? Is it necessary? Is it loving? Sa Tagalog, totoo ba? Kailangan ba talagang sabihin? At masasabi ko ba ito ng may pag-ibig? Kung yes ka doon sa tatlo, then speak. Pero kung true nga, pero unnecessary at hurtful ang delivery, maybe, kaagapay, it's time for you to pause. Pray, think, saka magsalita. Kaya ngayong araw, kaagapay, ito ang challenge ko sa'yo. Before you speak, check your heart. Before you correct someone, choose compassion. Before you respond, choose love. Dahil minsan, isang salita lang ang kailangan ng isang taong pagod para muling magkaroon uli ng lakas. And who knows, baka ikaw ang taong gagamitin ng Diyos para sabihin iyon.
1: Pagpalain siya sa kanyang mga gawa, nagpapagal, gumabi man umaraw. Tangan ang hiling, buhay na maginhawa. Galak sa puso, naway mag-umapaw. Suklian man din ng salamat at pag-ibig upang pagsusumigasig, lalong lumawig. Pagod mang katawan, walang aayawan. Laanan pa ng ibayong kalakasan. Siya nahirati sa pagpupunyagi, gawaran nawa ng sanlibot isang ngiti. Pagpalain nawa, gawa ng mga kamay, tanging hangad ay maalwang buhay. Nag-aabang ang bagong araw, sa katapatan mong kailan may di bumibitaw.

Maraming salamat ka, Agapay, sa pagsama sa akin ngayong umaga sa programang Unang Salmo. Hatid sa iyo ng himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ako po, si Wenmark Balatukan. Tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya't ang buhay mo'y kay Kristo lamang ilaan. Pagpalain ka ng Panginoong Jesus.

Panginoon, maraming salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay, panibagong pag-asa. Sa aking paglalakbay, kayo po ang siyang gumabay. Sa paghawak ko ng aking manibela, ikaw ang siyang maging direksyon. Sa bawat tutunguhin, sa bawat paroroonan, ligtas na biyahe ang aking hiling. Pagpalainawa ang aking mga kamay upang maihatid ng maayos ang bawat mga sakay. Bigyan po ninyo ako ng matuwid na pananaw at mahabang pasensya sa mga kakaharaping pagsubok sa lansangan. Paghariin po ninyo ang pusong mapagpakumbaba at malawak na pangunawa sa kapwa. Dalangin ko po na sa maliit kong pamamaraan ay maging pagpapala ang aking sasakyan. Sa inyong mga kamay, isinasaalang-alang ko ang kaligtasan ng aking patutunguhan. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
1: Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola, kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila, kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayoko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid dito sa DCAS. Ako po ang inyong lingkod, Ronald Failano.
2: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sinumang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
3: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya anya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
4: Ma, Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
5: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
4: Gusto ko lang pong malaman.
5: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
4: Mami.
5: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
4: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
5: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iba-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
6: Sumasa yung papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang.
7: 702 DZAM.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
9: Evangelista Paul Mortis.
10: At Beth Flores po, magandang umaga po. O, tingnan nyo, Thriving Thursday na, o, diba? Sabi nga, every gising is a blessing, mga kaagapay. So, ano man ang pinagdadaanan sa buhay, always thank God when you wake up in the morning. It's a new opportunity to serve Him, to be a blessing, and to be blessed by the Lord. O, diba? Ang ganda talaga. So, dahil Thursday ngayon, awit muna tayo. Okay ka, Daddy? Out of tune yun, ha? Let's tasa na. Ayan. Let's thrive. Ready, mga kagapay? Sing. Let's thrive. Let's thrive. Let's thrive in God.
9: In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Amen. Amen.
10: Ang galing, ang galing. Tatay ko. Wala, tenor ka talaga. Kahit sa pagtanda, tenor pa rin. Okay. Magandang umaga po sa inyo, mga kaagapay. Ganyan po ang tatay ko. Talagang first tenor yan. Sa mga anak niya, si Dave. Si Dave ang first tenor. Si Pastor Dave. Tapos si Pastor Jonathan, siya yung second tenor. Si Jojo, si Captain Jojo, siya yung baritone. At si Paul Jr. yung bass. So, ako po ay alto. Alto talaga, mana ako sa mami ko. So, kompleto banda kami nun. Acapella. Nakakamiss na dyan mga acapella songs, no? Pero marami ngayon sa Facebook, bumabalik mga magkakapatid ng mga mananampalataya. And they're singing, the blending is so nice. So, pagpalain sila ng
9: amen.
10: Amen, amen, amen. Ayan, kayo pa'y nakikinig sa programang Gabay on our Thursday edition. Ito yung Thriving Thursday, di ba? At nakakatuwa ang ginagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. So kung kayo po'y nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio o PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating program mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. Kung kayo naman po'y nakikinig, siya po sa bandang Visayas at Mindanao, at ang gamit nyo rin po ay transistor radio o PM radio, nakukuha nyo naman po ang ating program mula po yan sa DYVS, mula po sa Bacolod. At kung kayo naman po ay nakikinig, gamit po ang Facebook live stream or yung 702 app natin, pwede rin sa YouTube, sa according to your time, di ba? So, nakakatuwa kasi pare-pareho tayo. Kung magandang inyong internet connection, maganda rin pong inyong reception. At ang masarap sa Facebook Live, pwede kang mag-kumusta, kamustahin ang mga kaagapay, mag-declare ng blessing, nakakatuwa. At sabi na, saan ka, nakikinig ka, di ba? It's so nice na naririnig tayo all over. Nagpapasalamat tayo sa Panginoon. That is God's goodness at work, di ba po? So hold on lang po kayo, dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman, at syempre po encouragement para po ang ating Thursday maging thriving Thursday. Kagaya na ating pinapaalala, sulat nyo na po, count your blessings. Sulat na yung mga dapat ipasalamat sa Panginoon para pagdating natin ng Sunday, we can declare, send it, parang give it to the Lord as a sweet-smelling savor because of what He has done in our lives this week. Diba? Yun yung maganda. So hold on lang po kayo sa dalangin natin sa loob po ng 30 minutes. Meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman. At syempre po, encouragement para po ngayon, maging thriving tayo. At huwag kakalimutan ng Far East Broadcasting Company, member ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
9: Sige po, diyan po kayo. Saan man kayo naroon, sa bawat bahagi ng buong sanglibutan, diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpilan ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nanggagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kay hapdahan ng mga makalangit na mga awitin at siyempre po naman mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, kumpletong salita ng Diyos na naghahayag ng ganap na katotohanan kay Kristo Jesus lamang. Amen, amen, amen, amen.
10: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library, pinag-uusapan natin. Sabi nga, tips for asthma prevention. Okay, kasi nga po, alam natin asthma is a long-term lung disease. Nabanggit natin, wala pang cure for this. Maraming triggers at dahil lang second week ng August ay asthma week. So dito tayo nag-focus. So nung Lunes, pinag-usapan natin ang kahalagahan na alamin o malaman ng inyong mga allergen triggers. Diba, mag-ito'y pollen, smoke, flu, exercise, air pollutants, at iba pa. So, pinaalahanan tayo ng kailangan ay lagi tayong mindful sa ating gagawin at pupuntahan. At dapat laging dala yung quick relief inhaler natin. Nung Martes naman, pinag-usapan natin na kailangang umiwas yan sa mga allergens na ito at nabanggit tulad ng pollen at marami pang iba. Ngayon din, iwasan ng usok. Ay nako, at lalo na po yung smoking dahil nagpapalala po yan ng asthma attack. Yung brother-in-law ko yan, ganyan. So, pinalahanan din tayo na kailangang maging conscious at palaging maghugas ng kamay kung may colds, ang mga kasama natin sa bahay, may mga respiratory distress, o, diba, diseases. So, pinalahanan din tayo na maging conscious at palaging maghugas ng kamay, diba? At na laging maging maingat. Kahapon naman, pinag-usapan natin na dapat ay allergy-proof ang ating tahanan. Nabanggit ang palagi ang paglalaban ng unan at kumot kada linggo, ang pagpapanatiling malinis ng bahay mula sala hanggang kusina, at ang palagi ang pag-vacuum ng ating mga kwarto sa ating bahay. Nabanggit din, bawal ang carpet. O yan! So ngayon, ano na? Get your vaccination. Magpa-flu vaccine kada taon upang maproteksyonan ng katawan laban sa flu virus na lalong nagpapalala ng asthma ng ilang araw o linggo, di ba? So ang pagkakaroon ng asthma ay mas nagkakaroon ng complication kapag nagka-flu. So tulad ng pneumonia at ma-hospital dahil dito. So minumungkahi sa atin ang pneumonia shots para po sa mga adults ng edad ay 65 years old and older. Ganon din ang mga adults na 19 to 64 lalo na kung may mga medical conditions or risk factors. So, itanong nyo yan sa inyong doktor kung kailangan po. Kami po ng Pastor Nes, may nag-gift sa amin ng pneumonia vaccine for life, kaya nakakatuwa. But we have to still take good care of ourselves. Pangalawa, sa pang 7 na pala to, consider immunotherapy allergy shots. Kung malaman ng doktor na meron kang allergy shots o yung immunotherapy ay makakatulong upang ma-prevent ang allergy symptoms at makakatulong din upang hindi lumala ang asthma. Sa allergy shots, ang doktor ay nag-i-inject ng allergen sa iyong balat ng regular schedule. So pagdaan ng panahon, ang iyong katawan ay maaaring masanay na doon sa allergen at mas mahina na ang response kapag ikaw ay na-expose dito. Ito ay nakakatulong upang maging under control ang asthma. So may immunotherapy pala. So take asthma medications as prescribed. Totoo yan. As ang long-term asthma medication nakadisenyo upang mahadlangan ang symptoms at attack. So kailangan itong inumin araw-araw kahit wala kang nadadamang symptoms. Nagbabawas ito ng inflammation sa iyong airways at nagpapanatiling under control ang asthma at maiiwasan itong lalong lumala. So kung may nararamdaman kang side effects, sabihin yun sa doctor mo at kung kinakailangan palitan ang iyong gamot. Okay? Also, follow your asthma action plan. Meron pala yon, mahalaga. Susundin ang iyong action plan, inumin ang mga gamot kahit okay lang ang feeling mo. Laging magdala ng inhaler. Kung makadama ng symptoms, i-check sa iyong plan instruction kung ano yung gamot na iinumin. Sa panahon ng atake, ang planong magsasabi kung anong gamot ang makakatulong o kung panahon na ito upang tumawag ng doktor. And last but not the least, sabi ng ganun, use a home peak flow meter. Ang meter na to nagpapahayag kung gaano kabilis ang daloy ng hangin sa baga. Sa panahon ng attack, kumikipot ang airways. So ang meter nagbibigay ng sense kung gaano kapangit ang condition mo ngayon at kung paano ang adjustment na gagawin sa iyong medication o inhaler at kung kinakailangan ang mapunta ka sa ER o di pa. So, nakita natin kung gaano kahalaga ang pag-iingat at pagsunod sa mga action plan para maiwasan ang isang asthma attack. Kahit hindi nakakaramdam ng symptoms, di ba? Kailangan patuloy na inumin ang prescribed medicines para hindi tayo malusutan nito. Kailangan laging handa at nagbabantay. Mga kaagapay, naalala ko, ganyan din po dapat ang ating pagtanaw sa kasalanan, di ba? Ibinigay na ng Diyos ang mga preventive measures para maiwasan to. So huwag kakalimutan na ang kasalanan nagdadala sa atin sa kamatayan. Kaya nga, di ba, don't play with the devil. He won't play fair. He's out to get you. Beware, di ba? So kaya, maging mapagbantay, maingat, at laging sumunod sa nararapat. Ito po si Beth Flores ng Gabay Library.
9: Amen. Patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. Special revelation in Jesus, the ultimate revelation. Ang isang ganap na kapahayagan kay Kristo Jesus. Amen, amen. Wow, wow, wow. Evangelista Paul Mortiz, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. Hebrews 1:2. Pero ngayong nasa last days na tayo, pinadala ng Amang Diyos ang Kanyang Anak para sabihin sa atin ang mensahe niya. Ginawa ng Diyos ang buong creation sa tulong ng Anak para sabihin siya ang may-ari ng lahat pagdating ng panahon. That is why, wow, amen. We must give reverence to God in Jesus Christ. Opo, dapat na dapat at kailangan nating igalang ang Diyos dahil kay Kristo Jesus. Abraham fell face down. Nagpatira pa si Abraham sa paharap sa lupa. Genesis 7:3, dumapa si Abraham sa lupa, tapos sinabi ng Diyos sa kanya, "Be sure to fear the Lord." Dapat kang magdalang takot sa Diyos. Sa unang Samuel 12:24, sumunod kayo kay Lord, maging tapat at mag-serve kayo sa Kanya ng buong puso, kaluluwa at buong lakas nyo. Alalahanin ninyo ang lahat ng dakilang bagay na ginawa niya para sa inyo. Live in the fear of the Lord. Mabuhay kayo sa takot sa Panginoon. At ano ang bunga? Acts 9:31. At nagkaroon ng kapayapaan ang church sa buong Judea, Galilee at Samaria. Wow! Bakit nagkagayon? Dahil namuhay silang may takot sa Panginoon. Sure reverence for God's sanctuary. Magpakita ng lubos na paggalang sa banal na sanctuary ng Diyos. Leviticus 19:30, i-honor niyo ang Sabat at igalang ninyo ang banal na lugar kung saan ninyo ako wino-worship. Take off your sandals, tanggalin ninyo ang inyong mga sandals, mga pangyapak. Exodus 3:5, sinabi ng Diyos, huwag ka nang lumapit pa, hubarin mo na ang sandals mo. Kasi banal ang lugar kung saan ka nakatayo ngayon. Worship God with reverence. Sumamba ka ng may paggalang. Hebrews 12:25, siguraduhin ninyong nakikinig kayo sa nagsasalita sa inyo. Kasi kung hindi, nakatakas ang mga hindi nakinig noon sa pagbibigay sa kanila ng message dito sa lupa. Lalo na tayo, hindi tayo makatatakas kung tatalikuran natin ang nagbibigay sa atin ng mensahe mula sa langit. Our Heavenly Father, ang Ama natin sa langit, the author of the divine decree, siya ang may akda ng makalangit na plano. Psalms 2:7-9, i-announce ko ang sabi ng hari. Kung ano ang sinabi ni Lord na sinabi niya sa akin, ikaw ang anak ko, ngayon ako ang iyong ama, ang tatay mo magsabi ka lang at ang bansang ipamamana ko sa iyo, ang buong mundo at maging sa iyo. Babasagin mo sila gamit ang pamalong bakal, durdurugin mo sila gaya ng isang palayok. Wow! Amen! Ang Panginoong Jesus mismo ang siyang maghaharing tunay sa mundong ibabaw. Siya ang magmamana ng lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa man. Purihin at sambahin lubos ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang taong, ang Diyos taong si Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritong Banal. Amen! Wow! Di ba anak?
10: Opo, Ama. Totoo yan, Daddy. Sabi nga eh, ang ganda-ganda nung sa Hebrews eh. Ang ganda nung pagbasa. Sa English, gustong-gusto ko yung sinabi niya sa Hebrews na, di ba, yung binasa mo, Daddy, in Tagalog, "But in this last days, He has spoken to us by His Son, whom He appointed the heir of all things, through whom also He created the world. He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power." Pero mo yun, ang ganda, imprint, eksaktong imprint ng Father. O, di ba? Kaya nga, we value yung pag-ibig ng Diyos. Sabi nga, yung salvation narrative natin, gustong-gusto natin yan. Kasi, yun yung solution ni Lord sa isang taong makulit, di ba? Sa taong pinili ang kasalanan, pinili yon. Pero dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, pinadala niya ang Panginoong Jesus. Eh yun nga sinasabi natin, Genesis 3:15 pa lang, ando na, 'di ba? Ato na yung pangako ng Diyos ng Savior. Tapos napag-usapan natin nung isang day na yun nga kahapon natin yung sinabi ko kay Hob, kay Hob pa lang, nakasabayan siya nila Abraham, sinabi na niya, I know my Redeemer lives. O, di ba? So, alam na, nakumbaga, naka-line out na yan. Tapos, tinupad ng Diyos yan. At nakikita natin yun sa mga prophecy, tinupad ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. So, Amen. Ang Panginoong Jesus is the exact imprint of who the Father is. So, siya yung special revelation ng Diyos sa atin. At nakilala natin, nalaman natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos because of that. And yun, and last day, sabi nga natin, malapit na. Pero ang point doon, ihanda natin ang sarili natin kasi there will be a time when our Lord and Savior will rule on this earth. Diba po? Para maipakita sa buong mundo what real utopia is all about. Ano bang tunay na kapayapaan? At yun ay matatagpunan lamang sa ating Panginoon. So mga kaagapay, we live in that revelation. So patuloy nating alamin, unawain, magbasa ng Bible para tayo ay lalo nating makilala si ang ating Lord. Sabi nga ni Apostle, gusto ko yun that I may know Him and the power of His resurrection. Amen, di ba? Yun ang dapat nating nakikita. So pray na po tayo. Let us pray. Panginoon, again, kung titingnan po namin, hindi mo kami iniwan. Hindi talaga. Sa aming kalokohan, sa aming kasalanan, sa aming mga maling pagpili, ipinadala mo ang iyong buktong na anak. May kasagutan ka agad. Doon pa lang, Panginoon, sa araw na nagkasala si Adan at si Eva, meron ka ng kasagutan. And it went through all the narrative story, Panginoon, history of salvation sa mga Hudyo, sa mga propeta na nagnatupad sa buhay ng Panginoong Jesus. At yung Panginoong Jesus who died on the cross on our behalf, na dapat tinatanggap namin yun, Panginoon, na siya yung namatay dun sa cross. At kami, Panginoon, ngayon naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. So Lord, that will remind us to always be careful, to always be in tune, aligned with the very purpose of our Heavenly Father para sa aming buhay. At patuloy, Panginoon, na lumakad sa iyong kaloob. Yun po yung layunin mo sa bawat isa sa amin. Marami pong salamat kasi ibinigay mo na lahat. There's the Bible, the Holy Spirit, for us to continue to grow in you. Marami pong salamat. Today, thank you po sa aming mga kaagapay na today is their special day. Si Nancy Mercado, si Ombi Lontok, si Jennifer San Victores, Mia, si Augusto Azarcon, si Jemuel Bolivar, si Rogi Lorenzo, at si Marites Basa, Panginoon. Basas, marami pong salamat sa kanya. At sa mga kaagapay pa rin po namin na hindi po namin nabanggit, we declare blessings over folk. Sa mga kaagapay na today is their special day, and today is their anniversary sa mga mag-asawa. Marami pong salamat doon, Panginoon. At ngayon, Panginoon, we come to you for love, our mga kaagapay, mga loved ones din namin, who lost loved ones, lost family members. Lord, I pray for the Cruz family, Panginoon. Dalangin namin ikaw po ang siyang manguna sa kanila. Sa mga San Pascual, Panginoon, may your grace be upon them. I remember to pray, Panginoon, for the Atienzas, kila Kuya Rolly at ang buong pamilya nila. Panginoon, dalangin namin your grace and sufficiency be upon them. At hindi lang po, Panginoon, kasi ito po yung mga close namin. Pero alam namin, Panginoon, maraming mga kaagapay who are going through this challenge of losing a loved one. Father, we pray, may your comfort, your grace, yakapin silang maigi, Panginoon, sa mga gatong pagkakataon. At sa mga pagkakataon ng mga grief ambushes ng aming mga buhay. May our eyes, may we feel your very presence that you are with us through these difficult times. Maraming marami pong salamat. Thank you, Lord, sa iyong katapatan sa amin.
9: Purihin at sambahing lubos ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, ang Diyos taong si Kristo Jesus sa kapangyarihan ng Espiritu Banal, tunay pong makapangyarihan. Dinadalangin namin si Frasco, Panginoon, na mayroong karamdaman in the name of Jesus. Heal him. Amen and amen. At alam po namin na hindi niya kami lalampasan dahil totoo ang kanyang sinasabi at gagawin niya yon. Kaya tiyak. Amen, amen, amen.
10: So mga kaagapay, sa ating pong pagsunod sa Panginoon, doon pala nga sa salvation, hindi na tayo nilampasan ni Lord. So, ang tanong, in our relationship ka ba with our Heavenly Father through the Amen. Lord Jesus Christ? Diba? Yun ang ating security eh. Ang security natin ang Panginoon. So, kilala ba natin yon? Tinanggap pa natin ang kanyang ginawa doon sa krus ng Kalbaryo? Namumuhay ba ang Holy Spirit sa ating buhay as we continue to follow Him? Those are real, legit questions that we have to answer day after day. Diba po? So that's a choice we have to make, mga kagapay. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances. It is a series of choices.
9: Sa ngalan po ng ating Panginoong Jesus na ating sinasamba, niluluwalhati, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regibel Diena.
10: At ni Lourdes Magtunaw, kasama po si Kuya Benji Musura at ating mga gabay barkada dyan sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Broadtech, sa Mukawi Transmitter. Pagpalain kayo ng Panginoon Toto-Toto. Jericho Flores po, kasama namin dito.
9: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi kapag si Jesu Cristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Tiyak na makararating kayo sa patutunguhan. Pagpalain po kayo ng Diyos, paalam sa ngayon, ngunit hanggang sa Lunes na muli, sa isa na naman. Gabay.
8: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

0: isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal, pagpatak ng bawat minuto tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat, lahat ng pagod ibinuhos, parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa Kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
1: Sumasayang babawin mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702
1: DZAM. Agapay ng sambayanan.
3: Ito ang hardin ng panalangin.

At isang mapagpalang araw sa iyo, kaagapay. Sa sandaling ito ay kinukumusta ko ang iyong puso sa harap ng ating Diyos. At inaanyayahan kitang magpasalamat sa Kanya sa buhay, sa hininga, at sa bagong araw na Kanyang ipinagkaloob. Ang bawat araw at ang bawat umaga ay tanda ng Kanyang katapatan at kahabagan. Isang paalaala na anuman ang iyong pinagdaraanan, ang Diyos ay patuloy na sinasamahan ka at inaakay ka sa pamamagitan ng Kanyang salita. Sa araw na ito ay tinipon niya tayo sa hardin ng panalangin, isang lugar ng pahinga at tapat na makikipag-usap sa ating Panginoon. Kaya huminto ka muna, ialay sa Kanya ang iyong paghinga at buong katapatan mong ipagkatiwala ang lahat ng iyong nasa puso. Mga pasasalamat, mga tanong, mga alalahanin na baka matagal mo nang pinapasan. Sa presensya ng ating Diyos ay walang kailangang itago, sapagkat Siya ay nakikinig ng may habag at nagmamahal ng walang hanggan. Ako si Bishop Ruben Abante at kagalakan ko na makasama ka ngayon. Samahan mo ako dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan, habang binubuksan natin ang pintuan ng hardin, isang lugar na panalangin, pagninilay, pag-asa. Kaya kaagapay, isang tabi mo muna ang mga alalahanin, pumikit kung nais mo at hayaan mong ang

sa langit. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa araw na ito ay muling kami ay iyong tinipon, Panginoon, sa pamamagitan ng programang Hardin ng Panalangin. Bagaman, Panginoon, ay maulan at ilang araw na po ito, Panginoon. Ngunit, O Diyos, kami ay taus-pusong lumalapit sa iyo, O Diyos, sapagkat anuman ang kalalagyan, anuman ang panahon, anuman ang aming kabigatan o kaya'y aming nararanasan sa buhay, ang iyong trono ng biyaya at awa ay bukas sa amin na iyong mga anak. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa iyong salita ay naroon ang paanyaya, come boldly to the throne of grace. O Diyos, salamat po sapagkat kayo'y hindi nagsasara ng iyong pandinig sa amin. Kailangan namin, Panginoon, na kayo ay tunguhan, Panginoon, sapagkat sa dami ng aming mga hinaharap, O Diyos, wala po kami masusulingan. Ang aming lupang katawan ay lubhang makasalanan, Panginoon. Lumalayo sa iyo, gumagawa ng mga bagay, Panginoon, na hindi kaaya-aya sa iyong harapan. Ngunit tuwi na sa aming paglapit sa iyo, sa aming pagpapakumbaba ay merong pagpapatawad at panibagong simulain, Panginoon. At sa lahat po ng aming mga alalahanin, nagkakaloob kayo at nagbibigay kayo sa pamamagitan ng iyong salita at espiritu ng kaaliwan, kapanatagan sa aming kalooban, Panginoon. Kaya purihin ang iyong pangalan at salamat, Panginoon, sa Hardin ng Panalangin. Sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nagbabalik ang Hardin ng Panalangin. Ako muli si Bishop Ruben Abante, makakasama tuwing araw ng Huwebes sa programang Hardin ng Panalangin. Kumusta na kayo, kaagapay, lalo na ang ating mga kababayang nakikinig mula sa iba't ibang panig, hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. At dalangin namin na kayo'y nasa mabuting kalalagyan, naway patuloy kayong iniingatan ng ating Panginoon sa inyong kalusugan, kaisipan, yung inyong damdamin, kalooban, kabuhayan, at higit sa lahat sa inyong mga spiritual na buhay. Hindi man tayo magkakasama ng pisikal, magkakasama naman tayo sa panalangin, dito sa Hardin ng Panalangin. Pag-usapan po natin sa umagang ito ang may kinalaman sa pagpapahayag, no, ng may katotohanan at pag-ibig. Alam po ninyo, ang panahon ngayon, lalo na sa social media, ay marami ang talagang nagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Ano po? Maayos naman, o maganda naman na tayo'y nakakapag-express ng ating saloobin. Ngunit paano nga ba tayo makapag-i-express? Okay? Alam niyo po, ang sabi ng Banal na Kasulatan, hindi lang po tayo kinakailangan magkaroon ng kaalaman, kundi tayo magkaroon ng karunungan. At lalo na kaunawaan. Lahat naman po tayo'y gusto nating may alam tayo. May alam tayo sa buhay, may alam tayo sa issues. Kaya base sa ating kaalaman, tayo ay makapagpapahayag, tayo ay makapag-i-express. At tinitingnan natin na ito'y ating karapatan. Ano po? Well, sa isang bahagi, sa isang banda, ay maganda din po naman yun sa ating kaisipan. Nakapag-i-express tayo. Subalit hindi porke ito ay isang kaalaman, ay gayon na lang ang dapat. Sapagkat mayroon din tayong tinatawag na karunungan, wisdom. Ano po? At ang sabi ng Banal na Kasulatan, ang wisdom o ang karunungan, ang simulain niyan ay yung pagkakaroon ng takot sa ating Diyos. Ang kaunawaan, ano po, ay mas malalim pa. Sapagkat yan ay tumutukoy sa kung bakit. Ano po? Kaya ang kaalaman, ang karunungan at ang kaunawaan, ang mga bagay na ito'y nagdi-deal sa mga ilang tanong. For example, ang kaalaman, ang kanyang pinupuntuhan ay yung tanong na ano? Ano? Okay? Ano ang

alam mo. Okay? Ano ang alam mong gawin? Ayun. Subalit ang karunungan o ang wisdom, ang pinupuntuhan po nito ay yung tanong na paano. Okay? Kung may alam kang gawin, ang tinatanong ng wisdom ay paano mo gagawin. Okay? At yung paano po ay mahalaga yan. Sapagkat halimbawa, may alam tayong gawin na isang bagay, ngunit yung kaparaanan ng ating paggawa ay hindi naman sang-ayon sa dapat na karunungan. At lalo na, ang simulain po ng karunungan o wisdom ay yung takot sa ating Diyos. Kaya yung paano ay nilalagyan natin ng masusing pag-iingat dahil ang gusto po natin, ang ating gawa ay sang-ayon sa kalooban ng ating Diyos at ng Kanyang Espiritu at ng Kanyang salita na nasa atin. Lalo na yung kaunawaan, sapagkat ang kaunawaan po, ang pinupuntuhan niyan ay yung tanong na bakit? Bakit mo ginagawa ito? Okay? Kaya ako halimbawa, ano ang alam mong gawin? Gagawin mo na lang. Pero mas mahalaga po sa ating mga mananampalataya, yung paano mong gagawin, yung alam mong gawin. Yun yung wisdom. At bakit mo gagawin, ano, yung gawa na ito sa ganung kaparaanan. So, ito'y mayroong pag-iingat. Now, ang sinasabi po natin ay ang lahat ng ating expressions o pagpapahayag ay dapat may katotohanan at may pag-ibig. Pagpapahayag sa katotohanan at sa pag-ibig. Now, ang isang taong na kay Kristo po, no, ay na kay Kristo tayo at ang sabi ng banal na kasulatan ay nananahan sa atin ang Kanyang Espiritu. Ang lahat ng tumanggap kay Kristo ay indwelt, ika nga sa wikang Ingles, ng Kanyang Espiritu. Doon sa Romans chapter 8 and verses 9 to 11 ay ganito po ang sinasabi. You are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. Kung kaya nga po, ang pagtanggap kay Kristo, ang pananampalataya kay Kristo, ay hindi lang po yung pagkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kundi ang ibig sabihin ay pananahan ng Kanyang Espiritu sa atin. At doon sa verse 10 of the same chapter, chapter 8 ng Romans, ang sabi, and if Christ be in you, the body is dead because of sin, but the Spirit is life because of righteousness. At kung si Kristo ngayon nasa atin, ang Kanyang Espiritu ay nagbibigay sa atin ng buhay. Ano po? Because the Spirit quickens, the Spirit gives life. At ang buhay na yan ay buhay po sa katuwiran niya. Sapagkat tayo ngay pinatawad na sa ating mga kasalanan at ang ating pong kaisipan ay nagsisimulang tumanggap ng katuruan mula sa Kanyang salita. Doon sa verse 11 ang sabi, if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, ikay kung ang Espiritu ni Kristo, no, na nagbangon sa Kanya, nananahan sa atin. No? Siya, ang Espiritu, na nagbangon kay Kristo sa mga patay, ay siyang magbibigay sa atin ng buhay upang ang lupang katawan na ito ay magkaroon ng magandang testimony. Ano po? Now, sa ilang talata, itinuturo din po sa atin na ang Espiritu ay hindi po Espiritu ng kasinungalingan. Ano po? Hindi Espiritu nang walang pagkilala sa lahat ng bunga ng Espiritu. Ang sabi po doon sa 2 Timothy chapter 1 and verse 7, God hath not given us the spirit of fear, but He has given us the spirit of power, of love, and of a sound mind. Healthy mind. Yun po ang kaisipan ng kinaroroonan ni Kristo, kinaroroonan ng Kanyang Espiritu. At ang Espiritong nasa atin ay nagsasabi po sa atin na kinakailangan manourish tayo ng salita. Ano ba yung salita sa atin? Alam niyo po, sa mga bagong panganak,
ang hinahanap-hanap nila ay gatas. Ganon din po sa atin. Ang kinroroonan ng Espiritu ay ang hinahanap niya ay ang gatas ng salita. The Word, no? The milk of the Word. Kung kaya nga sa bagay na ito, ano po, pinangungunahan tayo ng Espiritu kung kaya nagbabago ang ating kaisipan. Nagsisimula tayong magkaroon ng pagnanais na tumingin sa kanyang salita, ano po, at ibuhay ito. Isaloob ito. Ano po? The Spirit is the Spirit of truth. He is not the Spirit of error. At kanina lang sinasabi, He is a Spirit of love. Kung kaya nga po itong sinasabi nating uri ng pagpapahayag, at sa lahat po sa atin ng mga nakay Kristo, mga mananampalataya, ang sinasabi po natin, dapat ang ating pagpapahayag ay pagpapahayag sa katotohanan at sa pag-ibig. Kaya ang sabi doon sa Ephesians 4:15, ang sabi po ni Apostolo Pablo eh, speaking the truth in love, grow up into Him in all things. Ano po? Abay, magpahayag kayo ng katotohanan sa pag-ibig. Kaya hindi po nawawala iyon. Alam niyo po, ang pagpapahayag sa amin na nasa radio, for example, na nasa media, kinakailangan pinag-aaralan pa kung paano ang disposisyon, ano po. Pero sa mga mananampalataya, may pinanggagalingan po tayo nasa ating kalooban. Lalo na alam natin na sa ating pagiging makasalanan, tayo pinatawad na. At hindi lang yun, nananahan sa atin ang kanyang Espiritu at ang Espiritu nagtuturo sa atin na pag-aralan at isabuhay ang kaniyang salita at ang kaniyang kalooban. Marami mga talata sa salita ng Diyos ang kinakailangan nating tingnan, pag-aralan, at gawing ilagay sa ating kaisipan at sa ating buhay. For example, doon sa Romans chapter 12 and verse 9, ang sabi, "Let love be without dissimulation. Abhor that which is evil. Cleave to that which is good." Lahat po ito ay nasa bagay ng hindi lang pagkilos kundi ng pananalita, pagpapahayag. Doon sa 1 John chapter 3 and verse 18, ang sabi "My little children, let us not love in word neither in tongue, but in deed and in truth." Kung kaya nga hindi lang po ito pag-iingat, kundi mayroong Espiritu na nagsasabi sa atin na magpahayag ka at kumilos ka sapagkat ako'y nasa iyo. Ako'y Espiritu ng pag-ibig. Ako'y Espiritu ng katotohanan. Okay? Sa 1 Peter chapter 1 and verse 22, ang sabi, "Love one another with a pure heart." So, ang mga bagay pong ito, marami sa salita ng Diyos, lalo na no, sa bagong tipan, na hindi lang po tayo sumusunod sa kautusan, kundi dahil si Kristo ay nasa atin, ang kautusan ni Kristo ang nananahan at umiiral sa ating kalooban. Kung kaya nga po, kinakailangan ang ating kaisipan ay maturuan ng kanyang salita at ng kanyang kalooban. Okay? Nais kong ibilin po sa inyo na ang kalooban po ng Panginoon ay hindi lugar o hindi designasyon at posisyon. Ang kalooban ng Panginoon ay gawa. Ano ang gawa? Naroon ang kalooban ng Panginoon. Kasama na dyan ang pagpapahayag. Magpahayag tayo sa Espiritu at sa pag-ibig.

Pastor Reynang De Leon ng Tanay Community Christian Church, Rampalok, Tanay Rizal. Panalangin para sa mga person deprived of liberty. Tayo po ay manalangin. Mapagmahal at makapangyarihang Diyos, lumalapit kami sa iyo para ipanalangin ang aming mga kababayan na nasa piitan. Panginoon, bigyan mo sila ng lakas at pag-asa at kapayapaan sa araw-araw. Sa panahon ng kanilang pagkakakulong, tulungan mo silang mag-isip-isip sa kanilang buhay. Tunay na magsisi sa kanilang mga nagawang mali at magkaroon ng tapat na pagbabago sa kanilang puso. Bigyan mo sila ng karunungan at tapang para harapin ang kanilang mga pagsubok. Ingatan mo rin ang kanilang kalusugan at alagaan ang kanilang mga pamilya na patuloy na naghihintay at nananalangin para sa kanila. Panginoon, samantalahin mo ang bawat pagkakataon para maipakilala sa kanila ang iyong pagmamahal at pag-asang masusumpungan lamang sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo silang maging mabuting halimbawa sa iba at maganda para sa mas makabuluhang buhay pagkatapos na kanilang pagkakakulong. Pagpalain mo rin at bigyan ng karunungan ang mga opisyal, jail personnel, chaplains at lahat ng naglilingkod sa kanila. Naway maging makatao, makatarungan at may malasakit sila sa kanilang paglilingkod. Maraming salamat, Panginoon, dahil alam namin walang taong malayo sa iyong awa at biyaya. Sa pangalan ni Jesus.

Dumako na tayo sa pagdulog sa Diyos, sa panalangin at hiling ng ating mga kaagapay. At ang ilan po sa kanila ay galing kay Estrella Dizon, panalangin sa aking paningin dahil napapansin ko mabilis na akong manlabo ang kanyang mga mata, lalo na kapag nagbabasa. Eh pareho po tayo. Parang cloudy yung ating paningin, ano? Sabalit, ayos naman. Anyway, let's pray for Estrella Dizon. Nelson Ramirez, prayer request po para sa aking madalas na pagsakit ng tiyan. Hindi ko po minsan alam kung dahil sa pagkain o pagod. Oh yes, si Nelson Ramirez. Si Aileen Mercado, panalangin po sana sa aking lola na mahina na ang katawan at hirap nang kumilos mag-isa. Dalangin na may dagdag na lakas para sa kanya. Si Rolando Garcia, humihiling po ako ng panalangin dahil ilang gabi na akong hirap matulog. Naway bigyan ako ng Panginoon ng maayos na paghinga at lakas ng katawan at isip. Kailangan natin yan. Si Karen Villanueva, please pray for my husband na may iniindang pananakit sa tuhod. Nahihirapan na po siyang gawin ang mga dati niyang ginagawa. Dalangin namin na bibigyan siya ng tamang gamot at lakas para hindi siya panghinaan ng loob. Okay. Si Aling Verta Bello, no, G, panalangin po para sa kagalingan ng kidney function ng kanyang nanay, Nora de los Reyes. Si Edgy Diamante, panalangin para sa patuloy na kagalingan at kalakasan ng kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo. Si Lazel Domingo, prayer for my husband, no, good health and protection sa kanyang fast release. At siguro siya'y isa sa mga PDL sa pinapanalangin po natin. Si Concepcion Balite, papray po ang kagalingan sa pananakit, ano, ng kanyang balakang at aking kapatid. Salamat po. Okay? Si Riz Nazareth Ishizuka, please pray for Regina, kagalingan po sa kanyang sakit kay Regina. Si Nenet Palencia, prayer request po para kay Yolanda Roque. Siya po ay may stage 4 na cancer, no. Naway pagkalooban siya ng kagalingan, kalakasan, no. Let's pray na maging panatag ang kanyang kalooban. Si Raquel Abanador, kalakasan po sa kuya ko si Protasio Talavera Jr. sa paglaban niya sa malubhang sakit, no. At si Susan Raznal, pakisama po sa panalangin na ang kanyang tatay na si Gonzalo Tejada, 82 years old, kasalukuyang naka-admit sa ospital pang-anim na araw na may ulcer po siya. Tumaas din ang kanyang hemoglobin. Ano po? So let's pray for Gonzalo Tejada. Meron pa si Nars Kath Lodi. Panalangin po na alisin ang Panginoon ang galit ko sa puso. Oh yes, the spirit of love.

love, the spirit of truth ang kinakailangan. At I surrender everything to the Lord. Oh yes, kailangan po. Ayan. Okay? At meron pa rin po sa mula sa mga messages po sa atin, ano? Let me see. Panalangin para sa complete recovery. Complete recovery, Pastor Oscar. Okay? Meron pa. Pakipray po dito sa Masbate, sapat na ulan upang makapagtanim ang mga magsasaka. O ay dito sa Maynila ay maulan. Okay? Panalangin para sa lahat ng ating mga pangangailangan. Okay? Si Glenn, at ang sabi niya complete healing from heart problem. Maalis na po ang oxygen na nakakabit sa kanya. Kay Kuya Dan C. Cunanan, at marami pa siyang binanggit. Dumako na po tayo sa panalangin. Muli, O Diyos, aming Ama, kami dumudulog po sa iyo. Salamat pong muli sa pagkakataong ito, Panginoon, na sa pamamagitan ng hardin ay matanggap po namin ang mga requests, mga hinaing, mga pangangailangan, Panginoon, ng aming mga kaagapay. At O Diyos, sa maraming kadahilanan, ang mga ilan, O Diyos, ay dumaraan sa bigat po ng kanilang katawan, may mga sakit, may cancer, may pananakit ng tiyan, at marami pang iba, Panginoon. Batid po ninyo, O Diyos, ang lahat ng kalalagyan ng iyong mga anak. At dahil sa kahinaan ng lupang katawan, Panginoon, ay kinakailangan naming magkaroon, Panginoon, ng kapanatagan. At nawa, O Diyos, ang iyong salita, ang lahat, Panginoon, ng iyong mga pangako, ang lahat ng iyong mga katuruan, katotohanan, Panginoon, ay manatili po sa amin. Huwag kaming panghinaan ng loob, kaisipan, Panginoon. Kundi, Panginoon, isipin namin na ang lahat ng mga kabigatan ng lupang katawan ay dahil po, Panginoon, sa kasalanang nasa amin din naman. Kaya, O Diyos, salamat at kay Kristo ang lahat ng aming pagkakasalay na patawad na, Panginoon. Subalit kailangan namin, Panginoon, ng ibayong lakas mula sa inyong katotohanan, Panginoon, upang mapagtagumpayan namin ang hatak ng laman na kami mapanghinaan ng kaisipan, pagtitiwala, pananampalataya sa iyo, Panginoon. Ang iyong kalooban ay tuwin ay para sa amin ay makagawa kami ng mga bagay na kalugod-lugod sa iyo kahit sa kalagitnaan ng kahinaan ng lupang katawan. Kami, Panginoon, ay magkaroon ng gentleness, ng temperance, bunga ng Espiritu, Panginoon, sapagkat kami, Panginoon, ay dumadako sa iyong salita. Ang aming bayan, Panginoon, ay aming dinadalangin sa lahat ng aming mga pinagdaraanan. Ang aming mga namumuno, Panginoon. O Diyos, kanina'y pinag-aralan po namin ang pagpapahayag sa katotohanan at sa pag-ibig. Panginoon, kung mayroon man po sa amin, sa aming kalooban, na nananaig na bitterness, na envy, Panginoon, ng inggit at galit, Panginoon, O Diyos, alisin niyo po ito. At magkaroon kami, Panginoon, ng panunumbalik sa iyo, kababaang loob. O Panginoon, dalangin po namin ang aming mga simbahan, ang aming mga kapasturan, na kapagpahayag, Panginoon, base sa iyong salita, na magiging kalakasan, katatagan ng iyong mga anak. Ang mga sambahayan, Panginoon, ang mga pamilya, dalangin po namin ang bawat isa. At sa lahat ng bagay, kami patuloy na magpapasalamat sa iyo, mananampalataya sa iyo, susunod sa iyong salita at sa iyo kalooban, Panginoon. Purihin ang iyong pangalan sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.

At kung mayroon kayong ibang concern, maaari kayo magbigay ng mensahe sa 702-DZAS FEBC Radio TV FB page. At magkarinigan mo ulit tayo sa susunod na linggo sa radio, online, at dito sa cable channel 185 sa Signal TV. At para na naman sa isang edisyon ng Hardin ng Panalangin, ako muli si Bishop Ruben Abante, nagpapaalala sa ating lahat na ang mananampalataya, ang Kristiyanong namumuhay ng tapat, ay sapat sa lahat ng bagay, magtapat tayo sa ating Diyos, at ang Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpapala po sa ating lahat.

0: Alam mo ba na ang mahal nating si Reverend Proseso o Kaesong Marcelo ay nagsimula bilang isang compound guard ng FEBC noong siya ay teenager pa lang? Noong una ay nagtrabaho lang si Kaesong sa FEBC dahil sa pamimilit ng kanyang kapatid. Ngunit dahil sa patuloy na pakikinig sa Bible study sa trabaho, ay nakakilala si Kaesong sa Panginoon. Nagtapos siya sa isang Bible school at mula noon ay naging isang broadcaster. Siya ang nagpasimula sa pinakamatagal na programa ng DZAS na Hardinang Panalangin. Bagamat ngayon ay kapiling na siya ng ating Panginoon, hindi pa rin matatawaran ang mga patotoo ng mga taong nabago sa tulong ng kanyang mga panalangin at mensahe.
1: Narinig mo na ba ang salitang obiter dictum? Ang literal nitong kahulugan ay a thing said in passing. Sa batas, ito ay tumutukoy sa dagdag na komento o opinyon ng hukom na hindi naman bahagi ng mismong batayan ng kanyang desisyon. Halimbawa, habang dinidinig ang isang kaso tungkol sa lupa, sinabi ng hukom na maaaring kailangan nang baguhin ang isang batas. Magandang obserbasyon man ito, hindi ito ang naging dahilan ng kanyang hatol. Sa madaling salita, ang obiter dictum ay gabay lamang. Hindi ito ang mismong pasya ng korte.
2: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV.
3: Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: FEBC.
3: Himpila.
4: 702
3: DZAS. Agapay ng sambayanan.
5: Ang tamang oras, alas 6:31 ng umaga.
6: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
5: Magandang umaga, araw po tayo ng Huwebes at 13 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, kami ang iyong mga tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
7: At Phil Lagtapon.
6: Bagong araw, bagong balita.
5: Pangunahin sa mga balita ngayon, klase sa ilang lugar sa bansa nananatiling suspendido dahil sa epekto ng habagat.
7: Irregular na paggamit sa confidential funds ng OVP, pinaninindigan ni COA State Auditor Del Campo.
5: At sa kalakalan, pinsala sa agrikultura hindi magdudulot ng malaking galaw sa presyo ng mga produkto. At ngayon sa detalye ng mga balita.
6: Bagong araw, pangunahing balita.
5: Wala pa ring pasok ngayong araw ng Huwebes, Agosto at 13 sa ilang bahagi ng bansa dulot ng habagat. Sa Metro Manila, walang face-to-face classes sa Marikina, Valenzuela at Malabon sa pampubliko at mga pribadong paaralan. Sa Malolos City, Bulacan, wala ring face-to-face classes at gagamit ng alternative learning arrangements. Sa Cavite, suspendido ang klase sa lahat ng antas sa Cavite City, General Trias, Kawit, Noveleta at Tanza. Sa Rizal, suspendido rin ang klase sa Antipolo, Cainta, Cardona, Morong, Taytay at Teresa. Sa Pampanga, kabilang ang Guagua, habang sa Batangas, suspendido ang klase. Sa Calatagan at may suspension din sa ilang bayan ng Benguet, kabilang ang Atok, Bugyas, Kapangan, Cabay,

0: Yan, La Trinidad, Sablan at Tublay. Payo sa mga apektadong estudyante at mga magulang, patuloy na bantayan ang mga susunod na anunsyo ng inyong lokal na pamahalaan.
1: Bagong araw, ulan, panahon.
2: Southwest monsoon o habagat ang nakakaapekto sa Luzon. Ang Zambales at Bataan ay makararanas ng panakanakang pag-ulan dulot ng habagat. Ang Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, Aklan, Antique at Cadiz ay may maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog pagkidlat dulot pa rin ng habagat. Ang nalalabing bahagi ng Luzon ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rain showers o thunderstorms dulot ng habagat. Habang ang Mindanao at natitirang bahagi ng Visayas ay bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated light rain showers o thunderstorms dulot ng localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 25.6 degrees Celsius hanggang 28.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang alas 5.42 ng umaga at lulubog bandang alas 6.20 ng gabi.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Samantala, mahigit 12,000 mga magsasaka ang naapektuhan at halos 9,500 metriko tonelada ng mga produktong agrikultural ang nawasak dahil sa habagat at mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa Department of Agriculture, umabot sa 347 million pesos ang kabuang pinsala at pagkalugi sa sektor ng agrikultura. Apektado ang mahigit 10,000 hektarya ng mga sakahan sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Pinakamalaki ang pinsala sa Palay na umabot sa 242 million pesos habang 74 million pesos naman ang pinsala sa mga gulay, prutas at iba pang high value crops. Umabot naman sa 12 million pesos ang pinsala sa mais. Magbibigay ang DA ng 125 million pesos na halaga ng agricultural inputs sa mga apektadong magsasaka. Kung saan maaari rin silang umutang ng hanggang 25,000 pesos sa ilalim ng Sure Loan Program. Sa kabila ng pinsala, sinabi ng DA na hindi nito inaasahan ang malaking paggalaw sa presyo ng mga produktong agrikultural.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa iba pang balita, irregular na paggamit sa confidential funds ng OVP, pinaninindigan ni COA State Auditor Del Campo. Ito at ang iba pang update sa impeachment trial sa ulat ni Shekinah Abalon.
3: Muling humarap sa witness stand si Commission on Audit, Intelligence and Confidential Funds Audit Office o COA Ikfao State Auditor Sailene Del Campo para sa 15th araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Para sa cross-examination, inisa-isa ng depensa sa paunguna ni Attorney Christine Ferrer ang mga aktibidad na nakasaad sa Protective Intelligence Operations Report o PIOR na isinumite ng Vice Presidential Security and Protection Group bilang supporting documents sa pagbibigay ng umano'y rewards ng OVP sa mga naturang intelligence activities. Makailang ulit tinanong ang testigo kung bahagi ba ito ng normal na admin work ng OVP o sakop na ng intelligence activities. Natinugunan naman ni Del Campo na bahagi nga ito ng intel work. Ngunit binigyang diin pa rin ng state auditor na irregular o hindi alinsunod sa patakaran ang paggamit ng OVP sa milyong-milyong confidential funds na inissue sa kanilang opisina. Anya, hindi nabigyan ng ebidensya para suportahan na naging matagumpay nga ang mga nasabing confidential activity. Hindi rin umano naging compliant sa ilang probisyon ng Joint Circular 2015-01 ang ahensya, hindi lamang dahil sa kakulangan ng supporting evidences, kundi pati na rin sa nakitang irregularidad sa reimbursement. Ani Del Campo, may mga inilagay sa liquidation na social services na nangyari pa bago matanggap ng OVP ang pondo, bagay na ayon sa circular ay hindi maaring payagan. Sa tanong ng depensa patungkol sa mga nakakatawang alias o umano'y pangalan ng recipients ng confidential funds, sinabi ni Del Campong wala siyang kakayanan na sagutin kung ang mga ito nga ay fictitious o gawa-gawa.

0: lamang. Ito ay sa kadahilan ng bumabatay lamang ang COA sa mga dokumentong ipinepresenta at hindi na nila sakop ang investigasyon kung ang mga ito ay totoo nga bang individual. Sinabi rin ng auditor na hindi sakop ng mandato ng OVP at DepEd ang pagsasagawa ng confidential operations. Gayunpaman, tiniyak ni Del Campo ang seguridad ng mga dokumentong ginamit sa auditing, lalo pat una itong hinawakan ni Attorney Roderick Wamil bago na ipasa sa kanya. Ani Del Campo, hindi nadaragdagan, nababawasan o ni nagagalaw man lamang ang mga dokumento dahil ito ay secured sa storage area ng COA at tanging otorisadong tauhan lang mula sa COA ICFAO ang pwedeng magkaroon ng access. Nagkaroon din ng kaunting tensyon sa pagitan ng counsel sa parehong panig matapos pansinin ni Attorney Lorna Capunan mula sa prosekusyon ang paraan ng pagtatanong ng depensa na anya'y nagpapahaba lamang ng paglilitis. Tinutulan din ito ang paggamit ng mga irrelevant documents ng depensa, partikular na ang Joint Circular 1992 na hindi na effective sa ngayon at ang National Tax Code na para lamang sa taxpayers at anya'y hindi na sa usaping confidential funds. Sa uli natapos ng pagtestigo ni Del Campo, nag-issue naman ng panibagong sabina ang impeachment court para humarap sa susunod na linggo si Marivic Pareha ng House of Representatives Legislative Resources Management Department, Gina Acosta at Edward Fajarda, mga dating Special Disbursement Officers ng OVP at DepEd, at maging si Attorney Lemuel Ortonio, Assistant Chief of Staff ng OVP. Ang mga individual ay tetestigo hinggil pa rin sa Article 1 o maling paggamit ng confidential funds. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
2: Pinsala sa agrikultura, hindi umano magdudulot ng malaking galaw sa presyo ng mga produkto. Ito at ang iba pang balitang pangkalakalan sa ulat ni Shaira Gabornes.
3: Inaasahan ng Department of Agriculture o DA na walang magiging malaking pagbabago sa presyo ng mga produktong agrikultural matapos ang masamang panahon. Ayon sa DA, posible ang bahagyang paggalaw sa presyo ng gulay dahil naapektuhan ang mga taniman sa Central Luzon at Southern Tagalog, ngunit mabilis naman umano itong makakabawi. Umabot naman sa 197 million pesos ang pinsala sa agrikultura, kabilang ang 143 million pesos sa palay, 30 million pesos sa gulay at 15.8 million pesos sa irrigation. Samantala, minungkahi ng Department of Agriculture ang pagpataw ng special safeguard duties o dagdag taripa sa ilang imported meat products at chicken curry. Kabilang dito ang beef, processed pork products at chicken curry na lumampas sa itinakdang import volume threshold. Ayon sa DA, kailangan ng safeguard duties dahil lumampas sa trigger level ang dami ng mga produktong inaangkat sa bansa. Saklaw ito ng Republic Act 8800 o Safeguard Measures Act na nagbibigay daan sa pagpapataw ng dagdag taripa kapag lumampas sa itinakdang volume o price trigger ang imports. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 10 centavos sa US dollar, 43 pesos at 88 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 75 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 27 centavos sa Saudi Riyal. Para sa balitang kalakalan, ako po, si Shaira Gabornes.
2: Antabayanan sa pagbabalik ng ating balitaan, professional na pag-aasal ng parehong panig sa impeachment trial binigyang diin. Pilipinas hindi kailangang humingi ng pahintulot para sa Ayungin Resupply Mission ayon sa AFP.
4: At sa palakasan, Magnolia, Wagi kontra Phoenix at Lastimosa nagdala ng career high na 30 points.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasabi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
2: Balik-balitaan tayo, professional na pag-aaral ng prosecution at ng panig ng depensa binigyang diin sa pagtatapos ng nagpapatuloy na impeachment trial kahapon. Ang detalye sa ulat ni Shekinah Abalon.
0: Sa pagtatapos ng impeachment trial, naghain ng manifestation si Defense Lead Attorney Sheila Sison sa pagkadismaya sa naging asal umano ng ilang mga counsel sa prosecution sa labas ng impeachment court. Ito ay makaraang mag-post si Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan hinggil sa cross-examination ng depensa sa paunguna ni Attorney Christine Ferrer. Matatanda ang nagkaroon ng bahagyang tensyon sa pagitan ni na Ferrer at Prosecution Counsel Attorney Lorna Capunan sa umano'y pagpayag na magtanong ng misleading questions sa gitna ng cross-examination. Sa post ni Attorney Ligutan, bagamat hindi nabanggit o hindi siya nagbanggit ng pangalan, ay tila nagbigay opinion ito sa naging pahayag ni Ferrer at isinaad ang konotasyon na alam ng lahat ng abogado na hindi pwede ang misleading question sa gitna ng cross-examination. Nagpahayag ng pagtutol si Attorney Sison at sinabing inaasahan sa lahat ng nasa paglilitis na magpakita ng mataas na antas ng profesionalismo at pagpapakumbaba. Anya, sa kabila ng pagkakaiba ng panig ay nararapat ipakita ang respeto sa isa't isa. Sinangayunan naman ni Presiding Judge Francis Escudero ang manifestasyon ng depensa at sinabing inatasan na niya ang Clerk of Court na bantayan ng public statements ng parehong panig. Dagdag pa niya, may mga ilang na itatalang lumalampas sa linya at tila nilalabag ang Rule Number 18 ng Impeachment Court o ang pagbabawal na pag-usapan sa publiko ang ilang merito sa nagaganap na impeachment trial. Ani Escudero, pag-uusapan ng isyong ito sa pagbabalik ng paglilitis sa Lunes. Hindi naman binigyan ng pagkakataon ng impeachment court si Attorney Ligutan na magsalita hinggil dito, ngunit sa hiwalay na panayam sa pagtatapos ng paglilitis, sinabi niyang walang malis ang naturang post. Ani Ligutan, walang masama sa kanyang pahayag dahil isinasaad lamang niya ang nakalagay mismo sa batas at may karapatan siyang mag-post hinggil dito. Shekinah Abalon, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Iginiit ng Armed Forces of the Philippines o AFP na hindi kailangang humingi ng pahintulot o abiso ang Pilipinas sa anumang dayuhang bansa para isagawa ang mandato nito sa Ayungin Shoal. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trindad, tungkulin ng militar na tiyakin ang integridad ng teritoryo ng bansa. Kabilang dito ang pagpapalit ng mga tauhan at paghahatid ng pagkain at iba pang supply sa mga sundalong nakatulong talaga sa BRP Sierra Madre. Binigyang diin ni Trinidad na hindi pababayaan ang BRP Sierra Madre, Second Thomas Shoal o Ayungin Shoal. Sinabi rin niyang isinagawa ang huling rotation and resupply o RORE mission mga 45 araw na ang nakalilipas. Hindi naman niya binigay o ibinigay ang schedule ng susunod na mission dahil operational detail ito ng Western Command. Samantala, patuloy na minomonitor ng AFP ang mga barkong Chino sa West Philippine Sea. Mula Agosto 4 hanggang 10, 18 barkong Chino ang namonitor. 8 rito ang China Coast Guard vessels sa Ayungin Shoal, 8 barko sa Baho de Masinloc at isang China Coast Guard vessel sa Escoda Shoal at malapit sa Pag-asa Island.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Kinwestiyon ng ilang mambabatas ang iminungkahing pagbawas sa pondo para sa social services, edukasyon, kalusugan at agrikultura sa 2027 National Expenditure Program o NEP. Tinawag ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino na anti-poor at anti-people ang panukalang budget habang nakikitang may dagdag na pondo para sa depensa, flood control at infrastructure projects. Ayon naman kay Acting Budget Secretary Kim Robert De Leon, 5% ang ibinaba ng proposed funding para sa social services kumpara sa 2026. Hiniling naman ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Flores ang program-by-program na paliwanag sa malalaking bawas sa health at agriculture. Kinwestiyon din ni Tinio ang 10.773 billion pesos na confidential at intelligence funds at 111.984 billion pesos na unprogrammed appropriations. Samantala, itinanggi ng House Appropriations leaders ang alegasyon ng pork at budget insertions. Maripaan nilang magbago ang panukalang budget habang sinusuri ito ng Kongreso.
1: Bagong araw, balitang bayan.
4: Nakapagtala ng 44 na landslide, soil erosion at rock slide sa Baguio City, kabilang ang landslide sa Barangay Gisad Surong na ikinasawi ng 10 residente. Ayon sa Baguio City Disaster Risk Reduction and Management Council, umabot sa 167 weather-related incidents ang naitala sa lungsod dahil sa malakas na ulan at hangin. Apektado ang 216 na pamilya o 996 na individual mula sa 45 barangay, kabilang ang mga nasa evacuation centers at nakikituloy sa kanilang mga kamag-anak. Samantala, tiniyak ng DSWD ang tulong sa mga pamilyang naapektuhan, kabilang ang financial assistance sa pamilya ng mga nasawi at iba pang suporta para sa mga survivor at evacuees.
1: Bagong araw, balitang bayan.
2: Namataan naman ang ash plume o abo mula sa crater ng Bulkang Mayon. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PIVOX, tinangay ng hangin ang ash plume patungo sa pangkalahatang hilagang silangan. Nananatili naman sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon.
1: Bagong araw, balitang bayan.
4: Permanenteng ipinagbawal ang wet wipes at single-use plastics sa Mount Hamigitan Range Wildfire Sanctuary sa Davao Oriental dahil sa paulit-ulit na nakikitang basura sa lugar. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources o DENR Davao, layunin itong maiwasan ang pagdami ng basura at maprotektahan ng kagubatan at mga pinagkukunan ng tubig. Ipinatupad ang ban sa pamamagitan ng baggage inspection at papatawa ng parusa ang mga lalabag.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
2: Tinalo ng Magnolia ang Phoenix sa score na 115-101 sa PBA Governor's Cup. Tampok ang career best 30 points ni Jerome Lastimosa. Umeskor si Lastimosa ng 12 points sa fourth quarter para pangunahan ang Magnolia sa mahalagang panalo. Samantala, umin-score naman ng 35 points si Torren Buffen habang nanguna sa Phoenix si Jason Johnson sa kanyang 37 points.
1: Bagong araw, balita sa palakasan.
4: Itinumba ng San Miguel ang Titan Ultra sa score na 144-113 para sa ikatlong sunod na panalo at pag-angat sa 7-2 sa PBA Governor's Cup. Nanantala ang laro matapos ma-injure si Titan rookie Brian Sahonia sa third quarter, habang sumama naman ang pakiramdam ni John Amores sa fourth quarter. Nanguna si George King sa San Miguel sa 39 points, habang si Tyrell Brown ang top scorer ng Titan sa 34 points.
2: Abangan sa pagbabalik ng Bagong Araw, House Panel inaprubahan ng mga panukala para sa Disaster Food Bank at Green Infrastructure.
4: Supreme Court dinismiss ang petisyon para piliting ilabas ang draft flood control report ng Senado.
2: At sa Ibayong Dagat, ferry sa Zimbabwe lumubog, 44 nasawi.
1: Bagong Araw, Bagong Balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
2: Inaprubahan ng House Committee on Disaster Resilience ang substitute bill para sa pagtatatag ng disaster food bank at stockpile sa bawat probinsya at highly urbanized city. Kabilang sa itatabing supply ang pagkain, tubig, gamot at iba pang critical na medical supplies para magamit agad sa panahon ng kalamidad. Kabilang sa mga pinag-isang panukala ang House Bill 4936 ni Bulacan 5th District Representative Agatha Cruz. Inaprubahan din ang consolidation ng mga panukalang magbibigay ng libreng freight services para sa paghahatid ng relief goods sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Samantala, inaprubahan din ang substitute bill para sa green infrastructure at nature-based solutions. Kabilang dito ang Green First Options Analysis para sa disaster risk projects. Kabilang ang flood control na susuri sa mga teknikal na alternatibong gray, green at hybrid infrastructure. Mga panukala pa lamang ang mga ito at hindi pa ganap na batas.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
4: Hindi pinagbigyan ng Supreme Court en banc ang kahilingan ng tatlong abogado na ilabas ang full at unredacted draft partial committee report ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project. Inihain ni na Attorney Eldridge Marvin Aceron, Attorney Sikini Labastilla at Attorney Purificacion Bartolome Bernabe ang petition for mandamus at sociorari noong Marso 2026. Matapos ito, malik na sa media ang draft report noong Pebrero. Ayon sa korte, preliminary document pa lamang ang draft report at nagiging bahagi ng opisyal na Senate record kapag pinal na, inaprubahan ng komite at naisumite sa plenaryo alinsunod sa Senate rules. Dahil walang batas na nag-aatas sa komite na ilabas ang hindi pa pinal na report, sinabi ng Supreme Court na hindi maaaring gamitin ang mandamus para pilitin ang disclosure nito. Hindi rin kinatigan ng korte ang aligasyong nilabag ang constitutional right to information ng mga petitioner. Binigang diin ng Supreme Court na hindi absolute ang karapatang ito at may kinikilingang limitasyon, kabilang ang deliberative process privilege na nagpaproprotekta sa mga internal discussions habang hindi pa pinal ang isang desisyon. Binanggit din ng korte ang separation of powers na naglilimita sa judicial interference sa mga usaping nasa discretion ng legislatura habang ginagamit o hanggat ginagamit ang kapangyarihang ito sa loob ng constitutional limits.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
2: Sa ibang pangyayari naman, Senadora Aimee Marcos nagpahayag ng malaking pangamba sa pagtatatag ng Pax Silica sa bansa. Ngunit hindi tahasang kumokontra sa nasabing proyekto. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
5: Kinu-question ni Senadora Aimee Marcos ang umano'y kumakalat na dokumento ng Department of Justice kaugnay sa Pax Silica na umano'y naglalayo na lamang makakalap ng mga lagda ng ilang kalahok na opisyales ng pamahalaang mag-aaproba sa proyekto. Ang Pax Silica ay inaasahang magiging artificial intelligence hub sa Asia na kinabibilangan ng 30 bansa sa pangunguna ng Estados Unidos. Higit na binigyang pansin ng Lady Senator ang mga probisyong maaaring makaapekto sa lupa, soberenya at kontrol ng Pilipinas. Ani Marcos, hindi niya patiyak kung totoo ang dokumentong nakuha ng kanyang tanggapan, ngunit kung totoo ito, hindi anya pwedeng basta na lamang ito palampasin. Kailangan muna aniyang busisiin ito bago itali ang Pilipinas sa isang kasunduang aabot ng halos isang siglo. Isa sa pinakamalaking tanong ng senadora ay ang 99-year master lease. Paliwanag ni Marcos, bagamat 60% Filipino at 40% American ang joint venture na may-ari ng lupa, maaari pa rin umanong iparenta ang lupa sa isang hiwalay na private operating company sa loob ng 69 na taon. Tanong ng Lady Senator, Filipino majority naman ang joint venture na may-ari ng lupa, subalit bakit kailangan pa itong iparenta sa ibang operating company? Gayun din, kinwestiyon ni Marcos ang binding arbitration sa New York at ang U.S. participation sa governance, kabilang ang permanenteng pwesto ng U.S. Department of State sa Joint Committee. Kasabay nito, naghain din ng resolusyon si Senator Raffy Tulfo upang imbestigahan ang pagtatatag ng Pax Silica. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw,
6: Balita Pandaigdig.
4: Hindi bababa sa 44 na katao ang nasawi matapos lumubog ang isang ferry sa Lake Kariba sa Zimbabwe. Ayon sa mga otoridad, sakay ng ferry ang 114 na adult passengers at 5 crew, bukod pa sa hindi pa matukoy na bilang ng mga bata nang tumaob ito dahil sa masamang panahon. Patuloy ang search and rescue operations para sa mga nawawala, habang 77 katao ang nailigtas at dinala sa Long Island.
6: Bagong araw, balita pandaigdig.
2: Mabilis namang lumalawak ang oil spill sa Gulpo matapos umabot sa higit 2,000 square kilometers ang lawak nito. Ito ang iniulat ng mga eksperto at environmental groups. Nagmumula ang oil spill sa tanker ng Caroline Bezengi na sumansad sa baybayin ng Oman nitong Hunyo at 30 at may kargang tinatayang 800,000 bariles ng Russian crude oil. Ayon sa International Maritime Organization, umabot na ang langis sa mainland ng Oman habang nanganganib ang mga marine wildlife at coral reefs sa naturang lugar.
6: Bagong araw, bagong diwa.
2: Mula po ito sa Mikas sa East, talatang 8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh, maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos.
6: Bagong araw, bagong balita.
2: At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Webes ng umaga at 13 sa buwan ng Agosto taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Kami po ang inyong mga naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: At Phil Lagtapon.
2: Nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
2: Ang oras, 7 ng umaga.
7: Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
8: Kinukupkup ako at tinutulungang
7: maging malakas, masipag at marangal.
8: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Susundin ko ang tuntunin ng paaralan.
9: Tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan.
7: Naglilingkod, nag-aaral
10: at nananalangin ng buong katapatan.
8: Iaalay ko ang aking buhay,
7: pangarap,
8: pagsisikap
7: sa bansang Pilipinas.

0: on 702 DZAM. Agapay ng sambay na. Kasabi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Teka, teka, teka muna. Bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Pumili ng dalawang kuko ng aking anak. Pagkatapos ng ilang araw, lumabas na ang isang paru-paro buhat sa kuko nito. Samantalang ang isa ay nanatiling nakatago pa rin sa loob ng kukun. Nagsimulang mag-alala ang aking anak. Inisip niyang baka mayroong di magandang nangyari sa nabubuong paru-paro sa loob ng kukun. Mas lalo siyang nagkaroon ng alinlangan nang ilang araw na ang lumipas, parang wala pa rin nangyayari sa pangalawang kukun.

0: Des para sa pro tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. May nakapagsabing, God is seldom early, but He is never late, for God's timing is always perfect. Maaring lagpas na sa timetable mo ang mga planong gusto mong matupad sa iyong buhay, trabaho o negosyo. Pero magtiwala ka lang, may dahilan kung bakit hindi pa nangyayari ang inaasahan mo. Bakit kailangang matuto tayong maghintay? Bakit mahalaga na ma-develop sa atin ang pagiging patient? Una, your integrity is strengthened in waiting. Nasusubok ang disiplina at integridad ng isang tao sa kanyang paghihintay. Kapag ikaw ay nagpapatuloy sa paggawa ng tama at mabuti, kahit tila wala namang nangyayari, ipinapakita mo ang iyong commitment at pagpupursige. Kapag masinop at maayos mong ginagawa ang iyong trabaho kahit tila hindi naman ito napapansin ng iyong boss, hindi ito kawalan o kalugihan sa iyo. A person of integrity does what is right even if no one is looking. Pangalawa, a well-cooked meal is always better than a half-baked dish. Hindi masarap ang kaning hindi sapat ang pagkakaluto. Dadagdagan mo ito ng tubig, ibabalik sa kalan at muling lulutuin. Gaya ng oportunidad na ipinilit, hindi mo lubusang may-enjoy ang isang trabaho o bagong responsibilidad kung ikaw ay hindi pa handa para dito. Trust that everything happens for a reason. Be patient in waiting. Mas mabuti ang hinog sa panahon kaysa hinog sa pilit. At panghuli, there is a prize in waiting. Di ba't napakasaya ng pakiramdam kapag mayroon kang hinintay ng pagkatagal-tagal, pagkatapos ay dumating o nangyari na ito? Your story becomes more inspiring and encouraging kapag ang tagal mong nanalangin bago sinagot ng Diyos ang iyong hiniling. Maraming gantimpala ang paghihintay. Your character is molded, your faith is tested, and you learn to be more thankful. Ang sabi sa Psalm 27 verse 14, wait for the Lord, be strong and take heart, wait for the Lord. Huwag ipilit ang hindi pa napapanahon. Wait and be patient. Para sa pro tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
1: Mga kababayan, ang kodigo ng pagkamamamayan at kagandahang asal. Batas na akda ng dating Pangulong Manuel Quezon.
2: Magtiwala ka sa Diyos na namamatnubay sa kapalaran ng mga tao at mga bansa.
3: Mahalin mo ang iyong bayan sapagkat ito ang iyong tahanan, pinagmumula ng iyong pagmamahal at bukal ng iyong kaligayahan at pagiging tao.
4: Igalang mo ang saligang batas na nagpapahayag ng makapangyarihang kalooban. Itinatag ang saligang batas para sa iyong kaligtasan at sariling kapakanan. Sundin ang mga batas at tiyaking sinusunod ito ng lahat ng mamamayan at tumutupad sa kanilang tungkulin ng mga pinuno ng bayan.
5: Kusang magbayad ng mga buwis at maging maluwag sa kalooban ang maagap na pagbabayad nito. Alalahaning ang pagkamamamayan ay hindi lamang mga karapatan ang taglay, kung hindi maging mga pananagutan din.
6: Panatilihing malinis sa mga halalan at sumunod sa pasya ng nakararami.
7: Pahalagahan mo ang iyong karangalan gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong buhay. Ang karalitaang may dangal ay higit na mahalaga kaysa sa yamang walang karangalan.
8: Maging matapat sa pag-iisip at sa gawa. Maging makatarungan at mapagkawang gawa. Ngunit marangal sa pakikitungo sa kapwa.
9: Mamuhay ng malinis at walang pag-aaksaya. Huwag maging maluho at mapagkunwari. Maging simple sa pananamit at kumilos ng maayos.
7: Mamuhay na gaya ng inaasahan sa iyo ng marangal na tradisyon ng ating lahi. Igalang ang alaala ng ating mga bayani. Ang kanilang buhay ay halimbawa ng daan tungo sa tungkulin at karangalan.
10: Maging masipag. Huwag ikatakot o ikahiya ang pagbabanat ng buto. Ang pagiging masipag ay daan tungo sa isang matatag na kabuhayan at dagdag sa yaman ng bansa.
11: Umasa sa iyong kakayahan sa pag-unlad at kaligayahan. Huwag agad mawawalan ng pag-asa. Magsikap upang makamit ang katuparan ng iyong mga layunin.
12: Gampan ng

0: Luwag sa kalooban lang yung mga tungkulin, ang gawaing hindi maayos ay higit na masama sa gawaing hindi tinapos. Huwag ipagpabukas ang gawaing maaari mong gawin ngayon.
1: Tumulong sa kagalingan ng iyong pamayanan at palaganapin ang katarungang panlipunan. Hindi ka nabubuhay na nag-iisa kapiling ang iyong mag-anak lamang. Bahagi ka ng isang lipunang pinagkakautangan ng pananagutan.
2: Ugaliin ang pagtangkilik sa sariling atin at sa mga kalakal na gawa rito sa atin.
3: Gamitin at linangin ang ating likas na yaman at pangalagaan nito para sa susunod na salinlahi. Ang mga kayamanang ito ang minanapan natin sa ating mga ninuno. Huwag mong gawing kalakal ang iyong pagkamamamayan.
4: Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na! Pilipinas! Sasa iyo na sa ilang saglit.
5: Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambay na napapakinggan sa buong mundo. FEBC.PH. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
6: Ang tamang oras, 10 minuto makalipas ang ikapito ng umaga.
7: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
8: Oras na, Pilipinas!
9: Ito ang Oras na, Pilipinas. Programang nagtatanghal sa kahusayan at karangalan ng mga Pilipino sa himpilan ng 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.
8: Oras na,

0: pa rin kaagapay, pero sana hindi naman madampen ang ating spirit. Dahil Huwebes ngayon at tayo ulit ang magkakasama dito sa Oras na Pilipinas. Kami po ito, Heidi Bernardo Sampang.
1: At Bishop Ruben Abante, narito tayo sa pinakamasayang araw sa buong linggo.
0: Kahit maulan, hindi tayo natakot sa ulan.
1: Hindi.
0: Grabe, kaagapay. Ilang parang...
1: Hindi tayo takot sa ulan.
0: Magtutuwig sa tayo.
1: Sa kidlat ako tayo.
0: Correct. Sa kulog, Bishop, din ano. Minsan yung kulog para katabi mo na, no?
1: Oo. Totoo yan.
0: Pero di ba, Bishop, sa Singapore, grabe rin ang kulog at kidlat, ano? Ayaw. Yun, grabe. Parang sa electric pa, number 3 sila. Tapos naman mga high-rise building pa. Kaya nga siguro pagkalak. Tama po ba mga kaagapay natin dyan sa Singapore? Meron na nga...
1: Kahit naman saan, meron eh.
0: Oo.
1: Naalala ko nung araw, nag-long drive kami. Magmula Pennsylvania hanggang Indianapolis. Hanggang Indiana.
0: Yung long drive ko, Bishop Ilocos. Ikaw, Pennsylvania, ganyan.
1: Tapos ako lang ang lalaki.
0: Oo. And ikaw ang nagde-drive?
1: Babae. Ako nagmamaneho. Okay. Kasama yung mga anak namin. Yan.
0: Mm.
1: Siyempre, ang asawa ko, babae. Yung tatlong anak ko, babae. Yan. Mm. Okay. Aba, pumasok kami sa, ano, sa, yung, thunderstorm.
0: Ah, thunderstorm.
1: Pagpasok ng Indiana. Alam mo, Heidi, doon lang ako nakakita ng halang na kidlat.
0: Halang? Ay,
1: hindi pa ganun eh.
0: Nakikita niyo po ba yun, mga taga-radyo? Hindi horizontal. Oh, ah, hindi vertical, hindi horizontal.
1: Horizontal, nakakatakot. Tapos nag-hailstorm. Yung parang mababasag yung windshield mo. Ayun, naku, sinabi ko.
0: Pero dapat tuloy-tuloy lang.
1: Dapat tuloy-tuloy ka lang. Eh, pinapatigil nga nila. Tigil mo na tayo. Ayoko.
0: Diba? Diyan nga, yung mga sikat na movie, diba? Yung mga Twister. Yes, mga ganon. Na-experience mo pala yun.
1: Experience ko. Marami na ako experience. Pero masaya pa rin ako.
0: Diba? So, after ninyo, nakaalis dun sa, ano bang tawag mo dun? Hailstorm?
1: Hailstorm.
0: Mm. Okay naman.
1: Ayos naman.
0: Oo. Oo.
1: Marami na akong experience sa pagdadrive.
0: Pero Bishop, kahapon pala napaka-traffic. Lumabas ka ba kahapon? Sobrang traffic kahapon. Pasensya ka na.
1: Ang dami kong Zoom meeting kahapon.
0: Mag-Zoom ka lang. Buti. Buti na taon. Oo. Grabe. Daming oras na naubos kahapon.
1: Oo. Magmula umaga hanggang gabi. Nasa Zoom meeting ako.
0: May nakita kong post sa social media. BGC to BGC, 2 hours. O, sangka.
1: Wow. Ay, oo. Tama. Kasi yung kasama sa meeting namin kagabi, magdadalawang oras na rin siya sa
0: sasakyan. Sasakyan.
1: Yes.
0: Ako Malacanang to Ortigas, 2.5 hours. Oh, tingnan mo. Dahil sa para na ako nag-ano, Pampanga.
1: Pero wala naman baha.
0: Walang baha, pero umuulan. Pero baka dahil nga may pasok.
1: Marami yung nagtanong sa akin, Bishop, kumusta kayo sa Tatalon? Eh, siyempre, kinukumusta kung may baha. Sabi ko, walang baha. Pero nagbaha nung saglit, nung balakas ang buhos, pero humupa kaagad.
0: Eh yung ano natin, yung team senate natin, ayun o, carousel na yun, Bishop. Alas gis na nakauwi. Parang mahigit 3 hours nagbiyahe si Shekinah at si Shaira. Grabe. So sana nakatulog pa rin tayo ng mahimbing at naging ready for another brand new day.
1: Oh, yes.
0: At may brand new year ang mama papa pala. Ang papa ni Desa girl, batiin na natin bago ko makalimutan.
1: Oh,
0: 66th birthday ng kanyang papa.
1: Happy birthday!
0: Anong pangalan, Desa? Lagay mo yung pangalan. Nakikinig sila ngayon ni Mama. Si Mama Evelyn. Ayan. At si Papa... Romeo! Yun, o. Hindi ko naman sabi, Papa. Ketchup! Happy birthday po, Papa Romeo. Ayan na. Nasa Nueva Ecija pa ba sila, Desa? Cavite, yan. So,
1: di ba pag ganyan, hindi na binubuo yung pangalan?
0: Oh.
1: Papa Rome na lang. Papa
0: Prom, Rome. Wow. Parang taga-US. Ayan. At si Mama Evelyn, ay patuloy natin pinapag-pray yan sa kanyang full recovery. At love na love po kayo ni Dessa girl. Sad po ito nung home alone siya.
1: Love na love din po namin si Dessa.
0: Dessa, hindi namin siya pinapabayaan. Kaya tuwing Webes, meron siyang donut. Ayan, at syempre, welcome po sa ating mga taga-subaybay, iba't ibang platform. Thank you kaagapay, kanina ka pa nakatutok dito sa ating Facebook Live.
2: Good morning!
0: Hello din sa'yo na gamit ang YouTube channel.
1: And of course, buhay pa po tayo sa Signal, ang GCTV channel 185. Pero, ito ay actually huling Webes na namin.
0: Yun.
1: Sa GCTV 185. Mm-mm. Lalabas na po kami sa Signal. Pero ang GCTV magpapatuloy pa rin.
0: Mm-hmm. Sa
1: GCTV
0: Digital. Yun, no. So hanggang kailan, Bishop? Baka kasi hanapin kayo sa Signal.
1: Simula sa August 16 po ay wala ng Channel 185 sa Signal.
0: Yan. So sa Sabado, meron pa tayong huling hirit ng pagsusuri doon.
1: Of course.
0: Diba? So,
1: tuloy-tuloy pa naman ang pagsusuri. Oo. Siyempre.
0: At yun na, talagang digital.
1: Digital.
0: Digital na. Doon aabangan. Oo. And thank you rin sa ating kaagapay na nag-download at nakikinig na ngayon sa ating radio app.
2: Thank you very much.
0: Gayun din sa gumagamit pa rin ng radio at PM radios.
3: Happy listening.
0: At sa mga nasa biyahe. Sana walang repeat performance yung matinding traffic kahapon at maluwalhati kayong makarating yan, at on time sa inyo pong work or mga appointment. Okay, sa ating mga Katsing Positive, nandito, nakapasok din ngayon ang masisipag nating mga kasama sa pangunguna ni Reggie Villena.
4: Reggie sa control, salamat po.
0: At nandito si Dessa Girl.
5: Kapag kasama mo si Dessa, never kang mag-iisa.
0: Thank you, Dessa Girl. At sa ating mga kaagapay din, sa tulong ni Ara. Ang ating bunso, Bishop.
1: Yes.
0: Sana nag-meet and greet na kayo.
1: Oh, nakita ko na si Ara.
0: Oh, yan. Si
1: kanya
0: Ara
1: nga lang,
0: nung
1: makita ko siya, walang araw. Ara lang, kulang ng W.
0: And magandang umaga rin kay Phil Lagtapon.
6: Phil Lagtapon. Ready in action!
0: Kay Shaira Gabornes.
7: Rise and shine with Shai.
0: O kahit tumira sa EDSA Bus Carousel, pumasok na rin si Shekinah Abalon.
8: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Sa ating RTV, narito naman si Angelica Calayag.
9: Aagapayan ka, kaibigan!
0: Tapos, thank you din sa ating engineering at Bukawe Tech people.
10: No problem.
0: Ayun, binalitaan nga tayo ni Shirley Balatbat. Sabi niya, yeah, sobrang lakas ng kidlat dito sa SG. Hello po, ingat kayo dyan. And happy birthday din sa asawa ni Jude Gabon, si Jessirene Angela Gabon.
11: Happy
0: I love
11: birthday.
0: You and God bless.
1: Binabati ko rin ng happy birthday si Dariel Koo.
0: Happy birthday.
1: Alam mo, ito yung batang lumaki talaga sa opisina ko.
0: Talaga?
1: Oo. Nung araw kasi mga staff ko, yung mama niya, si Daisy.
0: No? So, buntis pa lang. Nag-o-office na.
1: Talagang lumaki siya sa
0: nasa
1: opisina
0: chan
1: ko.
0: Nasa chan pa lang.
1: Physically.
0: Nag-o-office na.
1: Oo.
0: Happy birthday.
1: At happy birthday din kay Casey. No? Anak yan ni Attorney Moses Rivera, Casey Rivera. Happy birthday sa inyo.
0: Hello po, and shout out sa lahat ng mga kaagapay natin, Luzon, Visayas at Mindanao. At si Sir Rafi Bardoquillo, may pinapabati lang bago ko ulit makalimutan. Hello po and good morning sa Aspen Construction and Development Corporation, kay Sir Eric Iliesca, sa kanilang President and CEO.
1: Of course, kaibigan ko si Eric, Engineer Eric Iliesca.
0: Oh.
1: Yan ang bumubuo ng amin. Yan talagang ang passion niyan, golf.
0: Oh,
1: kaya kami ang nag-oorganisa ng Lighthouse Open.
0: Oh, okay.
1: Engineer Eric.
0: Buhayin mo na ulit yung classic swing, Bishop.
1: Sige.
0: Daling kausap.
1: Pilitin natin.
0: Batiin din natin yung iba pang staff ng Aspen Construction, sina Architect Steve Vea, Architect Iris Vea,
1: yes.
0: Engineer Gino Santos,
1: yes.
0: And Engineer Noemi magagaling Martinez. Yan. Ayun.
1: Oo, kasi sila ang talagang gumawa ng Lighthouse Manifold Grace Center.
0: Oo, galing. Sila pala may kagagawa noon.
1: Yes, so, sila may kagagawa noon.
0: Thank you po, thank you. And advance happy birthday naman sa manugang ni Eduviga na si Emerson Angeles at sa kanyang kuya Ray Molina. Happy birthday po. Nako, naumpisahan tayo ng pabati-pabati. Mukhang mapupuno na ng pabati ang ating chatbox. Pero bago ang lahat, meron muna tayong kawikaang kayamanan. Ito po, pag-aralan natin ang talata galing sa kabanata ng 21 ng kawikaan.
2: Kawikaang kayamanan. Kawikaang kayamanan.
0: Proverbs 21:30, ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan ay di makatutulong kung si Yahweh ay kalaban. Paborito mong paksa to, Bishop.
1: Oh.
0: Diba? Ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan ay di makatutulong kung si Yahweh ay kalaban.
1: Oo. Eh, syempre, palagi nating topic yung knowledge,
0: diba?
1: No? Wisdom, no? At understanding. Tinanggan natin kung anong
0: salin.
1: Salin ito, no? Oo, yan ay Proverbs
0: 21:30.
1: Oo, Proverbs 21:30. Yan, buksan natin ang talata dito. There is no wisdom nor understanding or counsel against the Lord. Ayun ang sinasabi rito. Abi, anong galing mo at anong unawa mo? Kung halimbawa ikaw na may laban sa Panginoon. Wala. Sapagkat siya mismo ang pinaka-wisdom. Lalo na ang ating Panginoon. Kaya kahit anong pagpapakita mo ng galing, anong pagpapakita mo ng unawa, anong pagpapakita mo ng karunungan, laban sa Panginoon, ay wala kang magagawa. Sino ka? Di ba? Sino ka para umalsa sa Kanya? Okay? Eh, ang sabi nga ng banal na kasulatan doon sa 1 Corinthians, no? Abi, God uses the base things of this world to confound the things that are mighty. You see? Eh, yung, ika nga eh, medyo, parang medyo sarcastic, ano? The wisdom, no? The foolishness of God is wiser than man. Oh, but saan ka makakita ng ganun?
0: You see? Wala kaya, sa kalingkingan.
1: Mabuti pa, eh, kung ika'y nagmamagaling sa harap ng Panginoon, tigilan mo na yan. Oo. Eh, lalo na, aminin na lang natin na tayo'y pawang mga hindi karapat-dapat sa Kanya, tayo'y makasalanan. Ang kinakailangan ay unang-unay magpakumbaba tayo sa Kanya. Okay? So, yun. Eh, alam mo, minsan eh, nakakita ka na ba ng taong all-knowing? Yung lahat alam
0: meron,
1: mo.
0: Meron!
1: Oo, mahirap kausap yun.
0: Bigla ko tuloy naalala.
1: Yung alam lahat.
0: Sinabi ko sa'yo. Meron.
1: Meron mga taong laging tama.
0: Opo.
1: Oo. May tama sa ulo yung gano'n.
0: Hindi ko na nga tinuloy eh. Ikaw na lang.
1: Oo. Yung laging tama yung ano, magaling.
0: Perfect. Mga pamilya perfecto.
1: Lalo na yung ano. Meron akong sinagot niyan eh. Kasi laging lahat ng paksa, meron siyang sasabihin sa iyo.
0: May paliwanag siya.
1: Oo, may paliwanag siya. Sabi ko eh, teka, excuse me. Ikaw ba all-knowing ka? Sabi kong ganun. Eh, hindi naman. Pasensya na po. Minsan talaga ganyan ako eh.
0: Hindi masarap ka bonding yung ganun, yung all-knowing.
1: Minsan po talaga ganun ako. yung merong isang, kaibigan ko naman ito, nagpapaka-all-knowing. Eh, sabi niya, alam mo talagang marami ka pa talagang alam, ano? Halimbawa yung dumi ng ano, yung dumi na nakikita mo sa kalye, yung parang cake, ano 'yun? Eh, dumi ng kalabaw 'yun. Sabi ng ganyan, oh. Eh, yung dumi na ano na yung parang kakapiranggot na butil-butil lang. Ah, ano 'yan? Dumi ng kambing.
0: Oh.
1: yung dumi na Misho,
0: may nag-aalmusala.
1: No? Ay, sorry po, sorry. Ay, sabi ko naman, dumi. Ay, ipot yan. Oh. Ah, okay. Magmula doon sa anong yan, hanggang, mula doon hanggang dito, gaano kalayo? Ay, hindi ko alam yan. Eh, hanggang dumi ka lang pala.
0: Ikaw talaga? Pinaglaruan mo.
1: Oh, anyway. Oh. Pero sa harap ng Panginoon, huwag na tayo magmagaling.
0: Mm.
1: Aminin na lang natin na tayo makasalanan sa kanyang harapan. Mm. Hindi tayo karapat dapat.
0: Diba? Kaya nga up to now, diba, ang daming mga great discoveries pa rin. Ano?
1: Ay, oo.
0: Kahit na ilang libong taon ang nag-i-exist ang universe, ang planet Earth, diba?
1: Alam mo ba na sa ngayon, Heidi, ay may alignment ang mga planets?
0: Grabe, no?
1: Oo. Mm. Ni-remind pa ako ni Reza, eh. Papa!
0: Mm.
1: Tingnan mo, mayroong alignment ngayon. Sabi ko, anak, ang ulap eh. Wala tayo makikita
0: dyan. Gusto sanang ipakita sa'yo, kaya lang maulap. Diba? Oh. Amazing talaga.
1: It's amazing kaya. How, wonder of wonders.
0: Yes.
1: No? Our God is amazing.
0: Oh, doon pa lang eh, manliliit ka na eh. Kaya huwag ka nang magmayabang, lalo na sa harap niya. Magpakumbaba.
1: Kumanta ka na lang. How big is God?
0: Uh-huh.
1: How big and vast? No? And then. How big is God? How big and wide is vast domain?
0: Mm-hmm.
1: Ayan.
0: More.
1: Teka, nakalimutan ko yung lyrics.
0: Google mo muna. O, yan ang ating kawikaan, 2130. Ang kaalaman ng tao, unawa o karunungan ay di makatutulong kung si Yahweh ay kalaban. Diba? Pero kung kakampi mo naman si Yahweh, diba? Ang Diyos, diba? Who can be against you? Diba? Yun, kaya kampi na lang tayo kay Jesus. Alright, 7:27 ng umaga. Bishop, meron tayong tagapanood mula sa Ilocos, Slovakia.
1: Czechoslovakia.
0: Yes,
1: Czechoslovakia.
0: Aurelio, hello po sa inyo. And shout out din kay Philomena Jacob sa YouTube, sila nanonood sa atin. And happy birthday din daw kay Ruby Ann Navarra.
3: Happy birthday!
1: Ang dami may birthday ngayon.
0: Mm-mm.
1: Oh,
0: sabi nga ni Jenny Lynn, grabe ang traffic kahapon. Umaga, papasok, pati gabi pag-uwi. Di ko nga alam ate, di ko ma-explain. Kung bakit nga nagkaganon. God is good all the time, sabi ni Ronald.
1: Yes.
0: Amen, amen. Alright. So, ano Desa, may tinawagan ka na ba?
1: Oo. Ayan. De, kantahan ko muna kayo. Ito nakita ko.
0: Nakita na. Sige, habang nagtatype si Desa.
1: Ganito. How big is God? Gano'ng kadakila ang ating Diyos? Yan. Okay.
0: Gusto mo ba mamaya na? Kasi nasa linya na
1: MMDR. Sige, okay. Natural tayo ngayon.
0: Nilalakihan ako ng mata ni Desa.
1: Natural tayo ngayon.
0: Wait lang, Bishop. Wait lang, mga kaagapay. Importante to. From Metro Base, narito na ang ating Traffic Watch.
10: Oras na para mag-park sa tamang paradahan.
11: Oras na, Pilipinas! Maging ang pinakahuling kalalagayan ng kakalsadahan sa kamay nila sa pakikipagtulungan ng MMDA.
12: Metro Manila Development Authority.
11: Ito ang Ronda Kalsada.
0: Ready na si Ma'am Ann Gozon. Good morning, Ma'am Ann.
13: Good morning po, Miss Heidi at Bishop Ruben. Sa lahat po nakikinig sa DZAS, lagay po ng ating traffic ko sa Morris at sa Maenza southbound. Moderate traffic po sa May Kaingin Road. Paglagpas naman po yan, moderate to heavy traffic po sa May Bansalangin. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng West Avenue. Muli pong babagal din po sa May Pituazon hanggang makarating na po tayo ng Ortigas. After po yan, moderate to heavy traffic po sa May Guadix. Tuloy-tuloy na po hanggang makarating na po tayo ng Shaw Boulevard. Moderate traffic din po dito po sa May Pioneer. After po yan, tuloy-tuloy pabilis na lang sa akin. Masusunod na ulit ang pagbabagal dito po sa May Bendia. After Bendia po, light traffic na po ito. Muli po itong babagal dito po sa May Ayala hanggang makarating na po tayo ng Magallanes Flyover. After po yan, light traffic na po ito. Masusundan ulit ang pagbabagal dito po sa May Tramo hanggang makarating na po tayo ng Taft Avenue. Ang ating EDSA northbound sa May Park Avenue po hanggang Taft Avenue, asahan na po natin pagbagal dahil sa akyan. Masusundan ulit ang pagbabagal sa May Magallanes Flyover hanggang makarating na po tayo ng Buendia. Muli pong babagal sa May Pioneer hanggang makarating na po tayo ng J. Vargas. After J. Vargas po, asahan na rin po natin pagbagalan dahil sa akin sa May Santolan hanggang makarating na po tayo ng Cubao. After Cubao po yan, light traffic na po ito. Moderate traffic naman po dito po sa May West Avenue. After West Avenue, light at tuloy-tuloy na po bilisan dahil sa akin hanggang makarating na po tayo ng Monumento. ang ating C5 southbound Luzon Avenue magiging mabagal po dahil sa kyan. Tuloy-tuloy na po yan hanggang makarating na po tayo ng Sabreville Avenue. Muli pong babagal dito po sa Milibis Flyover hanggang makarating na po tayo ng Caliw Industria. Tuloy-tuloy na rin po yan hanggang makarating na po tayo ng Green Meadows. After Green Meadows po, magiging mabagal po dahil sa kyan sa may Ortigas hanggang makarating na po tayo ng Arcovia. After po Arcovia, muli pong babagal sa Mekani Road hanggang makarating na po tayo ng Bagong Ilog. After Bagong Ilog po, muli pong babagal dito po sa may East Rembo. After East Rembo po, muli babagal din po ang dito po sa may Upper McKinley. Ang ating C5 northbound Levy Mariano po hanggang Upper McKinley, asahan na po natin pagbagal ng dalis sakyan. Paglagpas na po yan, light traffic na po yan, muli na lamang po babagal dito po sa may Ateneo Gate 3. Palala po sa ating mga motristan, mabiyahe po ngayong araw ng Thursday na may plaka po nagtatapos sa 7 at 8. Bawal po sa kalsada simula po 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. Para po sa ibang katanungan at emergency assistance, maaari niyo po kami tawagan sa MMD Hotline 136. Yan po lagay ng ating traffic sa mga oras ito. Ako po si Ann Gozat. Magandang umaga po.
0: Thank you, Ma'am Ann. God bless you. Ay, Mike Bishop?
1: Ah, wala na.
0: Ah, wala na.
1: Oo. Oo. Tatanong ko sana yung pinakadahilan ng traffic kahapon.
0: Kahapon. Just add water yata yun. Bishop, umawit ka na.
1: Ngayon na?
0: Oo. Ano, Desa, ayan na ba yung pag-asa o aawit muna si Bishop? Ayoko nang mapapagmulatan ako ng
1: mata. Ito yung luma ng awit ito eh.
0: Sige
1: pero
0: po.
1: Maganda ito, yung lyrics, no? Though man may strive to go beyond the reach of space, to crawl beyond the distant shimmering stars, this world's a room so small within my master's house. The open skies but a portion of his yard. Ang ganda ng chorus niyan. How big is God? How big and wide his vast domain? To try and tell these lips can only start. He's big enough to rule this mighty universe, yet small enough to live within my heart.
0: Wow.
1: Ang ganda, no?
0: O siguro talagang ito, nawi-witness din ng mga expert natin sa pag-asa. Kasi talagang binabantayan din nila, di ba?
1: Yung
0: kalikasan.
1: Yes.
0: Oo, Bishop. Mamaya, dugtungan mo yan.
1: Dugtungan na.
0: Pero ngayon, importante din ang gabay.
1: Importante ito.
0: Para sa lagay ng panahon, nasa linya natin ang Senior Weather Specialist from Pag-asa, si Sir Benny Estereja. Sir Benny, good morning po.
3: Hello po, good morning po sa inyo ngayon sa ating mga taga-subaybay. Sa ngayon, yung bagyong minomonitor natin na si Tropical Storm with international name ng Ka is nasa 2,560 kilometers east-northeast ng extreme northern zone. So palayo po ang movement nito at hindi naman papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At wala rin epekto po sa alinmang panig ng ating bansa sa ngayon. So yung mga pag-ulan is caused by the southwest monsoon pa rin or habagat. Mataas ang tsansa ng mga paminsan-minsang malalakas na ulan over Zambales and Bataan, kaya't mag-ingat sa banta ng baha at pagguhunan lupa. At meron doong yellow rainfall warning as of 5 in the morning. Asahan din ang mataas na tsansa ng ulan within 24 hours over Metro Manila, kaya din ang Ilocos Region, Cordillera Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, natitirang bahagi ng Central Luzon, Camarines Norte, at mga probinsya pa ng Aklan, Antique, at Capiz. Habang natitirang bahagi pa ng bansa, partly cloudy to cloudy skies at may chance lamang po ng mga pulupulong pag-ulan at mga localized thunderstorms. Yan muna ang latest mula dito sa weather forecasting ng Pag-asa. Balik po sa inyo.
0: Thank you po, Sir Benny, mula sa Pag-asa DOST. Naghatid sa oras, alas 7:34 ng umaga. Si Pastor Jerry Aguilar, human plans may change, but nothing can stop the purpose of God.
1: Salamat, of course,
0: for sharing the kawikaan.
1: Mm-hmm.
0: Bishop, ano daw yung title ng inawit mo?
1: Ang awit po niyan ay, how big is God?
0: How big is God?
1: Yeah. Gaano kadakila ang Diyos?
0: Mm-hmm.
1: Ang ganda ng chorus niyan, yung huli.
0: Mm-hmm.
1: No? He's big enough to rule his mighty Kantahin universe, yet small enough to live within my heart.
0: Mm-hmm.
1: O second verse.
0: Mm-hmm.
1: As winter's chill may cause the tiny seed to fall, to lie asleep till waked by summer's rain, the heart grown cold will warm and throb with life anew. The Master's touch will bring the glow again. How big is God? How big and wide His vast domain? To try and tell, these lips can only start.

0: my heart.
1: Wow. Daming of a blessed bishop.
0: Yeah.
1: Last 1980s pa daw narinig yung awit na yan sa church ni Naglenda Fodra.
0: Oh, diba? Yeah. 1980.
1: Ang ganda nga daw ng message.
0: Yes.
1: Praise God. Thank you, Bishop, for reminding us.
0: Ganyang kadakila ang ating Diyos.
1: Gano'n siya kalaki.
0: Wag na tayong magpakarunong. Hindi ba?
1: Yes.
0: Eh, sabi nga ng Panginoon kay Job, tinugon siya ng Panginoon, abay, nasaan ka ba nung nilikha ang sandibutan? Wala. Nasaan ka nung mga bagay na ito? Wala. So, paano kang mamalaki sa kanya?
1: Kaya nga, di ba, Bishop, every day ay hihingi rin tayo ng wisdom mula sa Lord, di ba? Para talagang may direksyon, may blessing yung ating mga pinagpapasyahan sa
0: tayo po ay naniniwala na kapag si Kristo ay nasa atin, no, pinagyayaman ang kanyang salita sa atin. At si Kristo mismo, ang kanyang salita ay nagiging wisdom natin.
1: Amen.
0: Karunungan natin. Sapagkat ang karunungan talaga, yun, merong maalam kang kumilos sa buhay mo. Sapagkat yun ang kalooban ng Panginoon, yung marunong kang kumilos na may pag-iingat, no, sa kanyang kalooban.
1: Kaya huwag ineneglect ang pagbabasa, pag-aaral sa kanyang salita.
0: Dahil sabi ko nga ang tumanggap kay Kristo, parang ipinanganak na sanggol yan. Okay? So, ibig sabihin, ang sabi ng banal na kasulatan, ang lahat ng sa kanya tumanggap, kinaroroonan ng kanyang Espiritu. At ano ang unang-unang itinuturo ng Espiritu sa atin? Anong unang-una? Abay, ang unang-unang tinuturo po ng Espiritu ni Kristong nananahan sa atin ay ang kanyang salita.
1: Yes.
0: Oo. Ibig sabihin parang hanapin mo ang gatas na sa iyo ay magiging milk of the word. Kaya ang lahat pong nanakay Kristo ay talagang dapat lumaki sa kanyang salita.
1: Mag-grow. And thank you, Bishop, for that timely reminder. Yan. Baka yung iba kasi nawawala ng pag-asa, pinangihinaan ng loob dahil nga ganito yung panahon, ilang araw na. Pero let us remember that God is bigger.
0: Ulan lang yan.
1: Sa Pilipino tayo, sabi nga nila. Eto na, Desa, ready na siya. Pag-usapan na muna natin ang ibang mga usapin sa atin pong lipunan. At sa oras na alas 7:38 ng umaga, dako muna tayo sa ating unang importanteng talakayan.
2: Oras na, Pilipinas. Pag-usapan natin.
1: Daming issue ngayon at isa nga po sa nagpapatuloy na hamon sa seguridad at mga isyong pandagat sa pagitan ng China at ilang bansa kabilang po ang Pilipinas. Kamakailan po ay naglabas ng pahayag si Admiral Samuel Paparo, siya ang head ng US Pacific Command, na hindi sila papayag sa ginagawang pagkilos ng China para ipakita ang kapangyarihan nito sa rehiyon. Ginidi ni Philippine Defense Secretary Gilbert Chodoro na patuloy na lalaban ang ating bansa kahit pa sa gitna ng pagbabanta ng China. Kasabay nito, naglabas po ng statement ang Association of Southeast Asian Nations sa naging progreso ng usapan sa pagitan ng bansa at ng China para sa Code of Conduct sa West Philippine Sea. Layo naman itong magkaroon ng mga patakaran para maiwasan ang tensyon at mapanatili ang kapayapaan sa pinag-aagawang bahagi ng karagatan. So, bukod po sa Code of Conduct, ano pa nga ba ang pwedeng papel ng ASEAN sa ating regional security at maritime issues sa kasalukuyan. Sa usaping ganito, Bishop, syempre ang ating tinatawagan si Professor Renato De Castro at nasa linya na siya. Siya po ay mula sa Department of International Studies ng De La Salle University. Prof. De Castro, isang maulang umaga po.
3: Magandang umaga po sa inyo sa ating mga kababayan po.
0: Ayun, magandang araw sa iyo, Professor Renato.
1: Oo.
0: Professor Rene, yes.
1: Yes, si Heidi po ito, kasama ko po si Bishop Ruben. Yan.
3: Magandang umaga, Heidi. Magandang umaga po, Bishop.
1: Okay. Bago lang po dito sa ano ba yung pwede pang magawa ng ASEAN, ano, patungkol po sa ating regional security and maritime issues, unahin ko na lang munang itanong sa inyo, Prof. Sa palagay ninyo po, kasi diba nito po naging laman din po ng mga balita, may mga kabaong na nakita po sa iba't ibang lugar, diba? Tapos nilagyan po ng picture ni Chinese President Xi Jinping. May idea ba kayo kung... Wala pa po kasing nag-claim kung sino po yung may kagagawa nito
3: kung kinalaman po dyan. Inimbisiga na una yata ng Philippine National. Pero siguro, reflection lang po yan na talagang hindi popular ho ang China sa ating mga kababayan. No, lumalabas rin po sa mga surveys na ginagawa na laging negative frustrating po ang China sa ginagawa survey ng Social Weather Station o at ng Pulse Asia and even Okta Research. So siguro may mga ilang kababayan natin na kumbaga hindi na nila mapigil ang put nila po sa bansa ng China, which is of course unfair, no? Kasi generally, ang kung ba sabihin natin ng mga ordinaryong mga Chino, magandang naman kaibigan, pero ang problema ho talaga dyan, yung polisiya ho ng Partido Komunista po ng China. So, hindi ho rin natin masisisi yung mga ibang kababayan natin, kumbaga, nilalabas ho nila, ina-artikulo po nila ang kinalahong sama ng loob galit sa China. Lalo na ho, kung napanood nyo ho, yung nilapas ho ng People's Daily, na ang mga Pilipino po ay isang machine. Siguro, bawat Pilipino ho, miski yung mga Pilipino ho na sympathetic sa China, hindi naman siguro pwede nilang baliwalain na lang na tignan ho ang 120 million Pilipino na bilang isang matching. Hindi lang ho yung art ng racism, it's dehumanizing ho. 120 million Pilipinos.
0: Pero mukhang hindi naman yata kinatigan ng administrasyon ng China itong ginawa ng anong yan.
1: Na AI generated.
0: Oo. No.
3: Pero yung People's Daily.
0: Yes.
3: Yung People's Daily po.
0: Oo.
3: Ayan ho ang ng official organ ng Central Committee ng Chinese Communist Party po. Hindi ho yung gagawin at hindi ho yung i-broadcast ng Chinese media kung walang basbas ho ng Partido Komunista po ng China.
1: I see. Okay.
0: But, ano naman kaya ang dating sa kanila ng ginawa ng yung ginawa dito na laban sa kanila? Wala naman yatang hindi nila papansinin yan eh.
1: Mga
0: kabao.
3: Ang nag-react ho, actually, ang unang nag-react ho, nakakatawa nga ho yung ating Department of Foreign Affairs. Sumunod lang ho yung Chinese Embassy. Pero nakakatawa ho, no? Kasi ho, may mga daming insidente, hindi ho nagpa-file ng diplomatic protest ang ating Department of Foreign Affairs sa China. Pero nung lumabas ho to, nauna pa ho sila sa Chinese Embassy ho na nagkundima. Which of course, proper na lang ho. Pero nakakatawa lang ho yung timing.
1: Pero
3: so, inunahan pa ho nila yung Chinese Embassy.
1: Hindi rin kaya possible na nilagay yon ang mga pro-China, parang planted?
3: Hindi ko masabi ho eh. Wala po akong basihan para sabihin po yun.
1: So, intayin na lang natin yung resulta ng investigasyon. Yan.
0: Okay.
3: Opo.
0: Ang tanong dito, Prof., ano pa ang maaaring gawin ng mga ASEAN countries sa bagay na ito?

0: Lala.
1: Eh, lumalala ng lumalala ito.
2: Ang problema ho kasi, ang ASEAN naman ho, hindi yan alliance. It's a regional forum ho. Kumbaga, nagmi-meet lang ho ang ASEAN every year, may foreign ministers meeting, yung summit ho, to discuss issues of common concern.
1: Mm-hmm.
2: So, although common concern ho, sabihin na natin yung West Philippine Sea, South China Sea issue ho, common concern, pero sa mga ilang bansa ho sa ASEAN ho dyan, malayo sa kanila ho yan, lalo na yung tinatawag ho nating continental Southeast Asian countries, katulad na lang ho ng Cambodia, Laos, Thailand, no? Kumbaga, napakalayo sa kanila yung issue ng West Philippine Sea, South China Sea. So, ayan ho, ang kumbaga, ang problema sa ASEAN, kasi ho, ang ASEAN din ho, wala ho talagang tinatawag natin, kung compare ho natin sa European Union, na meron elemento na tinatawag ho natin na kumbaga, it's an identity, kumbaga, yun, ayan ho yung commission. Wala po tayo niya sa ASEAN.
1: Oh.
2: Ang ASEAN, ho, kumbaga, it's a collective body of 11 countries, ho, na ang basehan ho na decision nila, yung national interest po nila.
1: Okay. So, kung mayroon man silang, kung mayroon man silang statement, no, eh, wala. Sentimiento lang yon.
2: Watered down ho. Kumbaga, least common denominator ho.
1: Oo.
2: Kasi ho, pag isa lang ho nagprotesta, kasi ito pa ho yung isang limitation ng ASEAN ho, yung elemento ho ng consensus. Isang bansa lang ho, ang kumbaga mag-oppose ho dyan, hindi ho maglalabas, hindi ho kikilos ang ASEAN. Ang nangyari ho yan, katulad ho nangyari noong 2012 ho, for the first time, hindi ho naglabas ng chairman's communique, yung ASEAN ho, sa pagkapanahuna ho ng Cambodia.
1: Okay.
2: Kasi ho, inu-oppose ng Cambodia ho ng any mention on the South China Sea nung kapanahuna na ho yun, noong 2012. Kapanahuna no, ang nasirang President Benigno Aquino III at nasirang Foreign Affairs Secretary si Albert Del Rosario po.
1: Mm-hmm.
2: No, meron nga ho, no, yung insidente yun, dahil ginawa ho sa Phnom Penh, nung magsasalita ho yata si President Aquino o si Secretary Albert Del Rosario, pinatay ho yung mic niya.
0: Mm-hmm.
2: Kasi ho, talagang very concerned ang Cambodia, kumbaga sa sensitivity ho ng China nung pakapanahunan na ho yun. This was in 2012 po.
1: Okay.
0: Mm-hmm.
1: So, ibig sabihin kung hindi natin maaasahan ang ASEAN sa bagay na ito, anong gagawin natin?
2: Meron naman ho tayong aliansa. Sa aliansa ho natin sa Estados Unidos. Nandito lang ako si last Monday ho, nandun ako sa Strat-Based Institute Forum ho with US under US Department of War Undersecretary si Bridge Colby po. Na in-emphasize niya yung pote ng alliance natin. Nandiyan din ho ang bansang Hapon. Meron ho tayong security partnership sa bansang Hapon ho at sa Australia. At recently ho, ni-ratify ho ng Senado yung status of forces agreement ho natin with Canada and New Zealand po. So meron naman ho tayong alliansa and security partners po.
0: I see.
2: Okay. Hindi ho tayo nag-iisa.
1: Oh, pero hindi ba mas madiriin tayo sa presensya ng mga bansang yan, lalo na ng US?
2: Ay, ganun ho talaga. Hindi naman ho tayo din kasi we have already taken side po. We have an alliance with the US ho. And of course, hindi ho natin matuturing na kaibigan ng China, lalo na ho sinasakop ang ating karagatan at nagkoconduct pa nga ho dito ng active influence operation. No, we have to take a side ho. Kung babasahin lang ho natin speeches ng ating presidente, and recently, si Secretary Gibochidoro, we have taken side. Because ang nabisyan na ho natin, yung alyansa po natin. At isa pa ho, no? Ang tandaan ho natin, ang bansang China ho, pinamumunuan ho ng isang partido na atheistic po. Na hindi ho naniniwala sa reliyon. At of course, very oppressive ho sa practice ng reliyon. Iko-compare niyo sa Estados Unidos. I've studied in the United States po. Sa tinatawag po natin Bible Belt.
1: Yes.
2: Ang Amerika po yata ang third most religious country sa buong mundo. Despite yung tinitignan po natin secularism ng Amerika or yung tinatawag natin yung ano. pero many Americans so take their faith seriously po. Mm-hmm. I witnessed this during my 5 years stay ho sa Amerika po.
1: Yes.
2: So sa dadanin ho, ang basehan ho natin hindi lang ho politika, diplomasya, pati ho sa pananaw natin ho sa ating Panginoon po.
0: Mm-hmm. Okay. And Prof, di ba this year tayo ang host ng mga ASEAN meetings? At sa November po, may malaking pagtitipon po ang mga leaders. Ano? Do you think po by that time makukumpleto yung mga negosasyon sa mahabang panahon na pong pinapanday itong Code of Conduct on the West Philippine Sea?
2: Although ma'am, commitment talaga ng gobyerno natin, lalo na ho ni Secretary of Foreign Affairs S. Lazaro po. Mm. Pero malaki ho yung problema ho dyan. Unang-una ho, hindi lang ho yan talaga issue ng Pilipinas at ng China. No, issue rin ho yan ng iba pang ASEAN member states na merong stake ho dyan, katulad ho ng Vietnam, ng Malaysia. Pero tingnan na lang ho natin sa aspeto ho ng Pilipinas at ng China ho, may mga ho tayong mga kumbaga competing claims ho dyan o interest. Unang-una ho, gusto ho natin yung code of conduct ho based doon sa July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling.
0: Mm-hmm.
2: Na sinasaad ho dyan ang cause ho ng problema sa West Philippine Sea, South China Sea ho, yung 9 or 10 dash line ho ng China.
1: Yes.
2: Pero kasi ang position ng China, wala yan. Dapat walang ano yan, hindi based yung Code of Conduct sa July 12, 2016 Arbitral Tribunal ruling, and of course hindi ho yan based sa tinatawag natin international law, lalo na UNCLOS. Ang tingin lang ho ng China, yung Code of Conduct is just a simple diplomatic measure to manage the dispute but not resolve the dispute. Kumbaga ho, may lagnat ho tayo, pinapainom lang ho tayo ng aspirin o ng paracetamol. Hindi ho sina-address yung talagang issue.
1: Palliative lang, ika?
2: Palliative lang ho.
1: Oo.
2: Ang pananako ho talaga ng China sa West Philippine Sea, South China Sea.
1: Mm-hmm.
2: So hindi ho yan ina-address ng Code of Conduct ho eh.
1: Ibig sabihin eh, yung ating pagkakaroon sa ating Constitution ng Independent Foreign Policy, wala nang bisa yon sa condition na ito, sa sitwasyon na ito.
2: Pagdating noon naman sinatawag nating independent foreign policy, it has nothing to do with autonomy, yung absolute autonomy.
1: Mm-hmm.
2: Kasi mga bansa naman, they have interaction, they have diplomatic relations, they have alliances, they have treaties. So, ang pumapasok ko dyan yung independence natin when we make our decision po.
1: Mm-hmm.
2: Our decision to, for example, negotiate and of course sign a reciprocal access agreement with Japan is in itself po an act of sovereignty, an act of independence. Hindi okay. Ho naman tayo pinilit ng bansang Hapon. Lalo na, of course, yung issue pa ho, nung tinatawag nating Pax Silica.
1: Yan.
2: No, it's an independent effort, independent effort on our part na pumasok ho doon sa kasunduan na ho yun. No one pressure us. So that in itself po is an act of independent foreign policy. Hindi ho ang ibig sabihin ng independent foreign policy. We are isolated or we are autonomous from other members of the international community. Oh,
1: pero in itself, we may go forward to that mindset, ano, doon sa direction na yan. Pero ang gagawin ng China, hindi naman sila titigil eh. Lalo pa silang nilang mamasamain ang ating ginagawang direksyon.
2: Ay, ganun ho talaga. Dahil minamasama rin ho naman natin yung pananako po nila.
1: Uh-oh.
2: At yung kinukondak ho nila na malign influence operation po dito.
1: Mm-hmm.
2: Masindi rin ho yung malign influence operation ho nila sa mga ilang kababayan ho natin na ang pananaw ho ay pananaw ng mga Chino po.
1: You know, some time ago, Professor, ay nakita natin ang ating Pangulo na tumayo at pinuntahan yung lugar, no, sa isang conference at kinamayan ang presidente ng China. Nakipagkamay naman siya, no?
2: Uh-huh.
1: Ito ba'y hindi maaaring pag-usapan ng dalawang leaders katulad niyan? Nagkamayan na rin lang sila eh.
2: Nagkamayan. In fact, nag-usap pa ho sila. Una silang nag-usap po officially sa Thailand.
1: Uh-huh.
2: No, this was in November 2022. Ilang buwan pa lang po si President Aquino.
1: Yes.
2: At pumunta pa rin ho siya sa Beijing.
1: Uh-huh.
2: Yung first state visit niya ho sa Beijing. Pero ang napansin nga ho ng ating presidente, kausap mo yung presidente nila, si President Xi Jinping, pero iba po yung ginagawa ng Chinese Coast Guard at
1: yun ang sinasabi natin.
2: Oho eh.
1: So,
0: may disconnect.
1: So, ibig sabihin at least merong simulain siguro kung mangyayari yan at ipagpapatuloy at gagawing magkaroon tayo ng diligence on that regard.
2: Oo, katulad doon na meron ito, no, isang ehemplo ito. Nung nandun ho si President Marcos ho sa Beijing, no, nagkasunduan ho tayo na meron ho tinatawag tayong hotline.
1: Mm-hmm.
2: No, direct communication ho sa Beijing.
1: Yes.
2: Pag nagkakaroon ho ng crisis o gulo ho doon sa West Philippines, sa South China Sea, pwede ho tayong tumawag directly po sa Ministry of Foreign Affairs.
1: Yes.
2: Pero ito ho yung experience po natin. Unang-una ho, nung ginamit ho natin ang hotline, wala hong sumagot.
1: Oh.
2: It took about 18 hours nung sumagot. Pangalawa ho, nung ginamit ho natin ulit, may sumagot pero pinagalitan pa po tayo. Sinabi po sa atin, i-convey natin yung issue natin with the Chinese Embassy in Manila. So ayan nga ho yung problema sa kanila. Iba ho ang sinasabi nila, pero iba po yung ginagawa po nila.
0: Wa effect.
1: Tayo bilang may takot sa Diyos, may pagkilala sa kanyang salita at sa kanyang kautusan at sa kanyang kalooban, may pag-iingat tayo sa ating ginagawa, hindi ba?
2: Opo,
1: meron tayong fear of God.
2: Iba ang pananaw ng isang pagkomunista. Isa ho ang pananaw ng isang partido komunista po.
0: Okay.
2: Unang-una ho yan, hindi niniwala yan sa religion, no? Everything is material.
1: Yes.
2: Sa kanila ho, everything is subject to a matter of political exigency.
0: Nice.
2: Wala ho diyang epekto ang morality, wala ho diyang epekto ang accountability to a higher being ho.
1: Yes.
2: Everything is based sa sinasabi ng Partido Komunista ng China po. Ayan ho na iba. Nakalimutan na ho natin kung paano pinersecute ang mga Kristiyano nung kapanahon ng Soviet Union. At ngayon ho, I'm 64 years old. I could still remember ho yung mga naratibo, yung mga istorya ho ng Cold War.
1: Tama,
2: Lalo na ho sa China. Lalo paano pinersecute ang mga Kristiyano po.
1: Tama.
2: Nung kapanahon ni Mao Zedong.
1: Lalo na, Professor, pag titignan mo yung history ng FEBC. Nasa history namin yan bilang isang organisasyon.
0: Yun. Okay.
2: Paano nila pinersecute yung mga Christians after nanalo ang Partido Komunista ng China in 1949. Una-una talaga ang tinarget yung mga Kristiyano po.
0: Okay. Prof, salamat po. Very vital talaga ang mga information.
1: Hinahangaan kita, Prof, sa iyong conviction na yan. Kinakailangan, sa kahit na anong nangyayari, huwag natin kalilimutan na mayroon tayong Diyos na nangunguna sa atin.
0: Thank you, Prof. Renato De Castro.
2: Okay.
0: Stay safe po.
2: Salamat po.
1: Maraming salamat.
0: Mula sa De La Salle University, Department of International Studies, Professor Renato De Castro.
1: Alam mo, maganda yung kanyang disposisyon. No? Hindi inaalis sa equation ang pagkilala sa Diyos sa kahit na anong negosyasyon o political na mga bagay.
0: Yes, diba? So, oras natin 7:58 ng umaga habang nagre-ready sa Zoom ang ating makakausap pa maya-maya. Mm-hmm. Magbigay daan muna tayo kay Desa Girl. Wag natin sayangin yung hinanda niyang trivia. Matuto ulit tayo dito sa Bida Bandila.
3: Bida Bandila, kasaysayan at kahulugan ng mga bandila ng iba't ibang bansa. Bida Bandila.
4: Magandang araw kaagapay! Desa the Explorer po at muli tayong maglalakbay sa iba't ibang panig ng mundo para tuklasin ang mga bansang tunay na bida sa pangangalaga ng ating kalikasan. Sa unang bahagi, nakilala natin ang ilang lugar na puno ng ganda at buhay. Pero ngayon, sa part 2, mas lalo nga hanga tayo sa mga bansang seryoso sa pagprotekta sa kanilang kalikasan at sa kanilang likas na yaman mula sa malalawak na kagubatan ng Afrika hanggang sa mga berdeng tanawin ng Europe. Tara na't sama-sama natin tuklasin kung paano nagiging inspirasyon ang mga bansang ito kung saan ang bawat puno, ilog at hayop ay may halaga at proteksyon. At baka sa susunod, Pilipinas naman ang bida sa pangangalaga ng kalikasan. Una sa Part 2, ang Luxembourg na may 40.9% ng kanilang lupa ay protektado. Maliit ang bansa, pero seryoso sa kalikasan. May mga malilinis na park at kagubatan na pwedeng puntahan ng mga bata at pamilya para matutunan ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan. Sunod dyan ay ang Republic of Congo at may 40.7% ng kanilang teritoryo ay protektado. Sikat sila sa malalawak na gubat at wildlife. Kung mahilig ka sa hayop at adventure sa gubat, dahil dito, para kang nasa isang natural na zoo na puno ng ligaya at sigla ng kalikasan. Pangwalo sa listahan ng top 10, ang Poland. 39.7 naman ang lupa nila na protected. Laging iniingatan ang kalikasan, kaya't marami kang makikita na malalawak na park, kagubatan at ilog. Parang isang lugar na handang i-explore ng kahit sino na mahilig sa adventure at pag-aaral tungkol sa mga hayop at halaman. Pang-siyam ang Croatia. Kilala sa magagandang beaches, ilog at bundok. Parang postcard ito. Mahalaga sa kanila ang kalikasan at ginagawa nila ang lahat para manatiling malinis at ligtas ang kanilang natural na yaman. Last but not the least, ang Tanzania na may 38.1% na lupa ay protektado. Kilala sila sa mga wildlife at safaris. Lahat ng hayop mula sa malalaki hanggang sa maliliit ay may proteksyon. Kaya kahit dumaan ka sa savanna, makikita mo dito na buhay lahat dahil walang nasisira. Napakaganda ng pakiramdam na nasa isang bansa kung saan ang kalikasan at hayop ay may sariling karapatan at proteksyon. Kung mahilig ka sa science, adventure o simpleng mahilig sa kalikasan, nandyan ang inspirasyon sa mga bansang ito. Pwede rin tayong maging leader sa pangangalaga ng kalikasan balang araw. Kailangan lang ng tiyaga, sipag at pagmamahal sa mundo. Mula sa Luxembourg na halos kalahati ng lupa ay protektado, hanggang sa Tanzania na puno ng wildlife at adventure, tunay na nakaka-inspire ang mga bansang ito na inuuna ang pangangalaga sa kalikasan. Ipinapakita nila sa atin na hindi kailangang malaking bansa para maging malaki ang ambag sa mundo. Ang mahalaga ay may puso, disiplina at pagmamahal sa kalikasan. Kaya kaagapay, simulan natin sa ating bakuran, magtanim ng puno, maglinis ng paligid at maging huwaran sa pagprotekta sa ating kapaligiran. Sama-sama nating pangarapin ang isang malinis, luntian at masayang Pilipinas. Lourdes Magtuno po, nagsisilbing gabay ninyo sa bawat kwento ng kalikasan at kaligtasan. Ingat lagi kaagapay at sama-sama tayong maging bida sa pagprotekta sa ating tahanan at ng buong mundo.
3: Bida, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida, pandila.
0: Thank you kaagapay, at dahil nais pa nating mas mapaganda ang ating programming, Bishop, ini-encourage natin ang ating mga tagapakinig at tagapanood na sagutan yung ating DZAS Audience Listener Survey. Mm-hmm. Less than 1 minute lang pala kasi 3 questions lang. So naka-flash po sa ating screen ngayon yung QR code. So scan nyo lang po yan, o kaya meron din naman tayong link para dun sa mga magkakaproblema dito sa QR code. So salamat po sa inyong participation. Very helpful po yan kaagapay. So sana yeah, maisingit ninyo sa inyong busy schedule.
1: Audience Listener Survey.
0: Opo. And tayo'y nagpapaalala din na tuloy.
1: Anong tanong nandyan?
0: Listening habit.
1: Maganda po ba si Heidi?
0: Hindi yun. Ex yun. Ah, anong oras ka nakikinig? Gano'ng kakatagal nakikinig? Tama. Ganyan. Oh. So, sa Saturday din po, tuloy yung ating FEBC Life Connect. So, Mental Health Wellness Forum po ito on bullying and depression. Ayun. So, break the cycle. Hashtag break the cycle with Ate Dr. Joyce Piapgo and hosted by Bong and Claire Pineda. So, admission is free po. Mag-inquire na lang sa ating CCRD 0927-778-6909 kasi puno na yung online reg. Pero may space naman for walk-in. Pero check nyo na lang po kung pati yun ay occupied na rin. So 8 o'clock to 12 noon lang dyan sa PBS Tower sa Ermita, Manila. Dyan sa PBS Tower sa Ermita, Manila. So, this time naman,